0: o mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyong abutika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Delivery! Maria Jose!
3: Is that box really mine?
2: Surprise!
3: Why are you inside the box?
2: There's nothing I won't do for you.
4: Just like Pag-ibig Fund Multipurpose Loan.
2: The loan for your business, tuition, personal needs, and more.
5: Borrow up to 90% of your savings.
2: No processing fee and get fast approval.
4: So you should
3: apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
6: Pag-ibig Fund Solid Kaban.
7: Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
8: Mensahe alang sa maayong panglawas.
9: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the third day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
8: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
10: Mga eksyon, dahil nagganto sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, gubad pang balatian, tuhod sa toxins. Ang toxin, usa ka poisonous substance, gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics, gubad pang chemicals. Huwag tanga ang toxin sa mong lawas nga mauhinungdan sa imong balatian. Arumaan ko naman yung palawas, inumatag adlaw o Genotox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
8: Mensahe alang sa maayong panglawas.
11: Ako si Rosario Arisa, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Mao mi padayong kog tumar. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
8: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
12: Gigutom na ba?

0: Magnum 45.
1: Line political legal analyst at may dami mga action kay Buntaga, si Attorney Tibbs Palasan. Attorney Sir May Buntag.
2: May
1: Buntag, Attorney. Sir, from 1 to 10, pila ba'y para nimo angay igrado sa atong presidente sa performance niya sa milabayng tuig o sa iyong mga plano para sa nasod sa musulong na tuig? Ngayong gibat-bat atun sa suna niya itong maging Lunes. Attorney.
2: Sa ako, ako'y pagandohon na maglumjong na siguro sa 6.5, no? Kay,
1: 6.5?
2: Naghapang may kakulangon doon sa iyang isulti o sa actual.
1: Kung yung tag 6.5, attorney, from 1 to 10, bot pasabot pasado siya?
2: Pasado gamay.
1: Pasado. Pasado gamay.
2: Maragingon, pasang-awa ba?
1: Pasang-awa. Pasang-awa. Anyway, attorney, paki-expound ko na palihog. Nga nung 6.5 ang grado mo sa iya?
2: Actually, bugat kayo ang isyo sa korupsyon na maglugyo, no?
1: Uh-huh.
2: Sa akong panlantong lang yun, nga, ako dodari ko nga appeal siya sa itong mga flood control na korupsyon.
1: Uh-huh.
2: Apan sa pag-ibat-bat niya sa sunang iyang igago mismo, former Speaker Martin Romualdez, iya kasuhan, no?
1: Uh-huh.
2: Akong, pero naapa ka na sa preliminary investigation sa Office of the Ombudsman.
1: Murag, oo.
2: Now, we have to see, taon-taon na ba ya, na naapag-apon sa preliminary investigation.
1: Uh-huh.
2: So, atong tagaan sa benefit of the doubt, na the next 6 months, iya gumapapriso si Martin Romualdez. Dili magha siya presidente sa iyang pamilya kung dili presidente sa nasod sa Pilipinas.
1: Mm-hmm. Now, nagduda ka nga appeal siya sa anomalia, ang ato presidente mismo. Kining attorney, what about ang sa iyang kaugalingon? Kunisgutan na ito ang corruption nga ang pangindayos katawang Pilipino, bawa nga hingpit unta, kundi manugaling siguro hingpit, pero at least maminusan pag-ayo ang korupsyon sa ato nasod, attorney.
2: Siya may presidente, so kung tinuod manggali nga ang korupsyon na arataman sa Congress, si Martin Romualdez iyang close relative.
1: Uh-huh. Igagaw.
2: So, igagaw pa ganyan, no?
1: Mm.
2: So, naigitawag na ito, command responsibility.
1: Mm.
2: So, dapat wala maabot sa puntong grabe na kandako ang problema kung saan niya na-aksyonan ang korupsyon, labi na sa flood control project.
1: Mm.
2: As a president, dapat alert na siya, no? Na may mga check and balance system nga ang korupsyon dili na mo hingana ka laganap. But kung involved siya dili, I have to see the next 6 months kung iya gyud mapapriso si Martin Romualdez.
1: Kay
2: ako hingpit akong pagtuong si Martin Romualdez sa involved gyud sa flood control nga corruption.
1: Sa tanaw mo, attorney, wala ba mga pagduha-duha mga pagpanagana ang atong presidente paglakag gayod sa mga sa mastermind sa korupsyon? Di ba nagkurisgutan natin yung gagaw? Kaya sa mga pagsugod pala yung sa iyang suna, maraog, even ang paglitok sa ngalan sa iyang igagaw, ginawa niya mahimo, na mga impression nga, muraman, og, in fact, naging pag siya nga sakit para niya ang paglakag sa iyang igagaw, ang pagpasagag kaso sa iyang igagaw. Attorney?
2: Well, maraming ginaingon niya, kung sa kansinsiro ang iyang paglakag sa korupsyon sa flood control, mag-agad ka na sa next 6 months. Kung iya gan mapapriso, iyang igagaw.
1: Uh-huh.
2: Oo, kung di iya mapapriso the next 6 months, so makaingon ka nga papaw iyang sinseridad. Kay entrada pa sa suna, mag ito iyang dito banat ang korupsyon. No? So, let's give him the benefit of doubt. The next 6 months, maybe atong bantayan kung iya gan saka ang sumbong si Martin Romualdez dito sa korte.
1: Sir, medyo gitasan ko sa 6 months ngayon mo mismo ng lugway ba, no? Kaya imagine, 1 week before, sa suna, ginungog nagpagpasag ka ng sumbong ang ombudsman, bato kang Romualdez. In fact, unya da yun sab ang statement sa ni Mar ni Presidente Marcos sa isuna ni sa nga ready na in fact mar word ready na ang kaso batok sa igagaw ready na sa ombudsman pero karon nakabasa ko balita na iyon nga gipadala pa og
3: ipatubag sila
1: ipatubag pa si Romualdez og si Saldico sa kompetensya batok niya so murag misibo-sibo na sa magingon ba nga 6 months babagdanin 6 months kay imagine na pas preliminary stage attorney
2: wala pa kabalaga na sa preliminary investigative stage sa Magnum June no kana usually sa experience nako 3 to 6 months kung bago pa nila gisugdan mao gina ang period nga ma-resolve ang preliminary investigation mga around 3 to 6 months no kung bago pa nila sugdan so dinhi na to makita unsa ka sincero kasi tungod kay mao na yang banat sa yang suna pagsugod entrada sa yang suna so basi mapasubo siya nga gi-file na gyud ang kaso kay ang ato hongyong naman na isumbong dito sa ombudsman pero wa makita complaint or case number lang manggali kay dapat it should be a public record kay na man ano kung tinuod man kana gi-file na kaso dito sa ombudsman now man akong ingon kung bago pa gi-file nila given the procedure sa preliminary investigation maabot nag more or less 3 to 6 months so lugar benefit of the doubt talaan na itong lugway yung 6 months na maximum.
1: Okay. Attorney, sa tanaw mo, ning nabilin pang duha ka mga tuig sa iyang pagpangatungdanan is Presidente sa ato nasod, Attorney, may daghan pang mahimo ang Presidente?
2: Daghan pa. Two years, daghan pa'y mahimo. No? Daghan pa'y kayuhan mahimo or daghan pa'y daotan nga mahimo? duhan na pahingan na Magnum June. Daghay mabuhat nga daotan, daghay mabuhat nga matarong. Depende na sa iyang resolve karon kay medyo nagkuhan na mga itong naso. No? Grabe atong utang, grabe ang korupsyon karon bisag dito sa pinakaubos. No? Bisag mga clerk dali sa opisina Magdungdung, yung pa sa pulong lang taman di ay.
1: So, aso kanong panahon na attorney, doon na pa kay mga doubts nga mahitabog yun ang iyang gilakbitan sa suna nga kasuhan ang iyang igagaw, attorney?
2: Nangapriso naman sila Jinggo. Si Marcolita, si Bong Rubilia, nga ganay ang igagaw. Pagsugod ka sa buhay ba? So, nabi akong pagdudad. Kasi new service talaga maayo kay service sa suna yes, public sa
1: action. Attorney Tibbs Palasan, sir. Salamat kayo. Thank you, sir, sa mong paghatag pa noon. Salamat sa mong pag-share sa mong mga panlantaw. Sabi na sa baguhay palanggi pahigyan nga suna sa ato Presidente. Thank you, sir.
2: Salamat, sir. Magnum Diyom.
1: Inyo na ba mga eksyon si Attorney Tibbs Palasan, Jr. Standby sa mabagbalik oras, alas 8:14 sa buntag.
4: Time check was brought to you by EQ Diapers. From day to toddler, EQ teen nyo mo.
5: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess free si baby. From day one, EQ continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
4: EQ Diapers. From day to toddler, EQ tinyo mo.
6: Gusto ba ninyo og hashtag HopeCore? If yes, tanawa online ang hashtag Easy Maging Best Me Stories sa mga ex-McDo crew members. Maka-inspired yun. Nisugod ni sila sa McDo as crew members. Unya, karon naabot na nila ang ilahang mga dream jobs. Na ay mga nurse, teacher, journalist o pro volleyball player pa. Daghan po sa ilaha nag-start as McDo crew unya nahimong McDo manager na karon na ay mga sariling team. Kinsa man dili ma-proud sa ilaha, kaingon gid sila na easy maging best me jud sa McDo. Angay kaayo ang setup nila para sa mga working students kay flexible lang sked. So sila ang mopili sa oras depende sa kinahanglan sa school. Masaligan nimo perminte ang imo mga crew members kay grabe daw ang teamwork didto. And naay world-class training para sa imong growth. Easy maging best me jud dinhi sa McDo. Kung nag-iisip pa mo nga mag-apply, pag-apply na dayon. Visit McDo PH Careers Facebook page or visit the nearest McDo store near you to apply.
1: Oras, alas 8:15.
4: Oras, hatod ka nato sa Mighty C, Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
0: Magnum 45.
1: Magkawalan siya nato, magdumailin si Attorney Sunny Matola, ang presidente sa FFW, Confederation of Pay Workers. Attorney Sir, mayong buntag o andari ka sa magrumadyo?
7: Mayong buntag, June, o mayong buntag, Aileen, no? So, siyempre, may buntag usab sa libo-libo ni mong tagasunod sa Magnum Radio.
1: Attorney, human sa SUNA, sa presidente natong Lunes, nakita ba niyo nga na ay mayong nahimo ang presidente sa sektor sa mga mamumuo sa milabang o sa katuig sa pagpatundanan o doon na ba siya mga plano sa mga maayo para sumabot doon sa mga lugar o sa katuig sa pagpatundanan para sa sektor sa mga mamumuo? Attorney Sir.
7: Among nakitan nga uneven ang gihimo sa presidente sa isyu sa mga mamumuo. Siyempre, doon na yung mga kulang. Siyempre, doon na sa iyang nahimo. Ang amo nakita sa iyang administrasyon sa miaging usa ka tuig ay siyempre mo-address positibo. Ang among pinaka-landmark nga nakita ay kanyang yung Executive Order Number 97 niyang nag-i-issue niya itong September 2025. Wa kini niya mabanggit ano sa iyang speech pero among nakita kadtong pag-recognize nga ang mga mamumuo adunay katungod nga mag-organisa o dapat protektahan sila no laban sa red tagging, laban sa harassment, laban sa pagpatay. So among nakita ka ng Executive Order Number 97 adapt the guidelines issued by the Department of Labor, Department of Justice, Department of National Defense, the Armed Forces of the Philippines, and the PNP to protect workers in their exercise of the right to self-organization. Ay usa ka landmark, no? Yadtong miaging tuig na September 2025. Pero kadtong mga issues sa halimbawa sa sweldo, no? Among ginadamgo na lang nga sa nga 200 wage hike ay wala sa iyang agenda, wala sa iyang radar. Labi na kayo, di ba? Sa Drisa Metro Manila, 755 pesos. Pandya sa Cagayan de Oro ay 500 pesos lamang. Sa Picas, dito sa Butuan, 440. O sa Agusan, 440-470. Pero samantalang mas malayo pa, dito sa Hulo, 386 na lamang. So, discriminatory ang pasahod sa Pilipinas. Samtang nagkakalayo ko sa Metro Manila, ay nagkakaubos ang iyong sweldo. Pero ang sa kasamtang mga presyo ay baba na talaga ang purchasing power sa mga mamumuo. Kasi katong 89 pesos, di ba, national wage niya itong 1989, ang equivalent niya na sa kasamtangan, among estimate ay 650 pesos eh. So yung value nung 1989 na mabibili nung 89 pesos na national minimum wage ay 650 dapat sa national karon. Pero sa Cagayan de Oro pila na 500, so kulang og 150 pesos. kaya among ingon ay naglambo ang ekonomiya, nagataas ang GDP, ang atong ingon nga na upper middle class na kita, pero ang distribution niya ng paglambo wa na biyayaan, no? Wala na share sa atong mga kababayan. Kaya yung 200 pesos wage hike namo ay tuloy pa rin ang aming laban para makamit yung tinatawag na living wage, kasi ang living wage na amo kinatarget ay 1,300 sa lima ka miyembrong pamilya. Ang ikatulo nga among nakita na kaubang Junog Island ay siyempre kaning kasangtangan ay yung issue sa trabaho o sa contractualization.
1: Hmm.
7: So daghan ang mga Pilipino nga way trabaho, o kung doon na may trabaho ay kontraktual ang trabaho na nahimo, o kini maski nga ang mga multinational o ang mga dagkong kompanya, contractual arrangement ang gina-adapt karon, no? Regular ang trabaho nila, pero ang ilang status as employee ay contractual, para bagang the cup of coffee of the employer is contractualization.
1: Hmm.
7: Kaya hindi na cup of coffee sa mga mamumuo. Kaya yun dapat i-address, o kung inspection dapat, inspection sa Department of Labor ang ginahimo diyan. Kasi kung decente ang trabaho sa mga mamumuo, mag-trickle down yan o maapektuhan to sab ang uban, kasi stable ang ilang job o dunay sahod nga decente, yan po ay may purchasing power ang mga manggagawa. Kaya may effect na sa informal economy, makabili na ng kikya, makabili na ng barbecue dias kanto, o bugasog ang gulay, no, para sa mga gikan sa mga farmers. So among nakita nga kung taas, adunay sahod, adunay trabaho, ay makatabang ka na sa atong ekonomiya. Nga dili kayo klaro sa speech sa atong pangulo. Uga pong nakita usap-usap ka issue kanang speedy labor justice, no? Wa kini mabanggit sa atong pangulo nga maski sa kasamtangan ay ang dagan sa hustisya sa Pilipinas ay mabagal pa sa kung sa itawag na turtle. So daghan pag mga kaso midaog. Pawikan.
1: Pawikan.
7: Nadaog na ta sa mga kaso sa mga korte o sa NLRC. So mas mapaspas na karon ang ginahimo sa NLRC nung mag-decide. Pero kung sa execution process na, halimbawa sa regional arbitration branch na, di nato makita ang mga sheriff o mabagal talaga ang implementasyon. Na doon ako'y kaso dari sa Metro Manila nga miaging tuig pa, final and executory na. Pero hangtod karon ay wa pa ma-implement, no, itong mga delivery drivers nga ni daog ug adunay desisyon nga i-reinstate sila. So mabagal ang labor justice, kaya tinawagan natin si Pangulo Marcos, ang iyang Secretary of Labor, si Secretary Tolentino, o siyempre ang atong chairperson sa NLRC si Chairman Tan, nga pabilisin, no, yung execution process sa ating mga arbitration plans. Dagan pa kung uban mga isgutan.
1: Pero sa kanitibukan, attorney, tanaw ni mo, medyo pasado pag-ingapon ng presidente.
7: Akong tanaw is parang incomplete. No? Pero duol na sa pasado, pero incomplete pa. Kaya dagan pang mga issues ang yatubang sa mga mamumuo ang wa mahatagan o bagtagan.
1: Subot pa subot, pag incomplete magdumailin, doon nas pasado, wa pagin mo pasar. Pero hapit na unta, hapit na. Kulang na lang gamay.
7: Palagay ko ay dapat mag-double time pa siguro o mag-triple time ang atong administrasyon, kay kulang pa man. Kulang pa ang mga dapat himuon sa mga issue ng labor. Ano? At siyempre, kung atong sahod ang atong titingnan ay parang bagsak ang kasi wasa yang radar ang pagreporma, no? Ang pawasa yang radar pagreporma sa ating wage system nga discriminatory sa mga mamumuo. Tiaw nimo 386 sa hulo-sulo, sa Metro Manila 755, so halos kalahati ang biya, no? More than kalahati ang biya sa sweldo sa taga Suluhulo kaysa kumpara sa Metro Manila. Maong gadaghan ang tao din na magnet ang mga taga-probinsya din sa Metro Manila. Kaya usa sa mga hinungdan sa heavy traffic kada adlaw. Gikan sa Laguna, muanis sa Metro Manila, gikan sa Bulacan o sa Norte ay dirita. Tumarag mga amigas diya sa, kung sayo sa buntag diya sa Araneta o gikan sa Pasay, no, nga na magikan sa South, naka po parang mga omigas nang cross sa overpass, no, o magasakay sa MRT o LRT.
1: Attorney Matula, sir, thank you sir sa mong panahon. Salamat sa mong pagiguban karong buntaga.
7: Ay, dagang salamat yun, og Aileen, mabuhay kayo. Maraming salamat po.
1: Inyo nabati mga eksyon si Attorney Sunny Matula, presidente sa FFW. Parenta sa atong mga balita, by the way, ato sang i-qualify. Pag sa mga eskwela at magdumalim, pag na ay project i-assign sa imo, di ka makasubmit, so incomplete. Pag incomplete ka ni, wa kay gradong matag nga pasado. Labi na kung pag final grading na. Di ba, niya dahil na akay project na bin-bin. Magiging kay Kwan.
3: Incomplete sa, na.
1: Pag minta incomplete, good as fail.
3: Di na ni mo i-comply magnum John, balikan na ni mo pagkasunod.
1: So, balikan mo pagkasunod.
3: Kuha na po gatong subject. Din.
1: In the meantime, Kwan ka, bagsak ka.
3: Bagsak ka, wala gito. Wala gito siya ilabot.
1: Bagsak ya po.
3: Di mo, kamarka na to dito sa imo ang TOR na incomplete. INC.
1: In fact, iklaro sabi ni Atty. Matula nga kunisgutan na ito sa labor sector, labi na kunisgutan ang pahintungon sa sweldo, bagsak para niya. Parenta sa atong mga balita, karong buntaga sa atong mga balitang lokal.
3: Dako ang kalipay sa mga kabataan sa House of Joshua sa Sitio Agong, Barangay Kanituan, Insurad. Humami bisita ang mga staff sa Botany First District Congressman Lord Answan, matod ni Assistant District Director Bert Amplayo, na taliwala pa man sa kaokupado sa schedule sa kongresista, mihatag kinig palipay sa kabataan isip pagpasalamat o kabahin sa selebrasyon sa iyang adlawong natawhan. Ang mga kalihukan ilubanan sa mga ginikanan o guardian sa mga kabataan nga nagparegusab sa ilang dakong pasalamat o kalipay sa mga okasyon nga suportado sa og ipaluhan ni Congressman Swan. Hisairan nga ang House of Joshua ubos sa pagdumala sa LifeNet Children's Foundation Incorporated, usa ka rehistradong lisensyadong non-profit social welfare agency nga nakabase dinhi sa Cagayan de Oro.
1: Pasakan og kaso sa Cagayan de Oro City Police Office kon kukbo ang minoridad nga naghatag og alarma sa publiko. Human magpost og video sa social media og pagpanghulga. Mato di City Police Director Colonel Dexter Pahi nga ang baong binuwatan di nila itugot. Talawa pa man nga nangayon ang pasaylo ang naiskutang minor di edad.
8: Pahil ang pinagukaso sa pasaylo undi sa mga ginikana, no, mga parinti. Iyang ihimo magudis di patili maayo nakahatag o kagubot pa na napainis silahan nga nag-suspend sa iyong klase. So, manawag sa kung baga managot siya sa iyang ihimo.
9: Wala itong tanan na trigger mo na siya problema because of the BLXS na post. Pero sa itong tanan na dilit na dito nakareferder sa ato. Sa Cagayan de Oro or bulwa o bugo pa na siya, wala itong nakareferder sa ato. But isakyan yung mga isakyan sa ato.
1: Ang inyo na mati pamahayag ni Kupo Director Colonel Dexter Pahi. Karon sa ato Magnum National. Narawagan si Sir Robin Padilla sa bestasyon ni Presidente Marcos ng unang-una ang paghatag sa mayong sistema sa transportasyon o supply sa kuryente sa mga probinsya. Una ang tanong rocket launch test sa Pilipinas. Matod ni Padilla nga tungod kini ang usay sa giatubang problema karon sa mga probinsya sa Pilipinas.
10: Napag-usapan po yung napakaganda pong plano, yung rocket. Ako po'y natutuwa dyan dahil nung bata ako, ako din po ay tagahanga nung lumanding ang rocket sa moon, yung mga ganyan, yung ito pong kailan lang, umikot yung... Ano po yan eh? Pangarap yan ng bawat bansa. Pero sana po, ang kahilingan ko lang po, bago po tayo makarating dyan, maayos muna po yung transportasyon namin sa Bicol. Alam niyo po, Ginoong Pangulo, hanggang ngayon, 12 oras po ang papunta sa aming lugar. Yung po, train. Buti pa po nung bata ako, may train kami papuntang Bicol. Ngayon po, wala na po kaming pag-asa yatang magkaroon na ng train. Sana po, mabigyan natin ng atensyon.

0: last year and wala akong plano basahin ang nilalaman ng SONA o kahit man lang summary dahil I truly believe it is a waste of time of the Filipino people.
1: Ang pamahayag ni Vice President Sara Duterte.
2: Gitubag ni House Deputy Speaker ug Iloilo Congresswoman Janet Garin ang pahayag ni VP Sara Duterte nga kalas-kalas lang sa oras ang ikalimang suna ni Presidente Marcos. Maato ni Garin nga girespeto nini ang katungod sa Vice Presidente pero merong danon ang pagpaminaw sa suna. Aron masayran ang mga prioridad sa gobyerno ug kun unsaon nga magkatabang sa pagpalambo sa nasod.
3: Karapatan niya yun at nirerespeto natin yun. Subalit kapag ikaw ay tunay na Pilipino, sang-ayon ka man o hindi, sa sasabihin ng Pangulo o sino mang leader ng ating bansa, ay dapat mong pakinggan. Why? Because you need to get involved. Why? Because you are part of government. Aksaya ba siya ng panahon? Hindi. Kasi pinapakinggan mo at titingnan mo saan ka ba pwede dito makatulong, ikaw man ay opisyal o ikaw man ay pribadong sektor. Dahil lahat yan, regardless of who we believe or what our political affiliation is, ang importante doon, isa ang iniisip natin, ang Pilipinas.
2: Ang inyo nabati, Mousy House Deputy Speaker og Iloilo Congresswoman Janet Garin.
4: Posibleng mausap pa ang paghanay sa articles of impeachment sa pagdungog sa nagparang pagdungog sa Senate Impeachment Court karong adlawa. Mata ni Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Rijie Tunggol nga mahimo kini kung magkauyon ang matagpanig nga usabon ang unang nasabutan.
5: We still don't know if the presiding officer will cancel hearing kung if they agree about that kind of sequence. Nakakuha na po yung impeachment court ng manifestation from the House Position Panel. They are agreeing to the presentation of the alternating presentation of the prosecution and the defense on an article-for-article basis. Hindi po yung mauna yung defense at tapusin na lahat ng mga artikulo na nakasampa tapos dun pa lang yung defense magpapresenta. However, as to the defense po, yung respondent, wala pa po tayong nare-receive na any formal manifestation regarding that matter. So, hindi pa natin alam if the presiding officer will already, kung wari, mag-agree yung depensa o yung respondent.
4: Ang pamahayag ni Senate Impeachment Court Spokesman Attorney Rijie Tunggol.
2: Nagdusog letter of manifestation si Senator Dante Marcolita sa Senate Impeachment Court. Kinaroon, hangyoon nga makasalbot og malakip sa ihap ang iyang boto. Lakip na ang kang Senator Jingo Estrada nga nagpadayon sa nagparang impeachment trial bato kang VP Sara Duterte. Mato ni Marcolita nga ang iyang pagkabilanggo wa magpasabot nga makuha na ang kinatibukang 24 nga mga miyembro ang Senado.
6: Meron akong final na manifestation sa Senado. Doon ay inilahat ko ang katuwiran na legal kung bakit kailangan humanap ang Senado ng kaukulang pamamaraan para si Senator Jingoy at ako ay makapag-participate sa nagaganap na impeachment trial. Ang aking pagkakakulong dito ay hindi nangangahulugan na hindi na ako Senador. Ang pagkakakulong ko dito hindi nangangahulugan na nabawasan na yung number ng 24 na Senador na tingin ko. Nananatili yun at kahit kailan hindi yun ma-alter. Pwede lang palitan yung 24 kapag may namatay, kapag may nag-resign. Kung napatunayan na hindi niya nakayang tupdi ng kanyang tungkulin. Maliban sa tatlo na yon, wala na. So nananatiling bilang ng Senado, 24.
2: Ang inyo nabati pamahayag ni Senator Rodanti Marcolita.
4: Bukas si Senador Sherwin Con Erwin Tulfo sa pagdawat sa mga reklamong dunay kalambigitan sa mga irregularidad nga paggamit sa mga proyekto sa gobyerno. Kinilabi na kung dunay igong ebidensya batok sa mga opisyal nga nalambigit ni ini. Giklaro sa ni Tulfo nga direkta nga pagsumiter ni Senador Ping Lacson sa mga ebidensya sa Ombudsman kalabot sa giyong irregularidad sa mga infrastructure projects sa Taguig kaugalingon ni ining desisyon.
7: Pag meron po ibang mga kaso na may mga kababayan tayo sa sampa laban sa ilang mga opisyal, we will entertain. Yung kay Senator Ping po, choice niya po yun. Malamang naman agawin mo namin sa Ombudsman. Ay nasa Ombudsman na po yun. So, hindi ko kami makapag-hikam kailaman mo namin. Eh, yung kay Senator Ping siguro, baka nagmamadali siya. Kaya gusto niya ma-diretsuhin na po sa Ombudsman. Pero, ito pakiusap ko, kung meron po kayong nalalaman na government officials mo na sabi ko, natulis flood control at mga infrastructure projects po with mga government agencies. Pwede po ninyo

0: important sa amin and we're open. Kung meron pong ika nga other officials pa po na sabi po dyan, willing po kami at investigahan po natin.
1: Ang pamahayag ni Senador Erwin Tulfo.
2: Gidawat ni Senator Alan Peter Cayetano ang pagpasakag kaso ni Senator Ping Lacson o reklamo ng ato sa ombudsman kalabot sa gingong irregularidad sa mga infrastruktura ng mga proyekto sa Tagig. Matuloy Cayetano nga bisag ikakulat niya kini sa pagkumbrar ni Lacson sa Tagig sa mga gingong anomalia sa mga proyekto sa Bulacan, andam niya kining tumagon.
3: Siyempre nakaka-distract, di ba? Pagka sabay-sabay at marami tayong intindi. So, I was just informed na may final si Senator Panfilo Lacson sa Ombudsman. I welcome that because in the same manner that I tell everyone that kailangan ng accountability, same din naman. Ang sabi ko lang naman, sa tamang venue, tamang panahon. And yun nga, para makatutok kasi malaman natin kung ano talaga accusation. Honestly, nagulat ako na iko-compare sa Bulacan kasi napakalayo. Witness ang buong kababayan namin sa Tagig at lahat ng nagiging bisita ang produkto ng good governance. Pag nandyan na yung akusasyon at specific, sasagutin natin.
2: Ang inyo nabati pamahayag ni Senator Alan Peter Cayetano. Karon sa Tamagal International sa Chad, hingpit na nga libya ang Chad sa International Criminal Court kung ICC kuman ang bantikatuig nga pagkasakop nini. Matod sa kagamanan sa Chad nga usa sa ilang rason sa pagbiya sa ICC mao ang nakatutok ang investigasyon nini sa mga nasod sa Afrika ug di patas ang pagpatuman sa hustisya. Gidugang pa nga wa sila nakita nga paglambo sa gihimong investigasyon sa ICC samtang narawagan ang Chad sa bantang mga membro sa African Union nga mobiya na sa ICC.
1: Sa Israel ug Amerika, nahirangat na sa Washington si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu aron makigdagbo kang US President Donald Trump aron hisgutan ang bagong intelligence report sa subling pagpalapad ug pagbangon sa nuclear program sa Iran. Mato ni Trump nga nasayad na sila niini og kontrolado na nila among sitwasyon pinaagi sa ilang surveillance.
4: You know who wouldn't survive without us? History. If I didn't get involved and if I didn't blow up those nuclear, essentially soon-to-be nuclear weapons, the dust, as I call it, Israel would have been terminated months ago and years ago. They want to meet, meeting, see what happens. It's a chance to make a deal. The only reason they want to meet is because we've been hitting it very hard.
1: Ang pamahayag ni U.S. President Donald Trump.
2: Karon sa tumagdong business, malauman ang Department of Energy kung DOE nga maubos ulit siya na ang presyo sa produktong petrolyo sa kamerkaduhan. Mati DOE, ano si Kitawi Sandy Salis, nga kinitungod sa nagpadayag o kinitungod nagpadayag sa kandam ang China sa third-party negotiation alang sa hingpit nga kalinaw sa tuwang-tuwang silakan. Gipasalig usab ni Salis nga dunay igo nga supply sa lana ang nasod nga mulungtad pa sa 44 ka mga adlaw.
5: No, it's too early but we are hopeful given the continuing events geopolitically. So there is a chance that next week might iba yung trajectory sa fuel price
6: to go down rapidly. I think this is because China has now entered into the picture and they have been invited to participate in third party negotiations through Pakistan.
2: Ang inyo nabati mao si DOE Undersecretary Sandy Salis.
1: Giagat ang tanang katawhan sa dakbayan nga mopalit og suportahan ang mga gipang displaying baligya nga hinimo sa mga produkto sa mga recovering persons who use drugs confi woods sa City Hall Mini Park. Kini kabahin sa ilang livelihood ubos sa aftercare program sa community-based drug rehabilitation program kon CBDRP. Giyong ang monthly tabo regular nga mahitabo sa katulong semana matag bulan aron hatagan og gigiyon ang mga pwoods nga mas mapalambo pa ang ilang panginabuhian tumong nining matabangan silang makabalik sa komunidad isip mga matinahuron produktibo og responsableng membro sa katilingban. Samtang sa itong foreign exchange rate, may pusog 13 centavos ang balor sa saka US dollar batok sa peso nga nasa 61 pesos o 71 centavos pagsira sa trading kagapon kong itandi sa 61 pesos o 84 centavos pagsira sa trading na itong adlong Lunes. Nunot usap sa nagparay yung tensyon sa tunga-tungang sidlakan, ang kasabtang presyo karon sa Dubai crude oil ang nasa 79.10 US dollar per barrel. Kinimisaka o 4.24% kung itandi sa daaning presyo nga naa sa 78.93 US dollar per barrel.
2: karon sa atong Magnum Sports, nakabanti na si Pinay Finistar Alexiela sa round of 16 sa 2026 Mubadala DC Open. Kinumaan niya pildiha si world number 4 og Olympic gold medalist Kinwin Zing sa score nga 4-6, 6-4 og 6-1. Mato ni Yala nga mapasalamaton siyang nasakpit ang mga karaugan. Og pangandaman niya ang sunod nga dula tali ni world uban kang world number 13 Canadian tennis player Leila Fernandez.
7: It's what it's like to be Filipino. Salamat mga kababayan. Oh, but I think the community here in DC is amazing. I think there was a great atmosphere for both players, and I'm really happy with my win today. You know, just I have to keep going because if I'm there every ball, I'll have my chances, and I did. Like always, he's right. I think it's gonna be a very tough match for me. Leila is such an amazing player and an amazing person as well, so I think right now my first priority is to recover, take care of my body so that I can arrive in the best shape possible to compete.
2: Ang inyo nabati mao si Pinay Tinistar Alexiela.
1: Kitagdang ipaigan sa umabot Agosto ng tuiga sa Marangay Bayan 4 ng Surahan ng SBA Development Basketball League Season 3. Sugdan ang registration sa mga liga sa Agosto 1 ng tuiga nga dunay registration fee nga 300 pesos matag player o 200 ka pesos ang matag dula. Ang matag division sa 12 under, 14 under, 16 under o 18 under duna lamay tag 15 ka minimum players o 16 ka play o 16 ka players. Samtang alang ni ato mga interesado sa liga, kinang nalang magdala sa ilang original PSA birth certificate ug alang sa dugang announcement may mong mobisita sa ilang official Facebook page.
2: Inyo nabati ang Magnum Grade 5 ng Adlawa, Miyerkules, Hulyo 29, hangtunog ma timani ayo kalimti. Nga sa usa ka gawas tong katilingban, katawhan ang labing gabanan. Managlahi managatong baruganan, hukom sa katawhan ang matuman. Kini si Magnum June Albino.
1: Managlahi man ang atong baruganan sa matag isgutanan, simbolo kini sa atong panagiusa alang sa kalambuan. Kini si Magnum Aileen Acorin.
2: Ang prinsipyo baruganan sa Magnum 45, prinsipyo baruganan sa Magnum Radio. Sa balitaog serbisyo, Magnum Radio.
8: Inyong nabati ang Magnum 45 hangtodugma dinhilabang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
9: Mga higala, kini ang Life Extension Clinic og Life Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines.
10: Mayong adlaw mga higala, welcome na sad sa Health and Wellness Program nga ihatod sa inyo ha gikan sa Life Extension Medical Clinic og Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines, the science of a healthier life.
9: Life Extension Vitamin D3.
11: Hello, my name is Ron Antriasian and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. Get your Life Extension Vitamin D3. Do it for your health.
9: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
10: Usa na sad ka health condition ang atong pag-aisgutan karong adlaw. Kani ang heart attack ug unsay role na sa daning Life Extension Vitamin D sa isgutantanga topic. Base sa post ni aning Department of Health o DOH, usa sa apat ka hinungdan sa pagkamatay kay kani ang heart disease of the heart. Unsa man diay ning heart attack? Gitawag sad nig myocardial infarction. Isa ka delikado nga kondisyon nga mahitabo kung ang part sa imong heart muscle dili nakakuha og enough blood. Coronary artery disease o CAD ang main cause aning heart attack. Nayusa ka cross-sectional study nga gihimo ang Isfahan Khurshidov Hospital sa Iran gikan March 2010 to March 2011. Ang resulta sa naisgutan nga pagtuon nga gipakita diri nga ang vitamin D deficiency nga gataas og chance nga makaangkon og coronary artery disease. Ang kakuwangan og vitamin D sa dugo sa usa ka tawo effective sa pagawas og kalainlaing disorders pareha aning cardiovascular disease, ang malignancies og kaning immune system disease.
12: Heart disease pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero 1 nga rason ko kung aning namatay sa sakit din sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa NICE sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mapalit sa mga butika.
13: Nadunggan na ninyo ha? Kumubodi ay ang vitamin D level sa usa ka tawo, dako ang posibilidad nga dagyang sakit ang magawa sa iyang lawas. That's why, importante nga regular mo inumog Life Extension Vitamin D3 Supplement. Ang Life Extension Vitamin D3, usa ka kalidad, masaligan, potent, ug labi nga concentrated nga vitamin D3, ugahimo ini siya sa prestigious company sa Life Extension Foundation sa Florida, USA. Siguraduhon yan tanan nga soft gels nga mapalit sa pharmacies nga naitatak LE para sigurado original. Amping jud sa peke. Mga higala, thank you very much sa inyuhang pagkuyog na mo. Tibanan, mag-Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw.
12: Life Extension Vitamin D3. Ngayon, ating pakinggan si Aiza Olog.
14: Aiza Olog, Tagalibaka, Aklan. May butas yung puso ko. Sabi ng doktor, hindi daw makaabot ng 22 yung edad ko. At pag inom ko ng Life Extension Vitamin D3, yun. Nawala na po, normal na. Maraming salamat po sa Life Extension Vitamin D3.
12: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
15: Pananakit sa dibdib. Hirap sa paghinga, madaling mapagod, kumikirot o may tumutusok sa parte ng puso at marami pang iba. Ito ay karaniwang palatandaan ng silent killer, heart disease. Ang solusyon,
12: uminom ng Life Extension Vitamin D3 araw-araw. The miracle vitamin hormone ayon sa mga scientists and medical doctors.
16: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
17: Unsa hindi mo makaligay sa cancer, diabetes, hypertension o uban pang sakit kung ang imong vitamin D3 200 IU ra ang unod. Diri na ka sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Dapat isuod sa atong hunahuna ang brand sa vitamin D3 nga na sigurado nga epekto gikan sa linibo nga mga medical studies. Maong dapat bastante ang vitamin D3 sa atong dugo para epektibo. Timan E, Life Extension Vitamin D3, rekomendado sa mga medical doctors.
18: Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province.
19: Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533.
20: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
21: Life Extension Vitamin D3.
14: Kasi po, may sakit kasi ako sa puso. Nagulat nga kasi hindi kasi nila na inaasahan na gumaling po ako. Maraming salamat po sa Life Extension Vitamin D3. Aiza Olog po.
21: Life Extension Vitamin D3.
22: Ang Life Extension Vitamin D3, siguradong epektibo na may libo-libong medical studies. Ang numero uno na rekomendado ng mga medical doctors.
21: Life Extension Vitamin D3 for a longer life. Mabibili sa mga butika.
23: Pahibalo sa tanang miyembro konsumante tag-iya sa Moreskuan nga ang atong bag-ong partner paying station sa Lumbia mauna ang Cebuana Luelier nga nahimutang sa Lumbia proper at banggayod sa Simbahan Katoliko. Bukas ang Cebuana Luelier, Lunes hangtod Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Palihog og dala sa inyong pinakabag-o nga billing statement tungod kay ang mga data niini maoy inyong isulat sa form na itunol kanimo sa Cebuana Luelier. Adunay dugang bayad o convenience fee na 10 pesos sa matag transaksyon. Daghang salamat.
24: Mensahe alang sa maayong panglawas.
25: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
24: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rika Drugstore, ug sa ubang mga butika.
0: Igsoon ang Genitox Plus Herbal Capsule, usa ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toxin sa lawas. Usa ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian, ug puno sa nutrients, gamopalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA Registered Number FR-0715. Wagtang nga mga toxin sa imong lawas, nga mao hinungdan sa imong balatian. Lig-on ang imong vital organs, aron maangkon ang maayong paglawas. Inumatag-adlaw sa Genitox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
25: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
4: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Happy Fiesta Serio! Gikan sa inyong JTGS family, naghinaot kami og kalipay, kalingawan, ug matahom nga mga handumanan. Let's celebrate together! Happy Higalaay Festival!
26: Versus previous formulation, our cheesiest CDO Idol cheese dog ever! Buy now!
27: Ito ang idol ko.
28: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best idol ever.
29: Nangita

0: Plus, Uno Plus. Dekalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Bukas na ang Merry Rose Carnival sa Lipkat Kai Center. Ang inyong hulat ng mga thrilling ride, Hurricane Coaster, Top Spin, Drop Tower, Wall of Death, and more. Data ang tibuok pamilya, barkada, ubuyang nimo. Open daily, 5 p.m. to 1 a.m. Kita kids!
2: DTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsog natay. Mang DTX 500, adlaw-adlaw, DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto, DTX 500, pabalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista, nga isa kanegosyante. Ako din magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka, mga butika.

0: Sa panahon nga gamayra ang supply sa kuryente o mahalang pagtalit niini, magkahiusa. Dagino ta. Try consipalco.com for more. Ahinumdum ka nimo.
1: Ikan sa Sipalco.
2: Panahon na naman ang ubo, si Punch at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andin na ang Mighty Palaban Mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas, tensya at matalinaw. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C!
3: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, trapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
4: Life Extension Vitamin D3.
5: Ako si Roberto Angkalhan. Na-diagnose sa akin ng prostatitis. Dito nakita na ko itong Life Extension Vitamin D3. I-testing ko sana ako. Okay na. Dito buhita ako. Pag-awa ng Diyos. Gusto ko i-share ito sa ubang mga senior citizen ba? Mag-Life Extension Vitamin D3 na kayo. Ako ay problema. Wala na resita-resita. Palit lang mong diretso. Hindi na kinanggano uminom ka may ibang gamot.
4: Dinhin na ka sa sigurado ka epektibo. Rekomendado sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
6: Let's go. Go with the flow.
7: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad, aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
6: go with the flow.
7: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
6: Charmy
8: breathable panty liner for every wear confidence.
9: Kung magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan og imong ipatamper. Ayaw imanumano, gamitig pisod og bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa krudo, og ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho, mas dako pa ang gasto. Magsikit pa ang imong ulo sa madlungon nimong mga tao. Sigar de Oro, sa National Highway, Igpit Upol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaligan ninyo sa ekipo.
10: Ah, akong bugas-bugas, akong katul-katul na ikaw butangan.
11: Bugas-bugas, akong katul-katul.
12: DTX 500 na.
11: DTX 500.
12: Aduna kini antimicrobial properties.
11: Nga makatabang sa pagkuha.
12: O pag-ayos sa bugas-bugas.
11: Akong katul-katul.
12: DTX 500.
11: Mabalik sa pinakadul ng butik sa inyong lugar.
12: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi. Apang naganyat ako sa ngakon ukod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kilman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
12: DTX Coffee Mix.
11: Mabaka sa mga butika.
14: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Online. Discover the beauty of playing brightly with New Star. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada braso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete Tripling Lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Defensa Plus Support Nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Maayong adlaw, makauba nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
2: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
3: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Cheesiest, our best idol cheese dog ever.
6: Versus previous formulation, our cheesiest CDO idol cheese dog ever. Buy now.
5: Ito ang idol ko.
7: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best idol ever.
8: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urillo. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
9: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
10: Happy! Everybody is happy!
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Happy Fiesta Serio! Gikan sa inyong JTGS family, naghinaot kami og kalipay, kalingawan, ug matahom nga mga handumanan. Let's celebrate together! Happy Higalaay Festival!
14: Oras, alas 8:59.
15: Time check was brought to you by CDO Idol Hot Dog.
7: May panalo na with the cheesiest idol cheese dog ever versus previous formulation.
16: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
17: Article 3, Section 4, Bill of Rights of the Philippine Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances.
18: Kini, mao'y gisandigan sa programang Walay Gikalisangan o Gikahadlukan, mubulgar sa mga anomalia o kahiwian sa kagamhanan. Magnum Rapido, programa ngadang panan sa mga taong nahikawan sa ustisya o kaangayan. Magnum Rapido, o karon aniya ang inyong anchorman, Magnum Manny Agustero.
14: Alas 9 sa buntag. Igala, kumusta mayong buntag ngayong tanan? Welcome sa Tumarang Uban sa itong programa. Gatong Magnum Rapido.
18: Magnum Rapido. Rapido.
14: Adlaw na siya karon mga igsoon nga Merkoles o gapit sa 29 na may gala sa bulan sa Hulyo tuig 2026. Mayong buntag ngayong tanan mga suging tig paminaw. Baliko na ito may gala ang atong pagpahigal mga igsoon sa atong launching para may gala sa atong Cagayan Festival sa nagkasingabot may galag fiesta din sa itong nakmayas Cagayan de Oro may gala mao mga igsoon ang nagkasingabot may galag adaw karong umaabot may gala pizza 6 sa bulan sa Agosto may gala o kinidya paghimo ang mga igsoon sa may Rio de Oro Boulevard Agosto 6 ka na may gala alas 5 kontak na sa kahaponon. Sigurado may gala ubay-ubay na usap mga igsoon ang mga kaigsunan na to ang mudalikyat niya may gala tungod kay mas pabibuhon pa kini pag-ayaw matod pa sa mayor ang kaliukan may gala sa itong kapiestahan na para karong tuiga may gala. Labi na mga igsoon kay medyo karong tuiga, dako-dako gindi mga igsoon nga dungog no ang naangkod may gala sa atong mayor sa Dakbayan. Din may gala ang atong Dakbayan sa Cagayan de Oro may gala sa pagpangulo sa mayor. Din may gala ang atong mayor sa Dakbayan. Nahimo may gala siya nga top number 5 may gala sa Tibok Pilipinas sa top performing trusted city mayor in the Philippines. Dako kada kayo nga garbo may gala, imagine sa tibok kalibutan at tibok Pilipinas may gala. Dinis kagyan di oro ang atong mayor may gala mo natudlo mangegsoon nga top performing trusted city mayor sa nasod sa Pilipinas. That's why may gala karong mabot ka piyesta mas himuon pang mas mabulok kon may gala ang kapistahan dinis sa atong nakbayan. So good luck niya na sa atong mga opisyal o katawan sa nakbas kagyan di oro sa nagkasingabot na ito may galang ang kapistahan sa atong nakbayan. Sa tarantang mga suging tigpaminaw, mayong buntag, ninglaing adlaw may galang usap sa tumagkuban sa atong programa, ang atong may galang Magnum Rapido. O sa tarant nga nakaroon ng galang sa bisan asang sok sa kalibutan, nagkamuntol ka na ito via live streaming. Inyo makita na may galang programa sa Magnum Rapido sa tumagkaisunan nga na nag-monitor ka na ito karamatak na may galang sa kabuntagon. Sa tanan nga nakaroon may gala via live streaming sa bisang asang nasod sa kalibutan ng mga eksyonta mga Pilipino, mayong buntag ganyong tanan na mga sugay tigpaminaw. Salamat sa mga viewers, karumatagnas, kabuntagon may gala, nakalimulitor ka na ito, pinagi may gala sa atong Magnum Live sa Facebook, inyo makita niya may gala ang programa sa Magnum Rapido. Sa tanan nga nakamulitor ka na ito, may gala matagnas sa kabuntagon sa atong Magnum Live sa Facebook, salamat sa inyong pag-share, pag-likes o pag-follow sa Sibihan sa Magnum Radio Cagayan de Oro. Dini sa ato sa Nagbas Cagayan de Oro, Assalamualaikum, Marikmatunay, Barakato, Mapia, Mapita, Maigbunta, Ganyong Tanan, mga Iksun, taga mga Muslim. Mahag sa Ialdan yung Tanan, Dias Bukid, sa ito mga Iksun, Lumad, mga Maguma, sa Tanan, Ganag, Karos, Kamukiran. Maupay na buntag sa yung Tanan, Dian, Napita, Maigala, sa Maya, Provincias, Kamigin. Oy, speaking this, Kamigin, day, ha? Happy birthday nga to kang Congressman J.J. Romaldo. Nagasaulog siya sa iyang adlaw na tawhan karong adlaw. May buntag niya kang Congressman J.J. Romaldo sa iyang pag-celebrate sa iyang birthday karong adlaw may gala. Happy birthday niya, Congressman J.J. Romaldo. Maupay na buntag sa iyong tanan diya sa may isla sa Kamigin. Balik na may gala din sa ato sa nakbayan sa Cagayan de Oro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mapia mapita magbunta kanyong tanan mga igsoon taga mga Muslim.
19: Magnum Rapido Rapido
14: Unya dayon may gala niya sa atas atong kahimtang sa atong lakaw sa panahon nga gihulatan sa tanan og kinagabahin sa atong programa atong kanato ni Kagawad Alan Magsayo sa may barangay Tablo ni Sudan.
19: Magnum Rapido Rapido
14: sa kahimtang sa atong lakaw sa panahon may gala karong adlaw in ini kainit yon tibuok may gala Pilipinas. Ang nag-prevail karon may galang nga weather system is mao may gala ang easterless may gala usa ka mainit ka hangin gikan sa Pacific Ocean may gala. Sa ako nang gingon kagahapon nga nakabayeng adlaw sa adlaw Miyerkules mining karong adlaw do na sa ginatawag may gala nga monsoon break. Ang pagpalayo wala say habagat nga naka-epekto din sa ato may gala kani palayo sa si habagat. So karong adlaw Miyerkules ang nag-prevail may gala ang easterless pero doon na karoy usa may gala ka low pressure area nga niya karon sa tong nasod sa Pilipinas mga igsoon. Og kini may gala nga low pressure area may gala na karon siya diya mismo may gala sa kadagatan na. Na siya karon may gala diya sa kadagatan na sa probinsya sa Albay. Sa may area mga igsoon sa Kwan. Diya napita may gala sa kiniabang Bicol region. Now, tungod na di may gala, medyo maulanon gihapon kita kay dunay low pressure area. Unya dayon, dinis atos polos Mindanao, apiktado ta sa ginatawag may gala nga localized thunderstorm. So that's why may gala, Luzon area karong adlaw, maulanon gyud may gala ang ato may gala nga Luzon area karong adlaw. Of course, dinapita may gala sa Maya Visayas, tungod kay nadya dool may gala sa Bicol region ang usa ka low pressure area. Gamay pa ang chance nga mamahimo ni siya may galang usa ka bagyo baka kay doon naman ko siya sa kadagatan may gala sa probinsya sa Albay. Dinis ato may gala sa Mindanao. Unya sa hapon may gala. Aw halos na yun Timok Polos Mindanao may gala ang makasinati may gala sa mga pag-uwan. Naya usa may gala ang specific nga LPA na karon siya may gala sa coastal waters. Sa kadagatan may gala sa gitawag Rapo-Rapo Albay. Okay, nanagin sa doon sa kayutaan may gala ang low pressure area. That's why medyo less ang chance nga mamayong siyang bagyo. But di pa yapunta ka siguro, considering nga naam siya sa kadagatan pa mga gala. So may LPA karon mga egsoon. That's why may gala halos ni Boca Luzon, Visayas, Mindanao, karong adlaw, maulanon mga egsoon tungod kay niyaman ng weather disturbance, of course, weather disturbance kay low pressure area man, but ang ato weather condition karon may gala is easterless ang nagprevail karon may gala. O sa kamainit kahangin gikas Pacific Ocean nga naa karon may gala naga latas mga igsoon diya sa atong kadagatan. Okay? Now, karon may gala kaya sa atong nagkikabuti ang karinyo, daghang lugar unya sa Polos Mindanao ang makasirati gihapon may gala sa mga pag-uwan, labi na unya may gala sa kahaponon o sa kagabion, including this ato may gala sa Northern Mindanao, ang kusog ga ulan unya dahil mga igsoon is ang larawigan sa Bukidnon. Apil na may gala ang kusog ng mga pag-uwan unya dahil napita sa may impasugong sa may Manolo Portage Bukidnon. Apil dia kaninyo dia sa Maya Claveria. Unya, kusog-kusog ang mga pagwan dia. Labi na dia si Ngoong City. Di sa ato sa Northern Mindanao, Dakmas kag Gandioro, pipilagyapon ka mga lugar unya, makasinati gihapos mga pagwan may gala. Okay? Tungod na sa mga localized thunderstorm o dunay low pressure area nga nagis kadagatan karon dia sa probinsya sa Albay sa Bicol Region. Karong bulan sa Agosto kay mag-Agosto naman ta karon sunod adlaw. Karon may gala adlaw tang Miyerkules. Karong Sabado, Agosto naman. Okay. Pag Agosto may gala, doon ay gibana-bana nga more or less. Upat ni ka mga bagyo may gala ang musulod sa atong teritoryo sa Pilipinas. Karong adlaw may gala ano buwan sa Agosto. O kini nga mga bagyo, upat ni may gala. Ang upat, posible sa duha niya ni may gala, ang posibleng mutama ni, dadapita may gala sa may Luzon area. Meaning mulanful ni ang duha, ang posible nga duha ka bagyo may gala, dadapita sa may Luzon area. Tungod kay muna mga igsoon ang na-rapid fire ang mga bagyo-bagyo, labi na may gala kaniataman karon sa kasagsagan may gala sa kiniabang gitawag may gala El Nino Pinuminon. So mainit ang atong kadagatan, so mapurma yun may gala ang mga bagyo. But remember may gala, pag abot na sa Bermans, din na ang grabing paak may gala sa El Nino Pinuminon nga sa kasaysayan sa kalibutan, muna may gala ang masinati nga very strong yun sa tanang sa strong. Kung doon ay strong, mas strong niya sa strong may gala. O naitabo ang mas grabe kay nga El Nino kanya to way back 150 years ago, but kinikaro may gala mas grabe ni. Nga unang matagamtaman may gala sa kalibutan. O usan na ni maigo may gala ang atong nasod mga igsoon sa Pilipinas. So, duha ni ka bagyo sa Agosto ang posibleng mutama may gala sa kayutaan sa Luzon area. O posibleng kanin duha, dito na gyapon ni may gala musaka dos taas but sulod siya sa Philippine area of responsibility. So, muna may galang atong paghatag kaninyo sa atong kahimtang sa atong lakaw sa panahon karong adawa. So far, may gala, ang nagprevail, easterless, plus na LPA sa sulod, localized thunderstorm ni Dapita sa Mindanao, that's why dagang lugar, makasinati gyapon sa mga pag-uwan, unya sa hapon. So, sa mahigayon, kanigkapan yung alagad sa kanginan, kanyang angkorman, kanyang si Magnum, Manny Agustero, hantod taon niya may gala sa itong programa sa Magnum Rapido.
19: Magnum Rapido. Rapido.
14: Dito maglangad may gala sa itong papraguban. Niya karong may gala itong mga top stories o mga headliners. Unahon ta may galang uluhan sa itong mga dagko mga balita, balitang lokal. Kinigabahin sa itong programa hantong kanato may gala ni Kapitan Romeo Bacaro sa may barangay tablo ng atong syudad.
19: Magnum Rapido. Rapido.
14: Sa balitang lokal, ganahipos may gala panagbangga sa usaka motorsiklo, tali sa usaka truck na gikatagbo, nadapita may gala sa Talakag Bukidnon. Driver sa motor ang waiswerte, patay. O karon sa itong mga dagko mga balita, balita may galang nasunod.
19: Magnum, rapido, rapido.
14: Maghigala, magsoon ng mga mag-uuma, samtang pauli na unta silang panimalay, gikas umahan, gipang rapido sa mga armado ito sa kamarinisor. Duha ka mga mag-uuma, patay. Samtang sa itong mga dagko mga balita, balitang international.
19: Magnum, rapido, rapido.
14: Linog na miigo may gala dito sa nasod sa Japan, ng magnitude 7.1. Grabing kadaot sa infrastruktura. Building may gala, uguban pa, nangahugno. Ubay-ubay ang musamaran. Samtang gituan may gala, ubay-ubay sab ka mga tao may gala ang nangahugnoan na binasamol. Patay! Now, standby may gala sa itong mga dagko mga follow-ups o mga discussion sa itong mga issues karong kabutaga may gala. Ilabi na ning adlaw karong may gala ng Miyerkules Pizza by 9. Stipot sa itong magbalik. Oras maginikanan, alas 9, 13 na sa muntag.
20: That time check was brought to you by Presto Creams. Pirmi ka pangihi,
21: hanap ka paranaw,
20: ug pagpamhinod sa mga tiil.
21: Basin aduna kay diabetes.
20: Mag DTX 500.
21: Epektibo sa pagpamubo
20: sa blood sugar levels.
21: Di kaya ang diabetes.
20: Mag DTX 500.
21: Karun dayon.
22: Mabalik sa pinakadul ng butik sa inyong lugar.
20: DTX 500. DTX Coffee Mix.
23: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
20: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
22: Mabasa ka butika.
14: Exxon ang DTX 500 at doon powerful extract sa tubo o gapalia. Duha ka compounds kung mapaubos sa level sa imong blood sugar. Ang DTX 500 mulimpyo usab sa gagmeng mga ugat sa mata nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar. Proteksyon eh, kadaadlaw ang imong mata batok sa diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes mag DTX 500 na. Ayaw na pagdugay pa, pag DTX 500 na ang DTX 500 mapalit sa mga butikas kagandiyoro o Visamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 or 0991-450-463.
24: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
25: Mari, ngano na ginuktok man ka?
26: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalito gamit sa balay nga barato ra pero di kalidad nga klase.
25: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamaliit dito lang sa Kaking Home Depot kay kompleto sila sa tanan.
26: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pangdekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
25: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, simento o electrical supply.
27: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.

0: ITC, ang alkaline ng vitamin C.
1: Gapadakit ba ang joints sa imong mga tudlo? Nang hubag o nang bukol na ba kini? Basig may gout ka na. Ang pagtaas sa uric acid sa imong dugo mo hinungdan sa gout attack. Busa, pagmaitisin na. Kini o sa ka-alkaline vitamin C, gabupaubos sa uric acid sa imong dugo, mapadalipod ka nimo batok sa gout attack. Ang matag-adlaw nga pag-inom sa maitisin, muwagtang sa panakit sa imong tudlo o mupalikon sa imong immune system. Kini mapalit na sa mga butika sa inyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o ang D3 Bio. Alang sa libreng konsulta og senior citizens discount, doaw labang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Domingo hangtod Biyernes. Nahimutang sa May Market City, Agura, Lapasan, Cagadero City. Text og tawag lamang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika de Alternativo Cebu.
2: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
3: Basta Reloading Pulso, Wadhos Quality Store. Anaa sa Wadhos Quality Store ang original watches ug original batteries para sa tanang klase sa relo. Dunaw sab sila ikaw galingong watch repair shop na kasaligan. Kumpleto usab sa sporting items sama sa billiard accessories ug kuan pa. Pinakaunang tindahan sa relo nga nagserbisyo sa dakbayan sugod sa 1936. Wadhos Quality Store sa Pabayo, Gerbra Street, Cagayan de Oro. Telephone numbers 857-4123. Ayaw kalibot, basta original nga Reloading Pulso, Wadhos Quality Store.
4: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kaub na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
5: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
6: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
5: Nay, kalangan ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
7: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
8: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Delivery! Maria Jose!
10: Is that box really mine?
9: Surprise!
10: Why are you inside the box?
9: There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more. Borrow up to 90% of your savings. No processing fee and get fast approval.
11: So you should
12: apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
13: Pag-ibig Fund Solid Kaban.
14: Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
15: Higana, bukas na ang Merry Rose Carnival sa Lipkin Kai Center. Ang inyong gihulat ng mga thrilling ride, Hurricane Coaster, Top Spin, Drop Tower, Wall of Death, and more. Data ang tibuok pamilya, barkada, uguyan nimo. Open daily, 5 p.m. to 1 a.m. Kita kits!
16: DTX 500.
17: Ako sa Jubilin.
18: Sobra kataas akong blood sugar.
17: 300 kapin. Gitistingan ako og inom DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
16: DTX 500.
19: Mabali sa mga butika.
16: DTX Coffee Mix.
20: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee
16: Mix.
1: DTX Coffee Mix. DTX 500 ang labing maayong proteksyon para sa imong mga kidneys nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar, epekto sa sakit sa diabetes. Ang sobra nga pagtaas sa imong blood sugar makaguba sa imong kidneys. Ayaw na pabutang nga maguba pa ang imong mga kidneys, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 makapaubos sa blood sugar, epektibo nga pangkontra sa diabetes. Para pagkunhod sa imong blood sugar, mag-DTX 500 ka. Usa ka kapsula 2 to 3 times a day, inubanan sa exercise ug saktong pagkaon, bye-bye diabetes na. Ayaw na pagnugay pa, pag-DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro ug Visamis Oriental. Paibod si usab ang libreng check-up ug senior citizens discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro City. Text or call lamang 0985-0132-198 or 0991-4504-163.
2: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada praso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete Rippling Lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Defensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Happy!
2: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Para sa malimpyo na dugo, DTX 500. Para sa himsugatay, DTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas ga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500. Napamatud-ana sa mga eksperto. Testingin ninyo. DTX 500.
6: Mabalik sa pinakaduol nga butik sa inyong lugar.
5: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis. Wala na magbalik.
5: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butika.
8: Alas 9.21.
9: Oras, hatod ganato sa Jugs Commercial.
10: Nagpaminaw kamo sa Magnum Rapido.
8: Balik na may kasbregoban sa itong programa, itong Magnum Rapido. Now, standby may gala sa itong mga butang at isgutan karong kabutaga may gala. After karon mga eksyon nga gi-implement na hinahina sa itong dakbayan, ang usa ka balaod may gala nga ang tanan nga mga sakyanan di pagpasayroan nga gikan may gala sa ubang nga mga lugar, ubang nga mga lungsod, ang di naging kinanglan may gala nga musulod pa sintrong bahin sa Dakbas kay Gandioro. Ang kantong sa may isting nga bahin may gala di ara sa taman mga igsoon sa terminal di Sagura. While kinisang di napita sa may wisti may igsoon, kotoro sa sila di napita may gala sa atong kiniabang Bulwa Westbound Terminal mga igsoon. So, grabe may galang reklamo kay nga baguhan, of course. Of course, doon ay uban may galang mga estudyante uban pa na 2 rides ng uban may gala tungod lagi kay na may kabaguhan. But kani nga pag-implement may gala tungod kay doon ay mga rason. Kwaod ta may galang reaction sa mga tao nga nakaroon niya may galang grabing bagulbol karoon di asa neskutan may gala nga ilang nga nang apektuhan in town kay grabing reklamo yon sa neskutan ng mga pasayro. Dine siya may gala sa ato sa atong nasod may gala. While human naman ta sa suna, balik naman ta sa impeachment may gala. Mora magin itong kalingawan, wala, limta naman yung totoo may gala ang ilang ikawat nga trillions-trillions nga kwarta, billions-billions nga malita, ni Bermain na magin gato may gala. So, puko susanta balik mga eksyon sa impeachment na siya. Ang purpose nga matangtang ang vice-presidente, di siya makadagan may gala pagka presidente aron way mulakag aning mga kawatan may gala sa kwartas tao. Okay? So, muna mga igsoon, nga nung himuon may gala ang usa ka pagpa-impeach nga to kaniya. Kay once makadagan ni presidente, dako na magiging chance ka mudaog na unsaon na lang mga kawatan may gala ang kanang malita lang unsaon ba nilang iuli para kanila ng malita-malita nga na may gala ilan na pamalitra karon sila mga butang. So that's why usaragay kwanyod, usaragay solusyon. Dapat dili makadagan si Sara Duterte pagka presidente aron dili malakag kining mga kawatan sa tung gobyerno. Kana may gala, balik tanta karon dinhi sa neskutan may gala nga isyu sa impeachment. Pero may gala sa ubang mga nasod mga igsoon sama dinhi sa Japan. Kagahapon may gala gilinog ang Japan sa makusog gyud kayo. 7.1 nga magnitude may gala nga miigo mga igsoon sa Southern Kumamoto mga igala sa Japan. Kining Kumamoto mga igala nga region or syudad dini atbang sa Pilipinas nga lugar sa Japan, dol-dol lugar pinakaatbang sa Pilipinas mo ng Kagoshima. Dayon kun mo paingon ka dito mga igala papanulong na atbang sa Korea, muna ang syudad niya or ang lugar gitawag mga igala Fukuoka City. Between Fukuoka City o sa may Kagoshima, mao kini may gala ang kining Kumamoto. Now, Kumamoto region may gala. Now, naadya ang grabe kakusog nga linog nga gitayog may gala. Katong dito ta sa Japan from Kagoshima nga tong travel, gitravel ta man ni may gala og auto ra tog may igsoon tong gisakyan padulong dito sa Fukuoka City. It takes mga 6 to 7 hours, although buwilong dagan yun, 6 to 7 hours may galang buwilo sa sakyanan, padulong sa Kagoshima City, padulong sa Fukuoka City. Okay? Kanang Fukuoka City, muna ning atbang may galang das Korea. Muna ning kamigin o balingwan ang kalayo nila, mga ingisyon. Makita ragod ang atbang may gala. But kung i-travel ni muna, may gala, layo. But naadya, between aning Kagoshima o dinapita sa Fukuoka, naadya may gala ang gitawag may galang kumamuto. Now, grabe kakusog may gala, considering ang mga tulay na may gala, hugno mang yun. Ilang dalan may gala, huglo, nag-landslide. Ang ilang may gala, mga building, nag-collapse. Even may gala, usaka mall, hugno yun may gala, ang gituan nga ubay-ubay ang patay. Kaya in fact, may gala, sa kanilang mall nga na hugno may gala, muabot sa 30 padulong 50 ka mga unaccounted. Wala ikita, missing pa may gala nga mga empleyado karon diya may gala, mismo may gala sa maong lugar. So doon ay dako kayong mall diya ang nahugno, may gala. Okay? Now, sa mga empleyado, sa mga tao nga nasusulod sa mall, gawa sa mga trabante, muna gituan may gala nga nangamatay job. O ongoing karon may gala ang ilang retrieval o rescue operation. Dito may gala sa nitabuan may gala sa maong lugar. So, ubay-ubay ka mga tao karon ito nangawad ang kuryente sa mga panimalay. Muabot may gala sa more or less 300,000 ka mga anaak karon sa evacuation centers. Aron may gala sa pag ikyasa sa posible may gala ga doon na mga igsoy kiniabang may tabo ng mga aftershocks. Karon may gala. So, dito mga igsoy usab sa kiniabang syudad sa Kyushu, doon na sa mga train dito ang mga nga kon gyud nga tumbling gyud may gala mga igsoon og continue sa karon may gala ang ilang pagpancheck sa mga kadaot may gala even mga igsoon ang Kumamoto Airport mga igsoon close karon panahon na tungod lagi may gala sa mga danyos nga gikadaot may gala sa nisgutan mga igsoon nga linog. So kun imong tan-aon may gala ang kining lugar, may gala, labi na sa Japan, tungod kay ang Japan yon, medyo magkakarapido yung kini may gala sa mga linog. Now, kining mga historic ng mga earthquake sa nasod sa Japan, nga nga record may gala, mga powerful earthquake, niyang to may gala ng January 1, tuwing 2024, usaw-usab ka linog ang nasinati niya may gala ng 7.6, nga gikamatay may gala sa almost 800 ka mga tao. Gisundan niya ito may gala ng March 11, 2011. Dito na pita may gala ang linog biigo may gala sa Tohoku, mga igsoon sa Japan, nga muabot sa kusog yung kayo, 9.1 nga magnitude. Kagrabi sa kanang linog may gala. O doon ay tsunami nga nito mo. O niya, miabot may gala sa 20,000 ka mga tao may gala ang nangamatay. Niyagto sa January 17, 1995, gilinog sa sila diya may gala sa may nasod sa Japan sa 6.9 nga magnitude nga miabot usab og 7,000 katao ang nangamatay usab. Og niyagtong nang labay ng mga katuigan sa may gala sa June 28, 1948, 7.1 gihapon ang linog niya nga mikalas may gala sa 4,000 ka mga tao guban pa ka mga linog ng mga historic ka mga linog diyan napita may gala sa nasod sa Japan. Although this lugar makita ta may gala nga ang nasod sa Japan sila gyud prone kayo sa mga baha, linog, kini ba may gala mga agianas mga bagyo. Usahon ta man kabahin man sila may gala sa Ring of Fire may gala o mga bagyo nga gikan sa ato dito mulaw sa ila. But okay lang sa ilang may gala kay despite silang ka-high-tech, nangahugno paghihapon ganing ilang mga gambalay, but mula gina, may restore naman nila ni may gala sulod lang sa pila ka mga adlaw, like anang tulay. Kung ato inyong maduduman may gala katong bagyo na ito din nga milaos pa sa Japan, guba ang taas kay ilang tulay may gala dito sa Japan, gi-restore nila, balik, nagbagos lang tulay may gala, nakuha lalamang nilang usa ka bulan, maagian na ang mga tulay. Dias atos bugo, karon way nagtrabaho. Dias mugo ba? Wa man ay tulay diyan. Gibuatang tulay. 2 years na. Wa pagani. Wag 1/4 may gala ang trabaho na human. Karon di abandon naman ganyan. Mutbuhi pa maging kontraktor na diyan. So, Pilipinas man eh. But sa Japan, kanang tulay may gala nga ilang trabahon sa kataas kayo, humanon lang nila na may gala sa usa ka bulan, pwede nang maagian may gala. Tungod kay why house yaw diha sa ilang trabaho, high-tech lang mga gamit, and then unlike this Pilipinas may gala nga ang usa ka bulan nga trabahoon sa Japan nga tulay, pag-abot sa Pilipinas, 20 ka tuig na, ayap pa man mahuman. 20 ka tuig pa na, mga eksyon. But karon dito may gala, grabe ang patay karon is Japan may gala, sa lain na saan mga eksyon, nga linog, gamiigo, niya kanila, mag-uwat palaban kaga hapon may gala. So, looy kayo, ang mga tao dito may gala, nasi mag-question center, way mga kuryente, ang ilang mga pinayanan, guba may gala, ang ilang mga panimalay, bunga mga eksyon, sa niskutan may gala, nga linog may gala, nga miigo kanila dito napita sa mga nasyon. Pero sa taman lagi may galag, agianan magyun sa linog. Ang Pilipinas,

hydrox silica. Usa may gala ka planta sa mga electronics, usa ka data centers may gala, gamit sa mga computers, mga AI, mga microchips. Kaya ato paminaon murag nas Pilipinas murag kita na murag tag-iya siya paminaon. Kay first time nas Pilipinas na murag sang kita may gala ang tag-iya dili. Nganong gibutang sa Amerika dis Pilipinas tungod sa ilang interest. Tungod sa ilang interest. O tungod kay kita dagway putang kwarta. Labi na kay kawato naman gani na to ng budget para sa tao. Kani pa baka nga dunay mga offer nga kwarta. So, dalas gud eh. So, kagat dito ang Pilipinas may gala. But unsa gyoy kadaot nga abuton ani may gala ug giunsa pagpahimulos nga dili kay halata sa Amerika true ni ani may galang dambuhala may gala nga data centers nga itukod. Imagine may gala kining Pax Silica. Gakantidad kini may gala sa 70 padulong 100 billion US dollars ang kantidad ana may gala nga itukod. Kay ang gabuhaton diya may gala nga planta or gitawag may gala nga data centers. Muabot na siya may gala og 4,000 ka hektarya. So, kalapad, gigayaw may gala. 4,000 ka hektarya. Now, ang paminaon ni mo, nga gi-offer this ato, murang lami kay paminaon ba? But ang disadvantages, grabe yun. Ug ang pagpahimulos Amerika this ato. Nga naman, unahon na to ang mapupo kunuhay. Ang mapupo lang na to may gala is, kana bang kining trabahante nga ipatrabaho nila diha sa ato sa maong nga kumpanya, sa maong nga planta. But paminaw ni mo murag okay, but remember may gala kini muranig litag ba ang gibuhat sa Amerika ug nagpalit ang pod ang Pilipinas nga kunuhay. Okay, daghan tao makatrabaho, pero wa kita wa na to una nganong dinhi sila mga igsoon magbuhat og ilang mga planta. Kay lagi, mga igsoon, gamay man kay ang sweldo din sa ato. Imagine may gala, ang atong sweldo, itandi sa Amerika, ang atong sweldo i-convert as dollars may gala, kung ang Amerika, din sila magpatrabaho, o din sila magtrabaho may gala, ang atong labor cost na ito din, makasave sila may gala og 76.7% sa matag empleyado. Imagine ha, tungod kay gamay kayo ang atong sweldo din eh. Unlike dito may galas Amerika, sa ila, nga ang ilang trabante, kapila-piloon ang kadako sa sweldo, nato din eh, kita, tagaan lang ta may galag 400 pesos, lipay naman ta. Pamahaw, panyuntog, panyapon, snack, uban pa nato nga mga kanabang mga gamit sa atong personal, alipay na ta ng 400 pesos. Pero dito sa Amerika, ang kanang sweldong 400, sinsilyo na kayo, nga dili pwede na madawat may galang kadako. That's why dinis na magtukod og trabaho. Okay. Ang Pax Silica may gala, usa ka dambuhala nga proyekto sa Amerika. Dili kita tagiya kay kun paminaw murag ato na ni dili. Dinhi lang gibutang sa ato kay dunay interest. But ang mga disadvantages grabe. Usa kini may gala kadako nga proyekto sa himuanan sa mga kahimanan sa mga computers, data centers. Nga kinsa may gala, ang pagpahimutang ani na adadapita may gala sa Clark City sa probinsya sa Tarlac. 4,000 hectares. Pangutana, kini nga kadako sa planta sa yutang ilang gamiton, naabay bayad? Naabay renta? Ang tubag wala. Libre. Libre may gala. Kung kita mga igsoon magrenta taog yuta, mga igsoon is atong kagalingon dis Pilipinas. So, mukantidad ka na may gala kung magrenta ka o kanang itawag nga rent-fed agrilan, mga 10 to 25,000 mga igsoon ang renta na matagbulan. Kung irrigated agrilan, medyo paingon sa 50,000. Mga intensive agrilan, dako na siya, mga 100 to 200,000 ang renta niya na. Pero kung commercial land, mga igsoon, of course, million sa katong isgutan. Na kana may gala sa gidagmay nga pagrintas Pilipinas. Pero, kay Amerikano man eh, ang nagbutang og dambuhala kayo nga project, libre, way bayad. Okay. Now, unsa ba'y mga epekto niya ng gibutang din may gala nga silicon or kanyang itawag may gala nga Pax Silica.

0: Balik ko na ko ha, kining Paxili Kabaygal ha, usakin ni mga igsoon, kadako gigkaayo mga igsoon nga facility, nga dinit tukuron himuon may gala, ang mga computer chips, mga AI data centers, mga modernong teknolohiya, semiconductors, mga tanang gamit may gala, sa kamodernuhan karon, moni siya ang planta. Now, unsa ba disadvantage aning tanan? Kaya ang advantage kay kuno mao man ni may gala ang makatrabaho ang atong mga trabahante diha, ang atong mga Pilipino. But kung makatrabaho ka diha, abasin siguro og janitor lang ka siguro ka. Utility ka diha. Kay mga high-tech naman nga gamit may gala, ay no, naban sa tay pipila ka mga ITs nato din may gala nga medyo makasapar-sapar sa sab nga makatrabaho diha. Pero lahi man sa ilang nahibaluan dito may gala, itadik ka nato. Anyway, unsa ba'y mga disadvantages ani? Unahon nato may gala ang kasamtangan nga igo gyud niya nga moy nang apektuhan karon sa mga nasod may gala or even sa Amerika. Number one may gala is tubig. Ang tubig may gala mao kini usa sa gikinahanglan pag-ayo may gala ni aning neskutan mga igsoon nga kini abang nga planta. Kay ganuman. Ang tubig may gala gikinahanglan niya ni mga igsoon, nagkinahanglan kini may gala og 5 million gallons to 10 million gallons a day ang gikinahanglan nga tubig. Equivalent kada siya may gala sa 20 million liters nga tubig kada adlaw ang gagamiton niya ni. Nakita ka kinahanglan ang tubig. Kini bang ang ato may galang problema sa Pilipinas, tubig ba yan? Kay dili man ni tubig nga gikas kanal may gala, gikan sa suba. Or asa gikan fresh water kini nga ang gikinanglan may gala sama sa tubig nga tong gaibdon tungod kay kini manggod nga mga kahimanan nga naa sa planta kini ilang facilities mga computer manggod ni may gala kay 24 hours ang operation ani manginit gini sila og sa pag-init ani nagkinalan og tubig para pagpabugnaw og dili tubig nga mga tubig mga igsoon nga mga hugaw fresh water limpyo sama sa tong gaibdon. So, nagkulang tang tubig, kuhaan pa tang tubig, o sana sa disadvantage. Ikaduha, kuryente. Ang kuryente ni ani may gala, nga gikinahanglan, dako kayo mga igsoon o kanabang bultay sa kuryente. Kay balikon ko may gala, usa man ni kadako nga planta, pero mga computer, data center, nga ipadagan 24 hours, so, kuryente ang gikinahanglan ni ani. In fact, may gala, dito mga igsoon sa balikon ko sa ubang mga nasod, sama may gala dito na pita mga igsoon sa Georgia, or even may gala dito sa West Virginia, apektado yun ang ilang tubig may gala karon dito, kaya to may usa sa mga gitukod ani sa Amerika dito sa mga lugar. Kuryente tubig ang apektado tungod sa kadakukes volumes to kuryente gikinahanglan ani may gala. So, kana mga igsoon, given kay na. Given kay na, may gala. But, unsa gyoy tumong nganong dinis Pilipinas, gitukod sa Amerika, ang ilang gitawag nga Pax Silica. Inani, para masabda na ito pag-ayo, mga igsoon. Una is, magkinahanglan lang trabante, ang labor cost sa Pilipinas is barato kayo. Itandi sa ila dito, may gala. Mahal ang ila, mga igsoong sweldo dito. Itandi sa ato, brato kayo, sokol na lang ta kasi wati trabaho. That's why, every trabahante, makasib sila og almost 78% sa cost itandi kung dito sila magkuwag trabahante sa ilang nasod. Okay. Minor kay na. But, unsa gyud ang nagunang hinungdan, nganong din nila itukod sa Pilipinas, ang Pax Silica. Despite nga, dagang mga nasod ang nagsupak na yan eh. Unya dayon ang Pilipinas, welcome kay dollars. Kay kung kita mapaminahon, mura sa kita na po'y tag-iya, dili, hindi tag-iya. Iya na sa Amerikano. Di nilang gitukod. Unsa gyud ang gikinahanglan ani, may gala, nga nung dinis sa Pilipinas, ingon ani para masabdan ta. Mga igsoon, balikon ko ang himuon na niya sa maong facility is mga computer chips, mga AI, mga data centers, mga modernong teknolohiya, ilang may galang himuon diha. Karon. Ang usa may galak pagpanginahanglan nila diha. Before makagama may gala og mga advanced microchips. Kay mo naman ni karon may gala ang hatong high-tech karon nga kagabitan may gala. Before makagama og mga advanced microchips, ang mga bagong mga modernong teknolohiya, nagkinahanglan kini may gala sa gitawag nga mahinungdanon niya nga ingredients or sangkap. Okay? Na ay ingredients nga gagamiton ani nga pinaka-importante. Para masabtan pag-ayaw sa itong mga kaigsunan, kanang mga AI, mga microchips, mga modernong gamit may gala karon, dala niya ning kapanahunan karon, dili lang ni siya mahimo sa unsa nga mga gamit may gala, kundili, nagkinahanglan kada siya may gala nga makuha gikan sa ginatawag nga rare. Pag mingon tag rare, talagsaon. Kung sa Tagalog pa, pambihira. Talagsaon. Unique. Seldom lang. Rare nga mga earth elements or in minerals. Unsa imong pasabot ana nga gitawag rare earth elements. Okay, para masyamtan pag-aay sa itong mga igsoon. Kini may mga igsoon na gitawag nga rare earth elements. Mauni siya may gala ang gikinahanglan nga mga elements nga isagol paggama sa mga microchips. O kini may gala nga mineral, naapod ni siya nakasagol ubay-ubay ni nga klase sa mga minerals nga nakasagol nga gaiproseso sa malisod kayo nga pagproseso, mga igsoon, aron mo separate gikan ani nga mineral, maproduce niya ang naglain-lain nga mga mineralis. Mura bitaw ganig para madali masamtan na to. Mura ni siya og crude oil. Nga magnyuwa tang crude oil, pag nanay crude oil, i-process siya, pag ma-process na, daghan nga products ang magama niya. Sama sa diesel, gasoline, etc. Mga kadang espalto, fertilizer, even condom. Even condom gikan sa crude oil. Okay. Inana nga sample nga gikan sa crude oil, i-process siya, mo-separate din ang lain-lain nga mga products. The same ani may gala nga gitawag nga rare earth mineral or rare earth elements. Unsa ba ang example nga rare nga elements? Of course, direktaho na to. Mao may kalasama mga igsoon sa gitawag nga Neas Pilipinas, nga Abundas Pilipinas, og number one world, one of the kaning usa kita sa tibuok kalibutan nga ga-export, nga ga-produce o gitawag nga chemical nga nickel o mao ang copper. Now, kini nga mga rare nga mga elements, rare earth mineral, mauni siya ang i-process, kinaani siya nakasagol dia, mineral nga nakasagol pag yun dia, i-process sa makutig na pagproseso aron makuha nimo ang finished product niya nga mo'y gagamiton may gala ni aning nga mga microchips. Rare kini may gala nga elements o kini nga mga rare earth elements, usa ka grupo sa 17 sab ka mga minerals nga namakuha niya ni. Unsa man nga mga minerals nga gikinahanglan may gala nga elements, kini may gala naglangkob ni sa 17 ka mga rare nga mga earth elements or minerals. Kini tinagsaon ta para masabtan sa tao. Balikon ako ha, ang Pilipinas adunahan sa mineral sama sa nickel o copper. Okay. Kini nga mga klase sa mga mineral iproseso kini pag-ayo, i-refine aron mo gawas ang kining mga elements nga gikinahanglan para sa modernong teknolohiya paggamit sa mga microchips, mga AI, tanan-tanan nga mga kagamitan. Tinagsaon ta para masabtan sa ato mga estudyante nga naminaw karon. para may guide ta unsa day kining Pax Silica nganong giay butang sa Pilipinas. Balikod ako, pag makuha na ang rare elements, earth elements ganiya sa Pilipinas, i-process kini siya ug mo din mo gawas ng mga elements. Number one, ang gitawag may gala nga lanthanum mineral, lanthanum. Number two, samarium. Samarium. Sunod, holmium nga elements. Sunod, cerium. Ambot kong nga ato na baling nga dunggan sa science kaniadto sa atong estudyante pata. Ikalima, europium. Muna mga importanteng elements sa pagbuhat sa mga high-tech o modern nga mga microchips. Ikaunom, erbium. Ikapito, praseodymium. Number 8, gadolinium nga elements. Ikasiyam, tulium. Tulium. Ikanapulo, ang dioninium. Ang ika-onse, terbium. Ika-twelb, iterbrium nga elements. Ika-trisi, ang prometium. Number 14, dysprosium elements. Ika-kinsi, ang lutherium. Ika-disisais, iskandium. Ika-disisite, ang yttrium. Mauni ang 17 ka mga rare earth elements nga makuha sa mga minerals, especially gikan sa Pilipinas. Now, kining 17 nga ginganlan ko ka mga rare nga mga earth elements, kung maprocess na ni siya, mulugwa na ning 17 ka mga importante nga elements, asa ni siya gagamiton? Mauni ni siya ang gagamiton may gala nga mga minerals paggamit sama nining atong karon mga smartphone. Okay? Kaning atong ipanggamit ng mga cellphone, mga smartphone karon, mauna ni siya ng mga minerals ang gaigamit sa pagbuhat o mga AI, mga microchips, mga igsoon. O kini may gala, number one, balikon ko ng mga minerals, mauna gagamiton may gala sa atong smartphone. Kana. Kining atong mga wind turbines. Kana bang pagpaliok sa kuryente may gala nga turo lang sa mga turbine. Kana, gikan na nga mga minerals gamit kining mga AI ug mga microchips. Sa atong electronic vehicles, kini karon nga moderno na to, nga mga sakyanan electric na. So, gigamitan kining nga mga minerals pagbuhat og mga microchips para sa pagpadagan sa mga electric vehicles. Sama sa mga computers, of course, kini atong gipangdungawan karon. Kini gidungawan ni Magnum Sir Fred nga mga computers. Kini may galang nga minerals gikan ni anang mga rare earth minerals. Saro aron nga mooy ingredients paggamit sa mga microchips. Okay? Lain pa sa mga kini nga atong mga high performance speaker. Kani atong mga speaker nga tagkuso kay panlagubo lang. Sayaw kadiya may galang helicopter. Sayaw kadiya may soon karing mga bagong kanta karon may galang big bomb. Siya paning nga mga usos kanta karon may galang gamit ang mga dagko kaya mga soon nga mga speaker, mga high performance speaker, gamit ni may gala. Mauna ni siya nga mga minerals aron sa paggama niyang mga AI, mga kanibang mga microchips, mga bagong may galang teknolohiya na gagamiton mga soon. Of course, kaning mga missiles nga gagamiton karon may gala sa mga high-tech nga mga nasod. Kana nga mga ingredients ana may gala. Gikan na niyaning nga mga rare earth elements nga mo'y gagamiton may gala. Tungod ani nga mga elements sa mga missiles, of course, sa tanan nga mga defense technologies. O guban pa nga mga modernong teknolohiya. Kay balikon ko, dili mapurma ang mga AI, mga computer chips, semiconductors, teknolohiya nga mga kagamitan, di na siya mabuo kung wala kining mga gitawag nga rare earth elements. So, inani ka importante kami ni nga mga minerales. Karon, kay importante usab kini kayo, may gala, para sa mga AI hardware ecosystem. Kabahin ang ubang mga data centers, hardware, o guban pang mga bagong teknolohiya. Now, gawas may gala nga mahinungdanon usab kini sa mga advanced nga mga microchips nga gawa or gama mga igsoon gikan sa mga silicon. Now, sa tibuok kalibutan karon nga mo karoy nganong nga tarantang Amerika pagpakig alkontra na ni sa tibuok kalibutan may gala ang nasod sa China sila'y nakauna ni ani nga pagproseso sa tibuok kalibutan. Duna sila'y 90%. 90% ang China, may gala. 90% ang China, mga igsoon, nga nag-una karon ni ani may galang pagproseso. Ang China, anasa 90% nga pag-process or pag-refine sa ginatawag nga mga rare earth elements na bintahaan ang ubang advanced country sama sa Amerika. Kay ang standing karon mga igsoon sa China is sila'y nag-una, 90% silang nag-process ni ani. That's why, mga igsoon, ang Pilipinas, rugar tungod kay abundata, mga igsoon ni ani, ang Amerika, kita sa Pilipinas, milagda kita ni ani nga kasabutan niyang tungbulan sa Abril karon tuiga, nga kabahin kita sa makig-alyansa sa Amerika. Kay ang nangulo ani may gala karon gitawag nga Pax Silica is ang Amerika sa ilang interest minus sa interes sa nasod nga nakigkwalis kanila pinagis paglagda sa mao may galang koalisyon. Okay. Now, balik na ko ang Pilipinas, mga igsoon nganong dinigitukod sa Amerika sa Pilipinas tungod kay ang Pilipinas may gala abunda sa gitawag nga mga critical minerals. Unsa ba kining gitawag ng mga critical nga mga minerals? Balikon ako. Mao kini nga minerals nga gaiprocess aron mulugwa ang 17 ka klase-klase nga mga rare nga mga earth elements. Unsa ba ni? Mao kini may gala nga mga critical minerals nga una ang mineral nga nickel. Og ang copper nas Pilipinas. Even is ato misamis oriental o kadang sige sa manang kamulo diya sige may galag mina-mina diha. Maunay rason may gala kay kaniad to manggod ang Pilipinas actually may gala naatay kasabutan naata may gala ay kadabang panagsabot between sa Amerika mga igsoon og sa Pilipinas. Nga doon at may galay kasabutan ba? Agreement. Nga ang atong ang Amerika o ang Pilipinas, magbinayluay may gala sa mga natural resources, mga mineralis. Kita, mura sab og natay matiti sa Amerika, but dili, ang Amerika, nga nun naging agreement sa ato, tungod kay gusto, interesado sila ni aning mga natural nga mga minerals nga niya karon sa nasod sa Pilipinas. But di lang kana may gala ang Pilipinas but even nasod sa Iran. That's why matingala mo nga nung ga-interest gyon ang Amerika sa Iran. Diha dako kayo og bulyom mga igsoon nga deposit ang kini nga mga critical nga mga mineral sama may gala sa copper, nickel og oro og uban pa naagyapon sa Iran. Pilipinas din daghan din eh. In fact, ang Pilipinas, gibansagan kita may gala sa Pilipinas nga gi-estimate nga ang nasod sa Pilipinas adunay mo abot og $1 trillion. Balikon ko ha, ang Pilipinas adunay estimate nga $1 trillion worth sa gitawag unexplored nga mga minerals nga niya sa Pilipinas. So adunahan kita sa natural resources. Og mo na giinteresan sa Amerika sa Pilipinas. That's why, nganong niya sila nagtukod niya ng ilang gitawag nga Pax Silica. Tungod kay number one, makasave sila. Makasave sila may gala sa empleyado kay barato kay atong manpower din eh. Ang atong sweldo sa atong mga empleyado, barato, itandi sa ila. So makasave sa dako. Number two, tungod kay sa paggamit nila sa 4,000 hectares ng yuta, sa ubang mga nasod, pabayaron sila. But sa Pilipinas, libre. Kay tuta man ta. Tuta man ta sa Amerika. So libre way bayad. Way bayad na may gala. Ug sunod, ikatulo, tungod kay dinilagi payaka ang ila may galang data centers, nga dako kayo, ang ila may galang facility, nga ilang itukod, nga muabot sa 70 to 100 billion US dollars, nga naay mahimutan niya sa Tarlac, tungod kay ni adini ang ila mga igsoong nga interesan nga mga minerales. Kay ila pa maning paliton sa mga nasod may gala, kining nga mga klase sa mga minerals, kay aro ilang i-process. So, dinis Pilipinas, nunid na, kay ni ana, bara na to, may gala, kuy-kuya ka na, nga mga rare minerals, rare nga mga earth elements nga naadis Pilipinas. Diba? Muna matingala ka may gala ang mining, muna gikadatuan pag-ayos mga politikos Pilipinas. Ang tugay mong Surigao, mining, even Buhol, or even dito may gala sa Sierra Madre, nga naga mining din ha. Tanaawagan nyo 15 tagiyan ni ana, mga congressmen, mga tagiyan na may gala, mga halandon ng mga opisyal, nga nagpadato may gala, tungod lagi mga igsoon kay naadya ang kwarta dollars kay ang unsay makuha lang ang mga natural resources, ikarga nas barko, ipadala sa mga nasod, dollars ang kitaon mga igsoon. Dollars ang kitaon. O din sa Pilipinas, ni ay daghan din ni may gala nga makuha nila ng mga ingredients sa paggama sa mga microchips sa mga modernong kahimanan karon. That's why din sila may gala nagbuhat may gala o ilang facility or ila may galang o sa mga igsoon ka data centers. Okay? So, unsa ni? Sa'yo ba kay impeachment ba? Ah, kay wala man kagahapon. Kay giusab man. Di, kay tungod ka tungula may Lunes. So, sugod karong adlaw, tagsayo na ang impeachment. Wow, interesting tao na. Sila rami na interesting na. Purpose mo na ng impeachment. Aron di makadagan si Sarah. Di sila malakag na ilang gipangkawat. Okay. Balik ko na ko sa Pilipinas. Nga nung ga-interes ang Amerikano din eh. Tungod ani may gala nga gituhuan nga adunay 1 trillion US dollars worth sa mga unexplored nga mga minerals nga niya karon sa Pilipinas. That's why naa sa interest din eh. Naa sa nag-interest din eh. Although, di naman na bag-us ato may galas mga Amerikano nga magpahimutang din eh, o niya o walay kapalit, sumala. Kanyad to may gala sa ilang mga US military bases nga ilang ipanghimutang din sa Pilipinas. Kadtong mga US military facility sa Amerika ang ibutang din ni kanyadto. Motoy gi-consider nga the biggest US military bases outside America. So, kumanguta na din ta sa atong mga estudyante nga class. Asa ba ug unsa ba ang pinakadako nga US military bases sa Amerika outside America? Asa na himutang? Of course, ma'am, sir, naa sa Pilipinas. And take note, ni agtong ilang pagpahimutang din kanyanto sa US military bases din sa Pilipinas, pinakadako sa tibuok kalibutan, wala to siya ibayad, may gala, libre to. Wala mo bayad ang American yanto. Wala mo bayad. Hinoon, sa ilang pagbiya, ang mga junk na nila mga igsoon ng mga kahimanan, gipanghatag sa ato. Kay, wa may bayad, o inyo na lang na. Kay, saan mo pa ng dalhog balik sa Amerika, mga scrap naman na. O inyo na na. Like, mga helicopter, may gala ng mga UA, nga panahon pa sa gira, may gala sa Vietnam, kana moderno pa sa ato, of course, karon. Muna lang ipanghatag, uguban pa. But, wala to sila'y bayad sila pag-stay din sa sa Pilipinas may gala sa mga Amerikano. Wala to may gala'y bayad. And then, gawas nga wala'y bayad may gala, imagine, sa ubang mga nasod, billions of dollars ang ilang gipang bayad dito. Naa sila may gala'y mga gitawag may gala ng mga aeroplano nila sa kanang panggubat nila sa Amerika. Mutog pa rin to kay mag-refuel lang, magatod lang may galag mga supply. Magbayad sila may gala og hundreds og billions of dollars. Unsi tawag ana nga ilang gibayad? Ang ilang gitawag na og landing rights. Landing rights ang gibayaran ana. Mutog pa lang gani ha? Mutog pa kay mag-refuel? Mutog pa kay magatod og supply? Sa usa ka nasod sa may gala sa Turkey? Sa nasod may gala sa Saudi Arabia, dito may gala sa ubang mga nasod sa Middle East, mutog pa lang ang ilang kahimanan dito kay magatod og supply. Magatod may gala og unsa pa igagamiton. But, gabayad sila og billions of dollars. Landing rights lang. But sa Pilipinas, niya din ang pinakadakok niya lang ang mga US military bases kanyanto outside America. Walay bayad. Libre. So, libre siya. Walay bayad. Karon, kining ilang gigamiton may galang 4,000 hectares. Walay gapon bayad. Libre gihapon. Now, unsa bay effect, apekto niya na dito sa mga tao? Of course, ang ilang tubig, lang kuryente. Ikadua, daghan mga displaced niya. Nga mga indigenous natong mga igsoon mga kanibang mga lumad kanibang mga naadya may gala naas kabukiran madisplace gini sila kay pangabugon man eh abugon may gala sa Pilipinas iplastar ang Amerikano ang Amerika solo in town kaayo mga igsoon ang atong mga igsoon nga mga madisplace tungod lang may gala kay natay i-accommodate mga igsoon nga mao kini may gala ang mga Amerikano. Now, affected sa tubig. Now, take note, may gala. Karon lang bag-o, mga igsoon. Karon lang bag-o, may gala. Nagdeklara, mga igsoon, ang United Nation. Nagdeklara ang United Nation nga sa pagkakaroon, mga igsoon. Aduna kita, may gala, ay pagkulang na sa tubig. Dini, may gala, sa kalibutan. Usa na ang Pilipinas nga maabot may gala nga mag-shortage kita og tubig. So, ang atong gigamit karon may gala sa kanabang aron mabuhi kita, of course, tubig mga igsoon. Now, ang ato may galang nasod karon apektado may gala sa shortage sa tubig. Kay mo po na gideklara sa United Nations nga dunay global nga shortage sa tubig na may gala. So instead, ginanaw tatay tubig, mga igsoon, karon gamay, suyo po na dalhon dito may gala sa Paksilika. Worst, tungod kay, siyempre, sa ilang may galang pag-process niya sa unsay ang ilang ipang-proseso may gala, ang mga toxic waste, mga hazardous, nga mga basura nila diya, surod silang planta, aba na paingon. Dito na sa mga tao sa Pilipinas. The same na niyang tong ilang kanyad to may gala sa ilang US military bases. Ang mga toxic waste sa ilang ipambiyaan kanyad to may gala pagbiya na sa Pilipinas, kita ang nakasalo may gala. Mga hazardous, nga mga radioactive materials nga gikahadlukan may gala. Of course, kita'y musalo niya na mga igsoon. So, laktod pa kaistorya, kini may galang Paksilika nga kung paminahon mo muro na siya kita'y tagiya dili, muro tang kabaw nga nakatungtong, murag langaw ba? Tungod lang kay kita langaw nakatungtong sa kabaw, muro na sa tang kabaw manungag dili. Langaw karagi hapon. Ang Pilipinas, ni alang gibutang din eh, pero dili na ato. Ila lang gisuyop ang mga minerales kanis ato. Gipahimudsan na nila ang labor force sa Pilipinas kay barato kayong atong sweldo. Sa mga empleyado makasave sila. O ang tubig, ang kuryente, tungod kay silang nasod, nag-suffer sila. So, gusto man gud siyang makikumpit may gala, kay nabintahaan sila sa China. Kay sa tibok kalibutan, China karon may gala, ang 90% karon mga igsoon, nga muna karon ang nagprosiso. Okay? So, anyway, kanyot sa may gala, Magnum Eileen na may statement ng itong presidente. Live mo na, di ba? Ipapaminan rin ito. Di mo rin na ako na nga itong presidente sa Pilipinas karon, si Presidente Mongmong. Na siya statement mo siguro ang gibuyan. Live mo na, di ba? Ipapaminan ito rin eh. I-check rin na Magnum Eileen, ba? Kaya basing, saan siya nga statement sa itong presidente? Kay medyo nakabulbuhol ba yata may gala? Mga pag ni Mapadayon ang pag-discuss may gala sa giingon sa itong presidente sa Pilipinas, mga Ikson. Unsa ba yung giingon niya? Sounding rocket launch test is slated for next year. So, we are going to launch a rocket into space. Palupantag rocket, may gala. Sobrang naimong kontrobersya na kung ibig sa social media nga. So, ang rocket ka na kining giingon sa presidente. Paminaon ta may gala kay naay pamahayag ang presidente sa Pilipinas live kini direkta may gala gikan Torpitas Taguig City ang mga Ikson.
1: And it exhibits on, it has featured exhibits on the country's diverse energy resources and technologies, solar, geothermal, wind, hydro, to natural gas, energy storage, and slowly, nuclear energy. Sa tulong nito, mas maunawaan ng bawat Pilipino kung paano nabubuo, naihahatid, at nagagamit ang kuryente sa ating pang-araw-araw na buhay. Beyond awareness, this museum is an investment in our people. It stands as a bridge between the classroom and the control room, between curiosity and career. To every young Filipino that walks through these pods and sees an engineer, a geoscientist, a policy analyst reflected in these exhibits, I say, this could be you. This is the future of the Philippines that will be built on the by the students who will visit or stand in this museum. Equally important, the museum underscores the challenges of delivering affordable, reliable, sustainable power across our archipelagic nation. If the museum shows how electricity is generated and delivered, the EPIRA at 25 commemorative book explains how our energy sector came to what it is today. 25 years ago, the Philippine power sector faced a difficult reality: chronic power shortages, a heavily indebted state utility, and the absence of meaningful competition constrained our ability to meet the country's growing energy needs. The government's response was the EPIRA. This law restructured the power industry by opening power generation to private investment, establishing the WESM and creating the Energy Regulatory Commission. Today, the results are evident. Our generation capacity has more than doubled. Private investment has strengthened our power supply. And the competitive market established has helped create the conditions that support the growth of renewable energy. Sa kasalukuyan, 25% ng ating supply ng kuryente ay mula na sa renewable energy. Pinapalawak pa natin ito at ang ating layunin ay umabot ito sa 35% pagdating ng 2030 at 50% pagdating ng 2040. Binubulungan ko si Sek Sharon. Talaga ba na maabot ba natin yan? She seems very confident. And in my experience, Sek Sharon usually produces and she usually fulfills her promises. At the same time, we recognize that the electricity sector reform is an ongoing process. Significant gains have certainly been made. Critical challenges remain, such as high electricity rates, amongst others. And that is why we are working closely with our private partners and the government to advance the proposed amendments to EPIRA, particularly to support the ERC. During my last SONA the other day, I asked Congress to amend the EPIRA to remove the charging of system loss to consumers, including the corresponding VAT. It's only fair that Filipino families pay for what electricity they use, not for inefficiencies that really are beyond their control. In addition to ensure the country's overall energy security, we have intensified our energy efficiency and conservation measures. Here in government, we hope to lead by example in energy conservation. Last March, after the onset of the war in the Middle East, all government agencies proceeded to reduce their actual electricity and fuel consumption by 10 to 20%. Complementing this effort, we encourage every Filipino to take part in the Oras Natin sa Efficiency campaign. Help us conserve electricity, switch off non-essential lights, unplug unused appliances. Moving forward, may this milestone remind us that energy security is a shared responsibility. Let us continue to use our resources wisely, follow energy conservation measures, and support meaningful reform. Together, let us shape an energy sector that is reliable, sustainable, and worthy of the aspirations of our people. Maraming salamat at mabuhay kayong lahat. Thank you.
0: Binabate may gala nga itong presidente, Atul may gala sa ipagaon ng anniversary, may gala sa kiniabang electric power industry, kini may galang kiniabang bago karon mangisyon no nga rugar pagpasabot sa atong presidente, kini may gala

Gigutom na ba?

0: ayaw nagpamulto sa gutom. Presto busog, sarap na!
1: Life Extension Vitamin D3.
2: Ako po si Carmelita Siote. Nung magpunta po ako sa Life Extension, binigyan na po ni Doktora ng Life Extension D3. 77 po ako. Minsan lang po magkasakit.
3: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibigay sa mga butika.
4: Let's go! With Charming Cotton Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charming Pad, arudli kaysa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
5: go with the flow.
4: Charming Cotton Napkin for heavy flow.
6: Charmy, breathable fancy liner for every wear confidence.
7: Bukas na ang Merry Rose Carnival sa Lipkat Kai Center. Ang inyong yulat ng mga thrilling ride, hurricane coaster, top spin, drop tower, wall of death, and more. Data ang tibuok pamilya, barkada, ubuyan nimo. Open daily, 5 p.m. to 1 a.m. Kita kits!
8: Oras, alas 10:15.
0: Time check is brought to you by McDonald's.
9: Nagpaminaw kamo sa Magnum Rapido.
8: Balita magkas pragoban sa ato nga programa magkato nga Magnum Rapido. Doon lang gamay may gala ng mga technical adjustment mga igsoon nga itong ipahigal may gala o nawala ta may gala sa pila ka segundos lang. Anyway, sa ato mga palaan may gala, tungkol kay galakang tas oras mga igsoon karon ato sa kitse itong magkauban sa gawa si Magnum Percy Blanca o si Magnum Jane Luna. Tanawang ta may gala kay padayon ba maghapon mga igsoon karon ang nanimag-umagun ni mga ato mga igsoonan sa mga pasero gadi na magkalahos direkta ka to sa ilang destinasyon. After may gala gi-implement may gala ang ordinansa sa Dakbayan nga ang tanan may gala nga mga sakyanan nga namasayro ang gikan sa gawas kutob lang ni certain mga areas aron pag-control sa traffic may gala na pagid gihapon ang ila normal gina nga manibag og gita i-check ta may gala Magnum Percy Blanca sa location nga dapita sa Maya Bulwa Public Market og Terminal area. Magnum Percy,
10: live sa dinikalan sa Kiri Pang Bulwa Terminal. Kaya tama nang imo magdaman eh, nayuman mga nabaguhan pa sa sitwasyon karon. Kaya di naman yun makalaos diya sa atong sentro, diniragin sa Bulwa magdaman eh. Kaya mo diya sa atong Magnum Live siguro, ang atong RTA siguro, naginaw mo na sila karon. Sa Diyos siguro na ito magdaman eh, kanang nasa video bitaw na ito diya. Utang tag-tint siguro diri magdaman eh.
8: Init kayo?
10: Kaya graman kayo init, makita man mo diya, kaya pag naupagod sa pasahero, diri mismo sa kinibitaw nga City Mall. Tint din yung bangko. Kung i-implement magyud nato niya, butangan siguro na magdumani din yung tent, no? Bisag tent para pag naog sa pasahero, labi na naning urasa, maka malandungan sila.
8: Masala, gini lang kainit yun.
10: Masala, matubang nila kay gikan pa man diya sa kinibang inaning uras, na pa man yun magdumani, ma di man yun siya lugar gini kalimod, kainit na magyud ning urasa. Kung niya pumagulan sa magdumani, mabasa mga pasahero, luhoy kayo. So, mas maayo yun, ato sa atulang lugar magdumani sa Chiston Romani ang atuwa kay nakita sa dato nga luhi sa dato nga ito mga sumasakay, no?
8: Okay, kita naman din buglaw kay aircon din sa ato mga pasina pero diha inip kayo.
10: Makita yung Magnum Live dahil magdumani sa ato Magnum Live tanawa diha nana ang senaryo sa ato mga pasahero. Luhi kay sila magdumani, ha? Gani ako din yun nagpabulat dyan ko sa init diri magdumani.
8: Dawat yung kutis na
10: dawat naman ni Daan okay lang kay dawat naman ni Daan.
8: Itom niya ka ba?
10: Lagi samo sa pagkaitom. Itom, samot yung kaitom. So, ina na ka-hassle, no? Need siguro yung dog-tent diri magdumani. Bisag mga turo lang ka-tent, dahil bangko lang siguro. Oo, kay hassle yung kayo. Nasi ma'am diri yung, ma'am, asa mga mo, panam?
11: Ano, ma'am?
10: Ma'am, asa mga mo, at ito, ma'am, magdumradyo lang, ma'am. O talat, ma'am, sa ka-hassle ang inyong sitwasyon karon. Sinaryo, ma'am, ingunan ni ma'am. Magdumradyo lang.
11: Hassle kayo, Diyos.
10: Asa mga mo, uli? Asa mga gigikan?
11: Upol.
10: Tapos, aka pa ingon?
11: Sa Kapistrano.
10: So, mag-double ride na ka?
11: Oo.
10: Okay, so go. Sige ma'am, salamat kay mama. So,
8: maroon siya kang dispatcher rin nung po niya. Siya kung nakambaw manawag.
10: Asa ka dispatcher lagi din eh. Dispatcher lagi yun. Sibog. Pito-pito, apel buros.
8: Goy. Sibog eh, kaya pito-pito may dahapon.
10: Pito-pito niya, pito-pito, apel buros. Sige, sibog. So, inana, ang senaryo rin magdumani. So, kato, ato lang itong suggestion nga na naman din sila gahunong, din naman sila ga-drop o pasayro. Dapat pag-drop sa pasayro, naat po itint din magdumani.
8: Init kayo.
10: Init yung gagani, lagi nga oras lang yun.
8: Kawa, may ulan. Pag mag-ulan po, muro sa mga piso, yung mga pasayro hasab.
10: Luwag yung kayo. Sa lugar magdumani ka ni, suggestion naman nga to ha. Para sa din taon nga itong tagagawas, gikan din eh. Dino, namay mo labay dahil din sigida ng mga jeep. no, pag naog nila na may pero what if puno magdumani? Diyan na dahil ta mag-lisod kung puno yun. Low in town kayo sila, no? Init kayo ilang sitwasyon. Sabi na sa mga senior citizen, no? Nga kakaitabo ni ini, situation nga balibuha. Gikan kang utol, gikan kang lagindingan, gikan ka sa Misamis Oriental. So, dinigod ka mo drop, munaog. So, musakay na rin ka, asa ka mo ato, di Victoria baka, sa sentro baka magdumani diya sa magkakadapita ka ha. Magkakas di Victoria, diya baka ka magdumani sa kinibang ilado kayo ng area di Victoria. So, dinig ka musakay sa jeep. Sakay ka jeep, double ride yung ka, magdumani.
8: Sige.
10: So, inana ang yung imong sitasyon. So, gikan ka rin. Sa barangay Bulwa, labi na sa Bulwa Bus Terminal, Magdum, Puerto Blanca, sa balita o servisyo, Magdum Radio.
9: Rapido, rapido.
8: Salamat Magdum, Puerto Blanca. Tinood sa Gid Maygala, makita mo nyo sa ato Magdum Live, mga Exxon. Lohi kayo mga pasero yung ipandrap, Maygala. Diyan mismo sa usa mga Exxon ka area. Kainit kid lang masalag ilang kainit yun. Naka na, kaya may ulan. Pero kung mag-ulan, sab na, grabe siyang kabasa. Pero sa dyan ko yung masilungan, Maygala, ikagikan gidrap. Niyan ang mga sakanang papasahero, mga Exxon. I-check sa bato si Magnum Jane Luna. Diyan na pitaw sa Maygala sa area sa Isting Bahin sa Tunagbayan. Kumusta sa dia? Magnum Jane Luna, go ahead.
5: Sa karoon din sa Agora Terminal, Magnum Money, di na karoon ang panahon no, nagsigiyan na po nung biyahe ang pipilapod ka mga bus. Di na daghan po ng bagulbol karoon yung mga estudyante. Dapat lugar ni ini po nga pag-usap po da sa ruta. So, lisod alang kanila.
8: So, diyan na sila mo agi sa Coastal Road.
5: Natay kini nga footage karon no diin sa Coastal Road ang ilaha po nga ruta magduma pani makita nato din ha pati bitong mga pavilion weba katong nga mga patagulwan na ilaha po nga ruta magduma pani ya din na no sa Coastal Road so, subli ano dun ay RTA din na sa kilit na daatang nga muri direct sa ilaha padulong sa Coastal Road dili sila tubutan nga mubiyahe padulong lugar din hagi law sa highway. Oo, so doon makita po sa highway magduma pani nga hawa nagit kayo agay traffic is punoon magduma rin doon siya mga heavy nga mga sakyanan tuwa naman sa Coastal Road pero isaliwala man nga naapod ang ilaha pong presensya sa Coastal Road magduma ni dili po tanto lugar. Ilugar nga makita nato nga heavy traffic makita
8: so, mapuno sa mga kwan rush hour kini sa ta magrabiya na sang traffic ni kay hanok na tanan dia traffic na kay gani o lapas na magrupa dia
5: oo hanok kita na kay usa maka traffic kay tilang sundon kanang na dia sa intersection sa Busa so usa po na no sa ila pong kabalakan nga og rush hour tanggong ni tanan
8: mo lagi
5: mo og ano ang ilaha pong gilantaw karon so karon na magtumapani no nay usa ka pass din niya ang kini nga gaulat dio pasahero pa sir. Dilay na? Ano sila? Ano sa itaas ang linya dili ganina?
12: Dili naman, ma'am. May traffic kayo, ganing gudigan.
5: So, kaning sa mga bus, sir, dagan niya po din eh. Dunsal dahil ni magdumani, no?
12: Mayor, ni.
5: Mayor, guy? Naman lagi dunsal dito.
8: Ah.
5: Asa ba din ruta?
12: Claveria.
5: Claveria, Cagayan.
8: Ah, Claveria.
5: Mm. Padagan niya po mga estudyante ganyan galinya, sir.
12: Dere?
5: Oo.
12: Murag wala kayo.
5: Isa po sa pika?
12: Apo sa pika.
5: Asa mag-aunong ang mga bilyan mo ba? Kaya di ba sa Gaitanong sila sa una?
12: Dito sa Luyo.
5: Dito sa Luyo. Ah, lalay sila. Unsa man. Ganang naa sila. Kagaling mo sila ito nga.
12: Kwan ito. Terminal niya po
5: dito. Kani, Claveria. Tapos ka pa rito, ha? Saan?
12: Saan?
5: Okay, naa sila sila sa presto dere magdumamani, no?
8: Oo.
12: Ha, saan? Ito patuyo, ito lalay.
5: Karoon sir, nagkadagal naging din ang mga bus.
12: Oo, nagkadagal naging.
5: Sa mga tao, mutultol na po sila din eh.
12: Nasa mo ha, daan na ginagin mong trip na, mutultol ang mong pasayro.
5: Mo sir, hassle ba nga inani nga mag-double ride?
12: Hassle yun. Sa mga estudyante, parang makonan sila. Hassulat sila kay double ride sila.
8: Ako,
12: muragkuhan yun sila mga estudyante.
5: Estudyante yun sa mas nga, naluoy.
12: Naluoy yung estudyante.
5: Okay. May mani siya pag dumamani, kaya di naman siya estudyante po na.
12: Alis patir mga.
5: Gani po na. At least yan din eh. Naman di yan trabaho, pero upang mga estudyante. Sa dili sa mga estudyante mag dumamani. Salamat kayo sa imo. Sir, sa pangato, sir?
12: Cesar.
5: Sir. Sa dili sa mga
8: estudyante. Hatag Cesar, ang para kang Cesar.
5: Hello ma'am, hello sir, mayong buntag sa Bagong Radyo, di ay mga tanong lang ko sa inyo, ano ka nang, ga-atang mo din yung bus?
13: Yes, Yes, ma'am. Guys, kailan mo sabing na TOT? O seven mo nga?
14: Seven mo?
13: Yes, ma'am. Second year college level. So, unsa na inyong ibate karon nga mag-double ride na mo kay mag...
14: Oo. Pati din eh. Unsa na inyong ibate nga mga bus kay sa mga terminal na sila ginapakta.
13: Mas gasto sa place eh. Mas dako ang mga gasto sa place eh.
14: Also, ang kainit
13: kay. Ang kainit mo yung ga-conflict mo kay. Except sa expenses, ang kainit kakapoy tapos ang imong effort of time kay. Consuming sometimes kay gabi na may pakulit ako sa double ride.
14: Sa maglinya pa man.
13: Yes, ma'am.
14: Nasa sa maglinya po mo. Panahon po nga, dugay, git po daan po mo uli.
13: Tapos na po yun, sometimes po, kay kakapuno na ang bus, na'y masakyan. Kay limited na lang sila.
14: Kung hindi, oras na taman git ang bus?
13: 6 p.m. Tapos ang klase po, kay 6 p.m. po may taman.
14: So, ako nalilin.
13: Yes, ma'am. Para ba, lumpa, git may diri, magdagandagan na lang may diri. Yes, ma'am. Ba't din, dala, naging migamit, naging kayo sila.
14: Dala, nagdala, naman naging sinina, daan, magdumani. Kaso man mo mga tulog.
13: Ang ba't naman naman, pwede rin, magpapalari.
14: Tapos mo itong ilo, sabi naman sa kayo po din. Dili, nani naging dila ang maita po karoon magdumani kay pinagpasa ang manggod niya. Lusot po kayo, di sila muli. Pagkitaon po silang kirikanan. Nakaw na mag boarding house, kahasol po sa sigay.
13: Gabord ni ma'am, but actually, need yun na mo yuli sometimes. Kaya na yung mga kailangan ibuhatod sa balay and also. Klaberya, ma'am.
14: Ikaw, ma'am.
13: Ika, Klaberya, Gepo.
14: Ikaw po.
13: Klaberya,
14: Gepo. Ah, so, mga kagupa din sila tinulumani po sa pagkatinabot with yun sila. Kaya no, salamat kayo sa inyo. Pagatag po sa inyong suggestion kung unsa po ka-hassle po para sa inyo pong party. Thank you, kayo. Okay, dumamain. So, parehas rin sila tanan o mga komento kalabot ini. Kasi kailangan, nadanad yun ang magdumani.
8: Oo.
14: Nang mahitabo yun, kailabi na nga naman po sa gasundan po niya balaod po dyan sa syudad.
8: Sige.
14: Po no, ang kinilugar nga pagpatuman po sa hapsa, inga dagat sa trapiko. Gigan dire sa Pura Terminal, inga itong syudad para sa magdumrapido. Kini si magdumari 24, Jane Luna, sumita o servisyo, magdumrapido.
9: Rapido, rapido.
8: Salamat magnum Jane Luna, yung nabate may galad. Gikan sa trapita sa mga istigabahin mga ikson. Og kini Maygala, medyo sacrifice gini kay di na magin makasulod sa sentro Maygala. Terminal to terminal ra man gyud kun gitanan nga mga gikan sa gawas Maygala nga bahin sa tong dakbayan, tama lagi sa terminal di dapita sa Gura. Agig Coastal area, Coastal Road. Andito sa dapita Maygala sa Wiste, kuto ba sa dapita Maygala sa Bulwa Westbound Terminal. So sige, nanay magin Maygala kay mga pamaagi kini unsaon Maygala gama mabinusa ka din grabbing traffic din sa itong dakbayan sa Cagayan de Oro. Sige, so pikitas oras, may galak. Kung ito pa tayo mga orasan sa itong pragupan sa itong programang itong Magnum Rapido. Salamat ni kalinyo mga suking tikpaminaw. Salamat sa inyong pagiga-uban. Kaya ito kalamatag na sa kabuntagon. Sa katapusan, happy birthday ng itong kang congressman JJ Romaldo nga nagsaulog sa iyang adarotawan Karugadawa. Happy birthday, congressman JJ Romaldo. Okay? May pagpaminaw po na ay sa atong higala niya si Bindi Rolida. Bindi, mayong buntag. Bindi Rolida, gikan sa iyang pinalagang amahan nga si Boss Jimboy Rolida. O siya pinalangga nga mama na naminaw karon nga bata mga igsyon. Bata mga igala pero gapaminaw sa Magnum. Memorize ko niya mga igala ang naadi niya sa kwan. Unsa iyang mabati sa Magnum Radio. Oo, so pagkakita niya kadato kagabi eh. Siya niyara akong kapaminaw, no? Smile, smile din si Bindi. May buntag ka ni mo diya, Bindi. Good morning ka ni mo. Og may pagpaminaw, Bindi Rolida. Gikan sa iyang mama o sa iyang papa nga si Jimboy Rolida. Pagkalami ra magig kayo, mga igsyon, sumba nga giluto ni Bindi. Sus, humba pa imo, may gala. Mora siya gitawag, mga igsyon, nga humba pa imo pa humba. Wala tayong oras sa itong pragoban, sa itong programa, itong Magnum Rapido. Salamat mga suging tigpaminaw, salamat mga viewers. Sa kalimot may gala, sa usa ka gagawas ng katilingban, katawhan na bing gamhanan. Managlahi man itong baruganan, hukom sa katawhan na matuman. Kilaman yung anchorman, kini si Magnum, Manny Agustero din hilamang sa Balitang Servisyo, Magnum Radio.
9: Tungod kay napupos naman ang atong oras, subli kaming mag-aghat kaninyo sa pagpaminaw ug mga adlawa sa tulumanon. Magnum Rapido, dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
8: Oras alas 10:30.
15: This time check is brought to you by Charmy Breathable Panty Liner for everywhere confidence.

0: curing itself. Most of the time, we are curing the symptoms. We are eliminating the symptoms but not the disease. Kung umita mo inom ta, mawala dayon, then pag mawala ang effectivity, stambal, mabalik ang atong sakit. Muna nahita mo na to. We are curing the symptoms, not the disease. Ginaayo, ginawala na to ang sintomas, pero ang sakit nagpabilin. Pag nagan sunod adlaw, malipong na pugka, mahiblad na pugka. Pag diabetic na pugka, masakay mong sugar. O di pa nagkakaka, niubos yung sugar. Pag nagan bilak adlaw, nisaka na pod. Muna sige, ang rotation, inom. Karon, ang mga residue ang mga chemicals na asa man napaingon, magpabilin sa tong lawas. Toxicated lang ang tong lawas, mo nang inalong run, magkosog complication. Uy, nadaot naman yung imong kidney. Uy, si kasing-kasing ni hubag na. High blood dragani ang hinong dan. Diba? Uy, kaning imuhang bukog. Wa na, brittle na. May insomnia na kulok. O, diba? Gakatay-katay na ang sakit kong balatian. Usa sa mga gina-encourage na to, ayaw mo pagduha-duha paggamit og herbal nga epektibo. Usa sa mga recommend ako ha, kanang DTX 500 o kanang Mighty C kada adlaw, buntag o gabi. Pag mata, inom nag DTX 500 o Mighty C. Pag katulog, inom nag DTX 500 o Mighty C. Ang modern problem na to karon, ang atong mga pagkaon, contain ha, mas dagan ta pagkaon nga ga-contain o preservatives o insecticides o pesticides. Halos tanan pagkaon na to nag-contain o preservatives. Talagsara, pagkaon ron nga mapalit na to sa market, malls, convenience store nga walay preservatives halos tanan. That's why at the age of 30, at the age of 40 naanay mga sakit, naanay balatian. Sa unang panahon, ato mga katigulangan, ah, sugot ra managkaon og lagot mon. Kana mga tao nga mga niabot og tag centennial bitaw, 100, 90. Tanawon ninyo ang ilang ginabuhi sa sikreto. Utan sige, gulay. Nga kita lang andoy tang maayo dahil ka sa itong mga sakit og balatian. Wa ganin nato nagiconsidered. Usbon ako, ang DTX 500 og Mighty C makatabang. Epektibo ka ini siya nga herbal nga taas og antioxidants, mutabang sa itong mga organo nga dili madaot gikan sa mga free radicals nga makuha na to sa itong ginakaon. Admitted man na, di ba? 100% sakit ka ron na gikan sa pagkaon. Kung ang sakit gikan sa pagkaon, ang tambal na sa pagkaon. Walang giingon ni Hippocrates nga, let your food be your medicine. And there is no other medicine than your food. Ang atong pagkaon ron, gawas nga kargadog preservatives. Ubos, kaayo og nutritional value atong ipagkaon. Aguban yun, walay nutrients. Including na ha, junk food. Kana wala gyud kung may naa lamira paratla tamisra muna na exposed ta sa toxic substance sa atong environment, so gamalnalista ga undernutrition ta. Muna nga atong mga organo gahinay, ang atay, ang kidney gahinay, gakaluya. So kung nanay high blood, wala na samot ka daot. Abagan nato ang ato ang lawas sa pag-inom sa DTX 500 og Mighty C. I-combine lang nato na may mga arthritis, bukog nato dira, galuya na ang cartilage. Kadtong mga may diabetes kay panguntra gyud na ito ning DTX 500 sa mga may diabetiko. May mga high blood, panguntra na ito na. Mighty C of DTX 500. Kadtong may problema sa atay, sa kidney, sa kasing-kasing, sa baga, DTX 500 o Mighty C. Naa sa pinakaduol nga butika sa inyong mga lugar.
1: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar.
2: 95 na lang. By the way, di ay sa mga taga Cagayan de Oro, ang ato ang libre na check-up. Ang adlaw mga higala magsugod sa Sunday to Tuesday. Yeah, sa Wednesday, wala tay konsulta kay ato ang consultant na sa Hinguog Clinic. So, balik sa resume sa Thursday to Friday. So, sa mga taga Cagayan de Oro, every Wednesday, wala tay konsulta. Pero, pwede gihapon mo muna sa clinic, magbalit sa ato ang mga clinical products o guban pa nga mga produkto nga inyong ginainom.
3: Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
4: Pirmi ka pangihi, hanap ka pananaw, ug pagpamhinod sa mga tiil. Basin aduna kay diabetes. Mag DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag DTX 500. Karun dayon.
5: Babalik sa pinakadul ng butik sa inyong lugar.
4: DTX 500. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rina. Pirmi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami git sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat git DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika. Wow!
7: Mighty C, ang alkaline na vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural na antihistamine properties. Makatapang para makontrol.

0: Lar, ang tanan nyo nga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C.
1: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at tulamang sa bugna ug hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Seller sa Diversion Road, Bulua, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro, bit-bit na ninyo. Walay hassle, dili kamo magbasol. Busa, adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulua, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
2: Oras, alas 10:38.
3: Time Check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
4: Magdum Radio, news and public affairs, para sa pagservisyo sa katawhan, topic sa kamatuoran, kaangayan ug kagawasan. Magnum in action. Kini ang tulumanon ngayong mabati matag udto. Mudawat sa bisan unsang reklamo sa katawhan. Walay kahadlok nga musaway sa mapasagarong opisyal sa kagamhanan. Apan, mudapig sa maayong binuhatan. Magnum in action. Mutabang ug mualagad sa mga kabus nga nanginhanglan. Og karon, ania ang inyong Action Man.

0: Magnum in action.
1: Hola, són les 6:40. I com estem? Welcome per a Copa Andrissat, Toc Tolomenon.
0: Magnum in action.
1: Aquí en Tolomenon, Miquel, anat un Magnum in action. Quan anava, Miquel, a miércoles, soc a Pizza 29, Miquel, a sa Bulança Julio, 2026. Viva, senyor San Agustín, viva!
0: Magnum in action.
1: Advance per fiesta, patron, Miquel, senyor San Agustín, advance per fiesta. Vos, Miquel, que és una setmana, Miquel, que és una setmana, que és una setmana, Carlos Sena, Simona Megala, Tonan Takon, Mangexon, Ambulans Agosto.
0: Magnum in action.
1: Fak Megala, Karong Sunod Simana, ay, pegay na Megala ang launching, Mangexon sa Cagayan Festival para Megala sa tong fiesta sa Dakbayan.
0: Magnum in
1: action. Excited ang daga kay mga video ka hinaminam, excited Megala tungod kay Okto, kwan, July, Okto, August, kuman Megala sa Agosto. Of course, Megala, muna na itong ngayon, Berna. So, September, October, November, December. Hoy, Pasko na. Pas-pas kay pagkaginor, may gala sa panahon, mga Exxon. Sa kainteran, good morning. Mayang otto. Labi na sa itong mga excited na may gala. Labi na itong may gala. Ang plano na nga madalikan sa itong nakbayan para may gala sa kapistahan ni Senyor San Agustin.
0: Magnum in action.
1: Apasal po ito, magpunayos na may gala. Ito kalimtang, kanon na ito. Pagpasalamat sa itong labaw nga makagagahom. Salamat kinang Isu Kristo. Salamat Dios sa mahan anak Dios Espiritu Santo sa mugata kana mo laing adlaw sa pagkatul kana mo ginon ning laing ka don salamat ginon sa mga grasya nga mugihata kana mo sa matag adlaw nga tanam ginon Jesus kami magampo dia kanimo oga kanimo amahan nga untay mo kami kanunay nga panalipdan iway kami sa tanan nga mga katalagman linog baha ug uban pa mga pangitabo sa among palibot ilabi na ihata kusab ang kalinaw sa tibuok kalibutan nga unta malikayan ang gubat ilabi na sa nagalain nga nasud amo sa mga indak kanimo ginon untay mo kami nga iway sa mga mga tawo nga dautan sa mga panulay sa mga tawo nagtingwa sa mga kapukanan kay magunsa man kami ginon Hesus ug wakab sa pinagi kanimo ginon among isurrender ang tanan ginon kay ikaw na sayod ug ikaw ang tagiasab sa among kinabuhi Lord Jesus amahan salamat kayo sa mga kabasog sa lawas nga ihatag kanamo kami magampo kanunay nga untas tanang panahon imong ihatag sab ang unta hikapon ang mga nagbusakiton sa nagariang tambalan ayo ang tawo sila ginon sila mga palatian amo sa pangayon da kanimo ang pagpasaylo nga kami sa among mga kasalanan nga nahimo da kanimo ug man kami andam sulong adto sab sa mga nakasala namo kining tanan ug gipangayo pinay kang Kristo imong bugtong anak buig nagari hadto sa kanturan. Amen.
0: Magnum in action.
1: At na mga lamina, may gala, may ngoto kayong tanan.
0: Magnum in action.
1: Lamina, may gala sa ato mga 80 ka mga barangay sa Dakbayan. Sa ato may gala nga mga nagpreparar, may gala sa kapistahan ni Senyor San Agustin. May ngoto.
0: Magnum in action.
1: May ngoto sa tanan mga dindor sa ato kamerkanuan sa Mercados Cogon, Carmen Puerto Agurag, Bulwa. Tanan mga merkado, may gala sa mga naminaw, may ngoto.
0: Magnum in action.
1: Kosgay niyong radyo, labina sa Mercados Cogon, Carmen, kosgay niyong radyo niya. Kaya importante nga ato isgutan karon labi na nining mga gingon lagi nga ng gawas may galang istorya nga i-privatize may galang ato mga merkado.
0: Magnum in action.
1: Doon na ako na may galang ato istura ram sa ni kisi doon na maritir sa masani doon na ako na kisi-kisi may galang nga interesado. Oh, so nga kami ana kami kaya rin makakwarta sa mi abangan na mo ng merkado. O niya, amo na yung abang, kami mo abangan na. O niya, amo sa pabangan sa mga vendors. Agay.
0: Magnum in action.
1: Karuhan ninyo na niya, kung nakakwarta mo, oops, time pa, kadyot lang ha.
0: Magnum in action.
1: Nakauna-una mo niya, may galag, kanina mga marites, may galag, tinood na, agoy, delikado kay mga Exxon.
0: Magnum in action.
1: Oh, sorry ba, sa itong talamang kay Exxon, labi na sa 80 ka mga barangay sa Dakbayan, sa 424 ka mga barangay sa Lawigan, sa Misamis Oriental, sa Kamigin, Bohol, may gala sa mga boss ng itong Pagsibya, may unto, kanyang
0: Magnum
1: tanan.
0: In action.
1: So, may good news, may gala, good news, may gala, gingon, Cagayan Festival, may gala, launching nini, karoon ang gusto size, ready na mga Exxon.
0: Magnum in action.
1: Amo na may gala ang good news, may gala, karoon para una.
0: Magnum in action.
1: Onsa ba may gala, onsa ba bad news, may gala, karoon para una.
0: Magnum in action.
1: Ang bad news may gala, gingon, matod pa. Ang bad news may gala, gingon, matod pa.
0: Magnum in action.
1: Nga, gingon may gala, matod pa, mga Exxon. Japan, tayog may gala sa 7.1 magnitude galinog.
0: Magnum in
1: action. Lawas, so bad news na may gala. Although Japan may gala, isama na ito din eh. Dagalang ilang mga building may gala, nga leak-on kayo, pero bisang panayan ang talam, doon ang kapoy na damage may gala sa nasangpit nga nasud.
0: Magnum in action.
1: Wala may gala ang good news and bad news may gala karong adlaw.
0: Magnum in action.
1: Yedap lang ang may gala na sa mga balita nito may gala sa ato may gala ang balitang lokal. Sa balita lokal may gala buhatan sa Roads and Traffic Administration ang nangayo may gala og pasaylo og pagsabot sa mga apektado sa pag patuman may gala sa ordinansa sa Dakbayan ng tanan Nga gabiay may galagi ka sa isting-isting bahay, diyan lang sa Gulat Terminal o sa Westbound Terminal. Samta may galat, ang mga pasayro, apiktado. Pero manto pa rin, Jero Clarit may gala, Santa Magyo, doon nag-iipiktuan eh. Pero anad-anad lang gapo ni siya. Kaya kanyang tumagod mga eksoon, ang ilang aghimo may gala, sakay sa laho sila. O niya, of course, wala din ka mag-double ride. Yadabi kayo dinansag ipatuman man, so doon ang ipikto, doon may gala, kalainan siya, meaning ipikto. O muna, doon ang ipikto mga eksoon.
0: Magnum in action!
1: Asa doon na may galaya, medyo kabaguan kaya ang mga tinunan, imbis simulao sila, diyan sila sa Agura. Ang uban, dito na may gala sila sa, dito may gala sa Westbound Terminal. O dito may gala sa Bulwa. Namaw na may gala ang epekto niya, ang igoan ni may gala, ang mga taga-Misamis Oriental, Lili ang taga-Cagayan. Pero na may ordinansa ang Cagayan de Oro, di ba? So, while nasabdan kini may gala sa atong gobyerno sa Dakbayan, pero maulagi na may gala nga, ang Cagayan de Oro, may gala, mamagay mura ba o dagpakanan gyud. Tagamiso, dinita lang katipok, mabita lang sila nga ang Cagayan de Oro. Pero di ba siguro 1 million, 2 million na siguro ang tao niya. Ang 500,000 ana, mauna may gala ang musulod karadla o dinis sa atong Dakbayan. Gikas Bukidnon, gikan may gala sa Misamis Oriental. Di ba? So muna karadla o dinis ka din man na trabaho, dinis ng eskwila. So mauna may gala ang atong syudad, tipukanan siya. O so di na tamaningala ang anong mudaghanta din eh. Muna nga ang atong syudad, nangita pong pamagi, unsaon may gala nga lugar medyo mukalma mugaan gamay ang problema sa dagas trapiko.
0: Magnum in action.
1: Ato ginanasabdan may gala unya sa mga buta mga iksoon na binag imong implementar. So normal may gala nga dunay epekto ni anak kay ang landan mo guni mo mura bag sa una bitaw kita nagpuyutan ning lugar ra. Unya ni balint na may gala ang lugar ra. Away gyud nga dili layo kay to. Kinahanglan ba ka pagmata nimo baklay na nimo mga 2 minutos abot ka na sa imong trabahoan. Dabi may gala ang bag-o karon. Mga eksoon kay layo naman. Tonas Bulwa, inala ba? Unya mo sakay pa ka may gala, niya mo gasto ka guras. Inala, so pero pumiro lang na may gala nga murag di ka murag layuan ka kay sa pila ka tuig na anad ba ka nga dulit-dulit gyud. Pero karon may gala nga tuwa na kas layo, ika na po yung adjust sa mga kagalingon. Kung layo naman ka, so kanya to, 2 minutos pang imo la karon. Karon, magsakay na kagmotor, nana o sisakyan ni mo, para maabot. So, ma-adjust ka. Kaya muna na ang trend, may galag. Muna na siya ang muna normal, may gala. So, tinatanaw na lang. Kaya doon na may mga hangyo nga. Kung mahimo, mahatod sila diyan. Depende na sa mayor. Pero sa pagkakaroon, ang atong buwatan sa artist, atong nasabtan, ilas ang ipatuman, mga eksoon, ang
0: Magnum in action.
1: Kung sa balaon, may gala, din sa atong Dakbayan, sama
0: Magnum
1: sa uban. Kanaan sila yung mga ordinansa, may gala, o masayop ka dito, dakpon, gapon ka nila. Na kinisulod man mo sa teritoryo sa Cagayan de Oro. Diba? Nisulod man mo sa teritoryo sa Cagayan de Oro. Normal nga unsay yung mga balao din eh, sunod yun mo. Diba? Musunod kita kay kami ganing Cagayanon, sunod mi. Hamas mo may galag, dili mo Cagayanon. So unsay balao din eh, sundo na to. Depende na may gala kaya asabda na to ang ubang mga transport group. Like for example, Dunsal. Doa ilang sulat may gala sa atong mayor. O kaya na Dunsal may gala kay kinibang di mo gano'n sila lugar ka na bang magtuyok-tuyok kaya din eh. Murag coastal road naman sila muagi. Diyan na sila may gala sa ilang terminal sa Kaisano. Inana may gato na sabdan mga eksoon. Gusto lang mo ba ito nagyang pusulat hangyo nga ito sa itong mayor nga kung mahimo, lugar unta matagaan sila o chance nga bisag buntag lang, mahatod lang pasayro, ilabi na kay mga tinunan o mga trabahante mga eksoon. Depende na sa itong sudad. Kayo na sabdan nato nga ang gipatuman sa RTA may gala, ordinansa sa Dakbayan, so meaning sundo na ito ang balaod sa may gala karong mga panahona. Sabda may gadugang balita may gala, gingon, mga vendors may gala sa Mercados Cogon o Carmen, ang gingo may gala nga matupa nagkagubot o so nagawa nagtaranta may gala ang upalo makatulog tungkol lagi ng mga nanggawas ng istorya nga ang mga merkado may gala ipag-privatize na in fact doon na mga wheat paabot may gala nga sila kunoy karabang lugar sa merkado o niya abangan o sa katao rin mo abang siya rin iyan paabangan may gala sa mga vendors maraginana ang dagan mga eksoon
0: Magnum in action.
1: Pero wapa man kaya itong i-check may gala ni kini mga istorya, kadun na maging mga usay ko, fake news may eksoon. So atong i-check may gala sa city council, pinagi silang nakodiya. Wala man ko na i-gisgutan, wapa may ordinansa may gala nga, gipalaba nga, privatize na ang itong mga merkado. Ikaduwa, na ako na ilang gihimo nga nag-draft sila sa usa may gala ka gitawag o lease contract. Kanya ito, panahon ni Oka Moreno may gala, doon ay lease contract nila diya. Ilan ni nakaya pa kanya ito, ilan ni kabanlas. Doon ay nag-ipugos may galas mga tao diya nga ipapirma may gala sa list contract. Kabalo sila kung sabay toyo ane. Gwapo kay entrada nga sa list contract mo niyong kani. So katusang uban nga, wakay nakasabot, pirma lang po sila. Namaw na may gala, dahil karon, nabawaan nga kaning list contract mo niyong entrada, nga una, lugar, kwansa ka, pirma ka. Nga naman sa kondisyon diya nga, anytime kung gamiton sa gobyerno, kining merkado, so wa sila mahimo. Namaw na kagahapon nung tanata, sabi niya nga, namay nang gawa sa, wala man ni kadua, wa na may BOT, kanong katong Built and Operating Transfer Scheme. Meaning, ang usa ka lugar, wa kwartang gobyerno, so wala siya gasto, ang mukwane na, ang mugasto ni negosyante. Siya ay magpatukod ana, although ang property, iyas gobyerno, mo na BOT. O niya magtukod sa building, siya tanan mo gasto. Pero ang bawi niya, may gala, mabawi niya ang nasangpit nga lugar, iyang puhunan ni ana, kay negosyo man, siya may gala ang mangulikta o lugar kay kana siya, merkado man, ay mga stall. Siya may gala ang mag-manage niya o mangulikta may gala sa mga vendors. Wala ilabot ang syudad kay ang iyan na mabawi niya for pila katuig, ang iyang gasto may gala sa iyang pagpatukod niya ng nasangpit nga building.
0: Magnum in action!
1: Tumaw na may gala ang gitawag na BOT. Karon may gala din na BOT, PPP na, Philippine Partnership Program, mga Exxon. So, muna may gala ang wa may BOT niya. Nang gawas, nabasa mo na ito sa akining Facebook na BOT, ordinance number. Wala man siguro kayo na namatay, sakop diyan naman itong kaoban nga gamonitor may gala ang magnum pirmi sa sesyon. Nga kaning klaseng mga samang nga isugatan na rin eh, controversial man eh, ano man, daghan na ba yung attempt nga pangabugon ng mga kwanya, kaning mga vendors? Abugon ba? Papahawa diya? Kaya mga interesading negosyante nga mo'y mupuli diya? Ano makakwarta po sila? O inana may gala ang dagan mga Exxon.
0: Magnum in action!
1: Nakaroon, gigon naging tungod din lugar doon na may gala ilang petition, may gala hangyo sa mayor o sa city council nga dili padayon ka na mga plano. O mo nang ang uban, may tulog, ang uban, nakagubot, ang uban, ready, may galang magkinaunsa, diya sa tungas dalan, mga tulog, may gala, ilan na may galang proteksyonan ang ilang pag-vindro sa asatong merkado sa Kugon.
0: Magnum, in action!
1: Dako kini kayo nga, laisturyahon, dako kini may gala, nga, dako ni may gala nga,
0: Magnum, in action!
1: Kini nga, lugar, balita, may gala, kung may tabo ni, pero sa pagkakaroon natong gingon, Marites palagi. Kaya ito namang ipang-check, may gala, wala man. So na siguro yung mga nag-istorya-istorya, so Marites siya lugar, meaning chismis pa, pero doon na may gala ilang draft may gala, meaning gihimo nga, kining doon na sila gihimo, mga Exxon nga lugar, karibang list contract. Although sa committee may gala sa kining ato may gala nga, kining economic enterprise, diyan ay kagawal ka ba na sa sila gihimo? I don't know kung saan siya nga, list contract para bas merkado. Muna may gala, pabuta kay kulbaan mo sila pag-ayo. Din ko nga, di pa ko katubag na kay may bawaan man ato na kay mong hungaw mong gunalya sa city hall. Pero ato ka pag-isgutan kay nganong sayo kay sila lugar ng panangat kagahapon dito sila sa botan sa mayor. Dito sila may gala sa city council. Nagpadala sila petition nga ila may gala nga lugar supak sila o di sila gusto nga may tabo may gala diya sa atong mga merkado.
0: Magnum in action!
1: Kadarog ang balita, may gala, gingon, kapisahan sa Rakbayan, may gala, gingon, launching, may gala sa Cagayan Festival. Karoon na may gala, Agosto 6, sunod simana, mga Exxon, magsugod na ang mga kaliukan sa atong fiesta sa Rakbayan.
0: Magnum, in action!
1: Sa atong may ganda kong balita, may gala, gikan sa Kaloan, impeachment trial, sa iyon ang gisugdan, alas 10, may gala, karoon buntag. O muna may gala, nagsugod na sila. Inyo na diya may gala ang impeachment trial ninyo.
0: Magnum, in action!
1: Inyo na na, nang inyong impeachment trial ninyo diya.
0: Magnum, in action!
1: Monitor lang ta may gala kung sa idagan diya. Para magapong istorya pagkabos sa katapusan may gala niya na.
0: Magnum, in action!
1: Santa may gala, dugang balita may gala, gingon. Gingon may gala, 2028 election may gala. Ubang mga Exxon, ng mga kinibang ubang mga survey firm, nagsurvey na. O so sa kinsa may gala, sa mga senador ha. Sa mga senador, although na yung mga survey firm may gala, nga murag lugar makita ni mo, dili matuwa na sa uban nga makatuo ka. Pero gingon may gala sa Octa Research, Senator Ruben Padilla, naguna may gala gapon sa survey. Yung gisundan may gala ni Ramon Tolfo, ano sa si Rafi Tolfo may gala, o niya ikatulo may gala si Senator Alan Peter Cayetano.
0: Magnum, in action!
1: Daresa ni may gala, katunga sila ni Escudero, alas tumoy na may zone. O, wa makasulod may gala. So, munang careful ki sila kanang ilang impeachment niya. Kaya managan, mabalay sila sunod eleksyon. O, munang gingon nga, kuwang yun, panimplag yun. Ayaw gin mong pataka niya o gawin sa mga desisyon niya. Kaya managan, mamanay mo sunod eleksyon. So, tanahan ta may gala. Although, kining sayo pa man kay karon kay 2028 pa man. Ang ilalang bantayan may gala, Iglesia ni Cristo. Bantayan lang kay OGC. Of course, mantayin lang may gala ang mga tao na lamina sa Mindanao o Visayas, mga Exoon.
0: Magnum in action!
1: Sa mga politiko, may gala, ilang i-consider na. Ilabi na kini mga inani karon nga soko, may gala, sa mga sitwasyon sa amin ini. Diba, kanibang paglutos, may gala, sa corruption nga di magkakasulbad. Hangtod karon walay magkakasumbong, masumbong, katunong wala maghimog, hinangal, muna hinang apriso. Ang mga buwang, may gala, o mga membro sa Malitagang, hangtod karon gawas noon. Pero sige lang kay karon raman na nga gawas noon. Musunod, mga priso na saan mo siguro.
0: Magnum in action! Diba?
1: Saan taman nga nakasandal mo sa pader, nang inyo sa nga inyong isandala, nunag liwagin tires nga panlakagon mo. So mauna nga karon medyo maglipay sa mong kamay. Kay mabot ang panahon, maigsoon nga kamo malipayon karon tungkol kay daghang kay mong kwarta, gikas katawan, ang katawahan may gala naghilak tungkol may gala sa sitwasyon nga kikawatan sa taon sa ilang buwis, paglipay lang mo karon. Kay maabot mo ang panahon nga kamuno sa imang hilak na
0: Magnum in action.
1: Walang giyong kalibutan, balibali ra ba yun eh. Di ba? Mas may magito may galang. Natural lang ganoon ta. Kaysa kanabang sige ta mamintaha sa uban, may soon kay nagtuutan na tas posisyon, kita may gala ang kanunay nga pirmi first, una pirmi. Na kay maabot maging panahon nga ang inyong ipanghimo na mag-isilot ana, na magpabol ta sa silot nga inyong paboton.
0: Magnum in action.
1: O, di ba? Kung tinuod nga, nagbihinangal o nakakwarta ka sa kwarta sa mga tao. Pero kung wala ka kakwarta tinuod, no, sabay mo nga kabalakan, nga street man ka. Pero kung nakakwarta ka, ang imo din yung gusto mabawi na, imong gitago niya, ikaw pa yung mangisog niya, ipanumbong pa ni mo na nga, nahibalo sa imong binuatan, aka na, pagabot sa panahon may gala, basulan kaya po ninyo na.
0: Magnum
1: in action. Sigurado gina mga Exoon, di ba?
0: Magnum in action.
1: Wala may gala sa survey, may gala. Akala na survey sa senatorial ni. Si Senator Ben Padilla, sa itong ilang kaminusan, may gala. Nag-numbiruan, mag-iapon. Kaminusan na may gala. Pero, uy, si Ben Padilla, sige na may gala. Sincero biya, pisturya sa, street yod. Ay, lipod-lipod. Unya si Rafi Tulfo, na number to. Ambot ka, may gala. Unya, ikatulo sa Senator Cayetano. Ang darils, may gala, ambot. Usay dagan ka, mga Exoon, ini.
0: Magnum in action.
1: Sila ni Senator Escudero, kasulod, may Exoon. Si Villanueva, mga controversial man, eh. Alugar, wa naman siya kay last term naman niya. Pero remember, may gala, nga napay managan diha. Sila ni GV Ejercito. Wala na makakasulod. I don't know, budagan pa ba? Kisa pa ng uban ni Antonin Tanaon, may gala, kay makita na imong ipikto, mga Exoon. Pero makita ni mo, nga pag-abot sa dulang election, may gala, luga, makita niyo ang kasuko sa mga tao. Ang tao na maghukom nini mga tao nga wa mulaban sa katawhan.
0: Magnum.
1: Ibilas mga politiko, may galang ang ta ilang servisyon ng katawhan. Ang ilang servisyon ng agalon, mga Exoon, niya gingon lagi, nga ang daghang kayong anomalia, di kayo sila makatabang may galang, nagpanay ng hanggapon hantog karong panahon.
0: Magnum.
1: Inaguman pa may galang tagas, pagtagas, panaguman, din sa atong tulumanon, oras, alas 10:58 na.
2: Time Check is brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig.
3: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
3: DTX Coffee Mix.
5: Pabaka sa mga butika.
6: Besh, nabi ako'y nakasex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
7: Same ba yata, Besh? Nabala kapod ko. Unsa ka ako magpa-HIV testing ta?
8: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe gikan sa Alagad, Mindanao, KBP ug niining istasyon.
9: Life Extension Vitamin D3.
10: Roberto Guerra, Senyor. Mag-84 na ako sa Mark. Namay ng tubo sa likod ko nga bukol.
11: Aha.
10: Daw may sis balahaw. Hingin si Sana ko ka Life Extension. Day 3. 3 times a day ko to. Mga after 1 week, magbuswang. Hasta sa magayad. Tiktibo ka niyo.
9: The doctors recommended brand nga na itatak LE. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
12: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosolo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
2: EQ Diapers. From day to toddler. EQ tinyo mo.
5: Bukas na ang Merry Rose Carnival sa Lipka Kai Center. Ang inyong hulat ng mga thrilling ride, Hurricane Coaster, Top Spin, Drop Tower, Wall of Death, and more. Data ang tibuo pamilya, barkada, ubuyang nimo. Open daily, 5 p.m. to 1 a.m. Kita kids!
3: DTX 500, ang tubak kontra sa sakit ng diabetes. DTX 500, epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. DTX 500, imo sa disugard sugarcane extract, ang anti-diabetic property, gikan sa palaya. DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto, mabalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Igor Sampilar Capiz, wala gidoyon magpangapi, apang naganyat ako sa ngakon ukod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kiman, kag-hilty sa lawas, mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.

0: Magnum in action. Pahirap at balik na sa paraguban din sa atong atro may kalato Magnum in action. Magnum sa atong paraguban may kalato din sa atong tulumanon. Ato may kalang iskuta karoon sa atong isyo sa atong paraguban sa atong tulumanon. Magnum in action. Ulaan may kala, by the way, ang atong syudad ready na may kala para may kala sa atong fiesta sa Dakbayan. So karong sunod simana, pizza size, ilaunch sa may kala, sugda na ang tanang kalihukan may kala sa atong kapistahan sa atong Dakbayan. Fact, ang ato may galang pista committee, grabe may galang kabisin yung karong hapon no, na gani sa lugar meeting may galang para sa peace and order. O niya, ang tanan may galang mga kalihukan may galang muraga, like for example, sa pinakadako ang civic military float parade. So, kini mga eksoon, grabe na ang preparasyon. Nagana kay mga partisipante nga gusto mong appeal may galang niini. Magnum ang atong usang nag-interesan, katong yung kaon kay kining civic military parade, firmin man nito niya. Fiesta mo ganitong kisgutan. So, dapat sa fiesta, ay, kaon na sa Divisoria. Nang libre ba? Para kato mga gustong mamista, nga dili makasakas, mga balay din kay lugar ang uban, maulaw, pwede sila mo na sa Divisoria. Kina may kaon, linyang kaon, di may gala. Murang inala ba? Kani proposal pa ni siya. Gikan di may gala sa rapit sa ampichiter, panulong dito Sevier, maglinyan di may gala, ang mga kananan libre, alang sa mga bisita, mga eksyon. At ayon o kini mga eksyon, o madayon ba ni kay lugar kaneto na may ispochenter po sila sila na may kapangaon. Dapat mga bisita na to, nga musuro, ipakanoon na to mga eksyon.
1: Magnum in action!
0: Napista naman ang atong syudad, di ba? Magnum fiesta na. Viva sinyo, San Agustin! Viva! O so, advance sa pifiesta, Cagayan de Oro, karoon pizza 28.
1: Magnum in action!
0: Mabuta may kailangan, itong hinabi niya si Manager Marky kay kining halapadan, mga eksyon, ang atong tourism officer may gala din sa ato sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Ang atong city tourism may gala, sila man ang sa mga naningkamo tuman sa nagkanyang mga komitiba, mga eksoon, mga chairmanship sa nagkanyang mga komite, aron may gala magbalampuson gyud kining atong ipagayon nga fiesta sa atong Dakbayan.
1: Magnum in action!
0: Samtang sa lang isyo may gala dito sa atong
1: Magnum in action! Reklamo i-Magnum!
0: Reklamo i-Magnum may gala! Tutagas pagtagad mga eksoon. Karong auto may gala, atong klarohon gyud kini bang isyo niya sa atong mga kamerikaduhan. Ugo sa katinuod nga dunay plano, although wa may sa gikan sa tong mayor ano wa man mingaw man, pero na may galay ng gawas lagi nga pormero ipapirma sila og ang mga vendors sa tong mga merkado. Unahon nila merkados kogo kay dako man eh, di ba? So ambot kaloy bas mga vendors may gala ignore mga di kuno kapamayad. Suko kay mga vendors sa asa di kapamayad, gipahinam, gipasigalbo pa man ganin sa SIBDA nga maayo ang collection pagsulod may gala sa administrasyon ni Mayor Clarix Oy, ni increase may gala ang nasangpit nga collection. Kaysa sa niaging administrasyon may gala, dili masabta nila ang collection kay ang imong pero noon 20,000. Matingala sunod may gala, gipatong-patungan niya og mureklamo ka, ang tubag may gala sa imong reklamuhan, may gala nga, reklamo ka, dugangan ba niya na muna?
1: Reklamo! Ba?
0: Tuwa sila na himo may gala kay gahi patos tugas may gala kato kanetong administrasyon. Pero kaniadto na may gala iskutanan, ilabi na ako iskutan ta katong gitawag nila nga lease contract. Iko nga mag-lease contract ka una, awarde man mo. Kamu may award ba sa inyo na? Of course, nayuban diya nga, dili na original sila ang tagiya, pero still may gala, nagbayad sila. Kaya ang uban na itong mga nangamatay na, murag sa ilan ng mga pamilya, sila mga igagaw, nangabot, dito nagipangpasa nila. Tungkol sa kakaraan kay sila diha may gala diha nga po. Sinana may galang dagan. Pero kato may galang tingua may galang ni ato ni Oscar Moreno kanito atong kani mayor diha magay sa pagpirma. Wala may gala ni tuo saya. Kaya nga naman nga ipapirma sila lease contract nga kanya ni ato nang gawa sabi ato sa una nga kuanan. Ako na ibutang diha nga mga food chain sa ato mga kanang mga Jollibee na naman parang diha ibutang. Do, ano mga tanganong butangan magkinadungog man to sa unang i-privatize. Pero wala ga po ito magmalampuson kay wa man ipirma ang tao, supak man sila mga eksyon. Although doon ay nakapirma pila kalugas. So nawala ito may gala kay nawala naman ang atong kanhi mayor. So karon ang giingon lagi nga, sige ito ibalita ito din nga, maayaw ka itong dagan, kaya ang atong koleksyon nag-increase, patsada na. Napagya po dili gabayad. Pila kalugas mga eksyon. Out of 3,000 ka mga vendors niya, doon na pa'y siguro mga 1% may gala, mga 2% nga gahi ba? O so ang uban, tungkol kadako siguro na benon, ang uban, medyo di nakabayad. Na nili mo na, muna ang kapalagan sa mga vendors nga, kaluoy ba kinamo nga, dinios kami nga gabayad din he, unya mo lang na ang abot na mo, alugan ang kadungog mag-privatize, kaya di ko na may kapamayad. Hagas. Gipagsigar mo pamangganin nila nga mayo na ang koleksyon. Hindi sa ningon nga pasigar mo kundi mao sa aktual o tinuol ganito mo nga ang koleksyon may gala ni Sakagid diya sa ato merkado. Nakaroon ni Gawas may gala ang istorya nga lugar i-privatize. I don't know kisay utok may gala o tinuol ba ni. Na mao na may gala nga na mga tanan sa ato of course kayo say pamainit na diya. Diyos merkado mga tanan sila nga tinuol ba ni kung nga ambot ka mga kapatid sa nama is Facebook ko kung nga susagin mong kuptuhan ng Facebook kay daghang kay Peak News karon. In fact, may gala, kanang nang gawas sa Facebook, may gala sa Facebook nga, kikas council ko no, kamo di ata ka merkado, hawarningan tamo. Basta Facebook may gala, ay gin mong tuo diretso, ay mong katalanta. Sabagay, wala sila maanan may gala, kaya ilan din, mamaligyan naman yun. Taranta sila may gala, kaya naibutan nito nga, muna sa puto, ibutan ko niya, ordinance number muna ho, niya, BOT, P4. Mura ginalawa, BOT, Built and Operate Transparency siya. Wala na may BOT karon PPP naman. How come na BOT ka doon, ha? Ordinansa na may gala. Napainambil sa ordinansa o niya series of 2026. So meaning, karon nga tuig.
1: Reklamo, i-Magnum.
0: Yan ko nga, wala mas yun na kanaman tayo kauban nga gamonitor kami sa Magnum. Gamonitor gin may matagsisyon. Bisang gani, basta man controversial na atong tanaon gina siya. Wala magin may gala yung nagawas. Wala good. Kuha magin fake news. Kuha yung magtuwa na kay fake news na kakanasa mo ba? Fake news na, pero di man yung malikayan may gala. Ang kataranta o kang kabilar o kang kadisturbo may gala sunahuna sa mga, kung ano, disturbo sunahuna ni sa mga tao niya, mga vendors, disturbo, di na katulog. Naku, kaya nga sala may gala nga tukol sa mga istorya, di na sila katulog. Dabig na nga high blood na, kipangatake na kay gisakan dugo. Di ba? Kipangatake sa kasing-kasing kay tungkol sa istorya nga di mao, di, basulunon ka na kayo. Oo. Ang uban diya, di nakatarong kaon kay gano'n na agoy. Saan na kung mga anak ani o wala na yung merkado, ipang-privatize sila. Daggo na kay mabero na ni. So daghan kay unahuna, may gala nga ng gawas. Daghan kay unahuna nga ng gawas nga limao. Tungkol may gala, minan ko nga, ambot ka ha, kay basta nga ko, sa pagkakaroon, maritis pag-ini siya. Wa may, like example, Sibda, inyong manager, di kay katingog inyong manager niya. Di katingog, galikay-likay. Ano siya po tingog may gala para mahuman ng isyo? Na dito man ito, isugod may gala sa SIPDA kay sila man ang nadiha, tinuod ba, pero hindi pa lagi katingog may gala, mura galikay-likay sa, so baka minana may gala, so karoon, nalitabo, doon ay petition may gala, na din ya, basahan akong petition, nakalang, ang iyalang may gala nga petition, no? Ang iyalang may gala nga kiniba nga na petition, no? Kung na makita may gala sa atong, ako, ano, sa atong Magnum Live, oh. Ipakita na ako may gala ang ilang petition, ya, yeah? Pasahagin ninyo, di ba? Maklaro na, o. Oh. Padoon lang ko sa kamera, ha? O na, o. Oh. Petition sa mga sector, as in a sector president sa Kogon Public Market. Na, naman niyo. O, ni. Na, di ba? Nesay, usad din, eh. Murag, as in a, hilis kutanan, hangyo alang sa certified true copy sa mga legislative record nga may kalambigitan sa ordinansa sa, amunin na yung ordinansa nga PK, o. Oh. Atong ingang ipagawas nga ordinansa, puli di mao, oh, na, ha? Umamani siya, o. Oh. Tanawan nyo, maklaro ba? Oh, di ba? Ako lang ipakuan ang atis nga, wata mamakak, tinuod may gala nga na ilang petisyon. Niyapo din ni may gala, nagyari sa kang Honorable Mayor Clarex Oy, iskutanan gyapon sa sini Kabalaka, bahin sa pagtukod sa bagong most established human, human sa pagdili sa imported nga meat. Kato mga meat sa baligya siguro, kato mga imported ba nga ambot kamo diya taga City Veterinary, watwat lang mo kanitong itong issue diya sa inyo. Daghan may gala diya mga igsoon. Oy, bawal ang mga baboy din ya, bawal. Ilagin ka istriktohon, diskonsolasyon. Sila raman din may gala na maliga, sila raman din nagpaabang dito. Oh, may ginigali sila, may kamo taga City Veterinary. Kanang inyong dako diya, sige lang, kanatay issue agin sa inyo diya. Oh, tanawa ka, tanatay issue agin sa inyo diya. Kaya, kanyang pangwarta sa ato syudad, ano itong iwarningan itong mayor, bantay gin mayor, kay kung dili buantayan mo imo mga uban ng mga sakop, magmatakag morning, Mayor.
1: Reklamo, i-Magnum.
0: Bantayan ang ubang sakop di mo diya kay may ka na sila sa mga tubangan pero ang ilang underground diya na ah. Pag sa tagsaon, tani may gala, unya ato ni hukasag maskara kining uban may soon, diya may gala sa City Hall. O kay, ninyo, luo yung Mayor ba? Kang Mayor, dikit sa kabalo, anak, kay uban diya, naik pambuhaton may gala nga di, makahibolo ang atong Mayor. Pagabot sa Mayor, siyempre, nagtuo siya ng sakto ilang mga report. Di iga ang mayor kay sakto tuo siya. Uwa sa kabalo may gala sa ubang gabuhaton siya mga sakop diya mga igsoon. Namauna nga doon ay mga reklamo, sige lang kay labi na ka ng City Veterinary Office may gala, ato ning espesyalan gapo ning botana mga igsuon kay iso kay sila. Grabe may gala. Bawal dia, bawal. Kasi naraman na may galito sa ang isyo may gala. Kato mga baboy bitaw kay pang-stack niya kay ni mga taga sa Burgos, litsunanan man na dia. Bawal karon namalik. Usa lang ka tawo ilang giinitan may igsuon. Bawal kuno dia kay mo ni ana, bawal. Agay ang bawal may gala. Tuwa na dito siya. Sila man na may gala may ilang mga sakop dito mo ilang dito gipaista karon nga dito mga kwarta niya sa Mambuaya. Kapatsala sa busikilang kay ato na isgutan na kanin yung kalakin nyo diha kay atong panghukasag maskara kaning uban may gala nga buhaton mangwarta gyud ha. Magnum. Sige diha, tanaw na ito may gala kay ato na yung tagaas pagtagaas. Balik ta din sa Amerikaros Kugon. Pabuta may gala kay arong gid mahuwasan ang tanan kalabot din eh. Kita po mahuwasan kay chismis man eh. Marites na magin ato nga pagtratar may gala sa isyo mo nang wakita mo palabi nini. Pero kagahapon magunaw na ilang petisyon. Tungol ka na petisyon may gala, ato lang isgutan eh. O tinuod ba nga i-privatize ka ng merkado? Ipukutanan ako ang mga Windows. Ama mo kabati, sana mas Facebook? Amo na problema may gala, kabingin natong asa mo ng kabati, na ako ng Facebook may gala, ingong panila, nas Facebook ko, di ba na kay prasa ako nga, o sige lang, kinaan naman ang inyong petition, ato lang kayo sugutan, no? Mangutana ta man sukit-sukit ta, o tinuod ba ni kay grabe ang kalisang may gala sa mga taga-merkado.
1: Magnum in action!
0: O sa kung tinuod ni, o niya kisa itong kaplano diya, ang atong tambag ninyo, undang isa ninyo na, iplasta ninyo pag-ayo, respetuin ninyo ang mga tao, kung tinuod man gani, unay ka plano-plano. Respetuin ninyo mga tao, ayaw kamura-kamura-kamura, di asa mo, tag-iya mo sa kalibutan. O muna siya may gala, pero sa pagkakaroon, chismis pag-iapon may gala, kinisya. Di na ito may buwan, kinsa mga nagplano, kinsa may gala, gusto nga makakwarta, mga eksoon, kalabot nini.
1: Magnum in action!
0: Diba? Okay lang, sumabuta may gala kay una, unya, ito yung nabiyong kasi ang presidente si Louie Marzamula, ito sulay pagtawag, ito masas buhol, uli may gala, lahing bulanon may gala, muli yun basta na importante. Unya, ito sa nga nabiyong may gala, ang usas sa mga presidente niya may gala sa merkado nga si Mambong, nga Panilio may gala sa second floor. Unya, ito sa may gala nga nabiyong si Mr. John Actob, ang ato may gala nga tigbabawa sa itong mayor, kaya siyempre siya may balo mag-isawag na mga kalihukan sa man ini, may balo siya kay siya may tigpamaba, i-inform lahat na siya, mga meeting sa siya, kasi siya man inbiyab sa itong mayor, labi nagbisi at ang mayor, di na kinanglan nga, ang atong mayor may gala, may itong tawagon, siya na lang, kay siya man ang gi-authorize sa itong mayor, nga manubag may galag, doon na yung mga pangutana.
1: Magnum in action!
0: Mabuta sa may gala, kasi Magnum Jean Luna, naapos siya may gala niya, kaya ito siyang ipadalikitan may mismo amuhatan sa Sibda. Usa gini nga istorya. Prangkahin ninyo mga tao inyong itago, kung tinuod ni. Aron nga mo, aron magkuan nga di siya Marites tinuod gid ay. Kay kanang list contract, balik-balik man lang list contract bisag wala pa diha murag paminaw nimo sila. Murag nagpirma nag list contract ang mga tao wala pa biya. Trawa sa mga interview din niya. Oh, nagpirma na siya list contract kay mo ni ang nasa atong list contract. Asa na sa atong list contract ka pa man mo nagpapirma? Unya pa istoryahon mo lipat-lipaton yung tao nga mao ni ang nakabutang sa atong list contract. Ngano, nisugot yang tao nga mo pirma sila? Agay, kalaruha ka na ninyo. Ayaw mo pag-ana ba? Maghangyo lang sa inyo. Ayaw mo pag-ana? Tarungan ninyo mga tao. Tugani sa insakto. Ayaw ng mga rason nga, why mamayad? Unfair na sa uban nga, mga 95%, 96% nga nagbayad. Ngayon tagwa, nagbayad. Hagas! Nabuhi ba na nga Sibda na may gala kung wala mamayad sila niya? Magsigit ang kinapayas nga, mayo ang koleksyon niya karon na mga tao mingon nga dili ka pamayad di ba patay na unta ang merkado klasirado na unta nagwa mamayad kamo gyud ha karaan na mo ana nga inyong style niyo klaruhin niyo ayon ninyo og binuwangi mga tao og tinuod man gani kini pero Marites pagyapon ni mga igsoon
1: magnum in action
0: pabuta may gala mo nang tagas pagdaga bigala niya to sang monitor. Kini nga nagparayang may gala ngay kanapulo karlaw ang impeachment trial may gala sa karong panahona. Dato pa nagawa may gala uras alas 11:15 na.
2: Time Check is brought to you by Playtime Entertainment. Born for Happiness.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
0: Nagkala na may balita sa may pangluwas, dagan ang nag-anto sa sakit ng cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guban pang balatian tungod sa mga toksin. Ang toksin, usaka pusino substance, gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizer, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics o guban pang chemicals. Huwag tanga ang mga toksin sa mong lawas nga mao hinungdan sa mong balatian. Aromangkon ang mayong pangluwas. Inumutag adlaw sa G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog!
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Rosario Arisa, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumar. Ningubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
0: Kumadugod kag balayo building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan og imong ipatamper. Ayay pa manumano, gamitig pison og bakho. Sa Sigar di Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Usog po trabaho, tipid pa sa krudo og ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho, mas dako paggasto. Magsakit pang imong ulo sa balungon nimong mga tao. Sigar di Oro, sa National Highway, Higpit Upol, Misamis Oriental, tawag sa 0917-679-9921. Sigar di Oro, ang masaligan ninyo nga ekipo. Kumadugod kag balayo building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan og imong ipatamper. Ayay pa manumano, gamitig pison og bakho. Sa Sigar di Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Usog po trabaho, tipid pa sa krudo og ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho, mas dako paggasto. Magsakit pang imong ulo sa balungon nimong mga tao. Sigar di Oro, sa National Highway, Higpit Upol, Misamis Oriental, tawag sa 0917-679-9921. Sigar di Oro, ang masaligan ninyo nga ekipo.

0: Daghan ang tanan na ako, unsay akong sekreto. Ang abisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-mighty C ko. Kaya sulayay ganin ninyo, mighty C, mapalit sa mga butika o pharmacy.
1: Inom na o mighty C!
2: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro adto lamang sa Bugnaw ug Hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, ug uban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
3: Oras, alas sa 11:23.
4: Time check is brought to you by Pag-ibig Fun. Apply now for the Pag-ibig Fun MPL via virtual Pag-ibig.
5: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action.
3: Magnum in Action. Ay, sa paraguban din sa atong Atron Miguelat, Magnum in Action. Sa Chick Miguelat, ito pag-ulagay sa palipot sa nakbayan. At ito Chick Miguelat, ito gaban Magnum First and Blanca. Magnum First and ito ang pag-ulagay. Juan Magnum First and.
6: Yes, lamang ka magluntoy sa itong panahon ka rin din sa itong sudad. Grabe, magigit kainit kayo. Magluntoy.
3: Luya man ka. Luya ka. Ah? Init kayo?
6: Init kayo.
3: Adiyay.
6: Gikan pa sa terminals Bulwa. Sos, grabe, magay magluntoy.
3: Init kayo ba?
6: Grabe, kainit kayo. Na, sus. Inoon, pero kagabi.
3: Bantay-bantay ito, magluntoy. Kay kaning atong gitawag Super El Nino, muna itong kabalakan kay kanon, ulan-ulan pa man siya. Pero pangandaman na gitpagayon eh. Kaya posible, paingon din sa ato. Mintag madawag sa pagampo ni nga iiway taan eh. Kay init kay karon nga muragawan uwan. Sana sa kagway uwan niya. Puro lugar kainit talas palibot sa atong nasod. Magnum Fresed.
6: Magad, magadjol. Sa patante nga magamping-amping ta. Lingi-lingi ta magadjol. Log bantay ta sa itong panahon. Aha. Kay grabe kalagiting kay kainit sa itong panahon. Pati magalagay sa panahon para sa Magnum in Action. Magnum Fresed Blanca sa madawag sa servisyo. Magnum Radio.
5: Magnum in Action.
3: Salamat din naman ito, Miguel Ponsongkaban, Magnum First and Blancas, paraguman din sa atong tulumanon. Unaon tala, Miguel, ang kanyang atong reklamo.
5: Reklamo, i-Magnum.
3: Mga eksonya, dinigay, kaptan ako, kining petisyon din. Petisyon sa mga section president sa Kugon Public Market. Na din niyo, ako lang sa gamitan taga kaning teleskopyo kay medyo gagmay magiging litrani. Usa sa mga, na din niyo, matupa, usa sa mga halandong membro, din sa usa, og usa, sini oga sa mga halandong membro murag ilang kang Mayor Rolando Clarex o ini ilang petisyon ilang ila dito lagi address og sa mga halandong membro sa kaniyang panglungsod sa Dakbayan niya dinhi may gala matud pa hisgutanan petisyon batok sa giplanong BOT BOT P4 redevelopment sa Kugon Public Market ubos sa ordinance number 15285-20-2026. Amo ni siya. Kanilang sa kakwan, ako lang basaw na. Kaya mo ni siya ang kwan din eh. Niya din eh, kami ang mga section president sa Kugon Market isip mga official sa ogang representante sa among tagsa-tagsa ka mga taga-seksyon oga sa mga maninda o manindahay ang among girepresentahan. Sini, mapayobsanon nga nagpasaka nining petisyon aron ipadayag ang among dakong kabalaka o pagsupak sa giplanong build operate transfer sa kining BOT onya redevelopment sa Kugon Public Market ubos sa ordinance number 15285-20-2026 kanila sa mga eksoon pero basta kay wala na BOT karon ha PPP so nya kadto walay discussion may gala aton nagiconfirm na sa secretary mismo diya sa City Council wala man wala may gisgutan na dinhi eh. Ikadua kuna man gani dili na siya BOT. Ana siya. Ikatulo, tira na kasimple taas kay proseso niya na kay ikonsulta ni mo guban pa. Hoy nana may gala sumo na istorya, mo na nga wa may magdugay sa istorya kay wa man. Ang atong bagog ni confirm nila nga naa, o di sumo ng istorya siya nga wala may gidiskas ana niya kadua wa man na may skuti dinhi Magnum Jewel. Okay. Ania man kanon may gala si si President Louie Masamolo sa Cusimba mga igsoon. Tones Buhol may gala pero atong yangyo pero minabi sila atong usa sa ilang membro. Ato sila kay kagahapon adlaw at tingala ko may gala nga nagpetisyon na sila gi-address may gala dito sa City Council og sa atong mayor nga ma-request pa man siya lugar na chismis pa, unya ka nang gawas siguro, mga fake news na siya. Okay, namas pika siya si Presidente Marzamolo Maygala sa Kusimba, mga Exxon, diya sa Kogon Market. Presidente Louie Marzalo, Marzamolo, may nga buntag ni mo. Presidente, sano?
1: May muntag ka ni mo, Marzamolo, sa kanilang siyang programa sa Magnum in Action.
3: Oh, nakas buhol ka ron, sano?
1: Na Magnum Jewel, pero gapon, napukod sa Cagayan, kaya nakatod gini sa mong petisyon later ito sa itong halangdong yun. Patabang, may matabangan, may niyabahin ni Anang mo bayan sa BOT 34 ang tumong kuno ni Ana ipaprivatize ang Kugon Market o Gaffer Puerto Market.
3: Okay, so kanang istorya nga lugar de ordinansa kaning giingon nga iprivatize ang merkado sa Kugon, asa gid mo nakakuha o nakabati ana kay gipangutana na ato ang tanan, wala man kuno ikaduha, may buwas na ato nga na discussion kay og i-discuss mo kuno niya mo seryoso kaning asong city council nga privatize na gubot kay gubot pas lukot ang atong merkado ni ana kay naibalo na ta nga sukat pa kang Uka Moreno kanito, gisupak na lang sa mga tao. So sigurado karon supakon nga, samot na karon nga, gisupak labi na, kay ang isikutanan karon privatization na. Asan nyo nakuha gina? Kay para nato, gikonsider pagyapon na ito nga marites kini siya o nga mga fake news na nang gawas karon panahon na kining Mr. President.
1: Unang-una, Magnum Jewel, ako isip di makupatid sa mga bagong teknolohiya karon labi na sa computer.
3: Oo.
1: Na unang sugod nito sa kahungihong o chismis.
3: Chismis.
1: Antod nga nasuta usa sa among mga kaubanan nga dunay kapas pag sa pinagis computer.
3: Oh.
1: Na daw sa akong gamiton kay uman ko personal nakabasa.
3: Okay, daw ra gyud kay wala man gyud siya. Oh.
1: Na daw sa website, ali ko mo no chismis pili ba kay na magud sa website.
3: Website.
1: Oh. Chismis website.
3: Basin siguro ka ng website. Basin ka nito para sa dugay ng panahon. Gibalik lang diha. Basin ina na ba?
1: Oh, pero sa mga website, di
3: Detailed. Official lugar siya nga nasa website. Official.
1: Dili na ko yung confirm official basta kayo kumalaas akong gugunitan karon nga.
3: Unsa nga website na? Unsa nga website? Asa nga website? Ha?
1: City Information website.
3: City Information?
1: Website. Detailed July 15 to 2026.
3: Okay, sulat na ito ha. Kanusa na? Katong July?
1: July 15, 2026. Yan itong maging simana.
3: Oh, July 15. Sa City Information, CIO. Ito yung pagkutanan ni Kang Kwan sa ilang nakodya nga si Jid Adisher kung kanin siya, sabi ni, legit ba na siya or I don't know kasi nagpabutangan na diha. Sige, para yun lang.
1: Ordinance number 1528. Sabi mong kaminsan kanya, 15285.
3: Sige, basta po itong 15285. That's series of 2026. Meaning karong tuig.
1: Mao pa niya akong giyuptan sa akong kwan, akong giunitan karon nga akong lista.
3: Unya.
1: Unya, di pasar kini nga maong ordinance ha, January 12 to 2026, na atong iaging iniro karong trigalang Magnum Jewel.
3: January?
1: 12.
3: January 12?
1: 2026.
3: 2026. Okay, so karong tuwiga gapon.
1: Ang itin niya ni, declaring the general renovation for redevelopment of Puerto and Kugon Market under a belt operate transfer scheme.
3: Mm-hmm. Okay.
1: Kaya nining patuwa man ng Magdumpuril.
3: Oh.
1: Bisan po sa among kinabuhi, isip mga leader, kaniya ito pa nga pamunuan, pagkaroon na kasatahan ako na yun mong presidente, wala kami sukar kadungog nga kinin, ipaybalo kami o naunay later nga ipadala ka na mo, aron makating ni ini kaysa mong pagsabot, kani nga unta nga pagpadagan una agi kini metabo doon na public consultation pay balo kami nga mao kini ilang mga plano sa gobyerno kay di man gid makalikayan nga apektado ni kami magid kami man agi pahinungdan ni maong plano kani maong kani programa or paghimo nila kani BOT o pagparbitay sa Pugon public market.
3: Kana siya nga ordinansa sa duga na mga diha lugar sa imong na ka, lugar January pa makana kuno ang ordinansa. Na pa nagpaibalo ninyo ana nga taga Sibda baka nga mao na ang nay ordinansa party ana nga mo ni ang plano nila or wala?
1: Wala gud sukan Magnum Jewel
3: bisan wala pag, okay, nga, oy way mga pulos, mga mayukmok, ana mga way mga pulos nga tao sa merkado. Ana niya mo na yo, hari may karon ha kay kami nagdumala sa Dakbayan. So niya ordinansa. Wala maging una na? Wala yung nag-istorya

0: mamahindahay o mga pobreng negosyante sa merkado nga din, paghatag ni ini nga pabor pinagis pagdonar sa Chavez family, kung di ko malimot sa gisgutan nga ang principal kuha na owner ni kaning Angel Chavez.
1: Oho.
0: Amoy tagiya gini mong yutang nga gidonar sa gobyerno. Nagihingon man niya. Apil sa pagdonar ang pulo nga ihatag kini ay amo kini idonar nga kini himuon o sa public market dili private market.
1: Mhm.
0: Ihatag sa katawang pinakaubos, pinakapobre nga amoy magkapanginabuhi kay pinagi sa mong programa. Mabot ini mga bisita nga mga prahay sa Palanlitan, Surigao, Butuan. Kay dako magigluna sa atong area sa Cagayan de Oro, apil ang mukinon, kasikbit atong lugar din nga. Di nga din ang kani si Presidente Irap sa akong hinduman, himo niyang food basket ang binanaw. So, asa naman kung may tabo ka ni business ni Oro ay privatization, mahal gyud ang Panalipon. Kisa pa may uwan din mga dayuan nga mangumpra. Nga usa sa kung nanunggan gani ani, ihurot kuno ang unawan paning puerto ug ugon pag-privatize. Tumani ini, isunod na ang Carmen uban pa mga merkado sa atong gobyerno lokal.
1: Okay, so pwede mong tanan kuno mo kisa gistura gid ana. Gikan nas baba sa mga official sa atong syudad o mga chismes sa palibot na?
0: Mao kini magdumjuwil
1: nga. Anang gawas?
0: Buuyon ko sa mga istorya nga nagpabilin pag kini nga hungihong o chismis.
1: Kay kagahapon adlaw hanay nabi nato sa atong itawagan ang sekretary mismo sa City Council kay na may panahon nga di nato mamonitor ang ilang kaliuka pero wala man ko na bisag usa ka panahon nga nagisgot sila nga i-privatize ang merkado sa Kugon. Nana ilang gisgutan diya sa committee sa kining committee sa economic enterprises nga lugar nagdiskus sila, nagdraft sila, nagimo sila og katubang katong papel dito ang terms and conditions sa lease contract. Pero parte sa privatization, wala. Pero siguro basig mo ng lease contract gusto ingon lagi lang, basig mo na ni ang lease contract na ilang gihimo para ipapirma mong tanan aron nga magmakapirma mo at isa na may condition diyan nga o gamitin sa gobyerno kining propiedad sa gobyerno iyas katawhan nga lugar merkado. So wala mo mahimo. Namirma na ba mo? Namirma na ba mo? Kay although ang lease contract kamulo pang trabaho kay do na may kanang tutong lease contract nga wa masabtis mga vendors dia panahon ni Oka pero mo tumo saler nay bag-o nga aton sabdan nga mura gihimo para sa inyo siguro ni mura ba na ang istorya wa may ingon nga do dinansa nga gihimo ani kay wa may naisgutan kuno dia so mutoy ko nga wala siguro kay wala man kay alam na mamakaklugan ang sekretaryo lugar nga siya may mas naibalo dia unsay mga ipalabang dia nga balaod dia sa City Council. Oh, Mr. President.
0: Yeah. Yatong mga miaging katuigan sa dili ba ko Presidente Magnum Joel, yabot na namo, panahon sa ni Mir, ang anan na ito, si Mir Moreno. Netong panahon na, mianigin si personal ang Mayor, abogado beto si Mir Moreno.
1: Diyas sa Merkado. Diyas sa Merkado.
0: Abuan ni kagawad na kaya.
1: Oo. Kaya kanang mga hungiyong o plano, mao na ang plano kanadto sa tunasabdan niadtong daang administrasyon pero wa mo saler kay wala og isupak man sa mga vendors sa merkado. Mao ba na?
0: Tinulkan kay katong panahon na 90 ra gyud ka stakeholder ang nagapirma kay
1: apila na stakeholder sa merkado. Tanan.
0: Sa akong personal sa imong magnumduwel ang figure niya na
1: sige, estimate na lang.
0: Estimate mga 3,000.
1: 3,000. Ang namirma
0: 90 ra kabok.
1: Ano binta so nawala ang 2,900.
0: Anak ko balik kay ngano so wala pa to nila ana ay ni Mayor Moreno ni kagawad na kaya aduna na may apil sa tumang kaisyon ng mga Muslim
1: aha
0: tradisyon na mapresidente nila nagahimo gani og petition po datong
1: kuan ato kay na kay Mr. President para maklaruhan gani tanan no kay nasabda na to murag 27 kini ka mga president section president ang nagpirma although uban makapirma kay dali man eh. Pero 27 ka mga section president ang nagsupak ani wala bisan usangan ni Oyon ani nga mga plano karon. So ato ang kabalakan kay dong ganato bahala ko nung buhigda sa lastong asdalan mag-away pag pinataya ani pinataya bahala mag kinaon sa di ko sila musugot. So nabalaka ta nga og ipugos siya og namang kay plano kisa na nagplano diha adili mayo kay makadaot sa dagwa sa tong dakbayan kay musupak man ang tanan kadto lang kay naman siya pikas niya si Mr. Jan Acto pagtigbababas tong mayor. Mangutan na tanya kung nabay usa kay gayon nga naisgutan nila ni nga lugar i-privatize kay although sa City Council wa may

0: Ordinansa, Nanoy, pag-draft nila, pero mo lang ginawa, pag-ani maka-take off sila, nakita na ang pagsupak sa katawhan. Na kahit tanaw ko, mag-ubot man eh. O ipugos ko sa ugnay mga takis na mga tao nga interesado nga ilang ipalugar ka ng istorya nga privatize, gubot kay karon pag-ani nga marites pag-ani na ng gawas, nag-petition na mo, how much more kung tinuod na yun eh. Mawala itong kabalakan, o matinuod ni samot. Ninabi na itong sabi, so nabi, o ipugos na na, ikaw nga nabi, o matinuod na, kaya ako, sa akong pag, ako, nangutana, ganangutana diya, sa ako nga presidente, kung nga ako, wagi ko, disa ko na mag-iskutog ayo, kay Marites, lagi, wa may wa, gawas, o gikas ba, ni kagawad ka banla, si kagawad na alamlim, sa atong mayor nga mo nang may tabo, wala man, tayo mga iskutanan diya, pero dili, yun, ingon siya konkreto nga gisgutan, o seryoso nga gisgutan nga i-privatize. Luwa pa gani ang mag-istorya, chismis pa gani, nag-petition. So meaning, seryoso ang mga vendors nga magkinaunsang kalibutan, ilagay supako ni.
1: Sino ang kailangan mag-usumil? Ako na ikupirma rin mo karon nga ang mga katawan kinabalaka agad karon.
0: At maloko, anak, kay isa pag-presidente ka, daghang mga panawag sa ato din eh. Na mangutana kay kita, mas dali man ang atong access o baka pangutana po ta sa City Hall. Pugos na ning iskutanan sa privatization nga kagubdan pagayog, di na makatulog, halos nisaka na mga dugo ang mga tiguang da mga vendors tungod sa istorya. Kung dili dapat mag-istorya at pagawa sana, kay maka-epekto man isa, panginabuhi po diya, unya, siyempre ka naguban, di katulog, kay karaan kay sila diya, unya, takulahaw lamang, doon ay mga ga-interes nga ipaprivatize, kay mingag privatization man god, usala ka tao ang muang kunana, siya rin mo abangan ang merkado, iya rin paabangan, negosyo ba? Negosyo ka lang. Sus, ay nagaita kay karaan na ita. Kining uban, bago pas politika, karaan ang upas politika, pero di nita mailad ang politika kay baloko unsay pangwarta sa politiko. Oh, so din na ito istorya kay, di ba? Niya mas pika sinya karon si Mr. John Acto, biyang atong tigwamba sa itong mayor. Sir John, may ngod to ni mo?
2: May ngod to Magnum Joel o si Mr. President Louie, no? Sa tanan, tigpaminaw sa Magdom Radio karunto na may ngunto ko
0: natong tala. Kagahapong adlawa, Sir John, no, na petition sa mga section presidents sa Kugon Market, Public Market, address sa itong mayor, ilan ang nakurat ko nga nagpetition sila tungod lang aning chismis nga nang gawas karon. Now, sa pag-chismis niya nga imunibawan niya sa atong buhatan sa mayor, kalabot ini kay murag nangataranta, nangahadlok o nataranta ang mga vendors sa itong merkado. Kugon, apil gani ang Carmen, nagpadayag na sila nga supako nila agnagan ni siya. Ikaw basta kay ako di kay ko montira ana kay wagi ko kabalo. Ang ako nang bawan chismis ra gid. I don't know dia Sir Jano, sabay unsa di nga istorya na bay lugar mga plano or I don't know kung sabay nitabo na bay mga istorya isukutanan dia ani ilabina kining ingon ta pag privatize atong merkado sa Kugon, Sir Jan.
2: Magdum Joel no, palang klaruhon no, ang kaning kabalaka sa atong mga vendors labi na dia sa sulod sa merkado sa Kugon ug sa Carmen. At ito pa ng niyaging simana, daghan ang gawa.
0: Tinood, last week.
2: Message, no, nga, nana daw insik nga ipapahawa na daw
0: agoy
2: sa tanan. Nana daw ordinansa, no, atong klarohon nga, walay ordinansa pa, nga gihimo, nga papawaon sila, nga iagi ko, no, sa BOT scheme. Kaya ganang BOT, build, operate, or transfer, man na. Naman na, existing naman na ang merkado. So, sa pa may i-build, no?
0: Correct, oo.
2: Nga, kuan din Magdum Joel, no, tanan ordinansa, ang mo-implement ana if ever man no, ma-approve sa konseyo sa Dakbayan is ang ato mang mayor.
0: Correct. Final gina.
2: Ilang tao po na sa itong mayor nga advantageous if ever man gani gudo na interesado sa mao nga kontrata kanang advantageous na both parties to sa atong gobyerno o sa katawhan kay ang nagrepresent sa atong katawhan ato mang gobyerno Magnum Joel.
0: So
2: kinanglan no gani ang programa sa atong mayor klaro man kayo nga ipado lang gobyerno sa tao na og ingon ana nga mapihig ang katawhan dili na na programa sa atong mayor no chismis ra na Magdum Joel kay lagi no kay natingala ta na daw ipapahawa na daw sila magready na daw so ato pong pagpasabot sa atong mga katawhan labi na sa mga vendors nga wala pa existing ordinance nga magpapahawa kanila kay do na daw langyaw nga insik daw nga mosulod so grabe nga fake news yun ka na, Magdum Joel, no? Kay tinood og dunay interest. Kitaghan kayo ga interest yun, no? Sa tinood
0: interest lang, gailog pa.
2: Daghan mag-interest yun kay negosyo ba ni, no? O niya, basta makaayo sa welfare sa tanan, no? Sa mga mamalitay, sa mga maligyaay nga. Kanang kontrata, if ever mangani na, Magdum Joel, kaya hindi bitaw pinatago nga makurat na lang ang tao ngayon ani ding nahitabo kanina no dili masagot si mayor ana if ever mangani nga dunay mag-interest no nga mosulod no sa maong agreement no kaning pag-privatize no murag so far wala man nadungog pa gid diri sa opisina sa mayor nga dunay paghimuon nga privatization sa wow, ngani ngalan gigawas no insik ramay nakabutang atong nadawat nga mga chismis no
0: nalagi kunoy ko nanay kunog interesado nga murag nasa ara na nga ikaw ay kabalaka ikaw sila na sa taga merkado sa istorya sa partiana
2: paghimo sa kuan magnumjuel kaning agreement no kaning contract is magin na ordinansa public hearing no
0: dako kay proseso ana.
2: O taas man ang proseso og dili sayod gyud ta magnom Joel nga basta ikapihig sa katawan sigurado gyud na dili gyud mo sugot si mayor.
0: Kay sa dunay panahon na istorya to ang mayor no nga party lagi ana nya lipay siya kay una sa una nga lugar sa wapas sa Mulingkod problema gyud ang collection diha kay di man makasabot ang mga vendors nga naunsa man ning dako man pagay ni akong kuan nga moron tele akong pero noon nya og mangutana po kadya sa una magreklamo ka, ignong ka nga, reklamo-reklamo ka, dugana pa nun namo ni nana ba? So, dili sila, kabalog asa sila mo doon. Now, pag-abot sa atong mayor, number one nga, atong kuwan sa mayor, kining problema mo, gini siya diya, niya, so may kuwari mo. So, ang good news diya, nagipulihan doon, nagipulihan niya nga lugar diya, niya, ang iyang lugar collection, paglingkod ni Mayor Clarex, so, ni-increase siya, meaning ni guwapo na gini siya, although dili, perfecto nga, ang tala ng kabayan, pero napipila nga, uban muragahi pag-apon, pero, at least ang tanan ni tultol lagi sa insaktong pagbayad. Kaya doon naman yung siya nga, sige, kanayin nyo mga bayano noon, tagayala nagtag 1,000 sa kalibo o sa 500, basta mudagan lang. Kaya siguro ninyo makabayad mo sa business permit o niya sa inyong rental kanadlaw sa usa ka tuig. Sumoto nga, gwapo kayong dagan. Ipasigar po mga ito nga, gwapo ang dagan. Nakurat lagi sila nga, mis nga may na mudagan sa pagbayad, privatization naman ilan na dunggan. So, ikaw nga, ambot ka basta kay ang atong mayor, mingon siya, kaya na istorya mo ito personal nga, kanang lugar party diya, dili lugar kasi interesado nga, kanang makita kay inigusok kay pagayon niya, lisod-suro ng mga tao diya, ang ya enough na basta mo bayad lang para makalihok po ang CED kay ang ila diya, ang inakita diya, magtuyok-tuyok lamang kung sa ila. So muna niya ang ipangayo, pero party ana, murag, ay, ano, wa man ko ka bati nga naisgutan niya na, kining party niya na, kining Sir John, Aktob.
2: Yes, tinuod ko na Magdum Joel nga naang paningkamot sa itong dakbayan nga mo-increase ang mga ang revenue sa mga merkado, magpatunay ang kalimpyo, no, ang prison order kay isa maguna sa gilantaw Magdum Joel kay makita na to Magdum Joel dako kay pod kaayo kalainan ang privatization o private ang magdumala og atong pampubliko, no. Pero gilantaw lagi na, no, kinahanglan balanse ang paglantaw sa itong mayor, no, kinahanglan advantageous sa both sides, no, nga dili mapihig ang bisan kinsa nga vendor, no, kay tinuod na daghan kay interest, no, daghan kay interest
0: daghan kayo,
2: no? Tanang merkado wala gina nga tanahon sa, no, paminawon ang katawhan, paminawon og ang sa naas na kontrata og makiangayon ba, no, sa atong gobyerno, makiangayon ba sa tao. Pero so far karon magnoon, Joel, no,
0: wala gid siya. Kaya nga to mga dani Sir John, gusto nato iparelax sa mga tao kay tao ng mga kana mga tiguang town diha nga mga mamaligya ay gakabalaka sila nya sila katulog labig panghibalaron no, nya pangatakion sa sige gunahuna anang privatization. So murag mabaso la to anang kisan nang nagpagawas anang isura panginabuhi man gud ni panginabuhi nila ni nga lugar dugay na kay nga panahon nga naa sila diha unya patakulahaw lamang nang gawas yang istorya nga dili lugar sila wala sila malipay. Now kadto na kay pangunta na to kang kang sano, no, kay ingon pag atong yung nga basic magpa-increase ang atong city government ina lugar. Siya, wala problema, mag-increase sila sa Bayronon kay sugot miya na kaysa i-privatize. So, meaning, okay sila nga, increasean sila sa gamay lang lugar, okay na sila. Now, Mr. President, Louie, napapakaya?
1: Magdunsuin, subay balik ngayon doon, magtusap kang Sir John Aktob.
0: Sige, istura sa mo ni Sir John. Istura na mo, come on, istura sa mo.
1: Sir John, may ingon to ni mo, Sir John.
2: Amayong udto, Mr. President Louie, no? Amayong udto ka na itong tanan.
1: Salamat kayo mo sa iyong kining pranak ko. Mabungahon kayong pulong karoon ngayon mong gabihan sa publiko. Kaya naminaw man ang katawan sa Merkado sa Kugon.
0: Naminaw, tanan, bibo kay Merkado. Usara ka radyong ipamina ka roon, magnum ra.
1: Kaya pagkwento siya dyan, ato lang na isa sa ibutang itong chismis. Pero bisan sa inyong mong chismis, kaya bukat magkaya nga pulong nga nabuhian dyan sa chismis, ang akong mga kaigsuunan, ako silang gisuriyan, okay, huwag na amang galing niyo, galing madunay plano nga kanang improvement sa merkado, andam mata. Nga, nga nilang, gobyerno nga po yung magdumala, pero bato ito nga, pa-increase na kamay para sa pag-improve sa management o sa improvement sa merkado, pero di, tas private. Okay sila, Sir Dan. Okay sila, yun sila. Welcome mga Mr. President.
0: Okay lang sila. Pero Mr. President, Mr. President, mga tanang ko ni mo, kanangin yung bayro nun karon diya sa, kahit ang Amerikanos ko kung 21 years naman, kanangin yung bayro nun karon sa rental sa stall, muna ang inyong Bernon sukat sa sugod ang Mercados Kogon o nana-increase na nito po?
1: Ang una-una magdumsuyo sa ako lang yung duman kay kalos sa Diyos, 1998 pa magkodin niya.
0: Adi, ayaw na, katurang kuhan, katong na ipagsugod ba? Katong ibago ba ang Mercado ba? Kanang bago ng Mercado, 21 years ago.
1: Ilawas ako sa pagkabago ng Mercado, 21 years ago.
0: Wala pa, wala increase.
1: Unang-una, taas yun, taas. Sa mga. Taas man to.
0: Yeah, di ba ubo? Giyob sa ni Mayor Imano, di ba? Saka na ito, taas siya.
1: Ito panahon na, pinag-iusap ka ni mo na ngayon may napo ka sa lain station niya ito, yung minimum, matabangan minimum, higyan sa mong 48, na himong 35.
0: Oh, so gi-reducean sa itong, sa kong nasabta, mo reducean niya kay Nana Mayunitap, diha ka ng 858 lugar, bumantong gidako gamay kay aron nga makabayad sa utang. Pero pag-abot ka ng 858, tako na may ilang pwesto niya na may saktong makuha nila nga abang. So muna nga, giridyos po na yun ang inyong abangon. So sukat na ito, wala nagibalik.
1: Wala nagibalik kay kanyang uman na ito, murag kampante ng pudang siyudad nga mag...
0: Makita.
1: Kaya po na pinagis mong income, magkampan na na ang kanyang lanon sa pagdumala pa sa management.
0: Oho. Kaya kanya ito sa ito nasabtan, na Mr. John Actob, no? Panahon ni Oka Moreno, mamat itong panahon nga murag kabulabog ang merkado. Grabe to amot ang kalisod sa mga tao ang kanayad to amot yung sa tunila na di sila kasabot nga dagko kayong bayro nun. Pag-abot sa ni Mayor Clarence, murag ni kalma na sa baling, ibalik sa normal ang sitwasyon. Muna nga itong sabtang kay mga panganunit na kabalo diha nga naman tapirin kay pamainit lagi niya. So, muna may bawaan to ang istorya sa mga tao. Now, ang inyo lugar, Mr. President, lugar nini, kay naisigutan magun nga, huwag ang syudad, mga ayog increase lugar, sumusugot mo nga increasean gamay ang inyong rental niya.
1: Sa mo alam mo nung Zuela, taga ako namang silang isurya na sila mismo kani, may ubang mga officers, ako officers ako, mismo tama na nga, di lang ito ng privatization, pero yun sila revenue, pwede naman tali nga ipatas kamay, ang mag-manage, gobyerno lang yapon, dili private.
0: Aha.
1: Kaya nga no, normal managyod nga, siyempre, nadudo na may pagtaas sa mga presyo sa ng panlito niya, maintenance merkado, huwag na may angay, pagka buhaton ng proyekto sa gobyerno, masabot mo tang bindor, tungod kayo niya, mantan nga nabuhi sa gobyerno nga pamalakad nga, doon na po ipangilang na nilang kitang bindor, musunod sa kabayan nga, okay lang gihapon kay gobyerno man, gani, o sa iman doon lang maglumunsuin, mamintal me. Kalimpyo, o iskutang kalimpyo, tinood man, di man gilid ang depresyon nga, makita sa supervisoring team nga, oy, makakon man sila dili man din ana te nga maestro na to kay gobyerno ng merkado mo di man ang kaugaw ihampak la sa bindo do may mga customers sab nga apoy mga disiplina dili gid 100% nga sama sa mga nga sinaw kay merkado pero kami karon ako lang ding dan magiusa ta mangita tag pamaagi magtabang si gobyerno labi na sa pagdumala ni Haladong Mayor Calix Oy nga ato mo tabangan si Mayor nga ang tanang mga bisitar rin, makadayag sa pag-gobyerno sa pagdumala ni Mayor Calix Oy nga, garbuso kita kay daghan ng award si Mayor nga dawat kay sa nasyonal tungo si pagdumala nga plasta de transparencia o kini dili magbungaon ug wa kita okay sila magdungjuel ayaw lagi tawo ng privatization di gyud niya na dako gyud kanang problema na mo kay mo ni hitabo sa gura
0: agora
1: pao ni tabo dili ta mga laki si proponent ya ko ni tabo sa gura unang una ayaw mo kabalaka magkabalik mo kay kamo ang
0: Una man yung nakalayas.
1: Una din nakalayas kayo. 6 months, 7 months, 1 year.
0: Mahal kayo.
1: Di makaya. Paspas kayo sa rental.
0: Oh, sige, so man, so at least, no, Mr. John Actob, no, sumayin mo nga minsay, sir, so kay aron nga buhas magkwansa, no, medyo mukalma ang ato mga tagay. Namina rin sa karon, ha, Sir John, namina karon, ha, Antibok Mercados Kogon, Usaray Radio, ipamina karon, Magnum Radio, kusog kayo. So unsa may imo nga mensahe para sa ila ani kay klaro naman ato nga supak sila na kung magkinaon sa ato na sabtan, murag di kayo sila musurinder. Bahalang magkinaon sa kanoang kalibutan. Supako nila ka ng kontinuod man gani. Although, ang taming kontinuod kahit wa may kisigutan diha. Anang gawas na nun ang istorya nga na ako na plano nga private decision. Pero kaya nga mo may ordinansa na. Wala pa man niya. Dili sa'yo ng proseso. Taas pa kayo. Kung sa may mensahe ni mo, Sir John, party ani, in behalf lugar sa opisina sa itong mayor sa itong dakbayan.
2: Magdum Joel, no? Sa in behalf ni Mayor Clarex Uy, Magdum Joel, no? Sa itong mga vendors diya sa itong merkado, sa Hugon, sa merkado, sa Carmen. Sa karong panahon na, no? Atong paghupay sa ilang kabalakang kay ang ilang manggod nga ugma, pagmata nila, wala na sila din na sa Hugon, no? Kaya nanagin ang ordinansa. Gani, katong nabasa, nadunggang na ko si President Louie nga na daw gipaus sa atong social media sa Facebook, no, sa atong city information na ito nang ipangimakak. Kaya nangutahan na kita sa ato ang assistant.
0: CIO, CIO.
2: Nangutahan na ito CIO. Wala man sila nagpagawas.
0: Wala di ay, wala.
2: Wala, no. Ito nang ikuan nga, wala man sila nagpagawas. No, na, isa siguro na, basin, daghan manggod mga troll pages ron.
0: Kini sa kwan, muna ilang gibasihan mo ito ng Atalanta. Daan, pag ikaw nga kini fake news, gini siya kay nang bisag ordinansa nang asayop niya nag-trace na to wala man, so fake news ang nanggawas karon kalabot ini
2: no aron pod nga di na sila mabalaka kay sigurado kita Magdum Joel nga maminaw gid ni si Mayor Clarex Labinas na
0: ay,
2: mga
0: sigurado na
2: mamaligya ay na to no nga nakinhanglan in taon nga mabuhi ug magpakabuhi des merkado unta nga adi pod kana bitang sakyan lang pod sa pipila nga
0: bitaw no
2: himuan ng fake news troll account aron lang yon nga
0: kaya bitaw mo kun ani pag nay troll account so nya lugar kani karon suko naman ng mga vendors gisabay pasulo na ni city kay city man ang troll accounts man sa city ang CIO di ang sila nga CIO ni so city all gini na fake news din na mato pa rin general sir wala ipagawa sila
2: wala na no, wala lagi pagawas wala lagi so nga posting so atong pagkuano atong baliko no sa katauhan sa merkado sa Hugon o sa uban merkado nga wala pa ning ordinansa o wala pa implementar nga privatization sa atong mga kamerkaduhan do tagan tinuod na nay mga plano aron pag-improve sa merkado pero moagi sa insakto nga proseso ang tanan Magdum Joel.
0: Aha. Okay, so si Sir John Actob, sir, salamat kini mo sa atis sa imong istorya karon. Sigurado ta nga makatulog na ning atong mga kaigsunan kalabot ining istorya sa private decision. Salamat kini mo, sir.
2: Salamat, Magnum Joel. Salamat, usap, no, ni President Louie sa Tanantik Paminaw sa Magnum Radio.
0: Uh-huh. Okay, so, Sano? Kajut lang kayo, Sano? Laba ka na, Sano?
1: Oo, napo ko, Magnum. Namina ko ni Sir Jan. Magnum Joel, pwede pa makapabot ko sa salamat ni Sir Jan.
0: Sige, papabot, sige.
1: Sir Jan, may uto balik, subli ni mo, Sir Jan.
0: Sige, doon, wala. Ako nang gibuyan, pero namina to karon.
1: Salamat kayo nito. Ang ni Ugnasi Monitoring karon, nakadugmang tali siya. Salamat sa atong spokesperson.
0: Naklaro na, ang CIO, dili tinod. Wala ilang ipagawas ane. So, meaning fake news lagi. So, ang CIO, so wala mami nagpagawas ane. Ha?
1: O, makasalamat ko ni Sir John Actob nga iyan, gikupirman karon kay ang kabalaka sa akong magsiunan karon nga kauban ng mga officers o mga vendors sa merkado, magkindi yung mahupay na gini gamay. Gamay na siya, kaya tungbot-sabot nga gamay, kay di man yun nga totally good nga tanan na may uban ron nga topos sila mga balay waka paminaw. So ang naminaw sa merkado karon 100% malipay na sila.
0: Alipay na makatulog na.
1: Nangyay ko sila kung kumakabanan nga mura manig atong atasabtong karon nga fake news pa. Pagpakalmahon unta akong co-officers karon nga naminaw pagpakalmahon kay ako nagtuo nga murag wala pa'y kasayuran ang mayor nini kay ako po Magnum Joel, doon ako personal ng relasyon ni mayor. Hila na kasulti, anong kailangan ni mayor? Ako lang, pagtanaw nini, si mayor wala pa'y kasayuran nini ng mga plano, o kinsa may nagplano, o fake news kini, pandaot lang sa atong mayor. Mga ikupasaylo, kung fake news magandang ato sa atong langdong mayor, hindi pa sa'yo nga murag nga na nga, murag na misa labot-sabot, amo lang yung dibuhat kung siya ang nung baton, sumasok mo na nanungan kay nakasalalay man kapakanan o kagmaon sa among panginabuhi sa merkado.
0: Kasi lang kayo sa noha, kay si Magnum Gino na, kay may ato mga ipadalikitan ang buwatan sa SIBDA, may nang nakas, ano, mabati ni mo, kaya naman kasbol, yung mga kapatid radyo niya, so cellphone lang sa kamaminaw. Magnum Gino, sabay, tumag sa SIBDA, although ang atong buwatan sa mayor, ang final ane, ang mayor maging sa buwatan sa mayor. Kanang na sa SIBDA, mga bata-bata, ranas mayor. So pangayon sa mayor nga sintati ka diya, wala kay mahimo. Automatic, litikon ka sa mayor diya, wala ka kay ang final gidaan eh, ang buwatan sa mayor. Although, gi-confirm o gidinay sa city mayor's office nga wala igiskutal, wala rin sa wala tanan. Haron nga at least murilak sa itong makaiksunang mamaligyay. So, Magnum Genus, ito bag nila diya sa Sibda.
3: Klaro karon na sa Sabda Magduma Joel da dili matutpak kini nila makonfirmar tungod kay wala matutpak ni agi kanila nga confirmation nga i-redevelop na ang isgutan pod nga merkado diri sa Cogon Public Market o gatungod pod ini wala matutpak ka matuoran pa kini Magduma Joel kay lagi ikan matutpak nga kagawa da kabanlas dapat gid ang isgutan pod lugar nga kamanduhan kung pananglitan nga moagi kang Sabda kay ubos man pod sa nga chair po mismo no ni Kagawad at Kabanlas ang nisgutan po nga merkado. Pero sa pagkakaroon magdumjawa, wala matutpas rin dawatan. Bisan kaning mga petition po magdumajawa no o kalin na nasa rin nadunggan ini pero social media o wala matutpa nila kini. Kanto o kinilugar nga aksyon tungod kaya mga dugdug pa man po magdumjawa. Wala man po ingon nga mando yun nga kini. I-redevelop na ang nisgutan po nga merkado. Galing no, natubang na to mismo si attorney Ragas, kay naaman po siya karon no, sa ilang opisina. Lugar sa Sabda, o gihapon ni Claro nga doon na matutpay ang meeting na ilang ipagayan karong Biyernes. Aron usab nga kini, mahatagan gid og katinawa ng hangyo po taong pwede ba na by reporter po magdumadjowa, maka-appel. Apan, giingon po dila no, nga internal lang sa daw magdumadjowa niya. Possible nga next week, pwede na no, nga doon na interview kay mga yuk po siya o kago signal. Pod kang City Mayor Rado Carex o ikalabot po ni pong isgutan po nga isgutanan. Una na no, ilan na giklaro, lipay dahon ng mga pipila po ka mga vendor dito yung Magnum Joel. O kailangan mo sa dito sa Cogon karon.
0: Puso kayo Magnum diya ha?
3: Dinatawag monitor. Dinatawag monitor.
0: Tana Mercado may gala. Grabe, Magnum Radio Usaray, radio nila niya. Magnum
3: Radio
0: Usaray.
3: Dito, vegetable area, Magnum Joel. Oh, kusog kayo.
0: Kusog lagi kayo.
3: Kaya kayo, feedback na lang galit ang Magnum Joel. Dagan-dagan tao ng reporter, Magnum Joel. Mangita lagi yung ganang suok bitaw nga. Dili kayo na tumadunggan ng feedback.
0: Oo.
3: Pero so far, kayo Magnum Joel na naminaw magin sila. So, ato nga klaruan Magnum Joel.
0: Kaya ito dyan muna itong final nga wala man. So, kalma na mo dia. Tulog na mo dia. Di ba? Ano na siya?
3: Patuloy ang ligaya. Kaya po Magnum Joel na okay.
0: Makapaginapuhin. So, na po dia nga na-confirm po. Gikan dia nga wala po'y discussion ana diha. Di ba?
3: Yes, Magnum Joel. So, wala'y mga papel nga doon ay confirmation nga i-redevelop na ang nisgutan po ng merkado.
0: Oo, sige. Sino,
3: gikan usab sa Sabda. Gikan din sa Cogon Public Market para sa Magnum in Action. Kini si Magnum Harit with the Board, Jane Luna. Sabi tao, serbisyo magbrayo.
0: So, sano? So, naklaro sano? Dito, agapon, meeting sa mo dia, karong business ko, no? Unya, wala agapon, wala yung mga istorya dia sa ilang buwatan. Sano?
1: Salamat kayo magnumduel. Sa pagkatingin ulang, taas-taas pagkita akong nagawin po lima siyuta na mo rin sa buwan mga emergency ko uli.
0: Oo.
1: Taas-taas pagkita ako pag uli din, pero hindi ko sa mga ulang, muli ikaw business para na yung problema o na yung mga isyo.
0: Oo. Yutaan demo sa no, yutaan demo kay niana ba kay yuta man yung isgutan niya. Grabe no. Sige. Amo ba? Ah, sige so. Kita na lang tani sa no, basta kay mo na to siya. Mo na to at least so may minsay nimo sa mga tanan nga mga miyembro ninyo sa kwan sa Mercados Cogon na vendors, 3,000 ka mga vendors.
1: Salamat kay Mang Lumzuel og ako lang pong pag lalimot ko kaniya pong isgutan ni bayan ni sa mo ang bayan sa kong prinsipyo isip presidente. Katong inyong una-una nga, basin ko no, ang presidente, mabayra na ng insek, kayo naroon muhilo, mumapadayon. Bilay na sa kumaitabo.
0: Oh.
1: Kaya pwede no lang, ang mentor na ko, ang tao na magpapositiyon ako diya, usagod nga tao nga doon na prinsipyo nga supak sa usag pagyatak sa tawhanong katungod. Mm. Una nga ako, si presidente, ako sultin niyo karon kung mag-adto magkita sa opisina si Mayor, kaya buloko nga, doon ay gaan nga kasing-kasing si Mayor para sa itong nga pobre. Eh mao ko na yung ipahinungo ni Mayor siyang pagkakalagad siyang pagka-Mayor. Nakailan ko ni Mayor siyang pagkatao, siyempre na nakailami. Muna nga, karong Biyernes, hangin ko nila nga, muban ko sila karong Biyernes hapon, magtumay sa opisina sa Mayor Magnum Duel. O nga unta, hugupan nila kini, uban sa mga lideres, nga unta, magkauban mi karong Biyernes po sa hapon, kay maugin niya akong ulion o tuyo para personal na mahinabi si Mayor, o si Mayor sa mo'y makapahupay sa mong gibati nga kabalapa karong panahon.
0: Aha. Sige, sano. So, kita-kita lang ta, no? Kanayin yuta. Bahin nila ta sa kining yutas kuko niya kung nanay halin niya sa yuta. Kaya naman yutas kuko.
1: Magnumzuel, kung ano lang katong bali na ba o kalamay ba?
0: Kato. Sige, bahali na kalamay. Lamay kay may galag bahali na kalamay. Sige, dalete sa no, makatilabot ag kalamay sa buhol o bahali na sa no.
1: Apon Mang Dumil, salamat kayo sa paghatag ug kagatungod sa amo nga.
0: Mga nanay bahari na.
1: Merkados kugon sa ngalan sa Kusimba ug sa kabagaduan sa Kagandi Oro, maayong udto Magnum Radio ug sa imong programa, mabuhay ang Magnum Radio.
0: Okay.
4: Magnum.
0: Salamat din baat Bigala si Sano no, si Luis Marsamulo Bigala presidente sa Kusimba. Abti ko ni gamay-gamay lang Bigala pero tipok ni mga tao niya diyan no, kay mukwan magyud ni, mulihok pa ni, sukol pa ni bisag gamay mga igsoon. Kay liwat ko no siya ni Dagohoy mga igala.
4: Magnum.
0: Yahay ka bulano mga igala. Anyways, paraguan din sa ato. Tulaman nun ha. Sigutan taga po niya. Oras, alas 12, 2 na. Ito ka na ito sa Wados Quality Store ang nag-usarang tindahan nga namaligya sa mga original watches o original batteries din sa Kagandioro since 1936. May gala din may balita sa mga panglawas. Kanunay kabang hilantan, sipunon o gubuhon. Sinyalis ka na sa luyang immune system. Tumalog Mighty C, usaka alkaline vitamin C nga mupapaskog sa imong immune system. Batok sa flu, bronchitis, pneumonia o guban pa. Mighty C, your best body to fight infection. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available na usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libre nga consultation o senior citizens discount. Dua lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Domingo hangtod Biyernes, nemutang sa Market City, Agura, Lapasan, Kagendioro. Text o tawag lamang sa 0985-0132-118 o sa 0991-4504-163 o bisita sa ilang EV page Klinika de Alternativo CDO.
4: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
5: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
7: Upgrade your look with the latest fashion accessories from earrings, bags, and more. Visit Dilaw Shopping Center at Yakapin Street, Hogon, CDO. Dilaw Shopping Center. Dilaw Shopping Center. Shop now and stand out.
8: Life Extension, Vitamin D3.
9: Am I speaking with William Hill?
10: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking Life Extension and I had some exams done and doctored recently before I came here, said I was the healthiest person he ever saw this age. So Life Extension is the only one I trust. And
9: for you, what's the best brand of vitamin D3 in the Philippines today?
10: I have the D3 right here, Life Extension.
8: Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
11: Mga higala, kini ang Life Extension Clinic o Life Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines.
12: Malipayon nga adlaw kaninyong tanan. Welcome na sa Health and Wellness Program. Ngayon sa inyo, gikan sa Life Extension Medical Clinic o Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. The science of a healthier life.
8: Life Extension Vitamin D3.
13: Ako di ay si Regeta yun ha. Sa una, na ako'y cancer sa akong upper stomach. Na ako'y nabatian nga Life Extension Vitamin D3. Nag-try ko. So, karon na lami na kay akong paminaw. Niadokos ka ng doktor. Natinga siya kay, uy, talira kayo ang imo recovery. Pero wasa kay bao nga akong ginom, Life Extension Vitamin D3.
8: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
12: Mapanit sa mga butika. Para sa inyong mga bangutana, mag-text sa 0915-773-4855. Karong adlaw ang health condition nga atong isgutan kaning colorectal cancer o unsa na say role aning vitamin D3 saing aning kondisyon na. Unsa di ay ni colorectal cancer? Kining klase nga cancer makita sa colon o rectum. Gitawag sad ni siya colon cancer for short. Usahay ang mga abnormal growths nga gitawag og polyps mahimo na colon o rectum. Over time, ang ubang polyps posible sad nga mahug sa cancer. According sad sa usa ka post aning Department of Health o DOA, ang colon cancer, pang-unom sa overall ranking tungod aning pagkamatay sa usa ka tawo. Sa Journal of the National Institute nga gi-issue atong February 2019, ang usa sa mga medical studies nga gihimo aning Harvard T.H. Chan School of Public Health na ibawan sa pagtuon nga naay kusog nga bone health ug syempre affected by vitamin D levels, naaray 20% low risk sa pagdevelop aning colorectal cancer kung ikumpara ni siya sa study participants. Ang kaneng mga vitamin D deficient, naani sila 31% higher risk nga magka colorectal cancer 5 years later. Maong gi-recommend gyud ni namo sa inyo ha nga mag-take aning Life Extension Vitamin D3 supplement.
14: Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsa man ang naay mga sakit. Erlinda Caruana, Life Extension Vitamin D3.
15: Ako si Erlinda Caruana, 71. Perting sakita sa akong tutoy gyud, dili ko kaguwanta sa kasakit. Sugi iresetahan ko ni Dr. D Life Extension D3, 2 soft gel twice a day. Until this time, wala na'y sakit. So, happy ko aning Life Extension. Salamat kaayo.
14: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3.
12: Dinhi na ta sa sigurado na masaligan pa ang Life Extension Vitamin D3. Usa ka kalidad, potent o labing concentrated nga vitamin D3 o gahimo ni siya sa prestigious company sa Life Extension Foundation sa Florida, USA. Siguraduhon lang ang tanan nga soft gels nga mapalit sa pharmacy nga naitatak LE para sigurado original. Amping jud sa peke. Mga higala, dagan salamat sa inyong pagpamina o pagkuyog sa amuha. Ayaw jud ninyo kalimti ang Life Extension Vitamin D3. Gapakusog sa bone health o bas gapamubo ang risk sa pagdevelop aning colon cancer.
16: Life Extension Vitamin D3.
17: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Gipili na ko ang Life Extension Vitamin D3 kay kanisya 100% gikan jud sa United States. The Life Extension Foundation na naay solid track record and credibility since 1980. Kaya ang Life Extension Vitamin D3 is prescribed and endorsed by medical doctors here and abroad. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
16: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
14: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga naay approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos, scientifically advanced formulated nga naay linibo nga mga medical studies, rekomendado sa mga medical doctors. Dinhi na kamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 nga naay tatak LE, sigurado. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Voice and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CD and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
0: Carby Acevedo Optical, ang presyo dili mahal. Sila na baligyan yung kalidad ng mga eyeglasses ug ilang style sa mga frames. Carby Acevedo Optical na sa Everest Building, Jerboa Street at bang sa Aurora Macugon. At na po sila sa Salayag sa Principe Mart, Balingasang, Misamis Oriental.
18: Life moves fast, and so should your savings. At King Multipurpose Cooperative, we've got your back. Get dental, medical, and optical assistance to keep you feeling your best. Build your emergency savings for life's unexpected moments. Grow your personal savings for goals you're chasing now. And secure your future with retirement savings. Start early, stress less. Smart moves start with smart savings. King Multipurpose Cooperative, making life better.
19: Para sa matino nga dugo,
20: DTX 500.
19: Para sa healthy nga tayo,
20: DTX 500.
19: Ang DTX 500
20: ang may mataas nga antioxidant
19: nga amo naman
20: ang nagatilo sa imo atay.
19: Basta tilo nga tayo,
20: happy kanunay,
19: DTX 500.
20: Masaligan,
19: epektibo,
20: DTX 500.
21: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
22: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
23: DTX Coffee Mix.
24: Bukas na ang Merry Rose Carnival sa Lipkat Kai Center. Ang inyong hulat ng mga thrilling ride, Hurricane Coaster, Top Spin, Drop Tower, Wall of Death, and more. Data ang tibuok pamilya, barkada, uguyan nimo. Open daily, 5 p.m. to 1 a.m. Kita-kits!
1: Alang sa mga miyembro konsumante tag-iya sa Moresco One, dawata ang among kinasing-kasing nga pagpasalamat sa suporta nga inyong gitunol sa atong kooperatiba, pinaagi sa temprano ninyo nga pagbayad sa inyong mga power bills luyo sa hulga sa COVID-19. Apan alang ngadto sa mga member consumer owners nga napakyas pag-asikaso sa ilang mga obligasyon sulod sa taud-taud na nga higayon, kamo gidasig sa pag-ariglar niini sa labing madaling panahon tungod kay ipahamtang na nato ang pagpamutol human kamo maabisuhan. Among kaakuhan ang paghatag og kalidad nga serbisyo, apan dili namo mapadayon ang maong serbisyo kung kamo among mga miyembro konsumante dili mo suporta pinaagi sa temprano nga pagbayad sa atong mga obligasyon sa kuryente. Ang dakong pahat sa inyong gibayad mopaingon sa atong giangkatan sa kuryente, ug tungod kay pass-on kini, igo lamang magkolekta ang Moresco One ug magapod-apod sa sugang dagitab. Daghang salamat.
2: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
3: Magnum Noontime News. Tungan sa inyong pagpaniunto, among ipabati ang mga nagpagkang mga balita sa Udtong Tutok sama sa balitang lokal, national o international, business news, showbiz, sports o guban pa. Magnum Noontime News.
0: Alas sa 12:14, gala, kumusta maingod doon na karoon ang uluhan sa itong Magnum Noontime News. Oras paglublokal, fertility awareness sa lakip sa mga programang gingusgan sa Commission on Population Development 10 sa itong Magnum National. Opening statement ni House Prosecutor Leila Dilima, gipahunong ni Impeachment Presiding Judge Chis Cudero sa itong Magnum International, New Zealand. Nang imakaag sa legasyon sa Russia nga nag-recruit sa silag taong magkulikta og sensitibong impormasyon sa Moscow. Sa atong Magnum Beses ERC, bingong kinanglang desisyonan kung kinsa ang musalo sa wagtangong system loss charges. Sa atong Magnum Entertainment TV host Boy Abunda, gikasubo ang parang diskriminasyon sa LGBTQ community. Sa atong Magnum Sports, sa Veterans Forward Draymond Green, mipirma og dugang 2 katuig sa nga kontrata sa Warriors.
3: Magnum Noontime News.
0: Mga Exxon, kumusta may ngunto? Karong loud loud karon nga Miyerkules, Hulyo 29, tuwing 2026. Kini ang inyong mga tigbalita, Magnum Joel Jacobo.
4: Ug Magnum Aileen Akurin.
0: O karon sa ritales at Magnum Lokal, gipasabot karon sa Commission on Population Development kon CPD-10 ang kabinugdanon sa Fertility Awareness o gaubang pang matang sa Family Planning. Matupan ni CPD Regional Director Neil Aldrin Umiga nga lakip kini sa mga prioridad sa ilang buhatan tungod kay ang pagplano sa pamilya magdepende usab sa pagka mabungahon sa magtiayon.
5: Kining fertility awareness wala ni gitudlo diha sa mga sa eskwelahan, and this is very important, no, knowing ang imuhang pagkamabungahon, because many of the decisions nga himuon nato diha sa atong pamilya magabase pod sa ato ang kahibalo, kabahin sa atong pagka mabungahon, no? And we also discuss aning responsible parenthood and family planning sessions, proper birth spacing, even the available ng mga family planning methods and services.
0: Ang payag ni CPD Regional Director Neil Aldrin Omega.
4: Nagtuo si XU College of Law Professor kani Mayor City Mayor Attorney Oscar Moreno nga ang iyang giangkon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa iyang ikalimang sona ang kakuwangon sa iyang administrasyon ilabi na sa isgutanan sa naghitak nga korupsyon. Maato ni Moreno nga isip leader dili pwedeng manghunaw sa iyang kamot ang presidente ilabi na ang budget sa mga proyektong giyong dalambigit sa korupsyon nagikan mismo sa ehekutibo.
25: Mayon na unta itong iyang sona last year, itong mahiya naman kayo, no? It was a good start. Yung expose ang flood control anomaly. Pero muramag wala yung follow through. I was expecting, I was hoping na this time, to iyang zona last Monday, muingon na siya nga, nahihiya na ako. Siya na mismo, muingon, no? Anong sa leader, there has to be that anong gitawag na ownership. Iya ka ng obligasyon. Di ba siya pwede manghugas? Kaya ka ng budget, imo magin na ang root cause nining mga anomalia, kanang mga unprogrammed appropriations, insertions, imo magin na, no? And grabe naman kayo kangilad ang insertions, ang mga unprogrammed appropriations over the past siguro 10 years, no? So we all know na ang budget begins with the executive branch.
4: Ang pamahayag ni XU College of Law Professor kani City Mayor Attorney Oscar Morano.
0: Alas 12:17 na sa mga kibutag sa the United Drivers Alliance kung Yurida President Adjuel Gabatan nga alang kaniya o kanila hosto lamang ang hatagan sa pasadong grado sa iyang suna si Presidente Ferdinand Marcos Jr. Matuman ni Gabatan nga tirawala pa man nga doon ay kakuangon ang Presidente apan ang ayalang gihapon kining Daigon sa ubang buta nga iyang nahimo alang sa nasud.
6: Sa pagkakaroon, okay ko sa iyang tayo mo. Listo naman sa kanilang katagan sa siya grado nga huwag yung nakapasar. Munsa man siya, huwag siya igihin mo. Nga naman siya iyang nahi mo. Kung doon naman yung nahi mo ang presidente, ato sanday yun, parang nga mas muga na siya ba? Mas ganaan siya mong trabaho. Kung doon naman siya pagsaway, kung doon naman tayo pagsaway, nasa tayo katampo. Kaya itong pagabuhaton, muna ito isuggest.
0: Ang payag ni Yurida President Joel Gabatan.
4: Malamon si El Salvador City, Misamis Oriental, Mayor Edgar Lignis, nga dunay positibong epekto sa ilang dapuyan ang gipirmahang Sisterhood Agreement tali sa San Juan City. Kinuman sa personal nga pagbisita ni Mayor Francis Zamora, alang sa nisgutang katuyuan. Mata ni Lignis nga pinagi sa mong kasabutan, dunay makatunan ang matag syudad nga makatabang sa pagkabot sa kalambuan.
7: Paniniwala tayo na ang tunay na patunan ay bunga ng pagkakaisa at pagtutulungan. Ang bawat lungsod ay may kanya-kanyang lakas, karanasan at mabubuting gawain na maraming ibabahagi. Sa pamamagitan ng Sisterhood Agreement na ito, mabibigyan tayo ng pagkakataong matuto sa isa't isa, pagbabahagi ng pinakamahusay na mga programa at pamamaraan at sama-samang harapin ang mga hamon ng makabagong panahon.
4: Ang pamahayag ni El Salvador City Misamis Oriental Mayor Edgar Lignis.
0: Alas sa 12:19 nagkaroon sa lakaw sa panahon.
9: Magnum Weather Alert.
0: Manata pa kaya nagkaroon si AJ Sunyaga, pag-asa weather forecaster. Si AJ, may good to naman sir.
10: Yes sir, may ito sir. Usap sa mga suking pagpamina para sa atong latest weather update. Karang adlawa, natagiba tayo ng dua color system, kining dua color pressure area, pero kining na nisunod sa atong Philippine Air Responsibility. So pagkakaroon, doon sa kalagatan sa Baaw, sa probinsya, sa Camarines Sur, ay kadawa kining low pressure area na sa gawa sa atong Philippine Air Responsibility sa gilayong 1,580 kilometers east of Eastern Visayas. Pares na gamay na chance or very low chance na ma-develop into a tropical depression within the next 24 to 48 hours. Og sa karon, wala epekto kining duha ka low pressure area diri sa Mindanao apan mga localized thunderstorms sa Usulabi karong adlaw. Ila mo na kining may nakabugta mainit na sa ugto og sa hapon samtang sa late afternoon hangtod sa gabi posible kining mga patak-patak na pag-ulan sila og kadalugpot. Tungkol sa mga localized thunderstorms o posibleng pabaha dili sa kita tungod sa severe na thunderstorm. Nahihinig na sa kasarangan niya hangin, magigikan sa habakatang sidlakan, nagat sa habakatang kasadpang direksyon, sa itong ato kadagatan, hapsay, ganun sa kasarangan ang pagbalot. At temperature range sa karong adlaw, posibleng maabot sa 26 to 31 degrees Celsius, patong Philippine Standard Time, alas 12:22 sa ugto. O bigyan sa botan sa Lisi Pag-asa, mulugan sa Brother City, kini si EJ Singiga, dagang salam.
9: Magnum Weather Alert.
0: Alas sa 12, bike tiyo na na.
11: Time check is brought to you by Play Smart, Play Bright. With No Star Online, have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive, know when to stop. Email at responsiblegaming@pangco.ph. Playtime Entertainment.
8: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Neustar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Neustar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Discover the beauty of playing brightly with Neustar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain ba ka? Ayaw na pagantos. Aniya na ang iBerry.
15: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katambatan unpa ko, taas ang grado sa akong mata.
16: Bili, di ko kaklaro, basta layo. Hasun kayo sa adyaw, adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yabi ima igmata sa buntan.
17: iBerry, papalit sa Mercury, Rose Pharmacy, o sa inyong mga suking butika.
26: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
27: Happy Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
28: Playtime Entertainment, born for happiness.
29: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Taas ba ang imong blood sugar? Nakabay diabetes mo na ni ang tubag sa imong balatian. DTX 500 at DTX 500 dunay tuluka anti-diabetic properties quarantine nga nagpaubos sa glucose vaccine nga mo control sa imong blood sugar o apil na ang polypeptide nga mo mupaspas sa produksyon sa insulin. DTX 500 ang imong partner patok diabetes ay napagdugay pa mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Kagindoro o Misamis Oriental. Pahimuli usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center diya sa Market City Agura Bus Terminal Lapasan Kagenduro. Text o tawag sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
29: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
30: Ang inundan nga no, daghan mog sakit kay daghan mog kwarta ipalit og daily healthy nga paggaon. Naapay di mayong panahon karon. Magsakit yun mo. Sundo gagani ko ninyo. Nag-MITC ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster MITC.
31: Pre, na ako'y Project Rune. Nagkinhanla kong pison, bakho, bulldozer, og minidam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
32: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
31: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pag yun mga itagtarong nga operator. Kung madaot, maglabat yun imong ulo. Maayon ng rent lang, kainiguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo. Walay labat sa ulo.
32: Wise jud ka, Mari.
31: Ako na good ni pre. Asa man maayo mag-rent, pre?
32: Sa Sigar de Oro, Mari. Ang ilang ekipo, almost brand new. Og ang renta, barato.
29: Sigar de Oro Corporation, National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.
33: Mari, ngano na ginuktok man ka?
34: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalit o gamit sa balay, nga barato ra, pero di kalidad nga klase.
33: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit, dito lang sa Kaking Home Depot, kay kompleto sila sa tanan.
34: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pang dekorasyon sa balay, o gamit sa kusina?
33: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na, mapalit usab sa Kaking Home Depot, ang nagkadayang hardware, alang sa house repair, sama sa tiles, simento, o electrical supply.
29: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
35: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
36: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musa ka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
35: So, nakatabang gyud diay sa imo ang iBerry, Tita?
36: Oo, kaayo. Mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
8: Salay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
12: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
29: Magnum Noontime News.
0: Alas sa 12:26 na para sa mga balita karon sa itong Magnum National. Gipanong ni Impeachment Presiding Judge Senator Chis Curiro ang iyang sayang unang kung iyang opening statement si House Prosecutor Leila De Lima. Kinuman sa pipila kay gayon sa pag-object sa defense gumikan sa conclusions of law sa iyang payag. Matupan iskurero nga gipamunuan na niya ang House Prosecutor sa sinugdanan pa lamang apan pipila kay gayon usab nining gilapas ang unang abiso.
1: Ang dami pong malalampasan sa aking opening statement because
2: yes,
1: this is supposed
2: but,
1: to be an
2: again,
1: overview
2: it is the
1: of the
2: court's
1: case,
2: position,
1: the overview of the evidence.
2: To let the witnesses speak, not the counsels, insofar as the evidence is concerned or conclusions of both fact and law. Kindly wind up, Honorable Lima.
1: I submit to your honor, kapag ang isang impeachable officer, tulad ng pangalawang pangulo, ay nabuso ang kapangyarihan sa paraang sumisira sa accountability, sumusuway sa pananagutan, dapat pa ba siyang pagkatiwalaan? Dapat pa ba siyang manatili sa pwesto? When the Filipino people entrusted their money to Vice President Sara Duterte, was that trust honored? That question will not be answered by politics, by general denials, by press releases. It will be answered by the witnesses, by the documents, by audit, and by the evidence, and the prosecution is ready to present it. Sa kabuuan ng ebidensya, makita ang hindi lang mga simpleng irregularidad ang nangyari.
2: Objection, Your Honor.
1: Malinaw ito.
2: Objection, Your Honor. Honorable Dilima, I would have to stop you. I would have to stop you at this point. The continuing objection of the respondent is duly noted. I would have to stop you at this point.
1: And I have to
2: My
1: stop
2: due
1: now.
2: Apologies, but kindly call your witness already.
1: Thank you, Your Honors. I submit. Thank you very much.
0: Ang payag ni House Prosecutor Congressman Laila Dilima, impeachment presiding judge at Senator Escudero o defense lawyer attorney Michael Pua. Murag conclusion of law. Murag ba
3: giritsuna na ikaw. Oh.
0: Asawa eh kanina grabe yan ko di ba
3: so oo marag yan ang conclude ang dagan sa trial
0: patuko sa ng witness niya say pa istorya kung say di ba kay siya murag yan namang murag yan ang gi-conclude nga money sa angon nga money ang gipanghimo. So motoy ni si Escudero ang witness may patubag
3: okay prior pa to siya nag opening statement Magnum Joel gi-introduce pa lang siya mo opening statement sa siya gipay magnuan na to siya ni presiding officer Ches Escudero nga likayan ang pag-istorya o kanabitawang maka kanang sa mga facts and laws.
0: Magunaunak ka ba o ga lugamunag mo ng
3: yukpa daan? Conclusion of law. Dili sa moto na istorya siya. So kadugayan niya o sayang statement ni object ang kataga defense team si Attorney Poa kay na hisguta naman dito ang katong murag conclusion na niya Magnum Joel. So moto
0: na conclusion niya nga pagyon.
3: Gipawine up na. Gibaraw na po siya ni Senator si presiding officer Ches Escudero nga likayan lagi ito. Murag nag-warning nga na po siya ikaduha. Tapos gipa-wind up na ito niya. Katapusan na ito ha part. Mauto nga gipahuno na lang siya mag-dodo.
0: Ay, astilan. Para ito sa itong mga balita.
3: Giangco ni Land Bank Show Boulevard Branch Manager Violeta Constantino nga unusual ang pag-withdraw sa Office of the Vice President sa 125 million pesos nga cash. Kinang payag sa unang tisigo human pangutang. Tulfo sa paray impeachment trial batong ang Vice President Sara Duterte. Matod ni Constantino nga wala na nila pangutan ako nga nung susama kadako sa cash ang gi-withdraw tungod kay na-assess na kini o nagsunod sa proseso.
4: Normal po ba na ganito kalaki ang wini-withdraw ng isang government agency? Is this normal? Nakakita ka na ba nito ng other government agencies na ganito kalaki ang withdrawal?
5: Wala po. Unusual po ito.
4: Unusual yung withdrawal. So therefore, kung unusual, Madam Witness, hindi mo kayo nagtanong man lang, para saan po ba kayo ito? Kasi alam ko sa bangko po, nagtatanong ako po, nagbabangko ko sa privado, natatanong po yung staff ko, para saan magagamitin ni Sir ito, ni Sir? Hindi na ba ninyo tinatanong?
5: Kasi po may advice naman ng po siya. So kumbaga dumaan naman po ito sa proseso nila. Kaya I don't think po na magtanong
4: pero what
5: pa
4: is,
5: kami.
4: What is the SOP? Ano po standard operating procedure pag may mga malalaking withdrawal? Or exempted pag mga government agency, lalo po't mga matataas na ahensya ng pamahalaan?
5: Wala nang pong exemption. Kaya lang po itong sa particular na transaction po ng OVP. Bali, meron naman po kasi silang fina-forward advice po sa branch.
3: Ang papahayag ni Senator Judge Erwin Land Bank Branch Manager Violeta Constantino, isara nga wala na nag-cross-exam Magnum Joel ang defense team human sub sa pagtistigo ni branch manager Violeta Constantino.
0: Alas sa 12:30 ang nasab na kibutak sa Vice President Sara Duterte nga timaan sa huyang nga liderato ang mga jirinting sa kagubot o krimen sa nasud. Matuban ni Duterte nga dunay pagkabulag-bulag sa katawhan na resulta sa kawadon o respeto sa kasamtangan liderato sa atong nasud.
6: Ganyan kasi ang nangyayari, hindi lang sa kabataan, no, kundi sa lahat ng tao. Ganyan ang nangyayari kapag wala kasi nakikita na leadership. Nagkakanya-kanya yung mga tao. Makikita ninyo sa mga empleyado ng gobyerno ngayon, ganun din yung mentality nila. Nagkakanya-kanya sila. Kasi nawawala yung moral ascendancy nung pinakataan, nasa taas. Yung mga nasa taas, sabi natin nasa taas, yung ating president, yung ating mga cabinet secretaries, at iba pang nagtatrabaho sa office of the president. Kapag ganun yung nakikita ng mga tao, nawawala yung respeto. Kapag nawawala yung respeto, nagkakanya-kanya lahat ng tao. That is a manifestation of a weak leadership.
0: Ang payag ni Vice President Sara Duterte.
3: Nagto sa Attorney Jose Roy III, defense lawyer ni Kuro sa Corona impeachment trial nga posibleng di paandam ang defense team ni Vice President Sara Duterte. Kinuman silang pagsupag nga baguhon ang pagsunod sa presentasyon sa articles of impeachment. Matod ni Roy nga di unta kini isyu sa depensa kung mas maayo silang giabisuhan, kung mas sayo silang giabisuhan kalabot sa posibleng kabaguan sa format sa pagdungog.
7: Kasi nga napagpasyahan na yung ganitong procedure na dire-diretso na. So, posible

0: Ang pamahayag ni Attorney Jose Roy III, defense lawyer sa Corona impeachment trial.
1: Sa tanong ang balita na sundon, nagiklaro karon ni House Prosecution Team Spokesperson Attorney Binamen Tulosa Jr. Ngawa nagikan kanilang sugyot nga baghuon ang pagsunod sa presentasyon sa Article of Impeachment. Maduman ni Tulosa nga andam ang prosecution team nga ipresentar ang Article 1 nga dunay kalambigitan sa questionable nga pag-asos sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte.
2: I think there's a wrong impression that the motion changed the order of presentation of evidence came from the prosecution. Also, we just want to clarify this. Stated in one of the interviews given by the Senate President Sherwin Gatchalian, it was made clear that this suggestion was actually first discussed by Senate President Gatchalian and the presiding officer, Chiz Escudero, and then this matter was brought to the parties and asked if we will agree with it. So we were given until Monday to inform the court about our decision on the matter, and we complied with that directive last Monday. We said that we're amenable to that suggestion. And yesterday, we received manifestation of the defense saying that they're not agreeing to it.
1: Ang napayag ni House Prosecution Team Spokesperson Attorney Binamin Tulosa Jr.
0: Gibutiag ni retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, spokesperson sa West Philippine Seas Armed Forces of the Philippines, nga nadugangan ang moral sa mga sundalo sa payag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa iyang sona. Matod ni Trinidad nga dako ang epekto sa mga sundalo kung naside silang gipaluyuhan sila sa presidente.
3: Itong binanggit ng ating presidente, ito ay this is a very, very welcome statement of the president. We align with that statement. It shows consistency simula sa unang binanggit niya yung naging policy statement natin na not one square inch in 2022. Hanggang ngayon, consistent yung ating panindigan. Nakakataas ng moral ito. Lalo pag sinabi na di ka pasisiin, ito ay mga phrases, ito sa ating pambansang awit. So, ito ay nakakataba ng puso, nakakataas ng moral sa ating mga kasundaluhan.
0: Ang pamahayag ni retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, tigpamawa sa West Philippine Sea sa Armed Forces of the Philippines.
1: Alas 12:35 nagkaroon sa atong Magnum Health Alert. Ipamangluan ni internist o cardiologist Dr. Willie Ong ang publiko sa risko sa sobrang pagkonsumo sa asin o parat nga mga pagkaon. Mado ni Dr. Ong, usa sa mga hinungdan nga makaepekto sa bato ang labian nga pagkonsumo sa asin o parat sa pagkaon. Hinugang pa ni Ong ang pagkonsulta kung magpa-urinalysis o creatine test aron masusi ang kahimtang sa kidney.
4: Sa Pilipinas, may 35,000 people nagda-dialysis. Paano nyo malalaman kung may kidney disease o wala? Ang pinakamaganda, papacheck natin ang ating creatinine. Ang sira sa kidneys, pag tumaas na yung creatinine, almost 50% na sira eh. Pacheck nyo po urine. Kung masyadong mabula ang ihi ninyo, not a good sign. Limit your salt intake. Talagang bawasan yung alat ng kinakain. Ang daming asin, daming pollution, di ba? Maalat siya. So yung alat, babawasan, ha? Yung asin, pupunta sa katawan, overloaded ang asin, masama pag sobra. At a kidney check-up. Kailangan yung kidney check-up. Pus yung inom ng tubig, wag mong titigilan. Oras na tumaas talaga yung sa kidneys natin, lagot na tayo.
1: Ang payag ni internist o cardiologist Dr. Willie Ong. Wasa no? Diba?
0: Survivor yun.
1: Naka-recover siya.
0: Pero Magnum Joe, lang iya na pong asawa karon. Ang nana po ay breast cancer.
1: Breast cancer? Katong iya, murag kakulon man to.
0: Ang iya, oo. Nagliwang na ba kayo siya, Magnum Joe?
1: Pero karon, nakakaroon. Balik na po siya.
0: Oo.
1: Nagmudagap na to sa senador kanyan to. Pero,
0: Vice President yun to siya, Magnum Joe.
1: Pero ang iya, pahawayan lang siya. Ang iya, diya, murag balik-balik na po siya, di ba? So, ate, silipay po tamay ka lang. Naka-recover si Dr. Willie Ong. Alas sa 12:36, ugaron sa Magnum International sa New Zealand. Ipangimakaka sa New Zealand Intelligence Service ang pasangil sa Russia nga ang ilang nasod nag-recruit o usa ka tao aron mangulikta o mga sensitibong informasyon sulod sa Moscow. Kinumahan giingon sa New Zealand Intelligence Service kadili igo ang ebidensya nga musuporta sa mga allegasyon nga ang lalaki nga narakpan sa Russia Federal Security Service o FSB ang iyong mao ang kini ang agapasa sa mga informasyon ngadto sa pag-espiya sa New Zealand. Isa iran nga usa ang New Zealand sa mga nasod nga nagpahamtang og sanction batok sa Russia isip tubag sa pagsulong nini sa Ukraine.
0: Sa isado sa Radoski, kasuhan og murder ang kapitan og duha ka tripulante sa saka passenger ferry MV Barima nga nalunod sa Guyana. Tinag positibo ang kapitan og tripulante sa marijuana drug test atol sa insidente. Kini sa kasimana human ang trahedya nga

0: Sa kinabuhi sa 73 ka mga tao, samtang 30 pa ang wa mapalgi ning parahuna. Isaran nga 76 og tripulante ang ka mga tao og tripulante ang dalawa sa barko og 179 ka mga tao igihatuho ang sakay niini dihang nalunod ang MV Barima.
1: Og karon may gala sa itong Magnum Business, gibutan karon Energy Regulatory Commission kundi ERC Chairman Attorney Francis Saturnino Juan nga kinanglan una magdesisyonan kung kinsa musalo sa system loss charges tuod kaya maminusan ini ang kita sa distribution utilities. Kiniuman sa payag sa presidente, sayang suna nga ipatangtang niya ang system loss charges. Sabi na nun sa kuryente, manto pa ni Juan, nga posibleng mulungtan pa sa usa ka tuig sa di pa mapatuman ang pagtangtang sa Bayronon sa system loss sa kuryente.
2: Yung pag-aamyenda ng batas, madali lang naman kung sasabihin lang na tatanggalin ang paniningil ng system loss. Kaya lang, kung ito ang gagawin, kailangan din naman napaghandaan ang magiging consequence ng pagtatanggal nito. Kasi itong gastos na ito ay hindi naman mawawala kumot matatanggal yung karapatan ng mga utilities natin na mabawi ito sa kanilang singil. So, kailangan ning mag-desisyon kung sino ba ang sasagot na nitong gastos na ito, paano ito paghahati-hatian, at paano na rin ito makokolekta kung sakaling ito ay makokolekta pa o kaya naman kung ito ay talagang i-absorb ng ating mga stakeholders, either ng mga utilities o kaya mga generator or yung transmission. So, paano na ito sa kanilang operasyon dahil kabawasan ito sa kanilang kita.
1: Ang payag ni ERC Chairman Attorney Francis Saturnino Juan. Sa atong Forex Rate, ang usaka US dollar, valor karon sa 61 pesos o 71 centavos, Canadian dollar 43 pesos o 69 centavos, Hong Kong dollar 7 pesos o 60 centavos, Australian dollar 43 pesos 13 centavos, Taiwan dollar 1 peso 91 centavos, Korean won 4 centavos, ang euro 70 pesos o 20 centavos.
0: Samtang nanonot sa referent tensyon sa tungatungang sidlakan, ang kasamtang presyo karon sa Dubai crude oil ang nasa 78.93 US dollar per barrel. Kinimibos o 1.48% kung itandi sa daan ng presyo ang nasa 79.93 US dollar per barrel. O karon sa tong Magnum Entertainment. Gikasubo ni TV host Boy Abunda nga nagparayan paghihapon ang stigma matok sa mga membro sa LGBTQ community. Matod ni Tito Boy nga unta mawagtang na ang abnormal nga panglantaw kanila tungod kay membro sila sa LGBT. Gidugang pa si TV host nga importante kining isgutan aron masabdan usab sa katawhan ang orientation sa mga membro sa ilang komunidad.
3: Paniniwala na normal at abnormal na sana'y matanggal dahil you belong to the LGBT community, hindi ka na, you don't fall into, you know, the normal category. Yeah. Parang sana, I mean, yun ang dasal. Kinakailangan pag-usapan para mas maliwanagan ang marami. Kasi ang kultura at ang tradisyon, pag sinabing bakla ay mahina, you're supposed to umaatras sa away, binabae. Naalala niyo yung mga
4: binabae.
3: Yung third sex. So, malayo na, pero malayo pa.
0: Ang pamahayag ni TV host Boy Abunda.
1: Alas sa 12:42 sa karon sa itong Magnum Sports, sa Beyonce veteran forward Raymond Green sa usa ka tuig nga 27.7 milyones dolyares nga kontrata aron magpabilin sa Golden State Warriors. Ang 36 anyos si Green, kinsa four-time All-Star o four-time champion, musulod sa iyang ika-15 ka season uban sa Warriors alang sa 2026-2027. Siya dunay average nga 8.4 points sa 5.5 rebounds o 5.5 assists. Sa 68 ka mga dula sa 2025-2026, isairaan nga ang 9-time All-Defensive Team member nga si Green ang kani Defensive Player of the Year sa 2016 og 17 season. Mga eksyon niya nabate itong kompleto detalye sa itong Magnum Non-Time News sa karong laud na karong ngayong Merkoles, Solyo 29, 2026, ug karong sa itong Headline Review. Sa ato Magnum Lokal, Fertility Awareness lakip sa mga programang hingusgan sa Commission on Population Development 10. Sa ato Magnum National Opening Statement ni House Prosecutor Laila Dilimag, ipaunong ni Impeachment Presiding Judge Aces Correro. Sa ato Magnum International, New Zealand, gibang ang imakak sa allegation sa Russia nga nag-record silang tao nga magkuliktag sensitibong informasyon sa Moscow. Sa atong Magnum Business, ERC mingong kinanglang desisyonan kung kinsa ang usalo sa wagtangong system loss charges. Sa atong Magnum Entertainment, TV host Boy Abunda, gikasubo ang padayong diskriminasyon sa LGBTQ community. Sa atong Magnum Sports, veteran forward, Draymond Green mipirma og dugang duha ka tuig nga kontrata sa Warriors. Mga eksulti man lang sa agawas ng atilingban, katawan ng labing gamhanan. Managlar mga atong baruganong kum sa katawan ng matuman. Handurug ma, kini, ang mga tigbalita, Magnum, Joel Jacobo.
0: Ug Magnum, Aileen Akurin.
1: O ba sa mga newswriters, yung itinina, na, Lana Delgado, Chris Neri. O ga news manager, Aileen Akurin, din lamang sa balita o serbisyo,
0: Magnum Radio.
4: Inyong nabati ang Magnum Noontime News, din lamang sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
5: GTX 500 Health Alert.
6: Sa gihapon na Doc Hands, lima na lang yung makauban. Magkaedad na, 50 mga lalaki, mahubag ning ato ang prostate. Muna na isa yung stages nga, kanaging may kupos na ba? Bumabay, nagminupos sa lalaki, may kupos na Doc. So, muna na yung panahon nga, malalay changes, ang normal reaction na ni ang prostate sa lalaki muhubag. Pag muhubag ni siya, maglisod o gawas ang atong ihi. Walang sakit, di ta kaihi. Nga, delikado man kaay kung di ta kaihi. Kaya pwede man tang musaka ang blood pressure. Magkos og shock sa kidney, pwede ang kidney ma-shutdown. Pag ma-shutdown ang kidney, delikado. Kaya ang kidney, muna ga-control sa ito ang blood sa itong lugo. Sa itong tubig, ga-control. So, kung ang ihi dili mapagawas, na delikado. Kinahanglan, i-catheter, ipagawas, gina. Hasol. Sakit, hasol. Imagine, ang uban na magkatiter. Magdaladalag. Kuan? Daladalag. Bag, dress, kilid kay katiter. Kani siyang katiter, unless nga dili mo kupos ang pagubag sa prostate, dili ni tanggalon. So, ang buhato ni mo, ani, nagsige na lang ka, ani, pa-check up, ani, kung kay kanus ang unsang adlawa ka ipaadto sa imuhang doktor para i-check ang imuhang prostate. Then, ilisan ang mga gamit o ang mga aparatos nga gigamit sa katiter. So, unless nga dili ka makaihi og tarong, ang recommended sa imong doktor ay magsige ka katiter.
5: Para sa malinis na dugo,
4: DJX 500.
5: Para sa malusog na tay,
4: DJX 500.
5: Ayon sa mga eksperto,
4: ang DJX 500
5: ang may pinakamataas na antioxidants
4: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
5: DJX 500.
4: Subok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
5: DJX 500.
7: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
8: Yung mga blood sugar test.
9: Ilan itong score gani?
7: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
8: Ilan na lang yung mga blood sugar?
7: 160. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
5: DTX 500. DTX 500.
10: Ako si Makoy taga San Carlos. Ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ako sa akong atay.
11: Pagkadungog na ako sa radio,
10: ang DTX 500.
11: Ako na yung gibanatan o inom 2 sa buntag.
10: 2 sa gabi.
11: 2 weeks pa lang.
10: May alibyo na
11: pag 1 month ka pin
10: na ayaw na ako.
5: DTX 500.
4: Pabalik sa mga butika.
6: Walang ako na yung mga medication manambal. Ang ganindot lang ato ni tatay kay gainom siya og DTX 500. Kay kaning DTX 500, naamang gunin siya ang palaya, powerful kaay ni siya nga anti-inflammatory. Kana mga hubag-hubag, muhubag ka ng prostate, kinahanglan nagpakupuson. So anti-inflammatory man siya, kaning DTX 500, kaya niyang pakupuson ang naghubag sa tuang lawas. So sige, inom DTX 500. Matupan niya ako, Dok, sa una, gainom ko DTX 500 na nahinabi ko man gini-personalize siya. Gainom ko DTX 500, sa una, nagsigir ako, kuan utan o kalamunggay. Huwag ganit ko'y bitsin-bitsin na to. Kalamunggay, asin drag panakot. Gikaon kalamunggay. Ana. Sabaw ra ko o guandok. Saluyot. Sabaw ra po. Ana. Alugbati. Sabaw ra. Sige, sige. Sabaw gina. Huwag ko'y kaon ginisa. Huwag ko'y kaon minantika. Inom daghan tubig. Although, ginalimitahan man ganit ko sa konduktor pag inom mong tubig. Sa'yo sa buntag, inom na ko o guan. Butong. Tubig sa butong. Then, inom kong DTX 500. Buntag. Gani. Duha gani sa buntag. Duha sa buntag yung ginainom, ha? Sa'yo sa buntag, inom ko o DTX 500. Then, inom kong sabaw sa butong. Then, pagkagabi, before ko matulog, inom na po kong duha kakapsula sa DTX 500. Kaluyan. Dagag pila ka bulan, duha, magtulog ka bulan, gitanggal ang katiter, kay mag-ihit ng kong tarong. So, thank you. Thank you kaayo sa the best gig kaayo ang DTX 500. Salamat kay Tatay Mercado, usas mga consumers nato nga gainom og DTX 500.
5: DTX 500.
10: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
11: Pagkadungog nako sa radio,
10: ang DTX 500,
11: ako dayon gibanatan og inom 2 sa buntag,
10: 2 sa gabi.
11: 2 weeks pa lang
10: may alibyo na
11: pag 1 month ka pin
10: naayo na ako.
5: DTX 500.
4: Mabalik sa mga butika.
12: By the way, di ay sa mga taga Cagayan de Oro, ang
9: ang libre nga check-up alang sa mga magpakonsulta. Ang adlaw mga higala magsugod sa Sunday to Tuesday. Yeah, sa Wednesday, wala tay konsulta kay ato ang consultant na sa Hinguog Clinic. So, balik ta resume sa Thursday to Friday. So, sa mga taga Cagayan de Oro, every Wednesday, wala tay konsulta. Pero, pwede gihapon mo muna sa clinic, magbalit sa ito ang mga clinical products o uban pa nga mga produkto nga inyong ginainom.
12: Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
13: DTX 500 Health Alert.

0: mo mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, trapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
3: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
5: May gana na may balita sa may panglawas ang toksin muna sa function sa blood cells gamoy at igatul sa mga nutrients, oxygen o tubig ngayon sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadao sa function sa blood cells tungkol sa mga toksin gamoy hinungdan sa dagang balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guban pa. Huwag tanga mga toksin sa mong lawas gamoy hinungdan sa mong balatian aron na maangkon ang mayong panglawas. Inumatagad daw sa Giritox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
6: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gaagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
7: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
8: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
9: Happy! Everybody is happy!
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action! Magnum in Action!
5: Magkita pita sa panagubad din sa itong tulumanon at tumigalang Magnum in Action! Sa ato para gawin ka din sa ato ang tulumanon. Ato may gala, Magnum in Action. Itong oras, alas 12:52 na may gala sa Kautohon. Kajit na may gala, no? Kanayos Mercado, ato na iskuta na pagbalik, no? Pa atong sabon sa ila, kalma na mo dia. Kaya kanang istorya may gala sa mga private decision, wala na iskutan may gala ni Ana, di ba? So, sige lang, ato lang kapong paminaw nung sa gidagan. Pero, peak news may gala ng gawas. Although, doon ay mga kanayto ng istorya-istorya. Atong huwatan may gala kung sa'yo may tabo. Pero sa pagkakaroon, at least kalma na mo diya, taga-merkado, kaya wagin may gala na isguta niya, bisag sa City Council may gala, kalabot may gala niya ng private decision.
12: Magnum in Action!
5: Sabi kasi niya may gala, kajot lang niya, may gala itong manager sa City Tourism Office, kay karoon naman ay simana may gala, ang launching sa atong Kagayaan Festival. Karoon pichasay sa Agosto niya, 29 naman ta, susunod simana naman niya ay. Mura man nagwala ang mga igsoon, no? So, di ba? So, sunod simana, Agosto, magpiesta na ba na ito mga igala? Na niya, mas pika niya karon si Manager Marky Halapadan, mga igsoon, ang atong City Tourism Officer. Mangutahan tayo sa update ang preparasyon nila nining atong official nga launching mga igala sa Cagayan Festival karong sunod simana. Manager Marky Halapadan, Manager, may ngod doon mo.
13: May ngulto, no? Mag-Noel, mabuhay. O gulawa, ngulto, kaya itong tanong sa mga namin na pagdaron sa Magnum Radio.
5: Aha. Magnum Manager, mangutan na ta. Kumusta ang atong preparasyon para sa Fiesta, especially next week? Mauna ang atong launching sa atong Kagayaan Festival 2026, Manager.
13: Magnum Joel, no? Atong Gigalaay Festival, no, Magnum Joel, mag-launch na to August 6, no, Webis po ho next week.
5: Webis.
13: So, naanap yung mga coordination meetings, and in fact, nakakasana lang adlaw sa ato ang launching, and in fact, karo alas 12 ng hapon, Magnum Joel, na ating security meeting, o ba lang ato mga kauban sa COPCO, sa RTA, sa Task Force Oro, sa itong CDRRMD, sa itong City Health Office, City JRB, General Hospital, Bureau of Fire Protection, Coast Guard, kaya para sila maglatag na pag sila sa ilang security plan, sa itong traffic management plan, sa ito ang disaster o sa itong health emergency plan, Magnum Joel, para sa ito ang August 6 na launching, and of course, ang pag-activate po rin niya sa itong incident management team to make sure na smooth and of course safety o secured ang ato ang o peaceful ang atong pagpahigayon sa launching sunod si Manny Magnum Joel.
5: Okay, so manager, Marky, mga tanata sa atong launching, unsa ba may mga programa ano, makita na to sa pag-start yun sa atong lugar kalihukan sa atong fiesta sa Dakbayan, manager Marky.
13: Well, Magnum Joel, no, we will start with the Holy Mass mo alas 4 sa hapon di at sa Rio de Oro Boulevard di atong
5: Rio de Oro. Okay.
13: Sa Rio de Oro Boulevard. Pero sa karon dito ta mag ang venue na to karon between Consolacion and Barangay Puntod na stretch sa atong Boulevard.
5: Consolacion ug Puntod.
13: Yes, Consolacion to Puntod na to nga stretch sa Boulevard and facing Puntod. Facing Puntod ta karon Magnum Joel.
5: Katamar kay gabi nakalabay ko, bibo kayo, hayag kayo mo na rin na diala sa atubang sa Puntod. Wala na katong diya sa Jarbura?
13: Dili sa Jarbura kung Magnum Joel because ang atuang Montalvan diya sa may Montalvan padulong sa Marcos Bridge is ang atuang Higalaay Festival Market.
5: Okay.
13: So, muna ang atuang launching karon dito sa atuang Consolacion to Puntod na area sa atuang Rio de Oro Boulevard.
5: Mm-hmm.
13: So, para ma-accommodate po natong uban natong mga katawahan dito ng mga areas. And mupod na ang girecommenda po sa ato ang mga kauban, no, ng mga members sa atong security group sa Higalaay Festival, Magnum Joel.
5: Mm-hmm. Okay, so bingat tag-launching, unsa naman dahil, no? Nakaipunok sa ano, mura ka ito na agro-fair, yes. Unsa pa itong uban niya, atong makita, dahil,
13: Ang agro-fair na ito,
5: pyrotechnics, fireworks.
13: Ang atong piyesta sa kaumahan na ito, Magnum Joel, di naman itay ganyan itong Gaston Park, which will start also August 6th. So itong program sa itong launching Magnum Joel, we'll start with the Holy Mass. After din na itong Holy Mass, nanantay break kadali para maka-change sa itong R2, which ang itong opening program din sa ito ang grand launching. So natin mga performances, and of course, we will officially launch all our activities for this year's Higalaay Festival. And that will also end with the grand opening of the Galaay Festival with a fireworks display.
5: Okay.
13: And right after the fireworks display, we also performances, no, from our local and napatay national na band, which ato lang nang i-announce karon nga week. We will just keep you updated and we will post it sa atong Facebook pages, no, sa Galaay Festival, sa atong Karian de Oro City Information of some mayor niya page Magnum Joel.
5: By the way, mga tanata, no, kining firework display, unsa ra sa gini mahitabo kining manager Marky?
13: A launching nato Magnum Joel, natay fireworks display Magnum Joel.
5: Unsa ra sa siya ang atong fireworks sa kuani mga alas 6 alas 7?
13: Mga alas 7 alas 8 sa gabi Magnum Joel.
5: Mhm. So katong na atong agro-fair ama to sir, ito kaya punto siya ipagayon sa kining kuan diya sa Gaston Park.
13: Yes, Gaston Park, diya pa Magnum Joel na ito ang piyesa sa kaumahan, no, agro and garden show.
5: Agro.
13: Pangulohan niya sa itong Agricultural Productivity Office. So mag-start diya po niya siya August 6, diya pa Magnum Joel. And before di ko makalimot Magnum Joel, sige, no, sa itong launching, sa'yo sa buntag ana Magnum Joel sa Duol Park, na adit ay ritual. Na ritual, upan ang ato mga kaisunan from the indigenous people, no? Ang ato mga lumad, no? So sila ang mag-conduct sa itong ritual para ma-bless po, mag-iyahan ang atong kinatibukan na pagsaulog sa Galaay Festival Magnum Joel.
5: Mm-hmm. Okay. So at least, kung atong butsumahon, Manager Marky, ready na giyon ang atong kamudya sa ang city government alang sa atong launching sa Cagayan Festival. Kay murag nanimahon ang pista ho, kining manager.
13: Among Joel ha, Higalaay Festival Magnum Joel. Bili ka kaya.
5: Oh, okay. Higalaay. Kagaya mo to? Higalaay Festival. Higalaay din eh. Oh.
13: Higalaay.
5: So, nako. Alayan mo itong kagayaan din, no? Higalaay Festival.
13: Oh, okay. Yes, ang atong Higalaay Festival, we are now celebrating on our 13th year of the Higalaay Festival Magnum Joel.
5: Aha. Ah, okay. So, at least man ang opening na, mahumusta to ta, no? Sa uban ng mga core events, no? Kato mga dagko ng mga events nga atong i-prepare, like for example pinakadako ang atong civic o military and float parade. Unsa lay update to ani no, kay nasabtan nato murag nagkadaghan ang gustong mo appeal sa maong nasangpit ka parada, manager Marky.
13: Yes, nakahanay na po ang atong mga activities for this year sa Higalaay Festival. In fact, Magnum Joel, we have 53 ka mga activities, no? So we have 9 core events, we have 12 major events, we have 6 minor events and 28 parallel nga mga events. Magnum Joel and kanag yun atong 9 ka mga core events, akong balikon kanag atong kiesa sa kaumahan, Higalaay launching ang atong Higalaay Festival half marathon, Mindanao Fashion Summit, Misagayan de Oro, ang atong street dancing competition, Civic Military Parade and Marching Band Competition, Religious and Fluvial Procession, and the Hala Kumbira 2026.
5: Hala Kumbira.
13: The 30th Kumbira. So, you've made mention man earlier, Magnum Joel, of our Civic Military Parade and Marching Band Competition. Open pagyapon ng registration, Magnum Joel, up until August 10. So, the then po the pagani sa mga office karon, Magnum Joel, and through online, no, sa pag-register sa ato mga gusto pa mo join for the Civic Military Parade and Marching Band Competition. And in fact, parang tumura, we already have 180 plus kabok na pa-register for the Civic Military Parade and Marching Band Competition. And pagdaghan pagid ni Magnum Joel, kay August 10 pa mayroon deadline in the coming days, daghan pagid gusto mo dugang. In fact, Magnum Joel, daghan kaayo dahang niyo unong nga mga gusto mo participate sa atong float. Pero amo lang dahang niyo unong ang atong wala tayo float competition.
5: Lagi no, kaya wala man na ang andin eh karon, Civic Military and Marching Band Competition. So nawala ang float toon.
13: Yes.
5: So wala na yung float
13: Wala
5: na?
13: Wala tayo float competition karon.
5: Okay.
13: And in fact, ang atong mga Higalaay Festival sponsors, mo ang atong na-prioritize karon sa non-competing float or the Civic Parade, Military Parade and Marching Band Competition, Magnum Joel.
5: Mm-hmm.
13: So na ang atong mga sponsors, pero dagan kaayong mga corporate na mga establishments na gusto magbuta og float, pero amo lang di pasabot daw nga ato pong tagaan at extra nga mileage po dang ato mga Higalaay Festival sponsors and non-profit organizations na gusto magbuta og float na to for
5: so at least kato siya wala siya ay competition, pwede magbutang sila pero dili competition.
13: Yes.
5: So karon no, Civic Military and Marching Band Competition. Siyempre tabo ani, Marching Band murag ang kato mga mo appeal to sila, hukman to sila, kinsa maayo kayo mo marcha mo KKI mo bana put pasabot nimo kay competition.
13: Yes, Magnum Joel, exactly Magnum Joel. So karon na po tay expected na nga mga 30 plus kabuok ang mo join sa ato ang marching band.
5: Muna mga eskwilahan. Mga eskwilahan man eh, di ba?
13: Yes, mga eskwilahan. Tapos mga organizations yun po, naapod sila mga banda, gusto po mong participate, Magnum Joel.
5: Ah, mo ba? Okay, so mas bibo ni siya kaya marching band man. So, siyempre, siguro karo, sugod na sila kato mga 30 ka mga partisipante, magsugod na sila practice karo para guwapo kita naon, synchronization ang ilang lihok pag-abot ng adlaw sa Pitsa 27 sa Agosto. Manager?
13: Yes, Magnum Joel.
5: Okay, so tanaw to. Anyway, mag-update man ta permian eh. Kaya 180 naman ka ang mga nagpa-dayag niya nga mo appeal sila. So, walay limit siya kani karon kung pila itong mo appeal. So, mo to ang inyong sundon gyapon.
13: Yes, Magnum Joel. Wala taga-hatawag limit because ang gusto mo good ni Mayor Magnum Joel
5: lagi
13: na makaparticipate, yun open siya sa tanan. So gusto mo participate na gusto. Pero amo po nang gina-screen Magnum Joel kung kinsa po ito ang gusto mo participate. Para ato pong maklaro nga unsa po ang inang plastada po during the Civic Military Parade Magnum Joel.
5: Okay, okay, so kani siya kung mudaghan gid siya, I don't know kasi pamagi kung limitahan ba ang mga partisipante, kaya sigurado kung daghan siya manager, posibleng maabotag alauna, alas 12, media, alas alauna siguro ani sa hapon, ay ma human, although sa Cebu, buntaga, mga sa dito, muraga, antinisato, muraga itong atemingos pa niyon to, pero sa ubang lugar, especially Cebu, Guban pa, gikas buntag sa iyo, paingos gabi, imang kunang ila dito, vivo kayo, way undanga, sa ato din eh, nabay uras ngayon yung kunani nga kutub na ginana, or depende sa ginaganon sa mga participante aning atong civic military and marching band competition sa akining manager.
13: Magnum Joel, we might limit the number of participants siguro per contingent because that year we have limited the number of participants per contingent up to 200. So okay. Mag-limit nito ron na basing 150 or 100 lang ang participants per contingent. Pabili sa inana sa taas per contingent. Pero Magnum Joel, we will also adjust the time sa pagtugod sa itong parade. Diba? Ito nakasanayin na ito.
5: Alas 7
13: we will start.
5: Pero alas 6 na.
13: Last year, we earlier. Oh, alas 6 na. So good last year, Magnum Joel. So most probably this year, Magnum Joel, mag alas 6 gyapon sa makasugod sa itong civic military parade and marching band competition. Mm. But we will also end the parade before lunch, gate Magnum Joel.
5: Oh, mga alas 11, di ba? Okay. So anyway, so last na lang, no, kay kuwato isgutan lang talan, taas-taas man. How about itong katong sa pista, katong kaon dia, libreng kaon, kay of course fiesta siya. So katong proposal ninyo nga naay libreng kaon dia sa Divisoria area, ano na yung mga booth dia sa mga barangay. Unsa na update ato, makakaon ba ang mga bisita kita o suman?
13: Yes, Magnum Joel. Kada no, para sa mga barangay, sumuka niya ang participation sa mga kabarangayan, Magnum Joel, on August 28th. That we will prepare no, katong mga pagkaon diya sa itong Divisoria, August 28th. So, ma-open na sa tanan, Magnum Joel. Kasi yes, taman. So, katong, after mag-attend sa itong Holy Mass, concelebrated Mass diya sa Cathedral after, so pwede kayo mo dapit ito sa Divisoria para sa ang fiesta sa barrio Magnum Joel. Uh-huh.
5: So meaning final na gito siya nga naagi kaon karong pitsa 28 President Manager Markey?
13: Yes, pero kanalang po tayo mga limitations siya.
5: Ay, so, limitation.
13: Pumaurop na gita na.
5: Wala na. Sa makaon na lang. Ay lang magdalaog buyot. Kaya basing ako ba, magdalaog buyot ba? Ito sulod sa ilang buyot.
13: Agoy. Iba, piyesta, mo biyagin na rin. Mo kita na anak, biyagin na nga tradisyon sa mga balay na mga hindi ang gitadaan. Mao. Sinsay mo ang ito, pakanoon yun. So, hindi na kailangan mag-invite, get open, good siya. Para sa tanan mo. So, mo biyagin na ito, nakasanayan, good na ito.
5: So, bali, may tabo niya, katong proposal ninyo nga mga lugar, unsa ba rin mga barangay, katong mga numbers barangay lang or apil ang rural?
13: Ang tanan gina itong mga barangays encourage Magnum Joel. Ang 80 gina ka mga barangays itong encourage gina participate. Para muna siya ang participation sa itong linya ng mga barangay.
5: Okay, tama, no?
13: Aside lugar gina itong mga kapitanes, mga punong barangays na nag-join sa itong street dancing competition. Napadala ang mga kandilit sa Miserian de Oro pageant. So, grabe biya ang mga supporter sa mga barangays.
5: Bitaw, tinood.
13: So, amog yung pasalamatan na itong mga punong barangays yun na very, very supportive and very active no, nga. Biyok yun para sa itong Higalaay Festival, Magnum Joel.
5: Mm-hmm. So, bibok yun eh, no? So, anyway, tagsa-tagsaon sa ito ng mga barangay kapitan o pangutana. Unsa man, unsa inyong sunda, kay apil mo lang mag-display pagkaon diha para sa mga bisita na inyong kanding diha. Kay ato sulungon, ano ba? Kanding, oh.
13: Magnum Joel, magpasalamat ko dahil ko no, sa itong mga punong barangays, no, mga sangguniang kapatahan chair. Ni participate po sa itong street dancing competition this year, Magnum Joel. So, we have 8 entries for the street dancing competition, Magnum Joel, mm-hmm. no, for the Higalaay Festival street dancing competition, August 26 ni sa Magnum
5: 26,
13: Joel. 26,
5: oo.
13: Yes, yeah, po sa may Pilae Sports Center. So, no, ang atong 8 ka mga contingents for this year, ang atong Barangay Bulwa, no, Barangay 17, siya ang pasalamatan na si Kapitan Legaspi Jr., Barangay 17, Kapitan Atrizeri. Mm-hmm. Sa Barangay Sautuagan, Kapitan Janzen Lim. Sa Barangay Bansulihon, ang atong mga SK Chairman, no, very active kaayog sa itong punong barangay po. Barangay Carmen, isa niya po sa itong participate, Kapitan Kikang Uy, o sa itong SK Chairman. O Barangay Bugo, Magnum Joel, no, Kapitan Spencer Kailing, ang atong SK Chairman, Dosal. Ang Barangay Agusan, Magnum Joel, na participate po sa itong street dancing competition headed by Kapitan Andrew Melies, FK Chairman Angelica Caringal, o sa Barangay Makabalan, no? Barangay Kapitan Daniel Raypon, o sa ilang FK Chairman. Muna itong mga 8 entries for this year's street dancing competition, Magnum Joel.
5: Ah, nanagin yan. Anyway, so, Manager Mark Kimalapadan, may kailan itong City Tourism Officer. Salamat ka rin mo, Manager. Unya, sunod siguro mag-interview kaya punta. Labi na kay karong hapon doon na inyong security kinibang discussion karon para sa itong umabot ng fiesta sa Lakbayan. Salamat ka rin mo, Manager.
13: Yes, wala problema, Magnum Joel. Dagat po kayong salamat. And no, mag-update lang yapon
5: sige,
13: sa updated sa kung mahimo, Magnum Joel, matagsimana para ma-update sa ito.
5: Oh, ay.
13: Sa mga katawahan.
5: Kung mahimo, every other day, pwede na. Sa usa ka semana, yes. Katulong. Pahits kayo na. Oh. Di importante mag-unin siya, Manager, kay mabawa kay Magnum. Nagama minos Magnum. So, mga tao sab, kapaminaw sab sila. Doon na kayo ng utana nga, Magnum Joel, nagin na yung motor cross. Wala kayo wala. Di nila may mula agdiya. Oh, ng utana. Tagalayo. Motor cross, wala agir ba? Wala.
13: Kapag nga tuwiga, wala tayong motocross competition.
5: Wala. Like, Joel,
13: Ay, na po, Magnum Joel, para mag-top-ten po siya po mga tao. Oh. Na importante kung makaabot sila mga activities. Kay, kaya expected na bagi ni Magnum Joel kaning last week sa itong fiesta, possible na dagan dito mga road closure. Say,
5: oh, tinood.
13: Ang dancing, ang parade, ang kana masab ayo patog na masabtan sa mga tao, so gihangi pud na mo ang kooperasyon gid sa mga katawhan gid sa Cagayan de Oro, no, o sa to mga silingan ng mga munisipyo o mga syudad nga mo ani din sa Cagayan nga patog na masabtan. And ang ato lang yung tumong is maglingaw-lingaw ra gid tang tanan mag-celebrate in honor of our patron saint, Saint Augustine. So kana gid para mahimo malinawon hapsay o successful atong pagsaulong sa katistahan. Yang
5: yung ginato ang cooperation sa tanan, kanak Magnum Joel. Okay, so Manager Mark Halapadan sa atong City Tourism Officer. Manager, salamat nimo, maingkonto nimo.
13: Salamat pag kayo, Magnum Joel, o sa mga naminaw karon no, sa Magnum Radio, sa mga taxi drivers, sa mga jeepney drivers, sa mga motorella, sa mga nang nagpahuway karon sila mga trabahoan, naminaw karon sa Magnum Radio. Daghan ka ayong salamat, Magnum Joel, o tanto kanan.
5: Okay, thank you very much. In about the Magala, si Manager Mark Halapadan, Magala ng atong City Tourism Officer. So, sa Civic Military, wala na ito yung float parade. Wala na, katong na Civic Military and float parade or competition. Wala na kay karon Civic Military and Marching Band Competition. So in fact, karon 30, doon na yung mga nagparehistro nga mo apil. Abibo ka na, sayo-sayo na may gala diha. So mag-expect na may gala ng abibo at undalan na na kay naghamakay mga apil. Diba? So siguro langan gina may gala kay magsayo-sayo mo na. Unya, kung naman sila, kanabang diha may gala, murag hukman na sila o may ba ang ilang performance. Ano naman na? So tanawang ta may gala kay 180 na sa pagkakaroon pa lang ang mga nagpalista may gala nga mapil sa nasangpit nga parada.
14: Magnum.
5: Oy, libreng kaon na, libreng kaon. Libreng kaon. O, ito mga mamisita, ito mga buntakapi may gala, na, kana, di na mawatog balay. Diya sa Divisoria may gala, na mga barangay diya nga, both diya may gala, pangita mo na laoyang baka baka, na siki sa baka, na kilawin mga gala. So, tanawang ta, kung sa ba, atong in-check na mga barangay nga sumayin yung sudan diya. Kaya minsag siki, dasmagan ta. Pagingon nga kilawin jujak mga kwan, kilawin nga kanding, ay dasmag ta may gala. Mamiss na tayo sa mga booth may gala sa mga barangay, mga ikson. Tingnan nga, ato na may gala nga sundon may gala kaya rumabawa na sa katawan, usabay mga kaliukan activities nga gihanay na sa itong city government may gala para sumabot itong fiesta sa patron may gala, Senyor San Agustin. May gala, pigilas sa para guban. May ngunto na yung ato ni Upaw. Service Upaw may gala nga, si Magmang Matagya po no. Upaw, si Magya pong mata may gala. Murag nakakita may gala, abat mga egzon. Si Albino Unahan may gala. Si Mag yung mata mga egzon no. May ngunto na yung ato ni Albino Unahan na nga nagmina may gala karong panahon na. May gala, pigilas sa para guban din sa atong tulong. Ato may gala, Magnum in action. Yung lagas kanginan, Magnum Juela Kubo sa Balita Observation Show, Magnum Radio.
14: Inyong nabati ang Magnum in Action. Kung aduna kamoy mga reklamo o mga suliran, ipadangat ning tulumanon. Magnum in Action. Dinhi lamang sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio.
5: Oras sa launa 13.
15: That time check was brought to you by Uno Plus, numero unong alaga. Mahig ko bala ang imo dugo?
16: DTX 500!
15: Masamit ka bala ang gina-allergy?
16: DTX 500!
15: Ang DTX 500!
16: Ang nagatimlo sa imo mahig ko nga dugo.
15: Nga sa masami,
16: amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
15: DTX 500!
16: Masalikan!
15: DTX 500!
16: DTX Coffee Mix!
17: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Ago ni magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix! Mga pinata.
16: DTX Coffee Mix.
18: Mabaka mga butika.
19: Nangita ka ba og pangkontra sa makadaot nga epekto sa diabetes? Taas ba ang imong blood sugar? Aduna ka ba'y family history sa diabetes? Ayaw na hulata, nga mo grabe pa. Mag-DTX 500 na ka. Ang DTX 500, adunay powerful extract nga gikan sa palia og desugared sugarcane nga epektibo aron kapungan ang pagtaas sa imong blood sugar tungod sa diabetes. Ayaw na pagdugay pa. Mag-DTX 500 na. Ang DTX 500, mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimusli, usab ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
20: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products, nga gipamaligya sa online, nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Alang sa mga biyaydor, paingon sa Laguindingan Airport. Sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa Canlaon. Sundan sa pagkalas 4 sa Canlaon. Alas 4:30 sa Canlaon. O kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa Canlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunes nga to sa adlang Domingo, may biyahe usab ang Magnum Express. Paingon sa Dilayan, matakalas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunes nga to sa adlang Domingo, mudawat usab kami og booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental, ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
1: Lami.
2: Yummy.
1: Juicy. Ug crispy. Kung ikaw makatilaw, di lang makatagbaw, hurot pa ang bahaw. Guapa. Chica Dora. Ug mamaak ni siya.
3: Papaaka kubi.
1: Pinaakay na! Kauban si Magnum Apple Pie. Magnum Apple Pie. Sa programang Magnum Shoutout. Magnum Shoutout. Shoutout. Shoutout. Dini lamang sa musika, balita o serbisyo, Magnum Radio.
4: Mayong hapon mga Magnum friends, welcome to Magnum Shoutout. Mainito na hapon sa atong tanan. It's Wednesday na po mga Magnum friends, midweek na o ginaot nga lumalaban pa rin. Kay hapit na po ang weekend Magnum friends. Kini si Magnum Apple Pie, inyong kauban kasabay sa pinaakay on a Wednesday. Dini lamang sa Magnum Radio 99.9, your news and music station in Sirio and Misor. By the way, karong adlaw mga Magnum friends, Wednesday, July 29. 2026. Duha na lang yun kaadla mga Magnum friends. Mag-bye-bye na ta sa bulan sa Hulyo. Musunod na dayon ta sa bulan sa Agosto. Exciting kaayo ang umaabot nga bulan Magnum friends, no? Kaya daghan po ta og mga kalihukan. Labi na ang Higalay Festival sa Cagayan de Oro. Andam na ba ta sa mga fiesta activities, mga kalingawan, or inyo baka mga adtuanan, o syempre mga lamian na pagkaon na itong ma-enjoy. Uban sa pamilya o mga higala. Apan sa di pa ta magpadayon mga Magnum friends sa atong programang Magnum Shoutout o syempre sa inyong pagpaminaw sa mga paborito ninyong kanta, hatagan unta nato gamay o higayon ato mga kaugalingon karong hapon because it's breathing time na. O hugot nga ginhawa, dayon hinay-hinay o buhi sa imuhang pag-exhale Magnum friends. Sige, ready na mo sa atong breathing exercise? Inhale, exhale. Inhale, parilax sa mga muscles. Nga ni gahi kay basin, nagpuliki na mo din na o kumbate panarbaho ha? O biyae sa makajut mga Magnum friends ang stress o kabalaka karong adlawa aron nga makaparecharge ta sa inyong mga lawas o huna-huna. Kaya din sa Magnum Shoutout, gusto na ito na pun-undyod ang atong hapon o good vibes, great music o positibo nga energy ang inyong hapon. Sige mga Magnum friends, usa sa mga makapag-good vibes po no na itong karong hapon, kay i-shoutout lang ang inyong mga gipang bate. Bisan kinsa pa na imong pamilya, barkada, kauban sa trabaho, mga classmates, maestra pwede sad no? Or mga pasahero ni mo diha ko ikaw driver o syempre ang imuhang uyabak ha, espesyal nga tao sa imong kinabuhi. Ipabot ang imong mensahe aron nga mas mahuwasan ka o mas mahimong hayahay ang imong pagbate karong panahuna. Moving on, Magnum friends, as you are aware, daghan na kaayong kalingawan karon sa social media, di ba? Usahay gani murag malibog naman ganita Magnum friends kung unsay unahon na tuglan taw na ang mga funny videos, trending challenges, mga memes, travel content o daghan pang uban, di ba? Mabit na itong atubangon kini nga isa sa hagit karong hapon o i-shoutout ang inyong mga nasa huna-huna para mawala gamay ang mga problema. Sige, asa ka ka mas malingaw mga Magnum friends kung ikaw pananglit karon no, naminaw kag Magnum Radio o niya at the same time nag-scroll-scroll po kasi mong social media. Asa ka mas dali malingaw? Is it sa Facebook or sa TikTok? Facebook din, syempre makita din mo din ha mga updates sa mong pamilya o mga higala. Or mas malingaw ka Magnum friends sa paglantaw sa mga TikTok videos. Din halos kada swipe na lang nimo no, na ibagong katawanan, mga tips o trending videos. Usay mong piliyon o ngano Magnum friends? While gamuni-muni mo diha Magnum friends sa inyong mga piliyon sa kalingawan, sa inyong piliyon na kalingawan sa Sockmen. Standby sa takadali o mo-break sa ta Magnum friends ha, and then balik na ta with more good music and your shout out
1: Magnum shout out.

0: epektibo nga suplemento sa pagtapda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmatamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo protektado.
2: Mataas pala ang imo blood sugar.
3: DTX 500.
2: Ikaw ba na ang may diabetes?
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500
3: ang may powerful compounds.
2: Yan ang gapanupo
3: kaga kontrolar
2: sa imo blood sugar.
3: DTX 500.
2: Sa rikan
3: epektibo.
2: DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giluyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kilman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung ano pa ang akong panulukan.
2: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
6: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan. Sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at tulamang sa bugna ug hamugaway ng Auto Profile Smoke Emission Seller sa Diversion Road, Bulua, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro, bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili ka mo magbasol. Busa, adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulua, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.

0: mga suplemento sa pagtakda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmatabo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo, protektado!
2: Mighty Saint, Mayor Pride Henry.

0: pagcor.ph.
1: Discover the beauty of playing brightly with NuStar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Life extension vitamin D3.
3: Ako si Manuel Saet, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
4: Kaya sa Life Extension vitamin D3.
5: Thank you so much.
2: Life extension vitamin D3.
6: At Life extension vitamin D3, 1000 IU para epektibo laban sa mga lifestyle diseases, cancer, diabetes, hypertension, at iba pa. Gawa sa Amerika. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
1: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.
7: Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
8: Shout out sa mong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
7: Mga aligot-got.
9: Mahal na kayong palaliton. Halang na kayo sa budget.
7: Oh, feeling in love ka ba karon?
10: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga naghigda-higda lang. Love kitty ka. Mwa.
7: I-shout out na na. Magnum shout out. Magnum shout out.

0: It's 1:48 on Magnum Radio.
1: Oras atud kaninyo sa DTX 500 sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.
2: Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
3: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
2: Mga aligot-got.
4: Mahal na kayong palaliton. Halang na kayo sa budget.
2: Oh, feeling in love ka ba karon?
5: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga nagigdahigda lang. Love kitty ka mwa.
2: I-shout out na na.
1: Magnum shout out.
2: Magnum shout out.

0: Magnum Radio Time is exactly 2 o'clock.
1: Oras hatod ka ninyo sa DTX 500.
2: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
3: Magnum News Alert.
4: Oras, alas 2:01 sa kahaponon. May galang balita karong oras sa giangko ni Arte Head Engineer Nonito Cleret. Ngayon nga gi, ngayon lang nga implementar ang ordinansa nga nagdili sa mga di pa sira nga sakinan gikasagawas sa Cagayan de Oro pasulod sa sentro sa Dakbayan. Matod ni Oclarit nga pinaagi niini makita ang sitwasyon para madugang sa proposal alang sa amendments.
5: Sa pag-abot sa panahon natin mga kausaban, so maulagin ni isa ka inisiyatibo sa kahilungdan nga nung amendahan gita ang ating traffic code kaya okay, di na sa mga umlugal karong panahon na ang pan niya provision ini. So ato na lang yung paraputon kay ongoing na niya o pag-abot sa panahon niya tunay public hearing or pagtuki nini nga pangaywan o komentaryo, mga comments or suggestion ang atong publiko, at least mo participar po ang atong mga kaigsunan. Tataot naman din sa ordinansa niya, tataot na po niya panawagan lugar nga i-implementar gani sa hukong lugar, matagtanahon nga katigom ang atong buhatan uban sa transport group sa atong dakbayan. May isa lugar nga, ilang hangyo lugar nga i-implementar kitin siya balaod doon, galing ordinansa. So, taon lang karon nga nakatungan, pero sa akong tanaw, ang ngayon sa lugar nga na-implementar para makuha na ito on sa sitwasyon ito. Hindi na ito maidugang ito sa proposal lugar sa amendment.
4: Ang pamahayag ni RTA Head Engineer Nonito Oclarit, samtang gitubag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ang gipagawas ni Senator Amy Marcos nga video kuno nag-ingon nga mayroong dunay impakta sa Malacañang. Mato ni Castro nga wala siya sa kuminking sa siladura alang sa klaseng description.
6: Ako sanay sa mga ganong salita. Hindi ako normal na nagsasalita ng ad hominem sa kapwa ko. So, kung sila ang nakapag-describe ng ganong salita, alam nila kung ano ang ibig sabihin nito. Alam nila ang description ng salitang impacta. It takes one to know one. Kaya kung sila ay affected sa aking mga nababanggit dahil tayo kumakalaban sa fake news. At iyan ang kanilang pananaw, isang impakta ang kumalaban sa fake news? Sino ngayon ang naglalarawan ng totoong impakta? Yung gumawa ng video? Yung kasama sa video? Yung nag-direct ng video? Yun ang masasabi nating totoong naglalarawan ng salitang yan. At huwag silang mag-alala. Ang corona ay nasa kanila, na kay Senator Amy at sa mga grupo nila. At hindi natin kayang agawin ito mula sa kanila. Wala ako sa kalingkingan ni Senator Amy para sa ganyang klaseng description. Sila ay nasa maximum level.
4: Ang pamahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. O garon sa itong Magnum News Hunter, mga kawani sa Jud, nagpahigayon o duha kaadlaw nga service training alang sa pabahay program sa Balita ug Serbisyo niya si Magnum Hunter 13, Riza Cruz.
3: Magnum News Hunter.
7: Meron po siyang nabahigayon ang duha kaadlaw nga in-service training sa mga ang City Housing and Urban Development Department alang sa mga kawani sa Communication, Information Technology and Records Section aron mapaligo ng ilang kaibalo o kahanas pagpatuman sa mga programa sa pabahay. Ito po sa maong atong sa maong training ang mga palisiya, proseso sa dokumentasyon, records management o paggamit sa teknolohiya aron mas mapauswag pa ang paghatag o service sa katauhan, sumala sa suwag tumong sa mga kalihukan, ang pagpausbo sa kapasidad sa mga empleyado o pagpaligo sa koordinasyon sa matag seksyon o mas epektibo matubag ang mga pahinahanglan sa mga beneficyaryo sa mga programa sa pabahay ng Isdak Bayan na gilauman na pinagi sa mga inisiyatiba, mas mapadali ang pagpapalambot pa ang paghatag sa kalidad ng servisyo sa mga residente. Kinahanglan sa mga programa sa pabahay ini sa syudad. Balita gikan Satsud. Ni si Magnum News 113 Risa Cruz sa balita o servisyo Magnum Radio.
4: Mga igal na bati ang Magnum News Alert at ang idugangan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 16 Chingintrina Enriquez sa balita og serbisyo Magnum Radio.
8: Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
9: Shout out sa akong ex nga akong di mahal pero gibiyaan ko.
8: Mga aligot-got.
10: Mahal na kayong palaliton. Halang na kayo sa budget.
8: Oh, feeling in love ka ba karon?
11: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga naghigda-higda lang. Love kitty ka mwa.
8: I-shout out na na. Magnum shout out.
12: Magnum shout out.

0: be back in a moment, right after this station.
1: Bandung Radio 99.9 News and Music. News and Music.
2: Sa adlaw-adlaw na itong paginom o GTX 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang paginom o GTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. GTX 500. Mapalit sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso. Chia seeds, the sugared sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix.
4: Mabahal sa mga butika.
5: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C alkaline-based vitamin C available nationwide.
6: Taas bang imo blood sugar? Ato na kamay diabetes? Mag-DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic properties. Samo sa charantine, nagkapamubo sa glucose, visine, controls blood sugar, o polypeptide, kaparehong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto.
7: Mabalik sa pinagulong sa
8: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
9: DTX Coffee Mix.
10: Mabaka sa mga butika.
11: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.
12: Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
13: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
12: Mga aligot-got.
14: Mahal na kayong palaliton. Halang na kayo sa budget.
12: Oh, feeling in love ka ba karon?
15: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga nagigdahigda lang. Love kitty ka mo.
12: I-shout out na na. Magnum shout out.
16: Magnum shout out.

0: Balita mga Magnum friends, kini ang Magnum shoutout uban gihapon si Magnum Apple Pie ang inyong kapaat karong hapon. Kapaat sa mga istorya, sa mga lingaw o good vibes o walay kahumanan nga mga shoutouts ninyo Magnum friends. Kumusta ang inyo mga negosyo today? Ang inyong pag-eskwela labaw na sa mga kabatanunan nga naminaw karon sa Magnum Radio 99.9 o syempre sa tanan nato mga Magnum friends nga nagtrabaho, nagbiyahe, mga namaligya, nag-uma, namasol o bisan unsa pa ang inyong panginabuhi. Padayon lang kita ha, Magnum friends, buhi-buhi lang good. Ang importante, dili ta mo buhi. Kay alcance ka ana. O karon panahon na pud para sa ato mga shoutout, andam na ba mo, Magnum friends, nga basaho nato inyuhang shoutouts aron pud nga basin relatable ni siya sa uban nga mga naminaw karon sa Magnum Radio. Sige, asa ka mas malingaw, Magnum friends? Sa social media na magkita karon no? Is it on Facebook or sa TikTok? Sige, nalang ko yung mga basahon din yung mga shoutouts. Gikan po sa ito, Magnum friends. Matod pa, mas lingaw sila sa TikTok. Oy, grabe. Sige, base na yung makarelate, ani ha? Lingaw ang mga katawanan o dance videos. Ah, mogit siguro na, no? Ang mga di kabalo mo sayaw, makasayaw na lang. Usa ka swipe, makawala, no? Sa imong kakapoy. So, TikTok day ka ha, Magnum friend, mas malingaw. Okay, here's more shoutout. Facebook ko, Magnum Apple, kay mas sayon, mangita o balita. Uy, practical choice. Oh, dili lang kay diri sa Magnum Radio, pero naputay Magnum Live. So, naputay Facebook. Ana, nabinagid ka ng mga dili fake news, diba? So, dinak mo sa Magnum Live, Magnum friends, ato ang Facebook. Okay? Sige, let's move on. Some more shoutout this Wednesday. Ako, Magnum Apple, TikTok lang. Grabe ko kalingaw. Kay daghan ko matun-an nga mga recipes. Uy, lingaw ka ha. Makakatun pagid kag more, ana. O mas mulami pagyud ang imong mga putahe, Magnum friends. Sige. Let's have more Facebook ko, malingaw Magnum Apple. Dito ko makakita og update sa akong pamilya. O, sakto gid ka, no? Magnum friends, connected gihapon sa ato mga loved ones. Oo, bisan pag layo pa na siya nga lugar, basta kay naay Facebook, konektado kaayo. Okay, let's have more Facebook. Dito ko the market sa akong negosyo. Uy, maayo kayo na. Lingaw gid kay na Magnum friends, no? Panginabuhi pa more. O, naayo din sa Facebook, daghan kag mga ma-connect nga mga business associates nimo din ha. Okay? Let's have more shout out TikTok, makalingaw tan-aon ang travel videos. O, mura pud kag naka-travel, di ba? Bisa naara ka sa balay. Nice one. Facebook ko Magnum Apple, mas daghan kog amigo didto. In fact, no, makakonek ka sa imong mga old but gold friends gid pag-abot sa Facebook. TikTok, relaxing kaayo ang mga music o motivational videos. Good vibes, giday ka permi, Magnum friend. O, sige, one more. Sige daw, Ben, apa? Facebook ko malingaw, Magnum Apple, para sa mga memories o throwback pictures. O, tinood na, no? Nindot balik-balikan ang mga maayong mga memories sa imuhang life. Okay, let's have more TikTok. Kay dali ra kaayo mawala ang stress. Mawala gina siya, Magnum friend. Basta hinahinay lang po ka mag-scroll. Aron di po ka ma-abdan sa kanlawon. Anyway, mga Magnum friends, salamat kayo sa inyong mga aktibong mga shoutouts karong hapon. Bisan Facebook mana or TikTok ang inyong gipili. Ang importante nga, atong gamiton ang social media sa maayong paagi, ha? Maayong paagi nga ikaw po malingaw. Sa pagpakatawa, pag-learn of something new, no? Ideas baka na? Or pagpangumusta sa pamilya o higala. O, syempre, sa pagpakailapod sa mga positibong message. O ginumduman lang gin nato Magnum friends nga dili tanan ang makita sa social media tinuod busa magmatngon kita ug mahimong responsable pag-abot na gid sa post, share ug pag-comment. Sige, dinhi na ta sa atong word of the day pod Magnum friends. Word of the day is discernment. Mao kini siya ang abilidad matud pa sa pag-ila o paghusay kung unsa ang tinuod or sakto or angay buhaton. So mga Magnum friends, sa social media karon daghan na kay mga challenges, no? Yes, malingaw ka. Pero kinahanglan, gamiton ninyo ang inyong pag-ila. Discernment sa pagbasa, labi na sa mga information sa social media aron mahibal-an nimo kung unsa ang tinuod ug dili. Sige dinhi na lang takuto mga Magnum friends kay musunod na si Magnum Gilbert sa programang Music Jam. Kini lamang si Magnum Apple Pie nagadasig kaninyo Magnum friends. Wala sa pagsulay, lahutay lang kay ang Diyos. maayo kanunay.
1: Magnum Shout Out!

0: Ang alkaline nga vitamin C.
1: Basta reload pulso, Wadhos Quality Store. Anaa sa Wadhos Quality Store ang original watches ug original batteries para sa tanang klase sa relo. Dunaw sab sila ikaw galingong watch repair shop na kasaligan. Kumpleto sab sa sporting items sama sa billiard accessories ug kuan pa. Pinakaunang tindahan sa relo nga nagserbisyo sa dakbayan sugod sa 1936. Wadhos Quality Store sa Pabayo, Gerbra Street, Cagayan de Oro. Telephone numbers 857-4123. Ayaw kalimot, basta original nga reload pulso, Wadhos Quality Store.
2: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon at adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog natay. Mang DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500.
5: Pabalit sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
6: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka, magabutika.
8: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio. Kini nga programa hatod kanato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
9: Di lang sa prepaid load ang may anli. Di lang sa kainan ang may eat all you can. Pati sa music, meron.

0: Mister Talangsaon.
1: Magnum Gilbert. Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa.
2: Oras, mga Magnum friends, alas 12:50 na. Kabisado by Four of Spades, mga Magnum friends. Oh, sikat kayo na karong panahon na, di ba, mga Magnum friends, no? Kabisado by Four of Spades, mga Magnum friends. And before that, may gala. Itong nabati ang song from Ice Sigera. So na, Ice Sigera man, ha. Garoon kay Ice Sigera may gala. With Pagdating ng Panahon. Ako'y gamay nga trivia na may gala about yung kanta nga Pagdating ng pagdating ng Panahon, mga Magnum friends, ba? Abi niyo may gala, o saan siya ka-love song, ba? Kading Pagdating ng Panahon. Pero ang tinuod na may gala matod sa composer, mga Magnum friends, para daw na sa actually para daw ni sa ano sa usa sa ginikanan nga walay panahon siyang anak. Muna siya may gala ang storya sa Pagdating ng Panahon. Ong matod sa uban abin la kay love song gid siya may gala. Apan ang tinuod daw, mga Magnum friends, usan siya ka mensahe para sa yang mensahe sa usa ka middle child may gala sayang sayang ginikanan nga wala nay panahon sa iya, ha, nga wala nay panahon nga kanang feeling niya dili siya love, dili siya palangga sayang ginikanan mo nang nabuhat daw tong kanta may gala. But matod ni sa composer nga si Edith Gallardo may gala, gituyo niya nga himuong murag love song ang kanta aron dali ra ma-catch makuha sa attention sa mga tao. Monang medyo tanaw gyud may sikat karong sikat pagyapon tud karon, di ba, kining pagdating ng panahon. But ang tinuod na dili na siya love song gyud unta nga kanta may gala, pero para ni sa usa ka anak nga nangita bitog pagpangga sa ginikanan walay panahon sa iya, ha, di ba, feeling na to murag love song gyud, di ba, pero pagkadugayan, murag na love song naman gid mga Magnum friends, di ba? Oh, di ba na toy line karon na line niya na skanda, di pa siguro bukas, di pa rin ngayon. Balang malay mo balang araw. Oy nana ba? Oh, na toy linya na may galang about sa ginikanan gyapon. Anyways, and ang atong first song was from Eric Clapton, mga Magnum friends, with the Tears in Heaven. All right. Muna itong first three songs in a row may gala sa itong programa, ang Magnum Music Jam. Kauban si Mr. Talagsaon Magnum Gilbert, may sense na, may humor pa. Mag-uban-uban ito may gala hangtod sa alas 4 sa kapunon, din lamang sa Magnum, ha? O nang tuloy-tuloy lang sa pagpaminaw mga higala. Asa mang kakarong panahon na Magnum friend? Kumusta itong panahon diya, Magnum friend? Okay ra ba? Nabay plano ang kalangitan nga mag-ulan karon? Sa man galing may gala? Basit pa din mo text Magnum friend. Text si Magnum Gilbert na, "Oy, Magnum Gilbert, happy na mo ulan." "Oy, Magnum Gilbert, init karon." Di ba? Okay, kamo may nasagawa sa may gala, mas nasayod mo kung kumusta itong dagan sa panahon. Today is Wednesday, mga Magnum friends, ha? July 29, 2026. Alright? Sa tanang nagsaulog silang adlaw na tawon karong adlaw, happy birthday sa inyong tanang! Happy birthday, mga Magnum friends. Inawat pang today, kay special day man imo, Magnum friend. Dapat imo ng isaulog. Isaulog gina nimo. Bala, simple lang may galang. Importante, mag-birthday ka, Magnum friend. Like, once in a year lang may mga galang celebration, di ba? So, dapat magsaulog tanan mga Magnum friends. So, happy birthday sa yung tanan. Inaot pang kadumdum kaghatag spaghetti na ako. Tana, happy birthday sa yung tanan. Matot sa uban, pagpansit, Magnum friend, para long life. Para daw long life may gala, magpalit og pansit, maglutog pansit. Pangandoy siyang long life, pero mag-inom. Sigarilyo. Inom og mga ilim nung kanang tamis kayo ng mga soft drinks, ana. Kunya, sa birthday, palit og pansit para long life. Na, unsaon na lang ng long life. Kung magsilpo ka, bisyo-bisyo di may gala. Wala ginang long life mga Mike Don Francis. Right? Tao na lang. Alas 2:55 na itong oras may gala. At ang ngayon sa baka tumanag unang mga musika karong apuna. Din sa ito nga programa ang Mike Don Music Jam. At ang mga Mike Don Francis, yung mga favorite songs from the 80s, 90s and today. Yung mga paborito mga songs may gala. Ito nang ipabati sa Di Madugay. Actually, naka-play na tag-tulong may gala o tuloy-tuloy pa rin may gala. Tad-taod pag yun may gala. Ito sa last quarter sa kapo nun. And syempre, at ang isabang talagsaong pangutana. Ugang at ang atong segment may gala, ano ang latest? Yung makita may gala niya sa Magnum Live. Ang ano ang latest? Kung sa kay latest o niya may gala. Kung sa may latest, Magnum Gilbert. Di ko magsaba. O niya na. Para ma-excite bitaw mo may gala kung sa atong chikahan o niya, di ba? Nanaroon na siya mga Magnum friends. So, secret lang sa may gala. Para ma-excite mo bitaw. Ma-excite ka Magnum friend o gamulantaw ka sa Magnum Live o niya. Yung alas 3 sa kahapunan may gala. And this time may gala dari sa taas sa atong talagsaong pangutana.
0: Walay personalan, lingaw-lingaw lang.
3: Talagsaong pangutana.

0: atong talagsaong pautana karong hapuna may gala mga Magdon friends sa paminaw na mo diya ha. Pakusgin ang radyo ni mo diya Magdon friend kay basin na maka-relate ka sa atong talagsaong pautana karong hapuna. Ang atong talagsaong pautana may gala pananglitan Magdon friend one day. Isang araw Magdon friend nahimo kang usa ka bilyonaryo. Nahimo kang dato Magdon friend. Ang atong talagsaong pautana kinsa man ang imong unang tabangan. Toy balik ha. Pananglitan mahimo kang dato Magdon friend, mahimo kang bilyonaryo ana bitaw. Grabe na ka rich may gala. Kung may tabo na Magdon friend, kinsa may una nimong tabangan. Wana tong talagsaong pautana karong hapon na Magdon friend ha. Kung one day, Magdon friend, nahimo kang dato, nahimo kang bilyonaryo, yun sa may una ni mong tabangan. Okay. Sa mga tubag ninyo, mga gala, let your fingers do the exercise right now. 0995-322-6237. Alright. Wala itong talagsaong pautana, ha? Ang number, mga Magdon friends, 0995-322-6237. Pwede ka mo text Magdon friend kung medyo maulaw kang mutawag. Text alay mong tubag Magdon friend. Kanara bang maulaw? Kanay feelings mo yan. Wala mo'y feelings may gala. Panawag mo. Nakay feelings ha. Maulaw no. Nakay feelings daw eh. Diba? 0995-322-6237 para sa iyong mga tubag may gala sa atong talagsaong pangutana karong adlang Wednesday. So para kanimo Magdon friend pang one day pananglitan lang na imo kang dato sa na imo kang bilyonaryo Magdon friend, kinsa man ang imong unang tabangan. Sige daw ba Magdon friend, sige daw ba kinsa imong unang tabangan ba? Oo, para masaya sabta may gala, no? Kasi hindi ang tinood nga dato na ka Magdon friend. Di ba? Alright, 0995-322-6237. Mayang pagpaminaw sa itong taxi drivers who are driving with us right now. Sasakyan kita. Grabe mga Magdon friends, no? Sa ating mga taxi drivers who are listening to us right now, maayong hapon sa tanan. Salamat sa tanan, Magdon friends, sa pagpaminaw. Basta itong talagsaong pangutana, kung may mukhang bilyonaryo Magdon friend, may mukhang dato Magdon friend, kinsa may una ni mong tabangan. Kinsa may imong unang tabangan Magdon friend, kung mahimo na kang dato. Kumayin mo na kang dato, Magdon friend. Pautang dayon, Magdon friend, ha? Kumayin mo na kang dato kay para nakikwarta. Di ba? Yun sa may una ni mong tabangan, be. Actually, daghan man pwede ni mong tabangan, Magdon friend. Kanang pitong, kanang mga less fortunate ng mga tao, kanang uban diya gani, kanang kapanglimo sa dalan. Pero bawal, be, ang tagaanog mga kanang hinabag na sa dalan, bitaw, kay... Tanawa na sila may gala nga gaanad bitaw, gakaanad nga silang panglimos mga Magdon friends, silang pangayo. Nya na pag dalan, di ba? Delikado kayo. O nang lisod kayo mga Magdon friends. Anyway, sa tubag balik, ato nang basahan yung mga tubag may gala. Ugay yung mga tawag may gala, ato na nang tubagon. O nang tuloy-tuloy lang sa pagpaminaw sa Magdon Radio may gala. Oras, alas 3 sa hapon.
1: Time Check is brought to you by RB Acevedo Optical. Ang presyo dili mahal.
2: The 3 o'clock prayer. Let us pray. You, thy Jesus, let the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
3: Magnum News Alert.
4: Oras, alas 3:12 kahaponon. May galang balita karong orasa. Incomplete para Confederation of Free Workers President Attorney Tony Sani Matola nga grado ang gihatag ka President Ferdinand Marcos Jr. Kalabot na sa iyahang pagdumala sa sektor sa mamumuo. Mato di Matula nga kinahanglan pa dublihon o triple ang kinahanglan buhaton sa administrasyon alang sa pagtubag sa isyo sa labor.
5: Akong tanaw is parang incomplete, no? Pero duol na sa pasado, pero incomplete pa. Kadaghan pang mga issue ang yatubang sa mga mamumuo ang wa mahatagan o bagdagan. Palagay ko ay dapat mag-double time pa siguro o mag-triple time ang atong administrasyon kay kulang pa man. Kulang pa ang mga dapat himuon sa mga issue ng labor, no? At siyempre, kung atong sahod ang atong titingnan ay parang bagsak ang kasi wa sayang radar ang pagreporma, no? Wa sayang radar pagreporma sa ating wage system nga discriminatory sa mga mamumuo. Tiaw nimo 386 sa hulo-sulo, kaya sa Metro Manila 755, so halos kalahati ang biya, no? More than kalahati ang biya sa sweldo sa taga Suluhulo kaysa kumpara sa Metro Manila. Maong nga gadaghan ang tao din na magnet ang mga taga-probinsya din sa Metro Manila.
4: Ang pamahayag ay Federation of Free Workers President Attorney Sani Matola. Samtang giangko ni kanhi Land Bank Branch Manager Violeta Constantino, nga unang higayon lamang siya nakakita sa 125 million pesos cash withdrawal sa iyang 32 katuig nga serbisyo sa bangko. Kini human gipangutana ni Senator Judge Risa Hontiveros si Constantino kalabot sa unusual nga pag-withdraw sa Office of the Vice President sa mga kantidad. Mato ni Constantino nga kini tungod kay cash ang gakuha og dili cheque ang gi-issue alang sa disbursement.
6: Sabi nyo po, unusual. Unusual yung withdrawals na ito. Sa 32 years nyo po sa banking industry, sa land bank, nakakita na po ba kayo ng ganyang kalaking amount na withdrawal ever before?
7: First time po.
6: First time. Okay. Sabi nyo nga kanina, unusual yung amount. First time may ganyang amount na 125 million pesos. Bakit yung sinabing unusual? Ano yung floor nyo para sabihing unusual yung isang amount?
7: Usually po kasi kaya naging unusual para sa akin kasi cash po siyang kinukuha.
6: Mm-hmm.
7: Sa other, ano naman po, is, kumbaga nag-issue po sila ng mga cheque sa yung disbursement po nila. By checks po, hindi po cash.
4: Ang pamahayag nila Senator Judge Risa Hontiveros o kanhi Land Bank Branch Manager Violeta Constantino sa impeachment trial Vice President Sara Duterte. O garon sa tong Magnum News Hunter, 150,000 katitulo sa yuta sa riyon, gitulo sa The Region 10. Sa balita og serbisyo niya, si Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
3: Magnum News Hunter.
8: Well, sa 159,000 kapin ka mga titulo ang na-distribute sa Bataan sa Department of Agrarian Reform, Region 10, Kundar. Sa maong distribution sa title ngadto sa mga beneficiary kini mo total area sa 321,600 kapin na hektar maong talog sa maong yuta ang napalalom sa pining Certificate of Land Ownership Award kung flowa alam sa mga beneficiary na ubos sa Department of Agrarian Reform Program sa pagtunon sa mga titulo sa yuta ngadto sa mga mag-uuma nga beneficiaryo ubusab sa Comprehensive Agrarian Reform programa punklo og lakip sa plowa nga programa sa nasang pita nga potan. Duga pa rin ito sa paminawan si Abdullah Lino, ang Assistant Regional Director sa DAR Region 10.
9: Aldo Abdullah M. Lino. Sir, good afternoon. Sir, speaking of DAR, di ba? Ang DAR is more on land distribution. Okay, so, kumusta na po yung mga lupain natin dito sa Northern Mindanao na under sa CLOA? So,
10: yes, sir. Sir Amor, speaking of land distribution, actually, that is, isa lang na sa tulo ka major program at Department of Agrarian Reform. Today, ang na-distribute sa DAR na titulo ay yuta, no? In hectares, ay 321,678 hectares.
9: Across Northern Mindanao?
10: Yes, Northern Mindanao. With a former total of 189,000 plus. So, insofar as land tenure service program, we have distributed that land holdings. But still, sir, no, mayroon pa tayong mga project like split na mayroon ang the parcelized at mga collective clause na issues previously. So, again, sir, no, so far, that is the figure that I can give you insofar as the land tenure service program distribution of land holdings for Northern Mindanao.
9: Yeah.
8: Natin si ERD Abdullah Linuga, Assistant Regional Director sa DAR Region 10 o Assistant Project Manager for Operations sa Nasang Pita. Nga botan, sige pagayon nga meet the press sa kining tuang botan sa Kagandior Press Club ba, din sa SM Downtown na Premier di Gatong Siyudad. Kini si Magbangang 19 Mencho, kataktulan sa Paritawag Servisyo, Magbangang Radio.
4: Salamat Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan. Mga igalabati ang Magnum News Alert. Ating induganghan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 16, Chingintrina Enriquez. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
3: Magnum News Alert. Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500.
11: Let's listen to the music, relax, and have fun.
3: Magnum Music Jam.
11: Magnum Music Jam.

0: Oras may gala alas 3:19 na.
1: Time check is brought to you by Oro King MSEP Trading Incorporated at 1222nd Street, Nazareth, Cagayan de Oro City.
2: Mr. Talagsaon.
3: Magnum Gilbert. Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa.
4: Yahoo!
0: Right, balik na may ngala, alas 3:19 na. Kaoban pagyapon si Mr. Talagsaon, Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa. Sana all. Na nakita sa atong final hour, may gala sa atong programang Magnum Music Jam. Hangtod kini sa alas 4 sa kaponon mga Magnum friends. Unang nga padayon lang sa pagpaminaw may gala kay na nakita sa katapusang bahin may gala ha, sa atong programa. Katapusang oras mga Magnum friends ha. Kung gusto mo maging happy, dapat maminaw lang ka sa Magnum Music Jam. Kung mga adunay mga problema diya, ato sa ipadaplin na ito mga problema may gala, set aside sa ito, ito mga problema mga Magnum friends, dapat happy lang ta kanunay. Ito ang pinaka-importante sa tanan mga Magnum friends, ha? Kung sa tanan mga naka-open na sila mga radio set, karon lamang naka-open may gala maayong hapon, mga Magnum friends na ito diya. Huwag sa mga nagplano na magmerienda diya, la, pagmerienda na mo mga Magnum friends, mo ang pinaka-ano ha, pinaka-highlight, basta alas tres na sa kapunon, kanang magmerienda na, pag-snack na Magnum friend, no, di ba? Para mabusog na ka, while naminaw sa atong programa ang Magnum Music Jam. Sa mga Pinoy nga nakaroon sa gawang sa nasod ng naminaw pinagi sa atong website, syempre mga Pinoy na to diya, mga Magnum friends, may hapon sa tanan. Naminaw pinagi sa itong website ng www.magnum999.com. Salamat kayo mga Magnum friends yung pagpaminaw diya ha. Sa may oras diya Magnum friend. Dari kayo alas stress naman diya sa oras Magnum friend. Oh, magdepende may gala kayo magkabilang mundo magigit kayo taan na may gala diba? Magkabilang mundo ta mga Magnum friends kay Pilipinas, Adlawan, sa ubang nasod kay ngit-ngit gabi pa. Pero naminaw sila karong panahon ng mga Magnum friends na. Salamat sa mga Pinoy nga naningkamot gayod may gala. Kanabitong bisan pa man nga busy sa gawa sa nasod, paminaw gaya po sa Magnum Radio. Salamat sa yung tanan. Diyan sa may, ano, sa may Japan. Ito mga Magnum friends diyan sa Japan may gala kay. Kasi natira ba ito sa linog diyan mga Magnum friends Japan, di ba? Ingat-ingat po mga Pinoy diyan nga nakaroon sa Japan. And on sa mga pagpaminaw sa ato mga Magnum friends sa may Taiwan daw. Nadatay yung mga Magnum friends di ang kumbati gapon may gala. Gatrabaho mga Magnum friends. Maayang hapon sa tanan mga Magnum friends. Salamat ha. And sa ato mga drivers ni Aya, sa mga Magnum friends sa ato nga ga-drive sa mga sakinan. Kaya na ito may gala nga magamit og cellphone while kita nag-drive sa ato mga sakinan. Aron makalikay ta sa disgrasya, di ba? Ilabi na kung ga-drive ka, Magnum friend, tuloy-tuloy ka drive niya, nabisik ka sa imong cellphone, Magnum friend, ayaw sa paggamit og cellphone, may gala, while you are driving your car. Ano lang na siya, may gala, para makalikay sa disgrasya. Usahay ra ba kayo, di malikayan, usahay mga Magnum friends, no, kanabitong mag-silang kag-tawag-tawag sa imong uyab, while driving sa imong sakinan. Nya wa kabantay mga Magnum friends nga nada kay natabuan nga dakong truck noon saon na lang may gala. No na may mga ano di ba kanang loudspeaker di ba? I-loudspeak na lang imong phone para maka-storya pagyapon mo. Okay ram na siya. No, okay na mag-loudspeaker mo may gala basta okay kauban. Pero na kay kauban sa kanan mura maglain nga kanang nya mag-sweet-sweet demo storya bitaw. Nagkaon na you. Okay. May nanabitaw niya, na-miss na biya kahit ka. Kano sa manta magkita? Agoy, o niya, nakikauban, nakadungog na. Para mag, di ganahan maminaw tong uban, di ba? Niya, masapun pagid mo sa mga sekreto, na, kano sa manta mo balik dito sa hotel? Agoy! Na, pastilan. Pastilan may galam, saan na lang. Munang likay na lang sa pagamit ng cellphone mga Magnum friends, di ba? Hindi kayo likay lang yan. Ay, may pagpaminaw sa ato mga Magnum friends sa may NHA Kawaswagan. Maying hapon sa tanan mga Magnum friends. Labi na daw si Tonet nga nag-smile. Oy, bagong toothbrush siguro niya kaya naka-smile. Kailangan kay Magnum friends ang pagpaminaw niya. Lakip na si Benedict nga bagong lang nakamata. Uy, may hapon diya, Benedict down. Nakamata na itong Magnum friend. Uy, salamat kayo. Nakamata na siya. Naminaw dahil sa Magnum. And also, pag naminaw mi dere Magnum Gilbert sa may Kogon Market. Okay, kumusta itong Kogon Market, may gala? Okay ra ba? Atong mga Magnum friends na itong nag-double ride na may galag sakay. Okay, di naman gagil ang mga sakyanan dering paingon sa Opol, di ba? So mag-double ride na, dito mo sakay sa westbound terminal. Na dito naka-ali may gala mga modern buses, mga jeepneys or something like that may gala. So mag-double ride na mo mga Magnum friends. Sakay mo bulwa paingon sa ano? Sakay mo jeep nga bulwa may gala paingon sa westbound. Aron dito mo mo sakay paingon sa Opol, anak bitaw. Di pareha kaniya to may galang moagir man diri sa syudad ang mga buses, mga sakyanan may gala, mga paingon sa Misamis Oriental, di ba? Oo, pero karon na ay changes. So sa wala pa na kabalo, may kabaguhan mga Magdun friends sa dagan sa mga sakyanan karon na. Ang rota karon. So meaning dito na mo magsakay sa ano may gala sa westbound terminal sa kung sa Picas na side, Picas sa side dito mo sa Agora. Dito mo sa Agora may gala mo sakay ha. Kung paingon mo dito sa Malingasang, sa Manggaling may gala, basta dito nga side may gala ha. Sa Picas sa side, syempre. Dito mo sa may Agora terminal mga Magdun friends, okay? Ubag kay wa pa man nasayod may gala pa nakabalo. Tingnan sa nagdugay kay hulat-hulat sa sakyanan wa kasakay. Oh, ana inform. Oh, wa na inform may gala. Wa di sila updated. Sa dagan sa ano sa atong palibot karon. Ah, di ba? So, sa so yung paminaw na Magdun friend, okay ra bang ga double ride na? Murag medyo ni na doble na ano ng gasto mga Magdun friend sa plitihan, di ba? Sa pliti. Di ba? Mura magnana na paingon. Saan na lang yun may gala, no? Anyway, sa itong talagsang pangutana, basi nalimtan ninyo may gala, itong talagsang pangutana mga Magdun friends, karo nga po na. Pananglitan, Magdun friend, mahimo kang usa ka bilyonaryo. Oh, di ba? Kinsa man ang imong una nga tabangan o nga no? Muna may gala itong talagsang pangutana, karo nga po na. Pananglitan na, pananglitan di ay, di ba? Basi hindi ay, no? One day may mo ka milyonaryo, bilyonaryo. Kinsa may una ni mong tabangan, Magdun friend. Kinsa man, Magdun friend. Ay, thanks na rin. Akong tabangan, Magdun Gilbert, ang akong ginikanan. Oy, very good nga anak, oh. Tabangan daw niya yung ginikanan may gala. Ayos kayo, ha? Napadari, maing hapon, Magdun Gilbert. Unta, mahimo kong bilyonaryo kay akong paliton ang spaceship ni BBM. Okay. Wala pa man, itukod pa man na, buhaton pa man ang spaceship may gala. Wala pa. Sunod tuig pa na, Magdun friend. Magulat-ulat lang ta may gala kung madayon ba ng makalupad may gala ang spacecraft. Ginaingon ni, ano, ni President BBM may gala. Oh, sige. Sana eh, maing hapon, Magdum Gilbert, kung ako may mong bilyonaryo, magtukod kog business, dili ko mutabang. Agoy. Magtukod kog business ug mutabang, di ay, mutabang sa mga way trabaho. Ay, so, sorry, God. Sayop ang... magtukod daw siya business may gala, ug tabangan niya ang way mga trabaho, di ba? Okay, gihapon mga Magdum friends, no? Labi na karong panahon na may gala kay daghan kayo way trabaho mga Magdun friends. Daghan kayo ang way trabaho karon. Kay ang ubang mga company sa may gala kay ano man sa medyo choosy ano ito. Napay mga opisina may gala nga dili ka i-hire kung wa kay connection. Diba? Tinuod ang mga Magdun friends no? Kung wala kay ginaingon nila nga backer, ha? Backer man ay nagtawag na may gala, di ba? Wala may koy backer diha, di ko kasulod diha. Kung lakas daw ka, dali ra ka makasulod, Magdun friend. Muna nakapait diha, di ba? mo nang nakalisod may galang nga kitang naningkamot nga nang-apply ng trabaho. Naningkamot nga makadako, makadapitong dagko ang grado sa panahon nga nag-eskwela. Kanya, pag pang-apply ng trabaho, Magdon friend, dagko ka grades. Kanya, okay kay imong performance na magna-cumlaude pagyud ka. Pero ang gi-hire kay dool man is kasing-kasing sa ano, sa manager or something like that, di ba? Mo nang lisod niya, Magdon friend. Mo nang dili na daw na ibase sa grado may gala imong ano. Kadang pagpang-apply ng trabaho, Magdon friend. Adi na ibase sa ano sa imong nahuman. Ibase na sa imong connection sa sulod. Mo na antud karon dagan kay way trabaho may gala kay mo man siya pag paranglitan. Moritero na ang usa ka ano empleyado. Mo-retire na may gala kay senior na 69 edad ana bitaw. So kana iyang sayang pag-retire sa may gala. Tapos siya i-recommend nga bag-o nga igagaw baka niya. Pag umangkon ana bitaw. Nga ipasulod sa trabaho. Murag mo muna mo puli sa iya, di ba? Ang resulta ang kada usahay ra bang ginapost sa social media nga hiring ana bitaw, hiring sa usa ka ilabi na kong mga government offices. Usahay kada bitong ano na compliance lang na may galang nga kada bitong nagpost sila nga hiring pero sa sulod ana na naman di hire daan. Mora pa na akong kakadunggan may gala na. No? Anong mga ginaingon sa uban. Nga inana daw mga Magdon friends. Ga-hiring sila pero na naman ready na hire naman din daan. Na. O inana mga Magdon friends. No? Nabot ang sana katinood Sam, di ba? Mora pa yung akong mga nadunggan may gala. Ga-post-post silang hiring ang usaka department o government offices. O niya, ay nanay, nana. So, naman day gi-contact daan. Pastilan. Kapait sa kinabuhi may galan. Wala nagpabilin di apuntang pobre mga Magdon friends karong panahon na. Shout out sa itong mga Magdon friends may bayabas nga naminaw karon sa Magdon Radio. Naminaw yung Magdon Gilbert ko ako may imong bilyonaryo. Tabangan nako ang mga pobre. Nga walay panimalay, tagaan ako sa lagbalay. Uy. Ayos, okay, kayo ha? Okay kayo? Napadari may gala kung ako, mahimong dato, Magdum Gilbert, ang tanang way kwarta akong tagaan. Ay, tiyada. Pero ay kanang sila kaghatag may gala. Kadabitong sila kaghatag sa tao. Magsalig dahil manoon na sila mga Magdon friends, di ba? Instead nga tabangan ni mong mag-put up o gamay nga business, mag-negosyo o mamaligya pagaling sa may gala, kung imo siya sigig tagaan o kwarta, magsalig dahil na siya Magdon friend. Hindi na siya mo ngitag trabaho. Kaya ganahan naman siya kay tagaan siya permi kada bulan, ano ito? Di ba? Okay man, taan na siya, pero mas tagaanin mo siya gano'n. Kanang negosyo, Magdon friend. Para maningkamot ka siya. Siya mo manage yung sa iyang company or something sa iyang negosyo. Para makaano ka siya. Siya mabuhat gyapon. Instead na iyo mo nalang tagaan permi. Magsalig na lang na may gala, di ba? Alright, para ka na ako, Magdon Gilbert. Tagaan ako tagaan ako panimalay ang mga way balay kay luoy kaayo sila. Maayo, maayong hapon Magdon Gilbert. Napadari, maayong hapon Magdon Radio. Para ka na ako, kumayin mo kong dato Magdon Gilbert, akong paliton ang mall. Uy, paliton man imong mall. Sa anong paliton imong mall? Saan man imo? Yeah, siguro, yun. Tagaan siguro ni mga empleyado. Pasulod din mga laing trabaho, di ba? Mga wakay trabaho, di ba? Okay, nag-hapon mga Magdon friends, no? Alright, napadali. Maying hapon, Magdon Gilbert, magtabang ko sa mga organisasyon nga adunay mga kabataan. Ano yung mga organisasyon nga na yung mga kabataan? Sige. Akong tabangan, Magdom Gilbert, ang mga tigulang na nga way trabaho. Og wa na ikapalit og sani tambal nila. Sige sige. Napadere may hapon, Magdom Gilbert, magtukod kog hospital. Para dito tanang walay ikagasto sa hospital, dito na ako ipa-admit. Oy, tubuutan magkaayo sa tong Magdom friend. Ha? Nasuni siya plano nga mudagan. Maayong hapon diyan, Magdom friend. Salamat ha. Sa pagpaminaw, 0995-322-6237. Para sa iyong mga tubag may gala sa itong talagsang pangutana, karo nga po na. Tubag lang mo may gala. Maayong hapon, Magdom Gilbert. Shout out sa akong igagaw nga mo-abroad na kay nadawat na sa trabaho. Uy, kapatsyada niya. Nadawat na sa trabaho mo-abroad. Maayong hapon. Salamat kayo, Magdom friend. Sa pagpaminaw. Shout out sa tumaygala sa may balingasag, Miss Samis Oriental daw, naminaw mi, Diri Magdom Gilbert sa imong tulumanon. Uy, grabe ning tulumanon, marumag drama. Marumag drama ang dating.

0: Gala mga Magdon friends, syempre dirisat na may gala sa atong segment, ano ang latest?
1: Uy, mga marites, unsa na sab kaha ang init nga chika karon sa inyong mga paboritong artista, mga trending sa social media, viral nga mga pahitabo, ug daghan pang uban. Busa paminaw na.
2: Sa ano ang latest? Unsa na ano ang latest? Ano ang latest gani?
1: Sa ano ang latest?
0: Oras na para sa ano ang latest? Kauban si Mr. Talagsaon Magdum Gilbert. May sense na may humor pa. Live na live ta may gala sa Magdum Live karong panahuna. Alright, sa mga mag-comment niya, pwede mo mag-comment may gala. And syempre magpa-shoutout kung napatay oras ato nang basahon may gala ang inyong mga comment. Labi na sa mga Magdon friends ato nga mahilig mag-comment like si ano si kasagaran mabasa nato sa comment section may gala si kanibitong si tingala nato limot naman noong ko si sa to limot ko Magdon friend. Basta, oo, maing hapon sa yung tananas, tanang mga nakatunin karon, nakapaminaw sa itong live, nakatalantaw sa itong Magdum Live. Maing hapon sa yung tanan, mga higala. Alright, okay. Atong isgutan, karong hapon na, mga higala, karong hapon na, about kini sa anak ni Congressman Richard Gomez, mga higala. Alright, about kini sa anak ni Congressman Richard Gomez, mga Magdum friends. Si aktor o si politician Richard Gomez walay supak kang Richie Rivero alang kay Juliana nga iyang anak mga Magdon friends. Walay nakitang problema si Richard Gomez kung may mong uyam sa iyang anak nga si Juliana Gomez, ang basketball player nga si Richie Rivero. Matod pa ni Richard Megalo, matod pa ni Gomez mga Magdon friends. Husto na ang edad ni Juliana aron makipag-date. Busa wala na niya kini. Gididaan sa pagpakikita o paggawas uban kay Richie. Kung magkuyog man galing silang duha, wala siya'y wala kini issue para kaniya Magdon friends. Apan adunay usa ka hangyo ang aktor og politician Megala sa bisan kinsa daw nga manguyab sa iyang anak nga buhaton kini sa husto nga pamaagi og moagi una sa ilang panimalay isip timaan sa pagtahod sa ilang pamilya. Mao na siya Megala. Oo, naanay ano, di ba? Ang para kay Richard Gomez Megala, walay problema. Barangay Beach. Ang maulitaw si Richie may gala sa iyang anak. Okay, syempre, dako naman yung anak mga Magdon friends, di ba? Okay, dako naman yung anak, dalaga na. So, di ko na malikayan may gala nga naagoy mangulitaw, di ba mga Magdon friends? Nga kaning si Richie Rivero may gala nga sikat nga basketball player, di ba? Right? Muna siya mga Magdon friends, ang atong chika karong hapuna. Oy, again, maayong hapon sa yung tanan sa atong mga Magdon friends. Yan naglantaw sa atong Magdon Live. Maayong hapon sa yung tanan. Sa mga Pinoy nga nakaroon sa gawa sa nasod. Yan ang minaw karon o naglantaw sa atong Magdon Live. Maayong hapon sa yung tanan. Ugma na sab, alas tres sa kahaponon. Mag-uban-uban ta, may gala para sa anong latest. Ug uban pang mga chikana atong may gala din nila mang syempre sa atong nga segment ang ano ang latest. Kini si Mr. Talagsaon Magdum Gilbert, may sense na may humor pa para sa ano ang latest.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birchtree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada braso. Birchtree Fortified Twin Pack. Complete Tripling Lakas refers to the expanded three functions of Lakas Defensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Cheesiest, our best idol cheese dog ever.
2: Versus previous formulation, our cheesiest CDO idol cheese dog ever. Buy now.
3: Ito ang idol ko.
4: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best idol ever.
5: Ah, akong bugas-bugas, akong katul-katul, may kabutangan.
6: Bugas-bugas, ug katul-katul.
7: DTX 500 na.
6: DTX 500.
7: Aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha ug pag-ayo sa bugas-bugas ug katul-katul.
6: DTX 500.
8: Mabalik sa pinadabol nga butik sa lugar.
6: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Igor sa Pilar Capiz, wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utol nga mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kinman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak pawang akon panulukan.
6: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka sa mga butika.
10: DTX.

0: Kaliban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500, ang health mo protektado.
1: Nag-mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago gumapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag-mighty C kayo. Mighty C, alkaline-based vitamin C, available nationwide.
2: Pirmi ka pangihi,
3: hanap ka pananaw,
2: ug pagpaminod sa mga tiil.
3: Masin aduna kay diabetes.
2: Mag-DTX 500.
3: Epektibo sa pagpamubo
2: sa blood sugar levels.
3: Di kaya ang diabetes.
2: Mag-DTX 500.
3: Karun na yun.
4: Mabalik sa pinakadulong butik sa inyong lugar.
2: DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Mabasa ka butika.
6: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
7: Ach!
6: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo.
2: Mighty C, the mighty power of C. Mighty C!
8: High blood ka ba? May history ka ba sa pagtaas imong BP? Pag Mighty C kadaan law, ang Mighty C usa ka alkaline vitamin C nga mo pa-relax sa imong kaugatan. Mupaluwang sa agyanan sa dugo ug mopaubo sa imong blood pressure. Kini dili acidic ug kampyon imnon bisag wala pa ikaon. Likay sa hypertension. Mighty C adlaw-adlawon. Kini mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available sa bang DTX 500, DTX Coffee Mix ug D3 Bio. Alang sa libreng konsulta ug senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes. Naimutang sa Market City, Agora, La Pasan, Cagayan de Oro. Tax lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 o bisita sa ilang FB page, Klinika de Alternativo CDO. Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
9: CDO Cheesiest! Our best idol cheese dog ever!
10: Versus previous formulation. Our cheesiest CDO idol cheese dog ever. Buy now!
9: Ito ang idol ko!
8: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest. Best idol ever.
2: DTX 500.
11: Ako sa Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Kitistingan ako og inom. DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500.
4: Mabali sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi. Bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, muok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabasa butika.
8: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio. Music from the 80s. 90s. And today, this is Magnum Music Jam.
2: Music Jam.

0: That song was brought to you by Play Smart, Play Bright. With No Star Online, have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pangcore.ph. Playtime Entertainment.
1: Mr. Talangsaon.
2: Magnum Gilbert. Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa.
3: Balik tayo gala sa atong programa. It was something from Boys Avenue May Gala. It's a break even. Alright, alas 3:51 na itong oras, mga Repa Pips. Pinagkita mag-goodbye May Gala sa itong programa, mga Magnum Friends, ang Magnum Music Jam. And syempre, sa itong mga Magnum Friends, may lapas sundown, aminaw sila sa Magnum Radio. Paing hapot sa tanan, mga Magnum Friends. Tangan salamat sa yung pagtuto kanunay sa itong programa. Kung sa itong mga Magnum Friends nga kanunay, kapaminaw, mabuntag gahapon, gabi eh. Uy, may hapon sa yung tanan, ha? Ben, uy, si ano, Bendilo Agoseho, na, saan eh? Na traffic na sa may Taguluan. Uy, wapakaliok lang sa kanan May Gala, karong panahon na. Naon sa muna diya, Bendilo, anong traffic man kaayo? Oh, hangtod karon daw, natanggong daw sila diya sa Taguluan. Agoy, na traffic si Bendilo, saon na lang si Bendilo. Ang style anak Bendilo, na traffic mo, bitbito na lang siguro ni mong sakyanan. Bitbita na lang para makaagi ka. Makaagi mo sa iyong kauban. O, oh, galing na rin ka natanggong diya, Bendilo Agoseho, ha? Saon na lang, gitna. Salamat kayo sa iyong pagpaminaw diya. Oh. Saon na lang daw, naunsa man eh. Oh. Okay. Uban mi ni, saan eh? Uban mi ni pare Melvin. Sangrano. Sangrano. Alright. Salamat kayo, ha, sa iyong pagpaminaw. Mga lalaki na lagi yung imong kauban diya, Permi Bendilo. Ha? Puro na lang lalaki. Oh, nagduda na gitana ba? Anong puro lalaki na imong kauban diya? Ito, salamat kayo, ha, sa inyo diya, sa pagpaminaw sa Magnum. Okay, natay mga mensahe pa rin basahon, be, karong hapo na May Gala. Nga naminaw. Kung ako, tabangan ang akong tabangan ng akong kagalingon o ang akong mga kauban nga pobre. Okay, salamat kay Magdum Friend sa imong tubag diya. Napatari, good PM Magdum Gilbert. Kung ako, mabilyonaryo, ipalit na akong dagang jewelry. Uy, okay kayo. Saan mo na? Ibaligya na yun mo. Napatari, good PM Magdum Gilbert. Kung ako madato, tabangan na ako ang mga less fortunate ng mga kabataan nga wala nakaskwela. Maayo, maayo. Alright, tapadre. Magnum Gilbert, kung ako mahimong bilyonaryo, tagaan ako og trabaho ang white trabaho. Okay, sige, ha. Siguro mag-business. Gayapon ka, Magnum Friends, sama sa ubang mga mensahe dere. Di ba? Alright, tapadari maing hapon, Magnum Gilbert, na kung ako mahimong dato, magsugod kog open og business, and then, akong tagan og trabaho ang white trabaho. Mm-hmm. Sige, salamat kay Magnum Friend. May umawari yung tubag sa uban. Salamat kayo. Napadari maing hapon, Magnum Gilbert, shout out me din eh sa may FS Katanico, naminaw me sa Magnum, ilabi na si Evangeline og si Lalay gikan kay ano FJ. Alright, salamat kayo Magnum Friend, si FJ na naminaw ron sa Magnum Radio. Kung ako may mong bilyonaryo, Magnum Gilbert, mag-abroad ko. Uy, mag-abroad ka, wa kay tabangan. Wa siya tabangan di ay mag-abroad lang day siya. Alright, maing hapon. Lagi, si Melvin imong kauban lagi, Bendilo. Otro-otro kag sen, ha? Oo, si Melvin lagi imong kauban niya. Basin, pa-Melvin-Melvin na, basin babae imong kauban niya, ha? Na, sabangin kasi mga asawa. Tinood mga kang lalaki na imong kauban, ha? Kay bas, na, basin, di na Melvin ba? Merlin nga lang, na. Na, tao na lang. Salamat kayo, ha, sa pagpaminaw. Mayong hapon, Magnum Gilbert, madato ko kadyot ako ihatag sa mga pobre. Alright, salamat kayo sa iyong pagpaminaw diya, Magnum Friend. Alas 3:55 na. Uy, sa itong mga Magnum Friends sa may ano, sa may bulwa, nakatunin sila sa Magnum karon. Salamat sa iyong tanan sa pagpaminaw sa ato nga programa ang Magnum Music Jam ug sa ato mga Magnum friends nga haskang ano daw malipayon daw karon kay nakadawat og ano sorry nakadawat og pahalipay gay mo lagi nang uban no nay usay kay nay mga tanan diri mag-text unsay naki number diha Magnum Gilbert na wala ma dili man na di man na pwede diri sa Magnum may gala ng mga number wala na diri number sa cellphone number pwede ra ha? Pero sa mga number nga mga pangpatad-patad wala na diri may gala sa Magnum radio ha wala na siya diri may gala ha. All right, greet happy birthday akong sini si yang igsoon nga si Jongjong Agoseho diya sa may Zone 8 Kugman. Oy, happy birthday kay Jongjong Agoseho. Happy birthday. Karong adlaw diay ang birthday Magdon friend nga Bendilo. Pangatag suman na. Pangatag suman kay birthday man diay. Happy birthday ha kay Jongjong Agoseho. Anyway, sa last 3:50 siya na may gala panahon ng sabda para mag-goodbye. Kaya musunod na ang programa ni Magnum Angel Alzado para sa programang Magnum Reports. Hangtod ka na sa alas 6 sa gabi. Ang pangutana, happy baka karon?

Nag-uban-uban na sa Dog Ma may gala, alas 2:30 sa Kapunon hangtod sa alas 4 may gala. Sa programang Magno Music Jam, dini lamang sa number 1 FM station sa Cagayan de Oro, ang Magno Radio 99.9. Dagan salamat sa pagpaminaw kanunay. Ug salamat kay kamo ang tinuod nga number 1 again. Kini na lamang si Mr. Talag Sound Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa. Ciao, baby!

0: Birnisan to ba kay sa imong panagoy, Mads? Unsa inong dan?
1: Nawad-an ko daw kung akwarta sa akong bank account, Pads.
0: Ha? Ngano man?
1: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw ko nukuog da ko nga kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumpletong pangalan, address o bank account number.
0: Hala Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report mi mo para maksyonan o dili sila makapangilad sa lain.
2: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107 o sa 0917-100-4469. NTC Hotline Numbers 0977-850-0587 o 858-4800 Local 107 o sa Magdum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka may nung danong painumdum din nilamang sa balita o serbisyo Magdum Radio. Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kaikaron ang pag-renew sa iyong rehistro at tulamang sa bugna o hamugaway ng auto-profile smoke emission seller sa Diversion Road, Bulua, Cagayan de Oro. Sa auto-profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro, bit-bit na ninyo. Walay hassle, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulua, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999. Iksoon, pagpakabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents, ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman. Inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dinilamang sa balitaong serbisyo Magnum Radio. Ang Magnum Radio News and Music Number 1 Again sa Kantar Media Radio Listenership Survey nga gipaigayon sa Mayo 14 hangtod 20 ning tuiga, ang Magnum Radio nagpabiling consistent and undisputed number 1 sa iyang 44.27%, gisundan sa ikaduwa sa iyang 17.59%. Kami nagpasalamat sa atong labaw makagagahom sa walay kinutuban nga grasya, panalangin, proteksyon ug giya aron kami makapadayon sa among misyon sa pag-alagad. Dagang salamat usab sa tanang participants nga nisalig ug niduyog sa tanang programa ug proyekto sa Magnum Radio ug sa tanang tigpaminaw. Dagang salamat sa walay puwas nga pagsuporta ug pakiguban kanamo matag adlaw. Kami magpadayon sa paghatod og kasaligan nga mga balita, tinuod nga serbisyo publiko ug makalingaw nga musika. To God be the glory. Dinhi lamang sa musika, balita ug serbisyo Magnum Radio. Kung adunay bagyo o kusog nga bundak sa ulan, dili malikayan nga adunay pagbaha sa atong palibot. Usa sa mga sakit nga pwede natong makuha kung adunay pagbaha, ang leptospirosis. Ang leptospirosis, usa sa sakit nga pwede natong makuha sa Leptospira bacteria nga gikan sa ihi sa ilaga, uguban pang mga mananap sama sa kabayo, kanding, ero, baboy, uguban pang mga mananap. Kasagarang masagol ang ihi sa mga mananap sa tubig baha o lapok nga pwedeng musulod sa atong mga samad, crack sa atong pamanit, mata, ilong ug baba sa tao kung mulusong sa baha nga walay proteksyon. Unsa may mga sintomas sa leptospirosis? Maghilanat, panakit sa mga kaunuran, magdiarrhea, gapangurog, sakit ang ulo ug adunay nanubo sa pamanit. Kung dili dayon matambalan ang adunay leptospirosis, pwedeng madaot ang iyang atay, maglisod og ginawa ug pwede sab kini ngay kamatay. Unsaon ato paglikay sa leptospirosis? Batasano na itong paglabay sa basura sa saktong lugar. Kaya aron dili kini puy-an sa mga ilaga. Likay ang pagsulong sa baha. Labi na kung aduna kay saman. Kung dili malikayan nga mulusong sa baha, kinahanglan nga mugamit kag botas. Hugasi sa limpyong tubig o gamit og sabon para sa imong tiil. Tuman ikaw nilusong sa baha, limpyo na itong balay. Ug tanggalon ang pwedeng puy-an sa mga ilaga o uman pang mga mananap. Ug gamit og rat traps aron dili mudagan ang mga ilaga. Kung aduna kay mga sintomas sama sa leptospirosis, adto dayon sa pinakaduol nga balay tambalanan o Barangay Health Center aron matagaan kadayon og pagtagad. Kini usa ka mahinungdanong painumdum dinhi lamang sa balita og serbisyo Magdum Radio. Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9. News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
3: Magdum Radio, news and public affairs, patas sa pagservisyo sa katawhan, topic sa kamatuoran, kaangayan ug kagawasan. Magnum Reports, inyong mabati ang lapas o dagkong balita ning hapuna. Police o hospital reports, inyong usab nga mabati ang mga positibong balita o panghitabo sa palibot. Kining tanan, inilamang sa Magnum Reports. Og karon ang inyong paboritong anchorman.
2: Kining nga programa, giatud kaninyo sa DTX 500.
3: Magnum Reports.
4: Oras sa Magnum Radio, alas 4:13 sa hapon. May gala, kumusta may hapon ka natin tinanong. Welcome sa itong tulungan ng mga programa. Magnum Reports. Sining adlaw karon mga higala nga Miyerkules. Hulyo 29, tuig 2026. Katapusad ng Miyerkules sa bulan sa Hulyo ng tuig 2026. Maying hapon ka natin tanahan. Maying hapon din na kaninyo. Sa tuwa ka iksunan o nga sukat pa kaganihan na kamonitor na gilpod sa mga programa sa Magnum Radio. Oras alas 4:14, kinis Magnum Angel Alzado, inyong makauban, gikan karon hangtod ta sa alas 6 sa kagabihon. Sa duha ka oras nga programa mga higala, inyuhang madungog, masayra ninyo mga police reports, hospital reports, developmental news. Nga nakahipos itong mga kauban sa lang tagsa-tag sa kadudasyon, kuna lokasyon. Tungkol kaya naa sila si Magnum Hunter 13 na Riza Cruz. Magnum Hunter 19, Mentro Kabagtulan. Magnum Hunter 22, Faye Taveles. O Magnum Hunter 24, Jane Luna. O alang po sa mga balitang nasud nun, nakastandby po mga higala si Magnum Hunter 16, Ching Interina Enriquez. Oras alas 4:15 na, haniinig na itong pagparang-uban sa itong tulungan ng Magnum Reports. Manibaya po tas itong mga kaisunan karoon nga na adin no? Sa 80 ka mga barangay sa Cagayan de Oro. At po din pong pagparimbaya sa itong mga kaisunan din sa lalawigan. Sa Misamis Occidental, Misamis Oriental, din sa Baya Provincia sa Bukinon. Kamigin, may hapon din sa inyo ha. Ang pagpaminaw po at sa itong mga kaisunan din sa Malana del Norte. O nini nga tuwang duha ka oras nga programa, inyuhag yapong madungog mga higala. Sitwasyon sa itong palibot. Lakas panahon dagan sa trapiko, dili sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. O garita maglangan, unahon sa dahil nato mga higala. Itong paghahatag kaninyo sa mga uluhan sa tuang mga balita. Sa balitang lokal, balitang national o balitang international. Ay hasad na maghahatag ka ninyo no, sa mga reports na nangahipos ng kauban sa lantag sa tag sa kalokasyon. Sa itong mga dagkong uluhan sa ta, sa mga balita na itong mahigala, sa balitang lokal. Dinita kay Sisterhood City Agreement, gilagda na sa may Salvador City, Misamis Oriental, tali. Sa San Juan City, Manila, lakip na sa Mahingog City. Ug taga sa San Juan City, Manila, gyapon, Metro Manila. Reports. So, din hino naabot ang League of Cities President Mangigala. Si San Juan City Mayor Francis Zamora. Alang nini pong ilahangagi-permahan po mga galang MOA tali sa LGU, sa El Salvador, o sa Higuga City, Misamis Oriental. So ang ilaha din pong paghimo nini, tinguha nung mapalambo ang ilaha pong kaning LGU, makatunan ang mga best practices sa matag LGU na magbinaylo ay po. Sila po mga gala, andam po na mo share sila po mga best practices nga to po sa El Salvador City o sa Hingog City. Aron mo po ila po nga himuon aron sa pagpanindot pa sa ilahang serbisyo nga to sa katawahan. Oras sa 4:17. Dito mahigala sa dugang na itong mga uluhan sa balita na itong lokal. Fertility awareness o mga matang sa family planning gipasabot karon sa CPD nga mahirong danon. Dapat kabalo daw ta anak kung ilapin na natay plano sa pagmugdag pamilya kay magdepende man po ni mga higala no kung ato apong kaugalingon no natay kapasidad sa paghimo gid po dog
5: Magnum Reports
4: bata o baka hapon mga higala no, sa pag-adjust po nato sa mga plano po sa kinabuhi ilabi na kung magdatag pamilya no kay dili dapat ang sunod-sunod gid po kaayo ang ato po din pong mga anak. Oh, dili ina na dapat. So, nag-gusto nga pagplano. Aron nga sa umaabot, di po mo magbagood. Oh, di po mo maglisod sa pagbuhi sa inyong mga anak. Okay, dili man abot pasabot nga inyuhan ang gianak din ha. Okay na dayon. Oh, di man na pwedeng inyuhan lang ang gianak din ha. Inyo nang itugway din na sa kaning sabutan. Pwede rin na sila magsab-sab lugar. Di na mo manginhanglan nga mangita pa, manginabuhi pa para sa ilaha. Dili pwede kay manginabuhi gid mo para sa ilaha kay inyo man nang gi pakatawo ng bata mga gala inyo man nang gi mugna so, dapat no iyahang inyuhang ihatag sa iyaha ang iyaha pong mga katungod i-provide inyo sa iyaha ang iyang katungod nga makakaon sa nutrisyon sa saktong nga pagkaon mga gala dapat na ana sa edukasyon sa balay sa iyang panlawas daghan pang uban okay inyuhan man ang obligasyon isip mga ginikanan. Oras sa 4:19 dinita kay XC College of Law Professor Oganhi City Mayor Oscar Moreno nagtuo nga angayang ang kunon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang kakuwangon labi na sa naghitak nga korupsyon. Samtang unidatan na President Joel Gabataan, ibutyag na husto lamang hatagan sa pasadong grado ang iyang sona ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Oras alas 4:20, lain pa ang uluhan sa tuang balitang lokal. Katawahan sa lalawigan sa Misamis Oriental. Mihimo no sa pagpadayag silang pagsupak sa gipatumang ordinansa dinis Cagayan de Oro. Nga naghatag og kalisod kanila, ilabi na sa hisgutanan sa pag-abot silang tag-sa-tag sa kadestinasyon dinhi sa sentro sa Cagayan de Oro. No, dinhi sa sentro sa tong syudad. Kay terminal-terminal na lang yun. Terminal sa Agura o terminal sa Bulwa ang inyo hapon din pong kaning pwede, no? Nga kaning naugan, labi na kung nagikan mo sa lalawigan sa Misamis Oriental, niya, musulod mo dinhi sa tong syudad. So, dinhi alam po kuto ang mga sakinan. Nagikan sa gawas sa dakbayan. O ka ng mga pampasya hiruan. Like for example, di na mo lugar sa may Salvador City, di na mo inita, uban pa, di na lugar no, sa mga lagyong lugar sa ito apong probinsya. Pag na mo sa west area, diba na may mga jeep, like for example, Iligan. So, kana siya mga higala, hinoon ang Iligan, din yung andritso sa may westbound Bulwa Terminal. Pero naman tayo mga kuan, mga pampasahero ang sakyanan nga mo abot yun din sa sentro. Like for example, kanang paingon sa El Salvador, gikan, no, gikan El Salvador, sa Opol, no, na yung anag Carmen, na po yung ano din sa kani Ayala, na po yung mga pit din no, sa kani Atubangan sa Gaisano, ang na gasoline station, na po din po yung muhimo po mga ikala. Sa paghuwat po ng mga pasahero gyapon dinas or dina no musulod sa Gaisano dili na mahitabo na didto lang gyud mo sa Westbound Bulwa Terminal. So from Westbound Bulwa Terminal manakaya na sad mo paingon din sa sentro. So sama gyapon po kun dito mo gikan sa asing bahin sa tuang probinsya like kanang Villanueva abot man na din sa sulod sa sentro. So, dili na din himo lahos. Dina lang mo sa Agora. Nakayan lang din po mo, gikan Agora, paingon din yung lugar sa May Ayala, o paingon baka mo Kugon, no? Manakayan na sad mo. So, sa tumakaisyon din na, no? Umaunagin po na ang inyong paghimoon nga adjustment. Reports! Kuman nga, hugot nang ipatuman sa tuwa po din pong dakbayan ang ordinansa nga nag-limit sa access sa mga pampublikong transportasyon nga gikan sa Misamis Oriental. No, kiniusa sa mga lakang aron malikayan ang kanipong kahuot no or posible pang problema sa congestion din sa itong syudad. Tanan na lang yun mga igalang transportasyon no. Gikan sa laing lugar makasulod din ni maka-access sa ito po mga kadalanan. So, limit mga igala. Okay, basin niya og pinaagin ini. Morang-arang atong sitwasyon sa Tagans trapiko. Oras alas 4:23 sa hapon, dugang natong uluhan sa tuaw mga balita dinita mga igala. Sa tung dugang mga uluhan sa tuang balita dinita sa balitang lokal paghihapon. Kaya mga aktibidad sa umaabot nga kapistahan din sa tung syudad. Ipangandaman na sa tuang lokal nga kagamhanan o simbahan. Samtang sa susama, mga lokal nga negosyante din sa itong syudad. I-plaster na po dalang sa mga parallel events. Alayin po nun yung pagsaulog sa Higalay Festival 2026. Oras alas 4:24, dugang na tunguluhan mga igala sa tuang balita. Dinitas balita nga National Kagibutiaga Pudkaroon, Vice President Sara Duterte, makipagkita sa mga politiko o individual nga mihimo sa pagsuporta sa mga detinadong politisyan, nigbalik niya dinis na sud sa Pilipinas. Samtang Vice President Sara Duterte miingon usab nga timaan sa huyang liderato ang mga insidente sa kagubot o krimen nga nasinatian karon na sa nasud. Attorney Joy Roy III, defense lawyer ni Corona sa Corona impeachment trial, nagtuo nga posibleng dili pa andam ang defense team ni Vice President Sara Duterte. Tungod kay mahimo man gyud sila sa pagsupak sa bag-uhon ang pagsunod sa presentasyon sa articles of impeachment. Oras alas 4:25, House Prosecution Team spokesman Attorney Benjamin Tolosa Jr. may klaro nga wala nagikan kanilang sugyot nga bag-uhon ang pagsunod sa presentasyon sa articles of impeachment.
5: Magnum Reports.
4: So, gagani, pamugos nilang andaman sila, no, if ever nga ipresentar ang Article 1 nga doon yung kalambigitan sa yung questionabling paggasto sa confidential fund ni Vice President Sara Duterte. Oras alas 4:25 sa tangdi sa tamang higala. Sa dugang na itong uluhan sa itong balita nga National COA nga mga executives sa may mando o gimanduan na mahimo sa pag-testify sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Palasyo, mahimo sa pagdepensa sa SONA o mahimo sa pagbahad, bato kaniadong mga individual nga gusto nga mahimong ignorante po ang isig kaingon o ang tuang katawhang Pilipino. Samtang dinisad mga yala kay giingon, Senator Jinggoy Estrada o Senator Marco Leta ana nakaroon sa jurisdiction sa Sandigan Bayan. Kanhi DepEd official yung mihimo sa paggamit sa fire exit human sa tulo ka mga withdrawal sa 112 milyones kun kapig 112 milyones pesos diha nga namuno pa si Vice President Sara Duterte sa maong ahensya.
3: Magnum Reports.
4: Samtang prosecution namugos karon nga duna sila igog yung mga ebidensya nga gamiton batok ang Vice President Sara Duterte. Samtang dinisad mga higala kay giingon sa dugang natong uluhan sa itong balitang national nga palasyo nagatuo nga kung adunay panginahanglan o adunay makita po mga higala nga kanilugar posibilidad nga maghatag og kadaot ang nuclear energy din sa itong Pilipinas o di pa dayon. Apan ang ilahang paghimo sa pagpamahayag no, ni Presidente Bongbong Marcos Jr. yung iba siman po nila kung magpadayon nga magawa silang pagtuon nga luwas ang maong nuclear energy nga paggagamiton. Oras alas 4:28 tumang dagkong uluhan sa itong balitang international Iran nagpagawas sa saad umigamit asab sa ilahang ballistic missiles batok sa puwersa sa Amerika apan na wakini na kompleto nga nagamit ang tanan o man na intercept sa puwersa sa Amerika.
3: Magnum.
4: O man nagibo karon sa pag-file o management system aron nga minusan ang tensyon sa tunga-tungang sidlakan. Ukrainian President Zelensky giaghat karon si US President Donald Trump nga dungagaan ang anti-ballistic missile defense aron mapukan nila ang nasod sa Russia. Samtang dinisad mga higala kaya giingon rescuer sa Japan yung nakahimo sa pagaluwas o mga survivors sa mga nangahugnong gambalay sa nahitubo kagapong adlawang lino. So, anano sa trase ang naluwas. Duga nga uluhan sa itong balitang international din sa Dakay Gibutiag karon po mga igala nga kapitan sa barko yahang mga crew pasakaan sa kasong murder sa gingong ilngig no nga kamatayon sa mga pasahero sa usa ka barko sa Guyana.
3: Magnum.
4: Atong mga nangalunod. So mainungdan nga kinisi ang mga higala kay apil lang po siya sa survivor. So apil po siya sa kaninga mag-atubang kay iha magid ng cargo isip po sa kakapitan. Apil na po dai hapo mga kauban. Samtang United Nations nagkanayon nga scam hubs dinhi sa Asia gingong misaka rason nga ubay-ubay usab ang mga nabiktima sa human trafficking. Og dinhi sad mga igala sa dugang natong uluhan sa tong balitang international. Sa tugdugang balitang international, dinita mga igala kay giingon nga usa ka batanon sa Georgia nga nalambigit lagi sa deadliest no ngilngig nga school shooting ang gisilutan sa life imprisonment. No? So, kanina siya mga igala, 2024. So daghan kayo no ang nangapatay po aning nahisgitan nga babae. So mayinong dan nga siya po daw karon, di yun hatagan ng kagayunan nga siya makaangkon og parol. Oras alas 4:31 sa hapon.
3: Magnum Reports!
4: Sa itong nga pagbalaan sa itong tulungan ng Magnum Reports, nasayra naman natin mga higala mga dagkong uluhan sa itong mga balita, lokal, national, international. Dinitas itong kauwan na ka-standby koron alang sa paghatag ka na itong detalye, sitwasyon sa itong palibo at lakas pa na ang dagang sa trapiko. At itong paminan itong kauwan na ka-standby koron si Magnum Hunter 13, aron ka mo magihan no. Unsa pa ito i-express itong kadalanan ng kalangitan. Labi na na itong adunay plano nga mo biyahe karong orasa, adunay plano nga mo adto sa mga malls, mo adto dito sa tuwapong mga kamerkaduhan, maghimo po nun sa pagpangumpra, o baka sa itong mga kaigsoon nga doon na lang ito mga importanteng lakaw na kinahanglan po mangandam tungod lagi kaya matikda na ito no? Dagong dagaw raba po na itong dakwen kaganiha basta dahil na ikausaban po na karon at least naman lang magihan po mo ni ini pong reports itong kauban nga naglibot suroy din sa ito sa syudad sa Cagayan de Oro. Atong paminan ng detalye ni ini ni Magnum Hunter 13 at Magnum Weather Road Hunter Magnum Riza Cruz.
5: Yes, mag-imagine na ito sa mga inatong mapagulagway sa nakas panahon dagas trapiko mag-imagine sa diyo na ito sa nakas panahon na medyo may randong na ang palibot pagbiman din no, tungkol po din eh. Tunay pagtanagom na sa kawanan nga bahayin sa iluntahan kada hapon. Magdumdum din po ang ulan. Manaligal po sa magkumpiyansa sa itong makaigsuunan. Nga mahimo sa paglakaw sa mga adrikyasan. Kapag yung mga lakaw magbiman din, no, magbitbit ng itag proteksyon sa itong kagalingon. Gusto na na ang payong kahit kung panahon nga makagandari kaglakaw. Sabi na kung manakayan lang ka. Importante kayo ang payong. Labi na karo magbiso na lagi sa aning mga kanibitong sakayan mag-uwis ng kanan kaning kung makaning mga commuters kung kayo mag-umanji ang imong buhaton labi na kung ikaw mahimo sa pag kani ang commute at distansya po na doon puri sa dyan kayo ni isigutan ang kaning ang ulan so tumulong ba yung mga pagtalitri o baka pag lugay o tumayong tag-science mag-ulan posibleng yung dapat doon na pag-talitri o baka pag-talitri mag-umanji no ang di ka mo sa mga kumpiyansa labi na may mga tagdagat sa traffic ko sa ito paglibot sa Zoya Desk Nakman sa hindi ura magyuman din o gagani sa ito sa Bulwa karon. So far, last lawas man, bagas traffic ko, kaning uban, kaligil, at siya hour na, at ang iba yung portion sa kabananan na dapat yung sa asan ang pasensya. Labi na, dito po yung pagkabukong sa bagas traffic ko, kaya ito po yung pauli na po, labi na, dito sa iyo, nato sa adlong kaniang dunay klase, office with the magyuman din. So, dito yung pagkisigaran siya, mga naman ito sa buwatan sa CEO magyuman din, so sama sa gibot siya, na doon yung mga nakanda po yung mga, doon na lang yung mga nadamit yung mga sakinan. So, gani, alamin na sa mga driver nga naglaway sa dali sa dasbel sa kagayan di uro, panasanan gina ito ang pag-amping, ang pag-inanay, upanagan, para man sa pagmamalikihan gina ang disgrasya. So, mga natang pag-uragway, sa rakas parahon dagan sa trapiko, para sa Magnum Report, kini si Magnum 113 Risa Cruz sa Balita Observisyo. Magnum Radio.
4: Salamat Magnum Hunter 13 na Riza Cruz. Oras alas 4:34 sa hapon din sa tamang higala sa tumpong pagpakisayon sitwasyon sa tuwa pong palibot. Atong paminan mga higala ang detalye panagikan sa botan sa itong pag-asa.
3: Reports!
4: Aniya karon sa Picasinya si Sir Joe Frivaldo itong weather forecaster sa pag-asa. Sir Joe, maying hapon.
6: Sa Magnum Radio, mayong hapon. Sa itong mga suking tigpaminaw sa Magnum Radio. Pag nito sa low pressure area at sa kolostres karong hapon, nakinilid. Sabi sinidad sa Makalelon, Quezon, dito sa Southern Luzon. Dito sa ito sa Northern Mindanao, dili man taapektado ng LPA, pero makasinati ka mong mga isolated ng mga pagulan o pagpanalugdog, sabi na sa hapon o sa gabi, tungod sa localized thunderstorm. Nahihinay nga ito sa kasarangan ng hangin magagikan sa habagatan, nga ito sa habagatan kasadpang direksyon. Kadagatan, upside nga ito sa kasarangan ang pangbalik. Temperatura, 25 sentigrado ang kabugnawon, ang kain nito ang 31 sentigrado. Philippine Standard Time, alas 4:35. Kisiras Matan sa Pag-asa Mulugan, El Salvador City, Joe Frivaldo, mayong hapo.
4: Salamat Sir Joe Frivaldo, itong weather forecaster sa Pag-asa.
6: Welcome.
3: Magnum Weather Alert!
4: Oras alas 4:35, karon to at mga higalay plaster sa nato itong mga kauban po silang tag sa kalokasyon. Labi na niini pong mga nahibos ng balita sa ito pong programang Magnum Report. Sa takatangi, Magnum Hunter 13, Riza Cruz, kay dunay usa ka asawag kapitan. Gikasuhan matod pa o live sa amtag mga aktibidad po no, sa umaabot ng kapistahan. Kaya pila na lang yun mga higala no, katulog

0: pre and post celebration na permanente. Basta kaning nga mayong tagbulan sa Agosto. Nanay mga fiesta sale, nanay mga dayan-dayan, din na sa ato pa rin po mga kadalanan, mga establishmento, no, mga tindahan, mga buhatan sa gobyerno, nanay din po yung mga timailan bang, uy, nagkaduol lagi dahil fiesta season na dahil din sa kagayan di oro. Oh, happy to pag yun. Ang kaning umaabot nga launching, pagkapit sa kaning size, no, pagkasunod na po mga igala, nga mga simana. Dali na kayo po muli ang panahon. So, at nga tayo mga igala mga update po ni Ana. Mamatis na po yung umdum oras, alas 4:30 sa hapon.
1: Time Check was brought to you by Sipalco, your electric service company since 1923.

0: Ayaw nagpamulto sa gutom. Presto busog, sarap na!
1: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, kung sa malang epekto sa diabetes sa imong pananaw.
4: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtanaw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
3: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
4: Nay, kailangan ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatanaw nako og TV nga dili na maglisod.
5: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mabalit na sa mga farmasya duol nimo.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Mari, ngano na ginuktok man ka?
8: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalit o gamit sa balay nga barato ra, pero di kalidad nga klase.
7: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit, dito lang sa Kaking Home Depot, kay kumplito sila sa tanan.
8: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pang dekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
7: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na, mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, simento o electrical supply.
0: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
9: Birch

0: Immune System para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
1: Gapanakit ba ang joints sa mga tudlo? Nang hubag ug nang bukol ba kini? Basig may gout ka na. Ang pagtaas sa uric acid sa imong dugo mo'y hinungdan sa gout attack. Busa pag Mighty C na. Kini usa ka alkaline vitamin C nga mupaubos sa uric acid sa imong dugo ug manalipod kanimo batok sa gout attack. Ang matag adlaw nga pag-inom sa Mighty C muwagtang sa pagpanakit sa imong tudlo ug mopalig-on sa imong immune system. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix ug D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika D Alternativo Medicine and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes, nahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o sa 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika D Alternativo CDO.
2: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika D Alternativo logo.
3: Let's go. With Charmy Cotton Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
4: go with the flow.
3: Charmy Cotton Napkin for heavy flow.
4: Charmy
5: breathable panty liner for every wear confidence.
6: Oras sa 4:43.
2: Oras hatod kaninyo sa DTX 500. Kini nga programa hatod kanato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
7: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.
6: Balik na mahigala sa itong nga pagpanag-uban sa itong tulubang ng Magnum Reports. Sugda na dahil natong pagdawat sa mga balita. Ang nga hipos itong kuban silang tag sa kalokasyon. Nasa na itong Magnum Hunter 13 na Riza Cruz kay Gibutyag. Usah ka kaninga asawa o kapitan. Gikasuhan matod pag libel. Detalya itong paminaw na itong kauban ng kastanbe karon si Magnum Hunter 13 na Riza Cruz. Iyok
8: nasangat na sa kursi matod sa ang aking gipasakaan sa kasong libel. So, hindi ba sa basta magdumanji pag binulang kag kabuhat makaluwat sa mga pulo at lima ayo na kung may pag-isubay sa balaod dining libel for the unang upward do reveal ban ang libel pero mga tataas mo din po ang proseso. So kanin nga kanin doon kapanig lugar magkumanji tali sa kinipag residente na sa tali nini nga usaka asawa o kapitan tungod po sa iyang lugar sila kung status kinabuhi na iyang bana kapitan sa barangay. So kaniyang kung di naman galipag na si Tulsito, lakagin na lupon, huwag asa mo agi. Pwede mong gisya, yun na kaniyang lugar, mahangyo ang iyaang napasagitan sa kaniyang lugar, kaniyang na po social media, yung doon ginilito, tutuwag siya kaniyang asawa sa kapitan. Kung na-screenshot mong sa pamilya, na iyaang gidaot, magay magsamanji. Ito mo, lagi po nining ayuta, 6 meter sila. Na kayo doon na po, portion matutuwa nga kaniyang tungkol sa yuta nga kanian na ilog matos na sa asawa sa kapitan. So, lugar wala sila mag-sinabot yung mismong pasaparanday. So, kanian na kinipa na lugar yung pasakaan sa silingan. O kasong libel, so, po siya pagpakatap sa mga hindi po mayang informasyon. Kadaon, po siya pamilya, lugar mag-imanji. Nga ka na mangingalan ka o mga adik. Nga lugar, nana ka ng kanang bayranan. Kanang nga na lugar mag-imanji. Sa kung siya o impact lugar sa kaso nga libel ang ato bangun sa usa ka kiniang lugar kining asawa o kapitan o gani na abuta sa number ng barangay magnumanji ang ginon na kining asawa sa kapitan ang pakasakaan sa kaso nga libel sa kiniang tungod sa mga nakalapas po sa mga balaod sabi na dinit kayo sa pagpakaulaw sa kiniang public na po yung mga pag-post lugar sa mga social media silang account lugar magnumanji. Hindi ka sakit pag-ayos sa pamilyang rami, Pires mag-imanji, no? O pamilyang Pires na naka-recite sila. Pwede nila kayo sila ang ginabdan sa maong kanina suspect. May ubay po sila ganyan isumbong atos sa pulisan sa police station Tupugon aron usab na matratar na binasa kung naka-simupol sa pag-ganiang daot makahatag po ugat at depression sa mga biktima. Isbutan nga kini ang mga reklamante, tulong mo ni sila kabuo. So tulong mo ni sila kapamilya nga ginatan magsasama sa asawa o kapitan magsamanji. So matagpan nila, Tapos pangalan nga si kini ang Raymond, hindi ko sila mo atras kasuhan dito nila. Kani ato pa lang sa panahon no, mga puros pang mga asyante ang ilang mga anak. So, mato na kasi natin sila gusto ng pagpagdaog na ang lugar mag-iman. Sige, isa pa karon, na kanibahan na lugar, isang at naman na sa kurte. Kaya si Gawas, kani sila masitog sa lupon. Hindi na po sila ila, kani ang mga plato. Kani kuha din sa kapulisan sa Police Station Tukugon, ito ng Police Station ng Divisoria. So, may mga feedback na gireklamo kini siya. Ang babae kasi tawa sa kapitan, tuwan ko siya yapo nga batasan lugar mag-imansi nga magpakaulaw. Sa social media, kung makitaan ka natin sa dagang tao, yung gito ka nga kini ang naawayan o kani ang magulwap din sa mga pulong ang kasakit din sa mga nabiktima po niya. Para sa Magnum Report, kini si Magnum 118 Risa Cruz sa balita o servisyo Magnum Radio.
6: Salamat Magnum Hunter 13 na Riza Cruz. Oras alas 4:47. Dinis na lang mga igala sa dugang mga balita. Paminaw na to ang detalye po ni Magnum Hunter 19 Metro Cabac Tulan kay giingon nga mga aktibidad sa gipangandamang kapistahan sa syudad. Giplaster na ang atuang kauban na kastad by koron alang sa nahisgutan po nga report kay kini mga higala na maubiya po niyang yatangatangan po sa itong mga katawan din sa itong Dakbayan ng Higala High Festival 2026. O bisa no sa mga kaning kasikbit po nga mga lugar kay susama mag kaning dinimgit sa CDO mga higala din malimod. Mogi po ni ang sentro gid po sa Northern Mindanao sa hisgutan no sa ekonomikanong kalihukan ug uban pa no so dinita sa tungga kauban na stand by karon si Magnum Mencho Cabac Tulan
4: gid mas para na karon sa tuwag na city tourism office sa ang na nasangpit na mga aktibidad nga mga major o mga parallel nga activity o uban pa nga mga aktibidad nakadsang natahan ay nakaroon na alang sa tuwag nga ipagipangandaman sa kapistahan din sa tung siyudad sa Cagantiro sana Agustin na sa nasangpit lugar ng kalihukan isip pa usa sa pinakadako ng event din sa itong siyudad sa Cagantiro at least ng 53 or tugangan pa no, ng mga event ang takdang ipahigayon anak ng mga bulana sa bulan sa Agosto ining tuiga so muna ng tunganabati na gikan sa gikan na sa ni Sir Marky Halaparan ang City Tourism Office Officer nga kalabot sa Higala Eye Festival 2026 nga andam na ng mga panahon na sabi na sa mga kabutyag ng mga dagkong kalihukan na alayon sa kapistahan sa tuwang syudad. Ato sa paminahon si Sir Marky Halaparan.
9: I receive coming from private organizations who want to be part of this year's Higala Eye Festival and we're very much happy because this is an indicator nga nagkaanam yun og kadako ang atong festival. We are celebrating our 13th year for this year, no? And it started in 2013 and now, mas nagkaanam yun kadako ang atong Higala Eye Festival. Actually, mo lang na-finalize, na-sign lang ni Mayor kahapon ang tanan ng mga festival activities and we're endorsing this one to the City Council for a resolution na ma-recognize at ma-accredit ang atong mga Higala Eye Festival activities. So for this year, we have 53 ka mga events. Actually, given the Middle East na crisis and then austerity measures, we expected na gamay lang ato mga activities for this year's Higala Eye Festival. In fact, ang ato mga partners and sponsors for this year, nag-expect na nga mo gamay because of the recovery pa ang tanan sa crisis. But hindi mo good na ito pwede nga, hindi kita mag-celebrate because this only happens once a year. And mapunin siya ang time of the year na magsaulog yun ang atong dakbayan for the Higala Eye Festival. And this again in honor of our patron saint, Saint Augustine. So we have 9 core events for this year. We have 12 major events and special events. And then we have 6 minor events and 28 parallel no, ng mga accredited ng mga events for this year's Higala Eye Festival. So ako nilang elaborate what makes it different sa core events, sa major, sa minor, o ato mga parallel events. Ang kanilang ato mga core events, these are events, annual na mga activities sa Higala Eye Festival na digid na ito kawala for the longest time. Nag-run na din siya for 5 years or more sa atong Higala Eye Festival. So muna siya ng ato mga core events. And most of our core events are organized by the LGU-led. So ang city government mo'y nag-led or nag-organize ani nga mga events. So ako na lang
10: the celebration of the events, especially the core events now for our Higalaay launching. So next week, August 6th, will be our Higalaay Festival Grand Launching of Pereo de Oro Boulevard. And then August 1 to 31, ang atong Fiesta sa Kaumahan. This is an agro fair and garden show. Diha sa may Gaston Park. So ang atong mga lokal na mag-uuma, din sa tundakbahin o mga landscape, mga flowers, no, mga kwanso garden. It's going to be an agro fair and garden show. So diha ipahigayon sa Gaston Park, August 1 to 31. Ang atong Higalaay Festival Half Marathon 2026, no, August 16. Ang atong Mindanao Fashion Summit, which is running on its 12th year this year, featuring designs coming from our local fashion designers in Cagayan de Oro. And we're also inviting, no, mga fashion designers from across Northern Mindanao. And then the Miss Cagayan de Oro pageant, di gina mawala. On August 22, in fact, naman tayong mga series of pocket events and free pageant activities. And August 1, this coming Saturday, ang preliminary sa Miss Cagayan de Oro, which features the evening gown and swimsuit competition. And then the street dancing competition, so mainly this is one of the highlights for the Higalaay Festival because this showcase or the street dancing competition depicts the culture of Cagayan de Oro because naka-press briefing naman pa last year, no, which we all highlight the 9 basic Higalaay steps that highlights the core and culture and identity of us Cagayanon. So mugi na siya ang naka-difference atong street dancing because identity gina sa Cagayan de Oro, the 9 basic Higalaay steps. So August 26 na siya. Natay bago nga route karon sa street dancing because from the previous years, we have it from Rodel sa Circle going to Sports Center. But this time, we want this to be held gagyan sa atong main gin ng mga street sa Cagayan de Oro. So this year, we'll be starting at the Limkit Kai Center and passing through CM Recto and then Vela Streets and will end at Pilaes Sports Center. Kaya mas luag ang dalan, no, mas luag ang dalan, mas daghan audience na makatanaw. So magpahibalo na lang ginibaan nga August 26 and 27, sunod raba na street dancing competition ng Civic Parade na nagli mga temporarily ma-close na mga dalan or ma-disrupt na ito ang mga dalan. But ato nang siguro na not totally closure for the whole duration of the parade kay progressive man na siya. So dili magdinasikit ang ato mga contingents. So kung ngayon ma-open na dalan, well, nag-perform ang mga contingents na ito, ato yung ipalabay para sa ato mga motorista para dili yung totally good na for the whole duration sa atong pagkandak sa activity stop good siya. And let us also understand that our fiesta only happens once a year. So, no, palagsa na ng fiesta, so palagsa na na close itong dalal na inana kadugay. And then, the Civic Military Parade and Marching Band Competition. So this time, we don't have float competition. Instead, we welcome nato ang ato mga non-profit organization and all the sponsors of Higalaay Festival to participate in the Civic Military Parade and Band Competition for non-competing floats. So wala tayong float competition this year. And then also a highlight of our fiesta celebration, the religious and fluvial procession on August 28, and then the Tulog to Kumbira. The Kumbira will be held on October na yun. Pero series of activities leading to the Kumbira in October na ito mga ginahandak na mga pre-packet activities. And the launching will be this coming August 1 to 31. So that's the prelude to Kumbira. So doon na siya ang ato mga core events. So ang ato dahil yung mga major events. Ako na lang i-diretso-diretso nga, Sir Amor.
11: Tuloy na, sir. No problem.
10: And the first ever Higalaay, Mayor Orlando Clarice o Higalaay Pickleball Tournament. So we will have the Higalaay Pickleball Tournament. Kaya grabe ang hype karon sa pickleball, no? Kada semana na mag-open ng mga pickleball courts and ang ato mga warehouses na sa Cagayan de Oro, ipang-convert na gito pickleball courts and even magbuntag ang mga magdulaay. So maayon na kay health is wealth. So palapod na sa ato ang health, no, and wellness. And so natin first Higalaay Pickleball Tournament. So natin daghan categories for the beginners, novice, intermediate, and even open categories. So For the open category, this is welcome for pickleball players, not just in Cagayan de Oro, but across Mindanao, and even across the country, na gusto mo participate. So this will be in August 21 to 23. And then, ako na lang na-disclose, on August 25, the League of Cities of the Philippines will have their executive board meeting here in Cagayan de Oro on August 25. And we will also have the mayor's night. So we are expecting more or less 50 to 70 mayors from across the country who will come over to Cagayan de Oro on August 25 for the League of Cities na activity. So that's one of our major events. And then, Igalaay Festival Market, no? Sa una, pinakauna ng Igalaay Festival Market, daghan kayo mga pangutana and all. And now, we are on our year three, third year for the Igalaay Festival Market via sa Rio de Oro Boulevard, starting August 1 until August 31. And then, kanina itong mga activities, napad ang ibang nga mga activities ni Congressman Rufus Rodriguez, ni Vice Mayor Bebe Rodriguez, o ni Congressman Maxie Rodriguez, kaning Kaon Tabay, Kanta Tabay, Lambago Trigo, Wingog, ang Sayaw Tabay. So these are the four events na Philippines the major events na di-partner nato sa ato ang mga city officials. And of course, the Rubisco Volleyball Exhibition na game between Choco Mocho and Creamline Cool Smashers on August 15. So, naagi happen na siya. And then the First Miller's Open Invitational Dance Sports Competition. And of course, on August 11 to 13, the 35th Mindanao Business Conference will also be held here in Cagayan de Oro. And the host for the Mindanao Business Conference is the City of Cagayan de Oro. So that's co-presented in partnership with the Oro Chamber and then co-presented by the city government, the 35th Mindanao Business Conference. So those are our core and major events. And ako mentioned na nga po ang mga minor and parallel activities. So we have 53 total activities for this year sa Igalaay Festival.
11: Yes, thank you very much.
4: So matutong na pati si Sir Marky Halapadan ang head sa City Tourism Office sa tungsyonad sa Cagayan de Oro atol sa Meet the Press si OPC sa SM Downtown Premier ng atong syudad. Kini sa Magdumanto 19 Mentro kabagtulan sa Paritawag Servisyo Magdum Radio.
1: Salamat Magdum Hunter 19 Mentro kabagtulan oras alas 4.59 sa hapon. Dinis sa Das Balita ni Magdum Hunter 24 Jane Luna kaya nag-awag ro ng DOH Region 10 batok po no sa itong mga kaisunan batok po na inipod laging mga namaligya no, sa mga peking nga tambal nga kinipo nga itong mga kaisunan po nga doon na awareness nga nag-exist din ni so i-report din po na nga ito po sa ila hapong nga buhatan. Atong sayo na ang detali kalabot din ni Magnum Jane Luna.
12: Gidasig sa Department of Health kung DOH Region 10 ang publiko nga isumbong ang mga peke o substandard nga tambal nga gibaligya sa merkado aron mapanalipdan ang kahimsog ug kalawasan sa katawhan. Gibusyag sa DOH Region 10 ang paggamit sa peke nga tambal mahimong mosangpot sa seryosong risgo sa panglawas tungod kay kini mahimong walay hustong sangkap, dili epektibo o makadaot sa lawas. Gipasiuga sa hansya nga ang publiko kinanglan mo palit lamang og tambal gikan sa mga lisensyadong butika o otorisadong tindahan aron masiguro ang kalidad o kaluwasan sa mga produktong ilang gamiton. Giawhag usab sa DOH Region 10 ang mga residente gadayong i-report sa kapulisan ang mga individual o establishmento nga gituohang nagbaligya og peke nga tambal aron kini mahatagan og aksyon. Balita gikan sa DOH Region 10 kini si Magdum 124 Jane Luna sa balita og serbisyo Magdum Radyo.
1: Salamat Magdum Hunter 24 Jane Luna. Oras alas 5 yung punto na sa hapon. Sa tuwang nga pagpadaan sa programang Magdum Reports.
7: Magdum Reports.
1: At ang atang ikanong tantuod mga higala mo balik ta alam sa pagpasubot sa dugang pang mga reports nga nangahipos ng kauban sa lang tag sa kalokasyon Magnum Hunter 13 Riza Cruz, Magnum Hunter 22 Faita Velez ug Magnum Hunter 19 Mentro Kabagtulan. Oras alas 5:01.
2: Oras, hatod ka na to sa Mighty C, Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.

0: 500. Mabakal sa mga suki niyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo protektado.
2: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Pirmi ka pangihi, hanap ka pananaw, ug pagpamhinod sa mga tiil. Basin aduna kay diabetes. Mag DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag DTX 500. Karun dayon.
5: Mabalik sa pinakadulong ng butik sa inyong lugar.
4: DTX 500. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rina. Pirmi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka sa mga butika.
8: DTX 500. Mao'y tubag sa diabetes. Kundiin kini, makapaubos sa blood sugar. Mulimpyo sa dugo. Ug mo paligon sa mga ugat sa lawas. Sa DTX 500. Kalikayan. Ang pagkahanap sa pananaw, pagkaputol sa imong tiil, pagkaguba sa imong mga kidneys, o paghubag sa imong atay. Kaysa DTX 500, sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag-DTX 500 na kamo. Ayaw na pagdugay pa. Mag-DTX 500 na. Ang DTX 500, mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimusli usabang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
9: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
10: Let's go!
11: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad, aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
10: go with the flow.
11: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
10: Charmy
12: breathable panty liner for every wear confidence.
13: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
14: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
15: Happy! Everybody is happy!
16: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.

0: Unplus. Dekali dag nga page. Kauban sa kita, bisitaha ang Unplus Facebook page karon. Mga igan!
1: Ang Magdum Radio News and Music. Number one! Number one! Again! Again! Sa Kantar Media Radio Listenership Survey, nagipaygayon sa Mayo 14 hangtod 20 ning tuiga, ang Magdum Radio nagpabiling consistent and undisputed number one sa iyang 44.27%, gisundan sa ikaduwa sa iyang 17.59%. Kami nagpasalamat sa atong labaw makagagaw sa walay kinutuban nga grasya, panalangin, proteksyon ug giya aron kami makapadayon sa among misyon sa pag-alagad. Dagang salamat usab sa tanang participants nga nisalig ug niduyog sa tanang programa ug proyekto sa Magdum Radio ug sa tanang tigpaminaw. Dagang salamat sa walay puwas nga pagsuporta ug pakiguban kanamo matag adlaw. Kami magpadayon sa paghatod og kasaligan nga mga balita, tinuod nga serbisyo publiko ug makalingaw nga musika. To God be the glory. Dinhi lamang sa musika, balita ug serbisyo, Magdum Radio.
2: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.
3: Oras alas 5 siyate na sa hapon sa tunga pagpanag-uban sa tulumanong Magnum Reports. Balikan sa nato itong mga kauban.
2: Magnum Reports. Dinita
3: ni Magnum Hunter 19 Metro Kabaktulan. Paplaster sa nato siya daan mga higalakay. Giingon nga signal jamming. Gi-review sa itong mga otoridad. Alang no sa posibleng pagpatuman gihapon ini sa kapistahan din sa itong Dakbayan. Kaya dami mga dagong activities. So, kani, pamaagi po ni mga higala no aron malikayan ang mga daotang elemento. So, lahapon din po mga tinguha. So, malikayan no nga mabuhat nila. Kaya basin din, ay mga pamaagi na pwedeng magamit no ang ato po din pong internet o ang ato po din po mga cellphones sa paghimo o daotan. Labi na sa mga kaning areas nga doon ay bagang duot sa katawhan. Kana mga higala, pamaagi lang yapon po na ano, sa tuwa po nga kapulisan sa NECA Region 10 sa 4th Infantry Diamond Division Philippine Army. Nga masigurong malinawon, Lastar, Upside, ang atuang higala festival. O katatay po Magnum Hunter 13 kay dunay babae gikulata po siyang kaipon nang midangop sa itong otoridad. Pero plaster sa nato kana si Magnum Hunter 13 unahon sa nato si Magnum Mencho Kabaktulan alang sa pagpatuman sa signal jamming ato sa pipila ka mga kalihukan sa kapistahan. Ani atong kaban Magnum Mencho Kabaktulan.
4: Ipay na lumpas sa usaka review pauban sa kapulisan o sa Cagayan City Police Office. Dili naman sa CDRMD o sa tuang mga kasundalohan ni naman sa mga tuga mga otoridad sa pagkapatuman sa security sa tuang syudad sa Cagayan de Oro tol sa gipangandaman karon nga kapistahan sa tuang syudad ang tagaan pa o pagtagad kung angay pang patuman o signal jamming pina nga kasagaran nga magkahitabok pag-abot sa mga ing-aning mga kalihukan o labi na o parade o pluvial procession o pampan mga procession sa mga kalihukan din ako din sa tuwang syudad doon ay mga signal jamming sama sa nitabon ng miaging mga kapaligan at doon pa ay mga pagsusi kung angay pang ipatuman sa sakpit ng signal jamming depende sa mga paigayon nga desisyon sa tuwang lokal na kagamahanan yung mga upana ang mga ahensya sa gobyerno labi na ang kapulisan din sa tuwang syudad to sa paminaon si Musubli, si City Information, sa City Tourism Office Officer, Sir Marky Halapanan.
5: Together with Task Force Oro, ato ang CDRRMD for the Disaster Management Plan, ang ato ala yung CHO o GRBGH for the Health Emergency nila nga plano for Higala Eye Festival. So, ato nang mamauan on yes, sir, kay right after the meeting, kung naaba or wala, because kailangan magupod na ang assessment from NECA if kailangan magid nga mag-signal jam for our Fiesta celebration. But we advise them na pwede ma-review because most of the biggest festivals here in the country, even Kabayawan, Sinulog, Dinagyang, and even Diandi in Iligan, wala naman nag-recommend for signal jam sa ilahang mga festival because I know, but panahon na po sa assessment sa itong security kay para lang po na sa safety and security sa itong mga katawahan. But, you know, ang communication maapektuhan dyan, even sa pila lang ka-oras, ang mga kapatigayon po, mga businesses. So, atong landawan ko. So, recommendation nila, ipasa man po na nila kang mayor for his approval. And we'll see and we'll get back to you kung naabatay signal jam sa ato mga Higalaay Festival activities.
3: Thank you po.
5: Thank you.
6: Thank you very much, Sir J.M. Salisi from Bigada News FM CDO. By the way, no, para sa ato mga late tuners,
4: ang katulong po na sa patong na pantigigan ni Sir Marky Halapadan sa City Tourism Office sa dinis sa tong syudad. Kini sa magkumanto na hindi medyo kapatulan sa paritawang serbisyo
2: Magnum Reports.
3: Salamat Magnum Hunter 19 Metro Kabagtulan. Diri sa Dentas balita ni Magnum Hunter 22 Feita Velas. Dunay gikulata ang mihimo sa pagdangop sa tung otoridad. Atong sayro ng detalye. Naka-standby na Magnum Hunter 22 Feita Velas.
7: Midangop sa kapulisan ang usa ka babae human matutpakinig ikulata sa iyang live-in partner. Ang biktima na ila sa alias Maria, 24 anyos, ug usa ka sales clerk o temporaryong residente sa Agora Barangay Lapasan ning syudad. Ang iyang gireklamo mao ang iyang live-in partner nga si alias Carlo, 28 anyos, sales associate o residente sa Barangay Gusan ning syudad. Subay pa sa report, nasuko ang suspect human kinigibadlong sa biktima sa pag-uli sa kadlawon. Tungod niini, nakanugsaman og bunog sa laing-laing pahin sa lawas ang biktima. Sa pagkakaroon, ang maong kaso, gireturn na nga ito sa Barangay Gusa, lupong tagapamayapa alam sa hustong disposisyon. Balita, gikan sa Police Station Teresa Agura. Para sa Magnum Reports, kini si Magnum Hunter 22 Faith Villas sa Balita of Servicio, Magnum Radio.
3: Oras sa 5:12, salamat Magnum Hunter 22 Magnum Faith Villas, dinita ni Magnum Hunter 13 na Riza Cruz dinhi sa tamay gala kaya gibutyag pod no nga dunay mga kabag-uhan na karon din sa SEBDA pero kani plaso sa nato si Magnum Riza kalabot pod niini nga nahisgutan nga balita kani sa ta pwede na Magnum Riza niini po mga kabag-uhan din sa SEBDA kay lagi ang atua po din pong mga lideres no sa kaning mga buhatan sa gobyerno ning atong dakbayan usahay adunay gitay mga may tabo no nga reshuffling adunay kaning pagbalin-balin sa ilaha mga igala no og kaning departamento kay basin dito sila epektibo ug aduna po kaning gid pong gihimo pod nga mga inani nga lakang aron lang mas mapalambo pod no ang serbisyo ngadto sa publiko makisayod tabi kay na may hugon-hugon nga si Attorney Raga sa karon lang daw tama na lahi na po na kuno ang mulingkod po ugma. Doon na po'y giingon nga na daw kuno yung mupuli, return of the comeback po mga higala sa buhatan sa SEBDA. Yan na po'y mga nag-ingon po nung hulatan sa ang kaning mga dokumento yun para klaro ang tanan. Pero din ita, makisayos sa Magnum Hunter 13. Ang sabay pulso din naman, sabay mga namonitor ni Magnum Riza Cruz, nini pong posisyon lagi po sa SEBDA mga higala, nga doon na na'y mahitabong kausaban. Ang detalye, ani atong kauban, din na sa Maykugon Public Market sa buwatan sa SEBDA, nakisayod Magnum Hunter 13, Riza Cruz.
7: Best Magnum Hunter live sa Magnum Hunter sa may kinibang westbound ikan pa sa may Kugan Public Market Magnum Hunter, libo na sa buwatan. Sa may SEBDA, so dito Magnum Hunter, makita usap na ito.
3: Apil man na sa apil man po na sa kaning ilaha pong jurisdiction po sa SEBDA, ang ato ang westbound na kaning terminal, din na po sa kaning tawag naman na Farmers Market and Transportation Terminal, din po din po sa kaning puerto, apil gihapon, kanang mga merkado, kani po din po nga ito ang din na sa terminal sa Bulwa.
7: Yes, magdumanji, no? Kay lagi nga karong adlaw, magdumanji, mo po ang kini-kini nga adlaw, nag-declare po na paghatag og order, gikan gyud ni sa to ang mayor sa Dakbayan sa Gindi Oro, Mayor Lalo Clarice Luis Magdumanji, so nag-follow ka po ang ato sila ni ini sa mga kawani sa SEBDA. Doon na ipag kani-anga lugay, balik magkaasa po sila magdumanji, no? So doon ang kaniing mga personay karon sa SEBDA magdumanji, mga kawani, kita na to, nga doon ay uban nga managahinay na po pag-transfer mga butang, kaya lagi doon na po yung mga bago, no? Nga mo mag-dumala po at magdumanji, o ga, sa kabutsyag nga kaniad to, sa po sa mga nga himo po sa pag kaniang na lugar, nagtrabaho rin sa SEBDA. Kasi ato ni Rangas magdumanji, personal maginato siyang nainabi. Ato niya nga order magidona ni Mayor, so yan nag-restrito o ga, kung asa po siya nabutang seat niya magdumaan siya, dito mabut siya. Kung asa sa gani, ato, dito po siya sa legal office, sa kiniang sa city magdumaan siya. Kaya dito masyagigan sa una, dito po siya gibalik karon. So, ang mamahimok po nga kiniang na lugar, gugunugan magdumaan siya, no? So, manggit po ang final nga meeting na ito sa kiniang mayor's office magdumaan siya. Ang kiniang lugar, gugunugan naman si Ma'am Jocelyn Chiche Peñalosa magdumaan siya. Na mo himo sa pagpadayon no sa pag kinibang lugar kini ang magdumala na po na bagong kini ang trabahante din sa may kini ang asin kaya magdaman din no matubo po dato dumapa kung manato niya ito inagas kay kung isa yung pag supag kay kani order man sa niyo so siya o kiraniya din no so far ugma daw sa hapon na maghimo na daw sa pag duty mag kini ang lugar si Ma'am Chichi Peñalosa magdumanji. Okay, tungod na na magdumanji, buntag 10:30 daw, patawag siya ni Mayor dito sa City News Office magdumanji. Aros sa pag-final, unsa na po yung mga angay ng mga kalambuan, sabi na siya na po ang magdala sa Sibda, ug mga adlawa. So, gani, no, kaya lagi matod pa niya, na sabton usa po ang kini ang dili kay ingon po nga kani ang pila ka mga adlaw na gipreparan po nga mga order diretso gyud siya magdumanji. So siya makahatag karon og mga initial nga unsa po iyang mga plano no sabi na sa mga bagong plano niya siya ang mamahimo nga kini ang lugar nga magdala po sa Sibda magdumanji. So og mga adlaw ato atangan sa po kani bang ipaabot po ni Ma'am Jocelyn Chiche Peñalosa siya po ang dako nga tahas daw para niya na mamahimo pagbalik no nga magdala sa kini ang diya sa Hugon Public Market magdumanji.
3: So, Madam Riza, kaning klaro na nato si Attorney Raga sa iyang nga bahin kung unsa may desisyon ni Mayor andam siyang dawaton.
7: Yes, magdumanji. Oo.
3: Pero na nagi dokumento nga si Mama Jocelyn Chacha Peñalosa siya nagid ang mulingkod ugmang adlaw magsugod.
7: Yes, magdumanji mo po nang gipaabot no ni Attorney Ragas no.
3: So aware na si Attorney Ragas. Nadawat na po niya nabasa na niya ang kaning kuan dokumento nga nay pag-usab sa liderato sa Sibda.
7: Yes, magdumanji nabasa na niya.
3: Siya sa City Legal balik.
7: Yes, magdumanji balik siya rito. Kung asa sa gikan kanadto. Balik siya kay do wala magid siya dai kani ang lugar magdumanji nga mga pag-question. Ibalik siya nadto kay nga na gidaw ang trabaho magdumanji kung siya dai order mag-follow ra gidaw siya.
3: Okay. Si Ma'am Chacha, ama siya nag-duty karon kisa to ang...
7: Diri sa, magdumanji na siya diri sa westbound Bulwa Terminal. Ako sabi nato sa kating out, sabi na, so nagdari po itong tag-gagi ka sa kungkod sa may Sibda, bali ni nagdari magdumanji, kaya sa ira na to, nga matod pa ni Ma'am, ano yata yun eh, ragas mo nga to, alit ko sa kapasin to, kaya uba pa siya mag-start din eh. Mawagi po na iyang balik-balik na mag-start, nagit siya ugma. Pero buntag magdumanji, na meeting kani ang atinan po ni Ma'am Jocelyn Chiche Peñalosa, sa dito daw sa City News Office magdumanji. Di pagkahapon na, willing na siya magpahinabi na ito magdumanji, no? Kay sa po niya mga plano daw, iya po daw nga ipaabot sa mga katawan ng mga vendors sa Kugon Public Market magdumanji. Ano
3: to? Ano sa man kaning ugma, turnover sa buntag, inana?
7: Yes, magdumanji, o buntag din. Pagkahapon na siya mag-duty.
3: Okay. So, ang kaning iyahang designation din sa Bulwa gani Magdum Riza, unsa man po ng iyahang taas karon din ano sa may kaning farmer FMTT sa Farmers Market and Transportation Terminal kay kaning kuan man gikan man to siya sa Lawndale, no? Sa Lawndale to siya na assign. Nag-head po siya dito. Niya ayha po siya gibalik sa Sibda, pero unsa yung designation din sa Bulwa?
7: Kung man siya magdumanji, siya daw ang kanigya pong gadala din eh. Oo, siya gapon ang 6 years na daw siya din eh. As kini ang din magdumanji.
3: Hindi na kung kanigya pong siya kanadto, balik na po siya.
7: Yes, magdumanji kanadto. Pag siya gini po daw sa Sibda, yung karan din siya gitransfer sa kini ang westbound na Bulwa Terminal, din siya na office magdumanji, unong gini siya katuig magdumanji.
3: Okay. Pero sa kaning iyahang bahin, no, unsa may kaning na-mention ba ni kaning ni Attorney Ragas, unsa gyud mga hinungdan po nung ano dunay marag sasama gyud shuffling o unsa ba ni kaning paghuli po na sa pwesto or si Ma'am Jocelyn na basta mga initial po nga statement.
7: Ko pa magdiwan gi kay lagi matud na ni Ma'am Jocelyn kay Ma'am Chichi na magdiwan gi kay mas dapat ila mag-isa sa Ma'am Chichi. sumatod man ni Ma'am Gigi nga kini ang dodi kani matud pa niya pag kadawat niya sa kinibang lugar sa maong order na kani wa gid siya pagduwa-duwa po sa pagdawat kay na naman din siya knowledge gamay gawa ra pud yang term kay ganyan to nag himo naman siya sa pag wala anak na kani ang kani bitawong kasag kani sa kugon public market magdumanji sa save da niya kay fight pud kay attorney Ragas duwa naman siya mga pakapin pa na kani ang mga makita na po sa yapong experiences ng naong tumalipan niya po siya kay kaayuhan na po daw ang gilantaw ni Mayor Clarice ay magdamanji.
3: Okay. Pero wala yung mga kuan, mga padispedida dito po no, sa SEBDA, kaganiha. Labi na sa kaningiha po nga pagpamuno po no, ni Attorney Ragas, yan, ano, magigit po na yung mahitabo po no, nga close nga relationship, no? Medyo, inana, nagigit po, kahit medyo makonsideran po, taas-taas, nagyapon po ang stint po niya din ha sa nahiskutan nga kaning buhatan sa
7: mabisi SEBDA. Mabisi po dito magdamanji kay sa inisya lang itong naibaw, ano, Attorney Ragas nga. Si Ma'am Marishan Mulig mo transfer from God to sa admin. Admin na siya. Huwag ka po siya nawala sa SEBDA magyumanji. Admin lang siya gibutang. So, part niya po siya sa SEBDA. Wala siya ingon nga gibutang sa laing kiniang lugar office.
3: Admin magyumanji. Siya, pero dili na katong lahi na po yung designation. Dili na assistant.
7: Yes, magyumanji. Dili na siya ang assistant. So, dito na siya sa admin good mag naka-assign po ng iyang order na pong na-receive magyumanji. Tulong naman sila. But, ipagkikain ako matataw magdumanji, no? Kaya upap man gito mga bawa ang kinasibukan kung kinsa ning ikatuloy lalaki man daw ni magdumanji. Pero daw lang atong gamiton kay upap man po ang mag-meeting sila man po dito sa buhatan po sa office po ni Mayor Clarice ay magdumanji.
3: Dili pag yun da, klaro ang tanan kung kinsa no ang mamulingkod sa ubang mga posisyon, pero ang tataw na ang pagpuli ni Ma'am Jocelyn Cheche Penelosa kang Attorney Ragas din sa SEBDA, no, isip manager din si Attorney Ragas balik sa City Legal.
7: Mag-imanji, kana lang ato ang inisya na nahipos mag-imanji, no, labi na sa mga kalambuan, diya po sa pamunuan ng mga bago na po ng mga magdala, no, bago na po ng mga kiniang officers din sa SEBDA, no, sa may kugon na public market. At ang nga na ito, Ugma Adlawa, para sa Magnum Reports, kini si Magnum Hunter 13, Risa Cruz, sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio.
3: Salamat Magnum Hunter 13, Risa Cruz. Oras alas 5:23, mga higala no, si Attorney Ragas, ang naghimo po da karon, no, sa kaning mag-consideral girl, last day niya sa pagpamuno usab din sa SEBDA. So kung si Attorney Ragas balik sa City Legal, base na doon na gyud po ipanginanglan pod siyang expertise kay usab man po siya ka abogado mga igala. So ang yapo din po nga kaning pagkaabogado, no, naa po nay kaning dako gyud pod nga papel pod mga igala nga gilantaw pod siguro sa City Mayor Orlando Clark, so nga pwedeng mapuslan pod dito sa City Legal Office. Dayon si Mama Jocelyn na Penelosa pod na sa ito mga higala, dugay naman po na siya sa merkado, din na sa may bulwa, din bisan asan wa ma-assign, na-upgrade po siya ay katakos gid hinoon po, kung ato po nga basihan po ng iha pong kasinatian, isip kaning konsidera gina na siya nga palingki queen, na ilagi na siya nga ka-angel, palingki queen, tungod ay kay din na magid po siya mga higala, nagdugay po no, sa pag dumala po sa mga merkado, din sa Tosdakwan sa Cagayan de Oro. So, kumplitan din na po siya mga higala, atong sa siyon, unsa po iha po din po mga plano, dahil po if ever nga madayon yun ni ugmang adlaw ang pag-turnover no sa kaning katungdanan din sa SEBDA nga isip manager si Mama Jocelyn Cheche Penelosa. Oras sa 5:24, padayon ta sa itong mga balita sa itong pagpanag-uban sa programang Magnum Reports.
8: Magnum Reports!
3: Duga ka mga social welfare program ang i-plaster po sa botan sa CSWD. Di Italia, itong siren sa itong kauban naka-standby karon si Magnum Hunter 24. Magnum, Jane Luna.
9: Naglusad ang City Social Welfare and Development Department kun CSWD ug dugang nga mga social welfare programs aron mapalapad ang serbisyo ug suporta alang sa mga residente nga nagkinanglan og tabang. Gibutyag sa CSWD ang mga bag-ong programa nagtumong sa pagtabang sa mga kabus ga pamilya, senior citizen, persons with disabilities kun PWDs, solo parents, kabatan-unan ug uban pang sektor nga nagkinanglan og social protection ug assistance. Lakip sa mga serbisyo nga gipalig-on sa department in livelihood assistance ang psychological support, family counseling, emergency assistance o community-based welfare programs aron matubag ang nagkalain-laing painginanglan sa mga beneficyaryo. Gipasiugda sa CSWD nga ang maong mga inisyatibo kabahin sa paningkamot sa lokal nga pagamhanan sa pagpauswag sa kalidad sa kinabuhi sa mga residente o pagpalig-on sa social services sa syudad. Balita gikan sa CSWD. Kini si Magnum 124 Jane Luna sa balita og serbisyo Madurajo.
3: Salamat Magnum 124 Jane Luna. Oras sa 5:25. Din sa dayantas balita ni Magnum 119 na mensyo kabaktulan ato sa pungdawaton mga higala ang iyapong nangahipo sa karong hapuna. Dinita kay Yagi Butiag po karon ni Magnum mensyo nga Dar region ta nagpahibag no nga tusto man kaisuna no ilabi na sa pagmatngon sa pagpamalit og mga luna kay mao gyud po dinong problema din na sa may kaniging Puerto area nagid na gihugon-hugon karon pud mga higala no nga naay luna din ha nga gipamaligya dayon ang nahisgot ang luna na magyuday po itag iya nya kani ra ba pong mga occupants na pud karon di daw kuno mo himo sa pagbiya. Ang problema na din po mga igala kay lagi, manghingusog sila nga sila po ang kanang tag-iya kay nakapalit sila mga rights o uban pa. Kaso kay di magid po na ilahan. Napoy uban po mga igala no nga kaning namugos nga napoy mga areas no nga nahimo na silang kaning ang tag-iya una, DAR beneficiaries, no? Nahimong kaning ARBA beneficiary mga igala. Pero na, ang nahitabo kay ang ilaha pong luna ano nga gihatag sa ato pa din pong gobyerno ngadto sa ilaha ila pa din pong gipamaligya so di man sa na pwede ibuhaton so base niya ka kana po nung mahitabo pod sa inyo ha nya kani po nung maingon tag kinahanglan pod sa land conversion himo lugar for example from agricultural to residential kinahanglan gid po nan yung susihon gihapon
2: Magnum Reports.
3: So, karon mga pahimang no sa buhatan sa DAR atong mga pag-asayro na to. Kaya naka-standby ko ron si Magno Mencho Kabaktulan, gikan sa lokasyon. Aniya si Magno Mencho Kabaktulan.
4: Ikab pa'y magnusabla sa Batan, sa Department of Agrarian Reform, Kunta Region 10, nga lang ito sa itong makisunan mga buyer and seller, mga luna, Doro Yuta, daw din sa itong nga syudad sa Kagandiro man, ito ang lalawigan sa Misamis Oriental, ug lakip na nini sa Tibok Region 10. Kabutiyag ang gikinhanglan ang conversion process para sa pagpalita upang pamaligya sa nasangpit nga luna. So, aron po, nga doon ay tala the registration o tukmang proseso para sa mamakita sa botan sa DAR Region 10 ang kalapi ang nasangpit nga update ani nga nahitabo sa yuta. Kung example lamang, kung isa o saka person number 1 nga nakapalit sa yuta na mo gibaligya gikan sa usaka kining seller, ayon nasangpit lugar nga pagpalit, kinahanglan i-proseso nga ito sa DAR Region 10 para sa maunga conversion. Then, laki pa sa dini ang person number 2 kung naay mo palit na sa katong yuta nga ipalit lugar ni person number 1, nga palit ni person number 2, yung ibaligyan na sa dito, so, nga na lugar nga proseso, mura nga hapon para sa patunay update kalabot sa sitwasyon. Ano nga kining yuta kay aron po, nga ma tagaan gid og matala gid sa botan sa DAR ang nahitabo ana nga yuta aron malikayan ang mga posibleng nga mga conflict. At sa paminawon si Assistant Regional Director Abdullah Lino.
6: After the selling of those properties no under CLOA, ano mangyayari ado sa yung nakabili ng property na yon?
8: Dapat sir amo patuloy pa rin ang pagtikat sa yuta. If ever na ilisan ng pag-use sa land holding, we have to apply for land conversion.
6: Conversion?
8: Yes.
6: Yeah.
8: So, nasabi niyo yung 10 years, tama yun. Pero hindi lang kasi, hindi lang kami ang tanaw na to.
6: Yeah.
8: Sa transfer sa agricultural lands, kinahanglan, sinipalit, dili na siya nag-excess of 5 hectares. So, kung miskin ang yuta, more than 10 years na siya, holding period. Kinahanglan niya po mag-apply pag DAR clearance. Kahit tanaw na to, tanaw ni DAR, kung sinipalit, wala na siya.
6: So paano yung ano, Ardo, yung titling transfer from the CLOA into the new owner, di ba? Kasi bininta niya eh. Mayroon na silang deed of sale. So paano yun i-transfer? Hindi ba mahirap mag-transfer from the CLOA going to the new owner?
8: Sa amin sa DAR, ang binibigay lang namin is katong DAR transfer clearance. Okay, dalawa yung tinitingnan dyan. Isa, katong 10-year holding period. Ikaduha, Maulag ito nga, kinahanglan, sinupalit, dili siya ga-accumulate more than 5 hectares. Kaya, di ba, itrabaho ni Dar, gi-distribute ang mga yuta, bawat isa, 5 hectares lang maximum. No, kung nanaki 5 hectares na maximum, di na ka dapat mapalit. Kaya kung mapalit pa ka, mag-accumulate na po ka, murag walang silbi ang kahot. Eh, basi, mugawas na po dyan, lander, heredero, so, mataas na po din ang land holdings.
10: Yeah.
8: So, kinahanglan, mag-buy clearance sa si ROB na ay instruction sa ilaha from LRA not to register yung mga titulo ng walay dark clearance. Dapat sa mata ng Department of Agrarian Reform, lahat ng agricultural lands na transfer, pag walang dark clearance, pati po, miskin ka ng dili agrarian issue title, required title, basta agricultural land yan, you have to apply for dark clearance sa probinsya. Tapos pag kaya issued sa region, yes, dark clearance.
10: Are there lessons?
4: Tumatutong arbati si ERT Regional Director Abdullah Linog sa Botan sa Dar Region 10. Kini sa Magnum Hunter 19, medyo kapagtulan sa palitawag serbisyo, Magnum Radio.
3: Salamat Magnum Hunter 19, medyo kapagtulan, oras alas 5:31.

0: reklamo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyong aputika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ang health mo protektado.
1: Gigutom na ba?

0: Ayaw nagpamulto sa gutom. Presto busog, sarap na!
1: Nasayod ka bang dunay 80 kaklase sa autoimmune diseases nga makadaot sa lawas sa tao? Lima ni ini mo ang rheumatoid arthritis, psoriasis, psoriatic arthritis, lupus o thyroid disease. Aron makabaton og ligong immune system. Tumarog Mighty C, usa ka alkaline vitamin C nga manalipod kanimo sa bisan unsang sakit. Sa Mighty C, protektado ka na, makaminos, gastos ka pa. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available usabang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes. Nahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilahang FB page, Clinica de Alternativo, CDO.
2: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
3: Ay hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosolo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
4: EQ Diapers. From day to toddler, i-continue mo.
5: Iksoon, pagpakabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug andamo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman. Inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dini lamang sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio.
6: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.
7: Balik na mahigala sa ato nga program ang Magnum Reports sa oras 5:35.
6: Magnum Reports.
7: Dinita kay dunay gitigbas patay nga senior citizen sa may Mantikaw, Misamis Oriental. Suspitsado giyong naaresto po. Atong detalye, masayra na to. Sa detalye na atong paminano itong kauban. Nakasalwe na Magnum, Riza Cruz.
8: Galing respondiyan, no? Magsumanji sa kapulisan sa Mantikaw Municipal Police Station ang taho giyong dunay usap senior citizen na ginong gitigbas patay diyan sa may barangay Pagawan na Mantika, Misamis sa Oriental. Base sa report sa kiribang duga ng barangay kapitan dito sa may barangay Pagawan na ginong panaglalis na gipod sa wapod mga asayri. Sa may hinunggan sa suspek na gamit nilig sunda nga gitigbas maniya ang kanyang usayang taon ka kinibang senior citizen. Pag-isgutan na ito ang kakusod magdumansi, lupig magipod ang kanyang senior citizen o kumpara ni mo nilig suspek iyong anaasa 35 anyos. Huwaman po yung musyag base usap sa kinibang kapulisan sa Mantikaw ang usapay relasyon ni ining senior citizen ng lalaki tali aning sospek gisulod naman sa gisulod sa diritsyo sa yung na Pinoy anan. Base usap sa mga silingan ni ini ng mga nakakita sa maong kining pagawas sa sospek nagkabulingit nagkamuritsing sa dugo ang sinina o na hinungdan

0: ίδιο με τη Ριξένα. Προσέψα παρυπνικά, προσέψα περιβάλλοντα όλο πολύ σαν. Σταματήκα όμως είσαι πολύ στήσω, ναι. Τα πάντα κρυμμάντω γρήσα από την υπηρεσία δηρίκτω ενώ που λυσκέ είναι έλα από να λύσει. Τα μανάκτα και τα μισό σπέκ. Εγώ και που με αφούσα 35 μινούτο. Ο καπιτέν είναι καμή, α, 15 μινούτο με κρυμμάντζι. Ένα πάν αν μα όγα σα σπέκ. Έτσι μακαρόνα. Αν μα όγα σα σπέκ, αν μα κρυμμάντζι, που σου πει μα πασακά άνα, θα κάσω μορδέρα. Βασικά σε ένα σε φαμίλια, αν πατέν λαό, α, σα όσα κακινόγα, σύνια σιτισένια, γεια, κανιβάγα, λουγάρα. Βάνα, τη τίγμα, τη τόσα μαία, πρόκα, νόηβε, σύρτιο, σαμπούια, άνα. Μαντίκα, μισά, μισά, οριεντάλα. Πάρα σαν Μάγνουμ Ριφόρτ, κλείσει η Μάγνουμ, 118, Ρίσα Κρούς, βαρικά, οξέρε, βίσιο,
1: Salamat Magnum Hunter 13 na Riza Cruz. Oras alas 5.38 na sa hapon. Lain pa mabalita mga higalatong siren sa tunga kauban kay giyong usah ka international blogger ang gideklarang persona ng grata sa konseho. Itong siren bikin sa maniba sin kamo po fan po nini basin naka-subscribe po mo ni ini po no mga higala sa nahisgitan po nga international vlogger. At itong paminaw ng details itong kauban naka-standby karon gikan sa lokasyon Magna Mencho Kabaktulan.
2: Gideklara karon nga persona non grata at ini sa itong sinad sa kagandiyarong usang ka international vlogger. Daw ang kini ang itong napatigikan na sa kapagkayo na regular session at 21st of City Council sa nakbayan sa kagandiyarong. Tulong sa isa iska 46 nga sesyon. Hindi na pagpangunan ni Vice Mayor Jocelyn Bepot ng Trikesa. Yung sasagiskutan ay kamutyag din usa ka international vlogger nga si Scott Piniran Douglas. Now, ang iyahang iyahang YouTube account or kiniyahang account sa YouTube, I don't know kung sakto ba nino, regular guy at regular jeep controversy. O regular guy, muna ikasagara ang tawag lugar siya ha. At sumala, no, hindi pikay ko kapamilyar sa nasangpit na lugar ng personay. But usa siya sa mga agigabutyag nga agigungod kini sa giniklamo. Nasa pipila ka mga kining mga babae. Ngayon man nga doon ay sa iyahang vlog, doon ay mga pagpangkwan lugar sa sexual something, no? Nga na ipagkwansap, no? Sensual. Nga iyahang pagka-vlog. Uga gikamutya ganun na kunoy pagpanga disrespect nga dating ngadto sa mga Pilipina. Sumunang dunay gayoy mga reklamo lugar nga naga complaint lugar ngadto sa mga otoridad labot ini minudan nga ang sampit nga vlogger na persona non grata din sa tungsidad sa kagandira na tul sa pagdesisyon sa City Council at sa biaging session at sa paminaon ang nasampit ka regular session upan ni Vice Mayor Jocelyn Pepe Rodriguez, Majority Affair Leader, Kagawad Edgar Cabanlas.
3: Piniran Douglas, a Canadian vlogger and YouTuber, channel name, Regular Guy at Regular Jeep, a Guy P, which depicts Filipinas in sexual objectification and degrading manner. And declaring him persona non grata in the city of Cagayan de Oro. To be moved and seconded by all members present.
4: And a second objection? Hearing none, motion is hereby carried.
3: Move to approve on second final reading.
4: Second objection. Hearing none, motion is hereby carried.
2: Voto to nabati sa nagipaigayin nga regular session, 21st City Council, ika 46 nga session, sa konsiho, ngayon syudad sa Cagayan de Oro. Magnumhunter 19 Mencho kabaktulan sa palitaog serbisyo magkabadyo.
1: Magnumhunter mong tanong tapod no, kanin sa iyong bahay na kanin kailap ka na niya personally?
2: Sa ko lang magdumaan si Diki ko kaila na ani, no? I don't know if ano bagin siya, no? Kanang or tatag ka ng sikat lugar kayo, no? Itong mga kasagara, sikat kayo ng mga vlogger, mailan man ato na lipat siya siguro. Hindi kayo nako ma-kuan ng iyahang account. But siyempre, makita na sa nato ang iyahang video na naitagahan followers get sat, no? Naitagahan followers, naikining mga views, taas mo ng views, hindi yan ang iyahang travel-travel mong guni iyaha. Nga mura o ka lang pa-joke-joke lang, comedy-comedy lang, mga type dahil na
1: travel. Pero siya kaning anhi din he, nakabisita, nagipod?
2: Yes, pag naman siya, kabisita niya siya, gikan Canada, Canadian na naman siya nga vlogger,

0: nagbisita siya dito sa Cagayan Oro, nagbisita siya sa Davao, sa Pinto Sab sa Zamboanga, o mura ba mo ginangiyahang flag ang pag-travel and tour lugar, Sylvie, Matoma, Andri. So, at siya sa mga area. Dayon, i-appeal niya o flag ang katong musulod siya o hotel, tapos na dayon babay, hindi na yung gan ko anon, istoryahon. So, nga na lugar, no? Dayon, syempre, na siguro wala nakauyon, upakahanay na waganahin lugar, no? Ng mga Pinay. So, sa nabinang dating ni regular guy is kwan na ipagka kumidyante nga marag na ipagka medyo kusato ka lugar pag dumaan si magino pero medyo bastos ana lugar may nga nga pagka type
1: pero marag ano, iha po din pong ginahimo ka na marag kamindosan lugar nga to apo din pong mga kaning kababayanan din sa to sa nasod sa Pilipinas mga Pinay nana
0: nabutang anak magdumaan si kinai mga portion sa yung video sa nga iyahang gina-interview ang mga Pilipina tapos na yung mga dili lugar na kayayan lugar nga ginabuhat na siguro sa iyahang nga side pinuang ra pero pag-abot na sa mga Pinay minso mo lain siguro kaya siyempre tayo na to mga Pinay Pilipina magkita ang kanang kanyang dalagang Pilipina lugar ang kining batasa no nga nagi mga Pinay nga digid ganahan o kanang mga angil binastos nga mga words o mga approach nga dili ko labi na og foreigner pagid kaso medyo murag kan gyud sa alang sa mga Pinay no so siguro no dati wapod wapod nung takita sa kining tino tibok video lugar magdumaan si matlatay nakakita sa iyang vlogs
1: karon na po kaila po niya magdumensyon ng stock na lang po ko sa iya so di po ko sure kung kani siya magdumensyon no kaning nakalibot na gid po dinhi sa Tosdak bayan kay bag-o pa pugko naglantaw so nai-post niya update gapong adlaw nakabutang deported bankrupt and girlfriend cheats on me so mo yung gi vlog na pud lugar pero di ko sure kung aha po ni siya dapit karon ni dapit niya gi video pod ang nahisgitan pod nga vlog niya nining nahisgitan nga foreigner nga si regular guy o sa tinuod nga kinabuhi no na ila sa pangalan nga si Scott Feneran Douglas naka kay mga offensive man gyud dai no gaka himo niya pod nga mga vlog magdaman sure degrading pod no sa tumaka kababayenan dinhi sa tuas Pilipinas
0: baba gyud pod magdaman si kinay usa ka video niya I don't know lahi man isa nga video nga ni sulod siya og kanang hotel dinaay mga Pinay nga nang siyempre mga mauna ilang trabaho magpilo maglimpyo before lugar mosunod ang guest ilang yung limpyuhan ilang kanang kuanan so nisunod lugar sa siya
1: housekeeping lugar na na
0: it's all housekeeping kuna or HRM o sa ba sa kuna na yun nisunod lugar si na regular guy iya din istorya antot ka dito sila napanulong sa CR dayon na kuna nga may mga kuan lugar nga pangitabo but I don't know kung mo pa na ng mga babae ang medyo nireklamo or lahi kay kaning nga video murag live traman sa dinon nga pagkakuhan sa ng mga babae no so
1: pero kasagad niya magdumensyon no iya din gina vlog kay puros mga babae ang kaning ako nakita din niyo si Jen Turton expose the untold story of her relationship kani bae yung interview niya then na po din po 30k USD scammed lawyer paid niya na din bae na po nga Pinay na po din lain 10 months ago warning he's being sued by a Filipino na bae tapa din how Mr. USA met his Filipina girlfriend na po foreigner harassment of a beautiful Filipina I screwed up why do girls love me in Bacolod City na po five stories danger dark side of dating sites niya na din dagway sa usa ka Pinay niya na po din po this na po no gibutang po niya unfortunately you should rethink retirement in the Philippines vlog po din gihapon po niya magno-mention about sa to sa Pilipinas o kaning raw pregnant unscrewed village life story niya na din picture na po din sa Pinay na pod niya na po din ni ano mga picture na daghan mga panggamit yung mga Pinay nasa kaning thumbnail yun pod no na, like ina ni talking to girls near walking street Angeles City Philippines kanang nalugar mga babae pod magdumensyo no, nga nagtanyag og serbisyo magdumensyo sa kanang nga kalipay nasa yung mga gipang picture pod yun na po yung mga bar girl daghan gyud po siya magdumensyo og mga footages pod og kaning Ihapong gipang-upload sa ihapong kaugalingan nga YouTube account. Sa mga kababayanan po, no, sa mga Pilipino, ang kababayan ang Pinay, dili po sa iyahang iyahang vlog magnumensyo.
0: Ubay-ubay gid po sab nga mga video, although di man ko wala magud ko naka ingon nga naka-follow.
1: Wala pud karon pud ko kaila niya.
0: Wa pud ko ka subay gid lugar sa iyang mga video. Pero na lang gid video nga sa kanang mga ingana nga mga dili kayo lugar ko ano para sa mga Pinay. Labi na og maka-encounter sa Pinay nga kuan kanang dilagang Pilipina legit lugar, no, o probinsyana nga dili kanhag binastos o baka duha, so maka mareklamo gid sa lugar, no. Dayon natoy katong time nga na siya gibutang sa iyang giposat nga nisulod siya hotel nga dito ka Pilipina yang gibutang dito two young Pilipina in one night ana lugar nga pagkabutang sa iyang title. Pero di ay dili dito kuan kanang nisulod lang kita din ito ka mga babae na igon lang kita sa nang limpyo. Siguro pasig na bigil baka ang mga Pilipina nga lahi ang pagkabutang lugar sa caption or sa I don't know kay wala mapunta ka kuan sa ilang video gyud nga gibasihan nganong kuan kita sa no map ma deklara gid sa karon nga persona non grata, but siyempre base sa mga video nga ito nakita nagit po yung mga medyo kuan gid na dili kaya ayan lugar sab alang sa tuwang mga Pilipina magdumanji, no. So muna nga sa tara na yung picture nga may babae na po yung kanya puro babae, so na yung mga kuan sab, no, na ano kay sa po lang nakita maulang na ko siya na yung mga pagka komedyante nga na po siya yung pagka marag maginoo medyo pastos nga na lugar kining type na personality nga maligayan nga lahi ang impression lugar sa mga babae sa pagdumanji. So labi na og Pinay yung mong istorya ko rin ngayon dili man tanan Pinay nga dali na rin mo mabastos-bastosan kay halusa siguro tanan babae pag imong bastosan dili yun maayo ang kwalo ba sa imo ah pagad sa imo ah so baka ano git sad. So
1: pero dapat mahimo gid pud ni magdumensyon nga pagtulunan pud para sa uban pud nga mga langyaw nga mosulod sa tuwa pud nga nasod nga dili maghimo no sa pagbasta-basta kay sila gani dayo din he nya mga nginsulto no mga degrade mga belittle sa tuwa pa din po nga mga katawhan nga sila raman unta bisita raman na din he. So dapat din sila inana mag kun sila magtarong pud sila po nga mga pamatasan kay kita ra ba pag moadto ta sa Amerika or wa pa matakan to.
0: Kay mga Pinay pag-abot sa Amerika.
1: Mga Pinay ba pa maabot didto? Kun may gid gihapon no. Wa ta naka kuan pud nga sila pud no nagpinaras. Gawas lang pud nitong mga kuan na gid kay mag taas-taas ng panahon nga nagpuyo pud didto. Pero sagad no basta pag atong sayrad nga mga istorya, first time dito sa Amerika, gatakaw dito po sila mga balaod, kay lagi, no, kay matngon ba, aron po nga di makasala, di makalapas sa ila po din po mga polisiya, di maka-offend kay dali sensitive ra ba po din mga Amerikano magdumensyo sa mga races, kay mga kuan, mga inanabi sila, diba? So di best na ganahan po nga inanaon, so dapat, abot la din he, nakabalo po sa mga
0: respeto. Ano ito, although kinasalayat na ito, basig makuha na ito ang site sa ni Gining Regular Guy. Makaprepare masag sa din yung mga duha lang siguro kasintin. Siguro ni nga in English, so basig yung makakuha ito ka ng site o kasayaha. At least para sa makuha na ito yung ano, sad, no? Punto, sa diyang ginabuhat, yung sarili pa na para sa din, ano? Kaya siyempre, as a vlogger, puso kita mga vlogger nga magbinong-binoang, mag-tinonto-tinonto ginagmay. Pero depende na gyud po sa approach no kani mo or imong content kung na ang imong content medyo na ay pagkasensual o medyo pagka kuan gyud di na gyud maayo sa kining komunidad labi na mga Pinay o Pilipina ang imong iskutan na ma-disrespect o ma-degrade ang ilang mga katuan lugar katungod sumuna nga ano gyud po tatamakan ang ilang katungod sumuna nga maka-mareklamo gyud lugar. Sumuna ang ato ang kwansat. Pero so far, ginasalayan po man sa nato nga base yung mahinapin na ito lugar si Regular Guy. Lagi sa pag-contact aning account lugar sa YouTube, yung man sa iyang Facebook account. Alayin po sa mapatas yung lugar nga pagpahayag. Gikan mismo sa gireklamo. Nga Canadian vlogger. Muna ito ang report, magdumanji sa Resort Pinta, gikan sa City Council. Kini sa Magdum Hunter 19 Mentso Kabagtulan sa Balita o Servisyo.
1: Salamat Magdum Hunter 19 Mentso Kabagtulan. Oras alas 5.52 na sa hapon.
2: Gusto ba ninyo og hashtag HopeCore? If yes, tanawa online ang hashtag Easy Maging Best Me Stories sa mga ex-McDo crew members. Maka-inspire jud. Nisugod ni sila sa McDo as crew members. Unya, karon naabot na nila ang ilahang mga dream jobs. Naay mga nurse, teacher, journalist o pro volleyball player pa. Daghan pud sa ilaha nag-start as McDo crew unya nahimong McDo manager na karon na naay mga sariling team. Kinsa man dili ma-proud sa ilaha. Kaingon gid sila na easy maging best me jud sa McDo. Angay kaayo ang setup nila para sa mga working students kay flexible lang sked. So sila ang mopili sa oras, depende sa kinahanglan sa school. Masaligan nimo perminte ang imong mga crew members kay grabe daw ang teamwork didto. And naay world-class training para sa imong growth. Easy maging best me jud dinhi sa McDo. Kung nagaisip pa mo nga mag-apply, pag-apply na dayon. Visit McDo PH Careers Facebook page or visit the nearest McDo store near you to apply.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G Detox Plus really does wonders.
3: G Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
1: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, usa ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toksin sa lawas. Usa ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian. Ug puno sa nutrients nga mopaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR-80715. Huwag taga ang mga toksin sa imong lawas nga mo hinungdan sa imong balatian. Liguna ang imong mga vital organs aron maangkon ang maayong panlawas. Inom matag-adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Rosario Arisa, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kaayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumara. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
6: Nagantos ka ba sa hinay nga internet ug sa lousy nga serbisyo? Sulbad na imong problema. Kay niya na sa atong dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber, ati manon ka diretso, paspas pa ang serbisyo. Ani anang tipik sa mga lugar nga available nang linya sa Converge Fiber Internet? Sa East CDO or District 2, na kini sa mga barangay Konsolasyon, Puntod, Makabalan, Nazaret, Makasandig, Indahag, Kamamanan, Lapasan, Gusa, Kugman, Apilang Alwana, FS Catanico, Tablon, Agusan, Puerto ug Bugo. Tipik lamang kini sa daghanang mga lugar nga available na ang Converge Fiber Internet. Busa, tanawa na ang inyong kontrata sa internet. Kung expired na, pag-converge na. Kung wala pa kay Fiber Internet, pakunek na sa Converge Fiber. Ang ilang buwatan na imutang sa ground floor, CTC Building, Captain Vicente Roa Corner, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge mudawat karon og mga aplikante, isip salaried field agents, og mga installers, nga kabalong mo drive og may professional driver's license. Binta, kung eksperyensyado, isubmit lamang ang application o resume sa Converge Fiber HR Department. Second floor, Captain Vicente Roa, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro, Sere.
7: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.
1: Balik tamang higala sa itong pagpanag-uban sa itong tulungan ng Magnum Reports. Oras sa alas 5.56 na sa hapon.
7: Magnum Reports.
1: Oh, congratulations no sa itong mga kaisunan po na din na karoon nga nakisaulog o nagsaulog no sa promotion sa ilha po din po nga mga kabanay, labi na sa itong mga kapulisan. Sana sa itong kapulisan mga higala, doon naman good po iagipahigan kaganihan mga kaning nga donning of ranks no sa mga bagong mga na-promote ng mga personahe na ito din sa PNP Region 10. Congratulations, no? Congratulations. Apil na usab ni Police Major Emilita Simon, no? Bago lang yun mga igala na promote si Police Captain Emilita Simon. Karon Police Major na si Yapon. No? Atong tigma maaba din sa Kokpo. So, 253 ka mga personahe sa PNP Region 10 ang nakaangkon o bago nila pong ranggo nini pong calendar year 2026 nga regular promotion na program. So sa nihisgitan nga promotion, 78 nini ang Police Commissioned Officers o gadunay 175 po nga Police Non-Commissioned Officers o PNCOs nga gikan sa Regional Headquarters, Regional Mobile Force Battalion o sa Provincial og City Police Offices dini sa tuwa sa tibuok Northern Mindanao. Ang promotions na naglangkob sa 59 ka mga police majors, tulo ka mga police captains, 16 ka mga police lieutenants, usa ka police executive master sergeant, 27 ka mga police chief master sergeant, duha ka mga police senior master sergeants, 18 ka mga police master sergeants, 42 ka mga police staff sergeants ug 85 ka mga police corporal. So kanisa mga higala, no, giubanan po sila mga members pamilya kaganiha diha nga sila pod ni isa na gid pod ang ilahang mga ranggo. So congratulations diha kaninyo. Congratulations na sa itong mga higala nga police nga nakaangkon na sa dugang podayon pod nila nga mga accomplishment pod sa ilaha pong pagpanerbisyo. Oras alas sa 5:59 na sa hapon. Uga mga higala, napupos yun ang atong oras. Alang sa itong tulumunong Magnum Reports. Uga, mag-uban-uban yapan ta. So sa mga oras, so sa mga istasyon, 99.9 yapan ang dahil sa radio. Uga, niini nga tuang duha ka oras ng programa. Inyo hagyapon pong masairan. Uga, mga higala, ang susama, no, mga balita yapan, lokal, lokal, mga nahipos ng mga reports itong kauban, police reports, hospital reports, developmental news. Daghan po, no, sila si Ma'am Ducalis, Police Captain Ducalis sa CIO, karon na major na sad. Congratulations sa inyo, ha. Congratulations po na ni Ma'am Vidra po, na major na gihapon po na siya. So, daghan, no, ang mga nagkaangkon o bago na po din po na nila nga ilaha po ng mga ranggo. Bago si Kuan. Estampa, no, kanhina to happy po ato pong deputy dinipod sa kugon sa una si Sir Estampa. Nakaroon sa Kamigin kaganiha may gala sa gihimo nga programa sa PNP Regional Office at 10. So, mo to na confirm na gyud nga siya usa na sa mga police major. Oras sa alas 6:00 na o sa tumang kaisunan, no, salamat sa yung kanunay nga pag-monitor sa mga programa din sa Magnum Radio. Sa tumang kaisunan nga nakatutok sa to ang kaning programa din sa inyong tagsa-tagsa ka mga radio nakadial gyapon 99.9 o sa tumang kaisunan pod nga nakamonitor sa tong official Facebook page Magnum Live o labi na pod sa patong mga kaisunan nga napod nagtutok sa tuang website www.magnum999.com. Kaya na nagitay na kanyang mga platform. Aron nga, makamonitor yun mo sa ato apong mga programa. Mga tulumanon din ni Gikans Buntag, hangtod sa hapon, hangtod sa gabi. Adlaw na naman. So, maing hapon din na sa inyo, ano, sa inyo yun pong pag-monitor ko ron. Salamat subli. Shoutout din ha kang Sir Bendel sa Agusejo. Shoutout din ha, no? Shoutout sa kang Sir Macvilles. Shoutout usab din ha kang Lizar Babatido. May pagpamina usab din ha nila ni Erlindo Bagay sa Santa Ana, Taguluan, Misamis Oriental. May pagpaminaw usab din ha. Salamat usab ni Sir Bert Amplayno sa duga mga balita. May pagpaminaw usab din ha ni Sir Joel De La Cruz. May hapon usab din ha kang Isun. Salamat, no, sa imo po din pong mga dugang po ng mga update. May pagpaminaw po din ha ni Ma'am John po dayon sa may barangay patag ni atong syudad. Din ha sad, salamat po kang dinakang Tristan na Wyatt Gulay, kang Ma'am Carlene, kang Joseph Joel Nuevas, kang Ma'am D. Rama, naka-monitor pod karon. Kang Randy Santisas, may pagpaminaw sab din ha sa imo ha. Shoutout sab din ha kang Hero Hernandez. Kung Sir John John Namero, may hapon din na sa inyo ha. Medyo dagom na ko na dito sa may barangay Bugoning atong dakbayan. Dina sa inyo, kumusta mga igala? Naabay mga pagpanagom gihapon po sa inyong lokasyon. Shoutout sa dinakantata Guno, may hapon din na sa imo kang Jofreda Ramano. Salamat din ha kang Lizar Babatido, may hapon din na po sa imo ha. O gamay pagpaminaw sa ba din ha sa mga nakatuto sa may sinay, lagindigan din sa amin sa orientahan. Ugay na pupos man ang atong oras alang sa pagpadayon sa atong programang Magnum Reports. Ugma mahigala maguban-uban gihapon ta og niini pong atuang tulumanon nga mapupos na niini nga dagdaa ay gihapon mo pagbiya kay after ani na naman poy lain programa nga maghatag kaninyo og dugang po mga impormasyon, mga update sa panghitabo dinis palibot og balitang national, international sports entertainment, business ug balitang impossible inyong madunggan sa balitang Magnum kauban si Magnum Joel Acubo og si Magnum Ching Interina Enriquez. At nga tayo sa mga higala mga Magnum kun ang Magnum hit sikat ni Magnum Mencho kabagtulan. Kaya si Magnum Mencho maghatag kaninyo og dugang lingaw, dugang kahibalo sa iyahang knowledge is power. O mga musika po rin yung mabati unyas gabi eh. Dayon, matag oras mga higala, napod ang Magnum News Alert. Kauban si Magnum Ching Interina Enriquez, Magnum Mencho Kabagtulan, Magnum Hunter 13 Riza Cruz, mga updates sa mga panghitabo dis palibot o mga balitang nasunod. Shoutout to Sabdin ha sa mga El Salvador City, Misamis Oriental. May hapon din ala ni Budang. May hapon to Sabdin ha po ni, sa mga Alubihe, Misamis Oriental. Shoutout to Sabdin ha ni Kuya Ogan. Mami po din ang nakamonitor po no, sa mga Alubihe, Misamis Oriental. Oras alas 6:04 na og mga higala. Igo na gid no ang atong oras kay lapas ta gid gani. So ugma maguban-uban gyapon ta. So atatay gyapon mga higala ang dugang no nga tuwa po nga mga pagahisgotan, mga balita, mga update dinis palibot sa ato ay pong programang Magnum Reports. So, sa atong pagpanamilit, timani ayaw kalimte. Nga sa usa ka gawason nga katilingban, katawhan ang labing gamhanan. Managlahi man ang atong baruganan. Hukom sa katawhan ang matuman. Kini si Magnum Angie Alsado dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
7: Inyong nabati ang labas ng mga reports og positibong balita ning hapuna. Paabuta ug mangadlaw ang laing hugna sa Magnum Reports. Dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
6: Ang Magnum Radio News and Music number 1 again. Sa Kantar Media Radio Listenership Survey, nga gipaigayon sa Mayo 14 hangtod 20 ning tuiga, ang Magnum Radio nagpabiling consistent and undisputed number 1 sa iyang 44.27%, gisundan sa ikaduwa sa iyang 17.59%. Kami nagpasalamat sa atong labaw makagagaw sa walay kinutuban nga grasya, panalangin, proteksyon ug giya aron kami makapadayon sa among misyon sa pag-alagad. Dagang salamat usab sa tanang participants nga nisalig ug niduyog sa tanang programa ug proyekto sa Magnum Radio ug sa tanang tigpaminaw. Dagang salamat sa walay puwas nga pagsuporta ug pakiguban kanamo matag adlaw. Kami magpadayon sa paghatod og kasaligan nga mga balita, tinuod nga serbisyo publiko ug makalingaw nga musika. To God be the glory. Dinhi lamang sa musika, balita ug serbisyo Magnum Radio.
8: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Si Jerry Tukay, madugay ko na nagunta at pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
8: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
7: Ang DTX 500 mutabang sa paglimpyo sa imong atay, pinaagi sa pagkuha sa mga toksin sa atong gikaon o ginainom kada adlaw. DTX 500 adunay pinakataas nga urak value, usa ka power antioxidant nga molimpyo sa mga free radicals sa atong dugo nga mao hinungdan sa pagadamin sa atong atay. Sa DTX 500, protektado ka sa delikado nga fatty liver nga kun mapasagdan mao hinungdan sa cirrhosis of the liver or cancer sa atay. Likay ang pagubag sa imong atay, mag DTX 500 na kada adlaw. Ay na dugay pa mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika dini sa Kagendioro o Misamis Oriental. Paimod siya usap ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Klinika de Alternativo Medicina Alwina Center, Market City, Aguna Bus Terminal, Lapasan, Kagendioro. Text or call sa 0985-0132-198 or sa 0991-450-4163.
10: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
11: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Besh, nabi ako'y naka-sex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
15: Same ba yata, Besh? Nabala kapod ko. Minsan ka ako magpa-HIV testing ta.
16: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe gikan sa Alagad, Mindanao, KBP ug niining estasyon.
17: Gigutom na ba?

0: ng pamulto sa gutom. Presto busog, sarap na!
1: CDO Idol, cheesiest, our best idol cheese dog ever.
2: Versus previous formulation, our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now!
1: Ito ang idol ko!
3: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best idol ever.
4: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
5: Ito balit ang Magnum Toganato sa Jags Commercial. Nimutan sa 12 set Nazareth Dolls at Twinland, Cagayan, Duro City.
6: Balitang Magnum. Tayo tagagutlong hanay sa mga balitang lokal, national o international, showbiz, sports o guban pa. Balitang Magnum o karon. Aniya ang inyong Magnum Newscasters.
5: Alas 6:09, higala kumusta may gabi na karon ang uluhan sa atong Balitang Magnum. Unas Magnum Lokal, Lokal Kagamanan sa Lakbayan, Gihupay, ang kabalaka sa mga mamaligay sa Kogon o Carmen Market nga pabuhaan sila sa merkado sa atong Magnum National Kani Land Bank DepEd Branch Manager na ninita kumpan sa Kuna Campo Sano. Wahay nakita nga illegal sa transaksyon sa tulo ka chiki sa gipag engagement sa DepEd sa atong Magnum International. 13 ka mga tao ang patay human sa 6.8 magnitude ng linog sa Japan sa atong Magnum Pesos Free Trade Agreement sa Pilipinas. Iblabda na rin palambo ang export o pamuhunan sa atong Magnum Entertainment Janice de Bilin. Gibambit ang iyang motivasyon sa pagsulod sa showbiz aron makapalit o Hello Kitty nga dulaan sa atong Magnum Sports Philippine Taekwondo Association. Malaumon nga magparayan ang ilang mayong kumpanya sa South Korea.
6: Balitang Magnum.
5: Mga Exxon, kumusta may gabi karong adlaw karon nga Miyerkules, Hunyo 29, tuig 2026. Kini ang inyong mga tigbalita, Magnum Joel Jacobo.
7: Og Magnum Chingindrina Indike.
5: Og karon sa retailers to Magnum Lokal, giupay karon sa lokal kagamanan sa Dakbayan ang kabalaka sa mga mamaligay sa Kogon o Carmen Market nga sila papuon sa ilang sa diya sa merkado. Kinaman migawas ang istorya ngayon na nga privado ang naisgutang mga merkado. Matuban ni John Gilmore Actob, tigbababa ni City Mayor Orlando Clarex Oy, nga istorya lamang kini o wala pa'y ordinansa nga magpapahawa sa mga vendors.
8: Walang klaruhon ng kaning kabalaka sa itong mga vendors, labi na diya sa sulod sa merkado sa Kogon o sa Carmen. At ito pa ng miyaging simana, dagan ang gawin daw insik nga ipapahawa na daw nga, ganana daw ordinansa, no? At ang klaruhon nga, wala'y ordinansa pa, nga gihimo, nga papawaot sila, nga iagi ko no, sa BOT scheme. Kaya ng BOT, build, operate, o transfer man na. Saan naman na existing naman na ang merkado, so sa pamay i-build. Kung andayin magtanan ordinansa, ang mo-implement na if ever man, no, na ma-approve sa konseyo sa Dakbayan, is nga ito mang mayor. Ilan tao po nga sa itong mayor nga advantageous if ever man gani gudo na interesado sa maunga kontrata. Kanang advantageous na both parties to sa atong gobyerno o sa katawan. Kaya ang nag-represent sa atong katawan, ato mang gobyerno mag-inanglan, no? Gani ang programa sa itong mayor. Araw man kayo nga ipado lang gobyerno sa tao na o giunana nga mapihig ang katawan. Pili na programa sa itong mayor, no?
5: Ang payag ni John Gilmore Actob at tigbaba City Mayor Orlando Clarex Oy.
7: Gibutyag ni Kogon na Central Market Vendors Association President Louis Mar Samulo nga mas pabor ang mga vendors sa Kogon nga magdugang bayronon sa stall inay nga imong pribado ang maong merkado. Mato ni Mar Samulo nga taliwang chismis pa lang mong isyo apa nakahatag na kini ngadto kanila sa kabalaka.
9: Ato lang niya sa ibutan itong chismis. Oh, pero bisan sa inyong chismis, kaya bukat magkaya pulong nga nabuhian dyan sa chismis. Ang akong mga kaigsuunan, ako silang disurian. Okay, huwag na ang magaling niyo. Huwag galing madunay plano nga kanang improvement sa merkado. Andam mata. Nga, nga nilang, gobyerno hindi po yung magdumala. Pero bukat ito nga, pa-increase na gamay para sa pag-improve sa management o sa improvement sa merkado. Pero di, tas private. Okay sila, yun sila. Huwag na yung mga Mr. President.
7: Ang pamahayag ni COSIMPA President Louie Mar Samulo.
5: Neto kumba mana? Kumba sa maglisod daw
7: sana.
5: O kusimba na na si bago.
7: Central Market.
5: Central Market. Olo Central maginun siya. Ang kining Mercados Cogon. So Central Market na. Munang gayna murag oy. At latest dia karon ang Sibda manager gitangtang. Gitangtang siya sa iya pagka Sibda manager nga si Attorney Ragas gipulian siya ni Ma'am Chiching
7: Peñalosa.
5: Peñalosa.
7: Palingki Queen.
5: Ay kaganina sa humana to sa interview ni Sir John na Gilmore Aktob. Pagkatotaw, pag humana to sa itong programa, nakating sa ito na yun ang atong City Information Officer.
7: Bago na
5: ang atong SIBDA manager. Bago na itong SIBDA manager. So si Atty. Ragas, kaya doon na ito schedule ng meeting nila karumbina sa mas vendor. Tungkol na nilagin kagubot niya. Kanina medyo pagkulbaan. So ba? Kaya dapat untaan na ang metabo, di man tinuod, gihupay nila. Kaya bang ay magtuwa na, dilitinuod na. Kana mo'y pinaka-importante kay kung sa mayang kapuslaan itong natalya o niya niay mga lugar, mga istorya ang kasama nini, dili ta makatabang pagpa-relax sa ginawas mga tao. So dapat nung tayo lang nga, oy, ako may inyong dako, ako may dako din sa kuhan, wala na nga istorya. Dili na tinood, wala man sila maghilom-hilom, pero gaisigutan nila na. Murag doon lagi yung mga ga-interesan nga ilagi yung i-privatize sa merkado, kaya nang lagi in-check lagi ko nung nasa araw niya, nakuliktahan na. Wapagani diyan, nakuliktahan na ko no. Oo, so inana. So dapat unta sila nga mga official sa SIBDA ilang ipakalma ang mga tao nga dili tinuod kay karon nagkuan sila nagpetisyon. Di ba so dili to abot pa ng petisyon dili unta nang murag gipanglusyapan na ng mga tao diha kay tiyamo na i-privatize niya murag wala murag diretso-diretso kinta lang ayaw magtinuod fake news na padayon ta dinhi sa merkado wala magina nila gihimo wa nila gihimo nga kanang fake news dili na fake news na. Dapat unta ilan ang gihimo para nga mukalma og dili magkagubot ng mga vendor sa atong merkado. Apil lang Carmen gani nagreact na ko sa kalabutan ni kay tiyamo na privatize ka. Nya usa ra ka tawo ang mo abang unya ang usa ka tawo nga mo abang ang isura na dungog nga mura na siya magpaiya lang ipaabang ng tanang vendors niya. So negosyo unsak to. Na inana ani tabo nang kaganina after gyud pati si Sir John Gilbert Aktob nag-text po niya breaking news. Napagini niya na higibutan niya nga breaking news ko no, mamigi sulat din. Basahala na ako ha. Magnum Ching kay basik ipikto ni sa ganyan sa itong discussion. Ano din eh, no? Breaking news, muna kang Sir John Aktob ha. Breaking news, gihulipan na si Attorney Raga sa SIBDA head. So muna kang Sir John Gilmore Aktob. Samtang kang CIO na to, CIO.
7: Jade Adiser.
5: Okay, katulay ng gawas, gikan ang gigamit ang alam sa CIO, dili na ito tinuod, fake na ito. Dapat unta ilan ang pugnan dahil ila bang ipakalma ang mga tao, amang yun sila maghimo ana. Mga ipasagda nila ba nga magkagubot, magduda, nagduda yun nga, naanay mga nakakwarta. Dapat din siya nga dili tinuod na, ay magtuwa na ka fake news. Narin ni po no, Sir Jujak, naanay order ni gawas karon. Karon bago na atong SIBDA manager nga si Loichi Peñalosa na. So muna siya after ato siguro pag igon ko paggawas ako din paglingkod na ko.
7: Mogit Magnum Joel kay nakadawat mun pa tog message si Magnum Eileen ang ato ang
5: so dito na yon ni gawas si siyang order. So kung tanaw ani sa nebuan na naman to ni nga nagi order na. Nanay order nga murag pulihan. Pero wala ta magdahom nga gina dito gipulihan na dayon kay nagkagubot naman. So muna siguro ipikto ni sa naitabo ba nga dapat unta ikaw na diha pag naay mga controversial mga fake news ug dili ipebulog yon ka kini dili ni fake news tinuod ni. Diba? O fake news ay magtuwa na kay fake news na para tao do nay guide. O kay di man nimo makumpara mga mamaligayos merkado og sa inyo kay diba lahi man. So mga merkado ay susag pila na diya nga na uban, wag ani kakwa. So, inana ang dagan. So, dapat may balo ka mo balansi sa sitwasyon diya. Huwag ba mo balo ka mo balansi sa kinaiyas mga tao. Kaysa murag, magsigil lang ta ka na diya. Na mga, alagin ako ng meeting nila. Niya na mga ana diya nga mga, kahit ang official, sigil lang pang insulto. Sinsulto sa mga tao. Magamahay sila ba?
7: Dapat.
5: Kaya pag mo istorya sana, hilunda, sakto na. Kung inana ang pirmi ba, niya, sarcastic kayo, official beyond ta. Sige lang pang insulto sa mga isang ang presidente kay insultuhon. Ngilaad kay ba? Na manumbong man sila, nga muna ang gagabuhaton sa ila. Ito sila mga gamhanan sila, sila'y haod niya, sila'y hari. So ang mga bindros niya, katawan na mga mayukmok. So muna ang istorya na, muna ang gawas nga. Oo niya, mag-meeting sila, dapat respetuhan sila bisan tong mga gagmay. Atong paminawon dili kay tungod kay dakota na ta diya. Imo lang pang singkahan, pang insulto. Hilom da, sakto na imo. Paginana ba? So, parang nakaminos. Lugaw sa'yo, kining sa'yo, believe kita sa'yong kagalingon, nagtutang na sikat na kita. Ang mga tao nga gagmay, murag ato na lang pang tapakan ang ilang liog. So, dili maayo. Alas sa 6, sa DC Science, sa dugang balitang lokal, gibutan ka sa Department of Science and Technology kung DOS 10, na doon ay dako nga bintaha ang pagpahigayon sa 2026 Presidential Filipino kung Filipino Vision Awards, Mindanao Sub National Championship, Dennis Arion, mato ba ni DOS 10 Regional Director, Director Dr. Mark Limuel Garcia, magatag kinig kay Giyunan aron makadiskubre o mga kabaghuan apan labaw sa tanan aron makatabang sa mga innovators.
10: By bringing the competition closer to our region through the sub-national competition, we are creating more opportunities to discover innovation from the different parts of the country. For us, this is very important and this really matters because we recognize innovators. We are doing more than giving awards. We are telling these innovators, we see what you are building. We believe it has value and we want to help it go further. But recognition must only be the beginning. At DOST, we meet innovators at many points in their journey. Some come to us with research. Others have early prototype. Some are trying to validate their technology. Others already have businesses and are asking, how do we scale this? How do we reach more people? Our role is to help good ideas move forward.
5: Ang payag ni DOC 10 Regional Director Dr. Mark Limuel Garcia.
7: Rinyo, kung anong wala din sa Cagayan de Oro ang 2026 Presidential Filipino Vision Award, Mindanao Sub-National Competition, kiniuman gihimo ang kalihukan dito sa Osamis City, karong adlawa. Mato ni Karanyo, nga tungod kay buot niini, buot nilang maaghat ang mga silingang riyon susama sa Region 9 o WARM nga mulang bigit sa sunod tuig nga kompetisyon.
11: A total of 546 registrations were recorded, resulting in 138 completed applications across the four competition clusters. Mindanao, we received 22 applications. That's why we're bringing it here in Misok, not Cagayan de Oro, because we want to encourage Region 9, which is near Misok, you know, apply next year, and also BARM, because Region 9 and BARM, there were no applicants this year. We hope to receive applications from them. So in Mindanao, we received 22 applications. And by the way, so from 22, after assessment, the number was winnowed down to 11. Then from 11, we have our 7 finalists.
7: Ang pamahayag ni DepDep 10 Director Myla Fe Aurora Carino.
5: Alas 6:20 na, para sa itong mga balita, karon sa itong Magnum Road Hunter.
12: Magnum Road Hunter!
5: Ngayon may gala karon si Magnum Risa Cruz sa Guideland, Kapistrano ni ato nagbayan. Magnum Risa, Guadresa.
13: Guys, mag-imagula ito sa mga inato ng paglagway. Sa lakas para ho, ang dagas traffic ko mag-imagual, patikla na sa diri sa may Guideland, Kapistrano. Los Laos, man dagas traffic ko mag-imagual. Wala ko tayo mga resignation nga na mga dito, disponibus si Tagbens ng hindi, oro. Before, bigitang lakas para ho, wala pa yung mga pagtaliti. Baka pagtaliti siya mag-imagual, di ka po ito mag-upin siya. Bitbit ng ito gano'n na stop protect sa strong galingan. So mga nang pagpaginagway, sa lakas para ho na dagan sa traffic ko para sa Magnum Road Hunter. Kini si Magnum 118 Risa Cruz sa balita o sa Rambisla Magnum Radio.
12: Magnum Road Hunter!
5: Alas 6:20 raw para sa mga balita karon sa itong Magnum National. Question karon ni Senator Judge Robin Hood Padilla, si kani Land Bank DepEd Branch Manager nga si Ninita Camposano kung may nakita kining illegal sa Tuluka Chike encashment ni Eduardo Fajarda kung Fajarda nga nagkatira sa 37.5 milyon pesos. Si Camposano ang ikaduang testigo sa Article 1 sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ikuprema sabi ni Camposano wala siya nakitang illegal sa transaksyon.
14: Sinabi pong unusual, hindi pangkaraniwan. Hindi po ba?
15: Yes, sir.
14: Kapag sinabing suspicious, ibig sabihin kahinahinala.
15: Apa, sir.
14: Wala po kayong nakitang kahinahinala. Hindi po ba?
15: Wala naman po.
14: Opo, ibig sabihin hindi po illegal.
15: Wala naman. Ang ano lang po kasi namin issue sa check and cash.
14: Opo, so, ibig sabihin wala pong illegal kayo nakita. Okay.
5: Ang kapayag ni Seto Judge Robinod Parilyao kani Land Bank Repet Branch Manager ni Nita Kumpasano.
7: Giangko ni kanhi Land Bank of the Philippines DepEd Branch Manager ni Nita Campuzano nga unusual ang 37.5 million pesos nga encashment check ni Edward Pajarda sa DepEd. Kiniuman gi-question ni Senator Judge Francis Pangilinan si Campuzano sa nagpadayag impeachment trial. Mato ni Campuzano nga kini a pinakaunang dakong transaksyon na sa DepEd Branch sulod sa 34 katuig an ini nga pagtrabaho sa nasambit nga bangko. Giklaro sab ni Campuzano nga 10 million pesos ang sagad ng encashment sa DepEd Branch.
16: Normal ba yung pag-withdraw ng 37 million cash sa inyong branch?
15: With Land Bank DepEd po, for government agencies, ano siya? Unusual po ang amount ng pag-withdraw.
16: So unusual.
15: Yes,
16: at,
15: sir.
16: At unusual dahil ano ang... usual na masasabing transaksyon for government agencies.
15: For DepEd, sir?
16: Yes.
15: For DepEd, parang nagre-range lang ng mga nasa... I'm not sure masyado, sir, pero parang mga 10, mga nasa ganoon lamang.
16: 10 million cash?
15: Yes, sir.
16: Okay, so yung 37 is more almost 4 times more than the usual.
15: Yes, sir.
16: And other government agencies, ganun din ba? 10 million o mas mababa?
15: With Land Bank DepEd po, si...
16: No, other government agencies. Yes, in Land Bank DepEd branch.
15: Okay. With Land Bank DepEd, si DepEd lang naman po kasi aming government agency ang hawak.
16: Okay. Yung 37 million, ilang years ka na sa...
15: 34 years, sir.
16: So in your 34 years, was this the first time you had to deal with 37 million cash 3 times in a period of 3 quarters?
15: With other government agencies?
16: No, with the DepEd.
15: With the DepEd, no, sir. Para ngayon lang po yung time na may encashment na ganun kalaki.
7: Ang pabayag ni Senator Judge Francis Pangilinan o kani Land Bank of the Philippines DepEd Branch Manager ni Nita Campuzano.
5: Alas 6:25 na sa pang appetizer o a perfect start na gikusunira ni House Prosecution Panel lunin sa Defensor ang payag sa duha katistigo o dating o kani Land Bank Branch Managers nga unusual ang kasa withdrawals nga 125 million sa OBP o 37.5 million sa DepEd. May testigo sila si ex-LBP Shaw Boulevard Branch Manager Violeta Constantino o ex-LBP DepEd Branch Manager nga sininita Campuzano sa Article 1 sa impeachment case sa gingong misuse of a confidential fund ni BP Sara Duterte.
17: Ang unusual ay appetizer pa lang. And unusual is the perfect start for the prosecution pagdating sa confidential funds. We will let the evidence lead the court to a finding of betrayal of public trust and culpable violation of the Constitution in the coming trial days. So sa palagay namin, mahusay na simula ito, na sa simula't simula pa lang, ang mga bangko na pinaggalingan ng 612.5 million na cash ay unusual. And like I said, unusual is the perfect start for confidential funds.
5: Ang payag ni House Prosecution Panel Lorenz Defensor.
7: Giklaro ni Defense Spokesperson Attorney Michael Poa nga dili legal strategy ang wa pag-cross-examine sa unang testigo sa Article 1 nga si kanhi Land Bank Branch Manager Violeta Constantino. Mato ni Pua nga dili na gusto sa kampo ni Duterte nga patasan pa ang trial sa pagpangutana sa dili na kinahanglan.
18: It was really on the strategy side. It was more of, doon naman sa naging testimony ng witness, wala naman tayong nakitang issue doon. Wala namang questionable, wala namang damaging na nailabas ang ating witness. At regular lang naman, yung witness ay nag-identify ng mga cheque at hindi naman natin kino-question yun. So I didn't want to prolong the proceedings and be petty by asking questions pa kung hindi naman kinakailangan.
7: Ang pabahayag ni Defense Spokesperson Attorney Michael Poa.
5: Alas 6:28 na karoon sa itong Magnum Health Alert.
19: Magnum Health Alert!
5: Ipasabot na ni ophthalmologist o Dr. Kevin Tan nga ang diabetic aritono pati usa ka komplikasyon sa diabetes nga makaapekto sa mata tungod sa taas nga level sa blood sugar. Maduban ni Dr. Tan nga kasagaran walay mabati nga sintoma sa mata bisan sa taas nga blood sugar o makita lamang ang kadaot human sa duwa ngadto sa tulo ka tuig.
20: Kanyari mataas yung sugar natin, ang pangkaraniwan kasi is wala tayong nararamdaman. Yun initially kahit mataas po ang ating sugar, hindi po talaga to nagbibigay ng sintomas sa mata. Not until 2-3 years na. Doon na nagsa-start na nagkakaroon sila ng mga tinatawag na on and off na blurring. Yung minsan malabo, minsan malinaw. May tinatawag tayong vascular changes sa mata. Kumbaga, tugal ng pagtaas ng sugar ng tao, yung lining na yun nasisira, nag-leak out na po yung dugo. Dapat na sa loob lang, tumatagas na po siya sa loob. Complications ng diabetes no, sa mata is number one is cataract. Sa sugar tint na mumuo po doon sa lente ng mata that causes the yellowing of the... We can do laser treatment, anti-VEGF injection, control the bleeding. Marriage, nagdugo na yung mata, kailangan nang tanggalin kasi sa tagal na rin. Mas extensive na procedure pero another way to control the bleeding.
5: Ang payag ni ophthalmologist Dr. Kevin Tan. Alas 6:29 na sa Tumaglom International sa Japan. Dirisa ka mga taong patay human sa 6.8 magnitude nga linog sa Japan. Inuman ni 19 ka mga tao ang ikataong nawala sa Osaka Shopping Mall o paper factory. Dugdan nini dakong damyos ang gibilin sa maong linog. Din dagkong o dagkong kadaot sa kadalanan, pagkawala sa kuryente o pagkaguba sa footbridge. Samtang 1980 ka mga residente ang ipabagwit gikan sa ilang mga pirianan o ganagparayan ang risk operation sa mga posibleng natanggong ilawom sa mga infrastruktura.
7: Sa Estados Unidos, bilanggo ang 15 kaanyos nga suspek sa pagpamusil sa Seattle Center sa Bite of Zero Food Festival nga mikala sa tulo ka kinabuhi sa Estados Unidos. Subay sa report nga tulo ka mga suspek ang nalambigit sa insidente diin kini nag-edad sa 15-19 anyos ug usang wa pa mailhi. Ginugang pa nga posible nga dunay kalabutan na sagang ang rivalry sa pagpamusil. Diin na duha ka grupo ang nagpinusilay samtang adunay pito hangtod walo ang biktima ang nadamay sa hisgotang pagpamusil. Lakip na nang angol ang usa ka bata nga gidala sa hospital.
5: Alas ay sa 30 na ganoon sa itong Magnum Business, kipalabdan pa ang Free Trade Agreement sa FTA sa Pilipinas aron mapalambo ang export o pamuhunan. Mado ni DTI Secretary Christian o Christina Roque, ngagi para yon sa representasyon ang pagpalapad sa Free Trade Networks. Pinagi sa pagatlag o prioridad sa 23 ka mga nasud aron masiguro ang mas maayong access sa international nga merkado alang sa mga produkto sa mga Pilipino. Lakip sa mga nahimong kalampusan ang kasabutan sa Chile nga mao'y unang free trade agreement sa Pilipinas, sa Latin America o gubang bag-o mga economic partnership ilabi na sa United Arab Emirates.
21: Napaka-importante ang mga free trade agreements nito so that we can really sell our products to the global market with the preferential tariff. Kasi ang nangyayari sometimes, no, we have products that are really for export, pero when we get to sell it, masyado tayong mataas ang presyo natin because our tariffs are very high. So now with the free trade agreements, talagang we will be very competitive and bababa na talaga yung presyo natin. The 23 free trade agreements are in the countries where it matters most. We will be concluding the Philippine EU FTA, which will open the European market. Then the Philippine Chile FTA, and then we also have the JEPEPA, which we will conclude this November, which will really help the banana industry. Also have the ATIGA trade agreement with India.
5: Ang payag ni Department of Trade and Energy Secretary Christina Roque. Samtang sa itong Fox's rate, ang usaka US dollar nagbalor karon sa 61 pesos o 67 centavos. Canadian dollar, 43 pesos o 73 centavos. Hong Kong dollar, 7 pesos o 86 centavos. Australian dollar, 43 pesos o 6 centavos. Taiwan dollar, 1 peso o 90 centavos. Korean won, 4 centavos. Ang euro, 70 pesos o 62 centavos.
7: O gran sa itong Magnum Entertainment. Gipaambit ni actress Janice Debelin ang iyang motivation sa pagsulod sa showbiz aron makapalit sa Hello Kitty nga dulaan. Matod ni Janice nga wala niya makita Ang showbiz isip usa ka trabaho apan usa ka driving force sa rumapalit niya ang paboritong dulaan. Gidugang pa niini nga nagsabot sila sa inahan nga katunga sa iyang sweldo tigumon og ang katunga ipalit sa maong dulaan.
0: No nag-uumpisa. Wala kang pressure eh. Hindi mo naman naiisip ang competition. Hindi mo naman naiisip na maso social media ka. Walang ganun, 'di ba? Si bata nung time na 'yon kasi it was never work for me. Ang dating niya sa akin play. Why? Kasi yung sweldo ko, alam ko mabibili ko ng Hello Kitty. Kung sasabihin ng mami ko, tatago natin yung konti, pero yung konti, bili mo ng Hello Kitty. Nung gusto mo, ayun nga, nung gusto ko Hello Kitty. Yun yung driving force ko. Mabibili ko yung Hello Kitty ko.
7: Ang pamahayag sa actress na si Janes Dibilin.
5: Alas sa 6:33 daw, kanusin ng Magnum Sports, balaw mo ng Philippine Taekwondo Association kung PTA na magparayon ang ilang mayong kampanya sa South Korea. Kinipinagi sa pagdala sa mga karaan o bagong atleta sa 2026 Asian Taekwondo Indonesia Open Championship sa Agosto 1, hatod 5 dito sa Jakarta, Indonesia. Mado ni PTA Grandmaster Song Chung Hong nga kumbisiro siya sa potensyal sa mga membro sa Philippine Taekwondo Team nga makakumplito ang ilang misyon batok sa 30 ka mga nasod sa Asia. Una rin gidayag ni Hong ang team tungkol sa impresibong performance sa baguhay lamang natapos ng 7th Kimunyong Cup sa Seoul. Diin siyam ka medalya, lakip ang 4 ka gold ang nasakwit sa Pilipinas. Mga eksonyo ni Bate, itong kompleto detalye sa ito ang balitang Magnum Malakarong at Lawad Lawakarong ng Merkulis, Solyo 29, Tugismil, by the size, ugaron sa itong headline review. Sa itong Magnum Lokal, Lokal Kagamala sa Lakbayan, Gihupay ang Kabalaka sa mga mamaligyaay sa Kogon Market o Carmen Market na sila papahoon sa merkado. Sa itong Magnum National, kani Landbag Lipid Branch Manager nga sininita kung Kampusano, walay nakita nga illegal sa transaksyon sa tulo ka chiki nga gipasuklian sa DepEd. Sa atong Magnum International, 13 ka mga tao patay human ang 6.8 magnitude nga linog sa Japan. Sa atong Magnum Pesos Free Trade Agreement sa Pilipinas, ipalapdan aron mapalambo ang export o pamuhunan. Sa atong Magnum Entertainment, Janice Dibilin ipambit ang iyang motivasyon sa pagsulod sa showbiz aron makapalit og Hello Kitty nga dulaan. O sa atong Magnum Sports Philippine Taekwondo Association, malaumon nga magparayan ang ilang maayong kampanya sa South Korea. Mga eksunti, malasong agawasong katilingban, katawan ng labing gamhanan. Managlayang mga atong barugan ng kum sa katawan ng matuman. Hang durugma, kini, anyong mga tigbalita, Magnum Jewel Jacobo.
7: O Magnum Chingintrina Enriquez.
5: Awas sa mga newswriters, Daniel Delgado, Chris Neri, o News Media, Elena Curin. Dini lamang sa Balita o Serbisyo,
7: Magnum Radio.
2: Inyong nabati ang Balitang Magnum. Hang durugma, dini lamang sa Balita o Serbisyo, Magnum Radio.
22: Oratio Imperata, labing gamhanan nga amahan, mapasalamato namong gibayaw nga na kanimo ang among mga kasing-kasing. Tungod sa mga kahibulungan sa kamugnaan, diin kami nahimong kabahin. Tungod sa imong balaang kabubuton nga nagaatiman kanamo sa among mga panginahanglan, ug tungod sa imong kaalam nga nagagiya sa destino sa universo. Giila namo ang among kasalanan bato kanimo ug sa tanang kamugnaan. Wala kami magkinabuhi ingon og mga maayong pinialan sa kinaiyahan. Wala namo tumana sa hustong paagi ang imong kasuguan sa pakalibutan. Ang among palibot maoy na angin sa among sayop nga binuhatan. Ug karon kami nagaani sa bunga sa among pagpangabuso ug kawalay pagsapayan. Ang malangkubong pagsaka sa klima amo nang natagamtaman.

0: diya sa imong amahanon nga pag-amuma. Dasiga kami nga mahimong mga matinabangong isig katao sa mga nanginahanglan. Tudlui kami nga mutubo ingon og mga kasaligang pinialan sa imong mga gasa sa kamugnaan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin kanato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen.
1: Nag-antos ka ba sa hinay nga internet ug sa lousy nga serbisyo? Sulbad na imong problema. Kay niya na sa atong dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber, at imanon ka diretso, paspas pa ang serbisyo. Anian ang tipik sa mga lugar nga available ng linya sa Converge Fiber Internet. Sa Cagayan de Oro City proper, nakini sa mga numbered barangay ug sa barangay 40 sa lower ug uptown areas. Nakini sa Carmen proper, Upper Carmen, Lower ug Upper Balulang, including subdivisions ug sa barangay Lumbia ug Bayanga. Tipik lamang kini sa daganang mga lugar nga available na ang Converge Fiber Internet. Busa, tanawa na ang inyong kontrata sa internet. Kung expired na, pag-converge na. Kung wala pa kay fiber internet, pakunek na sa Converge Fiber. Ang ilang buwatan na imutang sa ground floor, CTC Building, Captain Vicente Roa Corner, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge mudawat karon og mga aplikante, isip salaried field agents og mga installers nga kabalong mo drive og may professional driver's license. Binta kung eksperyensyado, isubmit lamang ang application og resume sa Converge Fiber HR Department. Second floor, Captain Vicente Roa, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro City.

Ang serbisyo Magnum Radio. Member KBP. Sikat ba ang hanap nyo? Magnum Hit Sikat. Magnum Hit Sikat. Hit Sikat.

for into a runway. Tell them make room.

0: This song was brought to you by City O Idol Hot Dog.
1: May panalo na with the cheesiest idol cheese dog ever versus previous formulation.
2: Ang banggiitan. Kanabuhi panahon pa sa humusapin. Ang liminhon ng Cagayan de Oro. Ani ana ang mopalingaw sa inyong gabi.
3: Let's get ready to rumble.
4: Magnum Hit Sika
2: with Magnum Mental.
5: Alam mo, ilamig ka niyo, tanan mga Magnum Friends. Sa today nga nakatunin ka rin sa itong programa. Good evening, good evening, good evening, good evening. Gatong mga namaw pa'y pagpangaon, di alam mga mayong pagpangaon kaninyong tanan mga kaigsunan nga nakaroon sa ilang mga panimalay. Good evening. Sa mga higala na to di nga na-busy karong gabi una para sa ilahang mga banpang, mga buluhaton, pagluto. O sa mga kaigsunan sa nato di nga nakaroy gipang buhat. Unsa man daw kuno mga kaigsunan ninyong gipang kandya, basig nagmaritis ra ka mo di karong gabi una. Basig nag-ano ra mo di, nag-marisol, maritis, umpun pa, marisang. Alas sa tanan mga kaigsunan! Termina ko rin gala sa ito ang programa karong gabi na Magnum Hit Sikat sa mga sikat na music hit songs na itong play mga kaigsunan karong gabi una. At syempre kaoban ang banggiitan na buipa sa panahon ng humusapin Magnum Mencho kabaktulan para sa ito ang segment. Tanbay para sa ito ang Magnum tagna-tagna question. Kinsa na pud kaha ang mananaog sa ito ang question for tonight. Sa itong tagna-tagna mga kaigsunan. Kinsa na pud kaha ang makadaog sa 100 pesos nga load. Now, standby, may gala. Kung makatubag ba yun diretso, matubag ba niya itong pangutana karon dili? Ah, sige. O sa mga Magnum Friends na ito niya gusto makasayod sa mga banpang mapahita mo labi na sa mga kalaman, mga informasyon. O kung banpang mga kiksunan nga dapat natong may balan karong gabi na. Ban pa natong may gala nga mga informasyon natong may balan sa itong Magnum Knowledge is Power. Standby mga kiksunan kaya itong tanahon, ang kining usa sa mga usah sa pinakadakusad nga project kana. Di ba naisgutan man nato gahapon ang kining kuan ang kining Pax Silica. Susabna sa mga pinakadako nga project lugar. Naisgutan naman nato ang kanang Pax Silica. Karon ato na sang isgutan ang usah sa pinakadako nga project gahapon nga gimension ni BBM President Ferdinand Marcos Jr. sa iyang sona. Unsa na pud ni? Standby lang na yun natin taon. Standby lang mo. Taon na to, karon makiksunan. Kini ba nga project kagisgutan ni President Bongbong Marcos? Andam bakaha ang Pilipinas para ani? Andam bakaha, umuhimo baka o kanang maayong epekto? Makahimo baka o kanang maayong dungog na to sa Pilipinas? Or basig igor at asawayan? Basig igor ta kanang kaluyan sa uban pang manasod. Sige, tanawin na to mga Magnum Friends kung unsa yun ang kanang kanani ha. Sige, B. So, ang atong kwansad. Tanawin na to mga kiksunan uban pang mga informasyon ng ito ang may balaan nyo tanawin mga kiksunan para sa ito ang Magnum Knowledge is Power. Atong mga igala diha nga naday kwan. Anay gisilibrar karon silibrar o maing pagsilibrar ninyo diha may lantang ka ng happy gulaki ana basta kay kuan na basta kay malingaw ta tama ni mga pangbuhat diha karon mga kiksunan naginom-inom na ba ka diha karon arsahin na ba ang ato arabang murabag ka ng himong bitong batasan sa Pilipino pag once gani nga nay silibrasyon ang labas dahil na inom ba? Dili pwede nga walay inom. Murabag ang nigawas sa nahimong tradisyon sa Pilipino pag naay celebration o pag naay event, inom gyud na ang una-una. Nga ano ka na ba? Nga kung buto na naon, dili biya. Oh. Birthday party. Birthday sa imong anak. Kaon-kaon na lang. Nagini-inom. Ano sa maniging nga nahimo na minuntaan ng mga palahubog lukaraning mga Pinoy. So naginamawala sa itong tradisyon lugar nga marabag ka na ang kwan ba? Anyway, kung di man galing kaon, inom. Pero Oh, kung kanang murag kinigat ang atangan sab ni sa Pilipinas sa to mga Cagayanon. Ang karong event bitaw sa kanang atuang ano, kanang atuang ano kaning kapistahan. Festival Cagayan Higalaay Festival. Gawas na ay kining daghan mga event, daghan makaming event. Naigidugang nga event. Ha? Naigidugang nga event. Unsa man ning gidugang? Mao ni ang event mga kaigsunan nga libre tang manguha, mukaon og pagkaon taman sa imuhang ginhawa. Da. Munay tsada nga pista. Ba? Munay tsada nga pista kay ma-feel gid nimo nga kinikikaon pista gini. Siyempre sa mga bukid-bukid o barangay, barangay, magiging niya ito ang nandan nga kaon, magiging na, pag inig-alto ni mo silingan, bahala siguro nag-away mo anak sa una ng silingan. Bahala siguro nag-layok po mo anak sa una sa inyong silingan, pero pag abot sa pista, ang hanggaton ka dito, nga, kaon nga ta. Siyempre, kaon na giyapong ka, kaon na guna. Diba? Oo, so, balik mga karibal mo, kung lagi? So, at least karon sa kapistahan, naana na. Uy, maayo na ni. Pero dili tanan area haka dito ra sa area sa Divisoria. O, dito sa Divisoria area, pag panahon gani anang pizza 28. Alto mo sa Divisoria. Basta kay makatilaw ka dito mga bisag-unsang pagkaon, libre, di na ka magbalaka di akong spila ibibayad. Kay punit lang ka dito, taman sa ginawa. Litson din eh, humba din eh. Taman sa mahay blood ka, basta kay... taman sa ma-hospital ah. Salaan ni mo kinikaon. Salaan ni mo nikaon ka. Taman sa ma-hospital. Muna na diya makiksunan ang pista... Kalimot ko, pista sa bayan masiguro to, pista sa nayon. So, ang kining nga nasangpit nga kalihukan, pag-abot ng pizza 28, adlaw man na sa kining nga festival yun. Din human sa kining nga mass, consolidated mass sa katedral alas 10 sa buntag. Pag-abot na nag mga alas 10:01, depende mo na mahuman ang misa. Pag-abot na lang ito alas 12. Ana, alas 12. Pag-abot na alas 12, hala, kaon banat dito. Anto dito, kaon banat. Basta kay... Usa lang ang rule. Usa man. Ayaw, bitch. Puslan man nga mga tuta dito, mga tuta dito, mga unta. Ayaw mag-bitch. Pero wata ka ba no, basig na pa'y kuwana na. So, basta kay kaon lang ka dito. Huwag makabiits mong galing ginagmay, dili po din nga sa kabag nga, si ikubag nga, napay ulos litsyon, gadungaw ba? Ulos litsyon, gadungaw pa, ngang li-li pa sa imong bag. Marang lain, maulaw, basag kayo. Pwede na siguro magbiits, isa kakap nga ka ng salad. Ah, nagot ba? Pwede na ganyan nga ng beach-beach. Pero depende sa budget na kay, kasi nga, beach-beach ka, wala na day, wala na. Mamao naman dito. Para unta makakaon pang uban. Sige. So muna sa kapistahan mga kaigsunan. Di at least mapil na nato mga higala ang tradisyon nga musulod tag balay mukaon. Pero kini di lang balay imong atuan. Adto ka sa kalye. Das kalye sa Divisoria. Ha. Amo to apil bang Jollibee. Basta kayo na ikuan to Tibuok Siyudad at Tibuok Barangay mag-participate sa ilahang sarasangpit nga kalihukan. Pinakakusgan nga produkto sa barangay. For example, barangay 1. Ayun so may pinakakusgan nga. Putantag pagkaunsa nga klase nga pagkaon. Putantag ka ng kuan, Biko, Putumaya. Makakaon mo diyan. Ayun na barangay 1. Booth ni siya sa barangay 1. Hala diri puro rin mga Putumaya, Biko, kuman pa. Basta kay pagkauma, diabetic na yun. Basta kay taman sa maginawa, makaya ni mo. Dito na pukas barangay 2. Sampulan ito, maha. Barangay 2, dadi, dagay klase-klase nga maha. Nay maha nga nay mani. Nay maha nga nay cheese. Naimahanga naay kanang grapes. Naimahanga naay sa pamina. Basta kay gibutangan og sili. Bag-o nga ma. Tagag sili ba. Basta kay klase-klase na. Kao ganito, hantod mahurot. Tama sa ginhawa nimo. Siya arap ka pura-pura. Ako man napay barangay tres. Adi, high blood ang dati. High blood. Oh, diabetic pa man. Pero sa kadlaw man, at least ka na ay makatugas, makapatugas, gigan, pahutak ba? Pahutak. Pahutak yung ganyang kaon ba? So muna, mga kiksunan. Okay. So, excited na tayo, igala, para sa tuwang kapistahan nila sa itong sila, jaka again, Dioro, mga igala. Anyway, sa itong panag-uban, karoon nga gabi una, standby lang sa itong dugang mga impormasyon, kalingawan, labi na sa itong tag-natag na question. Nakauban siyempre ang banggiitan na pa sa panahon ng homon sa pin, magnomencho ka baktulan. Limino ng kagayan, di oro mga microfriends sa itong panag-uban. Balik tayo at taon, madlabas pipila ka mga pahin ng dumatong oras sa Rasay 57.
3: We'll be back in a moment, right after this station.
6: Rundong Radio 99.9 News and Music.
7: Gigutom na ba?
8: Timulto!

Gangnam Style.

0: Open Gangnam Style.
1: This song is brought to you by McDonald's. Magnum Hit Sika
2: with Magnum Mental.
3: Alright, balik tayo sa itong programa. Karong Magnum Hit Sikat sa itong panaguban na dari sa Tamigala sa tuwang pangutana kung unsa ni kinsani makatubag ani karon sa itong pangutana mga Magnum Friends. Hala, sige, standby kinsay anda mo tubag karon na gabi una.
4: Punto na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tagna, tagna, tagna, question. Tagna, question.

Ang pangutana mo kini. Balay sa lusa ang haligi, tisa ang atop nipa. Balik ko na ito mga kingsunan. Balay sa lusa ang haligi, tisa ang atop nipa. Oh, so unsa man daw ko na mga kingsunan ang atuang tubag sa nasangpit nga pangutana. Balay sa lusa ang haligi, tisa ang atop nipa. Ah, so unsa man daw ko na nabe. Larga bula. Unsa ba kay tubag ba kay sunan para sa tuang tagna-tagna question karong gabi una. Tawag lamang sa 0917-169-1199. 0908-820-6211. 0917-169-1199. 0908-820-6211. Unsa man ang atuang tubag. Ang may tubag makiksunan para sa tuan tag na tag na question may gala tanawon ta mga magong friends be. Og sa tuang mga magong friends nga nagkuan pa karon sa tuang FB page magong live. Ah, good evening nyo diha.

0: Hala sige sa to nga mga macro friends kinsay makatubag sa to ang pangutana balay sa lusa ang haligi tisa ang atop nipa sabay tawag lamang 0917 169 1199 0908 8206211 para sa to ang pangutana karong gabi na. Oh, so sana so mga macro friends sa to nga naminaw si Nirby. Oh, si Nirby ang kwan sana. Tubag na. Oh. Amin oh, tubag na dili. Oh. Alam sa tuwang mga macro friends nga naminaw, unsa ba kaha ang inyong pananaw? Balay sa lusa ang haligi tisa ang atop nipa. Okay? So, color na to mga macro friends si Nerby. Sula. Wait lang nga kwan. Color na to karon mga panahon na first color para sa tubag sa itong pangutan na kinsaba ka. Kung makatubag siya ani karon, congratulations pag dili. Ah, congratulations gihapon mga kiksunan. Si Ma'am Gloria. Gloria, may gabi eh.
1: Gabi.
0: Taga sa si Ma'am Gloria?
1: Tigpulohon.
0: Tigpulohon. So, congratulations taga Tigpulohon kinado ko. Charot lang. Anyway, unsa may tubag ni Ma'am Gloria?
1: Kabote.
0: Ah, kamote?
1: Dili ay kabote.
0: Kabote? Kabote?
1: Ha.
0: Ka final answer.
1: Final lang ko
0: ba lang di ba? Okay, bahala lang siguro. Imong tubag ka kabote is
1: mali
0: ka niyan.
1: Mali ka niyan.
0: Bitaw ay. So, lawa man. Lawa man. Gloria? Wa na lagi kay nangitag kabuti. sa mga macro friends na naminaw dap, tawag lang mo. Kinsay gusto mo tubag? 0917-169-1199. 0908-8206211. Para sa tuwang pangutana, mga kiksunan. Kung matubag ka may gala, kung matubag nimo ang atong tagna karong kwan, matagnaan nimo, congratulations. Kung sa mga Magnum Friends of Nato di ang naminaw may gala, halas sige, gusto mo mo-comment, comment lang mo, na sa atong FB page Magnum Live, pwede rasan mo mo-comment din na, pero wala na siya yung premium ha. Basinsay na lang na. So, halas sige, tawag lamang sa atong pag tubag, mga kiksunan, hotline number na to, 0917-169-1199, 0908-8206211. Okay, so sa to nga mga Magnum Friends nga naminaw karong nga gabi una, hala sige, tag na, kinsay makatag na.
2: Kunto na mo'y huna-huna, inyong tubagon. Tag na, question.

0: Sod sa itubag, sa tuwa nga mga Magnum friends, be. Good eve, Magnum Mincho, ice cream akong tubag. Ice cream, dili, ice cream, dili. So sa mga Magnum friends na to diyan nga naka-tune in karon sa tuwa nga programa, labi na sa tuwa nga, no? Sa tuwa nga kining tagna question. Okay, so sa mga kiksunod sa nato diya nga naka-monitor, pwede rasad mo mga kiksunan para sa tuang kining ano. Unsay tubag? Tanaw na to mga Magnum friends kung unsa ba gyud ka kining ano. Sige be. Now na to be, sir, tawag lamang 0917-169-1199, 0908-820-6211. Okay, so unsay inyohang pananaw, okay ba ka kini? Charot lang. Anya na ko mag-ano kay para knowledge is power na. Sige be! Atong, atong Magnum Live mga kiksunan, atong Magnum Live. Isa kay lahi ning di ni Magnum Live ako nakita, isa lang kita tadirhi kay di man atong Magnum Live mga kisunan. So nara. Magnum mention mina ko nimo karon maayong gabi diha, may gabi gikan ni Merlin Taliktik. Okay, okay, good evening. Dayon si so itong mga Magnum friends na minaw, paminaw lang mo ha. Paminaw lang mo sa itong mga Magnum friends. Pwede mo tubag sa itong FB page Magnum Live, but di na siya kwan. Tubag lang na siya, tawa. At lang basahon, dahil paghuman na i-shout out na lang din natin imong pangalan. Okay? So muna siya manghigala. Unsay tubag sa itong pangutana? Ang atong pangutana mga kiksunan, balikon ta. Balay sa lusa, ang haligi tisa, ang atop nipa. Unsa man daw kuno na.
1: Kunto na mo'y huna-huna, inyong tubagon. Tagna, tagna, question. Tagna, question.

0: Larga! Makatag na ka 100 pesos nga load ang imuhang madawat. Siyempre, sa ito nga mga Magnum Friends, diha nga, kwan, kining nakamonitor, balang siguro nga nakatubag na ka. Panaw na tuog, makatubag ka sa pagbalik ha. Okay, so para sa masuta na ito, mga kisunan. Salamat kayo sa mga nag-share, nag-like sa atong FB page. Salamat kayo. O sa mga Magnum Friends din na nga naka-tune in o sa naka-view karon. Salamat kayo mga kisunan sa inyohang, sa inyohang time. Hi! Unsa mga ganda ito bang ini may galat na ito, eh? Standby lang dahil unya tataw sa itong nasa itong kining topic. Naatay hisgutan karon mga kaisunan nga usasa gipang gimension ni President Ferdinand Marcos Jr. sa iyang sona. Tutukan na nato kadyot niya para kuan para ano. Sige ha. So, tanaw na ito o kanang ang uban malingaw ba mo o so ba no? At least makaibalusan mong amo dahil ni D.I. Pareha gapon, nahisgutan ka ng paksilika. Nahisgutan na ay pros and cons. So nalagi ka ng kung lagi ani, kaayuhan, napoy ka na utan. So asa man taana? No? Asa man taana? Mugo bata sa kanang makahimo kung kanang kaayuhan sa atong ekonomiya, sa atong trabaho, sa atong libe, sa atong kuan, sa atong nasod, kalambuan sa atong nasod. Pero nagkahinahinay sa kadaot sa atong environment. Or bugot o dilit na tamo o yun, anak. Kaya bahalag ka ng mamaura ni atong kuan, atong ekonomiya, pero dilit madaot ang atong kay ma-preserve na ito atong environment. Nga nga tong kurente po ng tubig, medyo kwan yun, bumahal.
1: Inyong tubagon.
0: Sama sa itong i-explain sab kagahapon o gabi.
1: Question, tagna question.
0: Alam, sige tanaw na to. Si Berlin, Germany, maing gabi, magdumincho. Maing gabi, sab diha. Okay. So, unsa man daw kuno ang tubag sa itong pangutana. Maing gabi, magdumincho. Mina umidinhi sa patag shout out ko sa JNN Barbershop. Akong load dayon gabi nakatubag baya ko ha. Nanapoy na ningin. Nanapoy na ningin. Sige, sige. So, tanaw na to. Kung kuan ha kang bin sinahon. Sige, sa mga Magnum Friends nga naminaw karon ha. Unsay tubag sa atong pangutana. Balay sa lusa ang haligi tisa ang atop nipa. Kung makatubag mo karon, congratulations. Kung inyo matubag ang pangutana, balay sa lusa haligi tisa ang atop nipa. Pero di gali mo katubag, manipa gigko ani karon. Anyway. Sa mga Magnum Friends din nabi. What is your answer? Ano ang nakalagay? Tingnan natin kung tayo'y nagkakaisa. Tarot lang. Ang sa'y tubag ani, balay sa lusa, ang haligi tisa, ang atop nipa. So, yun na kayo ni. Yan ako mag-hint paratsada. Paratsada sa natong hint kay ano sa'n. Okay. Ang atong yung atong oras. Ano na ito mga kaiksunan nga matubag ang atong pangutana karong gabi una pag dili na maghint na din ta. Unsa man daw kuno mga kaiksunan na talantalan nga mga naminaw di karon sa ito nga programa. Okay, so mga nag-birthday di karon ay happy birthday di ay. Happy birthday.
1: Uy, huna-huna, inyong tubagon. Tagna, tagna, tagna, tagna, question.

0: Alright, natulad ta kinsay mo tubag bakisunan pero tanawon ta kay wa may nitawag. Sige, libog pa sila, libog. Sige, kay maghintaon niya para di na mo malibog. Sa to ang pagbalik makisunan na tong oras sa 7:27 na.
1: We'll be back in a moment right after this station.
2: Tagandong Radio 99.9 News and Music. News and Music.
3: Galabad ba ang imong ulo? Gapangluspad, galuya, walay kusog o galisod pagginhawa? Basig may iron deficiency ka na. Inom og Mighty C. Importante kini sa pagporma og red blood cells ug sa pagtransport sa oxygen sa tibuok kalawasan. Ang iron nga gikan sa utana lisod maabsorba kun kulang sa vitamin C. Hinungdan sa iron deficiency anemia, busa, tumara og Mighty C. Usa ka potent alkaline vitamin C nga dunay 100% nga bioavailability. Ibalik ang kalagsik. Mag Mighty C aron kanunay abtik. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available sab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount. Duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Domingo hangtod sa Biyernes. Nahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilahang FB page Clinica de Alternativo CDO.
4: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
5: CDO Idol Cheesiest, our best idol cheese dog ever
6: versus previous formulation. Our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
5: Ito ang idol ko.
7: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best idol ever.
8: Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.
9: You're listening to Magnum Hit Sikat on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Magnum Hit Sika
1: with Magnum Mental.
2: Alright, balik tayo sa itong programa kung Magnum Hit Sikat sa itong panaguman may gala karong gabi na para sa itong tag na question. Dito balik tayo sa itong pangutana.
1: Kunti na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tag na question.

Alasis ato ang panakuban bin sa baka ni tubag sa tong pangutana mga kiksunan. Tubag sa atong pangutana karong gabi una. Balay sa lusa ang haligi tisa ang atop ni pa. Sa una makabalay tao ka ng kuan, kawayan. O saipod mga dingding kuan ang dingding kay kanang kuan lang kanang ito kana kanang panit sa kawayan. So kuan lang no. De nipa da yon atop nipa na. Nadayoy ang pustihan niya kawayan or kanang hantod nga nauso din tong kuan lubi. Lubi din gamit. Lubi ligon kayo pero tinigdagan nimo madlas saluso po ka. Grabe ka. Grabe ka dagang tunok-tunok. Puliki ka kuwag nil cutter. Makasaluso. Kawayan po.

0: Nay, bago na yun, nara. Kanak, iligun kayo. Pirti, pumahala sa rin. Napoy, dos por dos. O, kanada yung mga banpang kahoy karon. So, karon lahi naman. Ano naman karon? Ito, kanang metal cladding. Metal cladding na karon. Pina-metal na tarong. Metal. Tingala ka, nanay daghang kay mga putaw niyo, mga gipang sumpay-sumpay, gipang purma ka ng balay. Wow, metal cladding na karon. So mga Magnum friends nato diya nga nasa, kwan, nasa ilahang panimalay karon gabi una. So, uso-uso, bay uso man na. Hantod, bubalik na punta sa uso nga kanang, kwan, kawayan. kawayan na po da yun. Ala sige mga Magnum friends sa bakay tubag ani ta sa tong pangutana balay sa lusa ang haligi tisang atop ni pa. Sika. So tanaw na to mga kisuna para sa tong tagna.
1: Kunto na moy huna-huna inyong tubagon. Tagna question.
0: Ug ang atong hint mao kini. Minaw ha. Ang atong hint mananap kini mananap. So, dili ni siya tao, dili sab ni siya bagay, mananap. So, unsa ni nga mananap? So, kasagara ni siyang mananap makita sa bukid. Kasagara makita sa bukid. Sinabi si kayo nga, naman rin mananap sa syudad. Sabi ba na magluminso? Naba na mananap sa syudad? Bukid ba gina? Abi naba sa syudad, naba yung barangay na rin nga buhi o mga ngana ng mga mananap. Naba may mga gabuhi mananap rin sa syudad, di ba? Ditangkal nga iro, baboy, ano. Pero dili yun lugar nga, kuan, kanang, di yun sa mga village, yung anak, eh. Manimaho mo sa pwede, reklamo po na yung silingan. So dito ni sa barangay nga medyo murag ka ng dili pa kayo naghagbalbalay. Di pa kayo mabahay. Okay. So na-viral na po din kuan rabaw. Na-viral na po din kinibitong estudyant, maestro, gitabangag estudyante doha kabuk. Gisumbag. Sa ka maestro kita mga sumbag sa duha ka estudyante. Grabe naman sad niya. Unsa na magiday ning mga estudyantihan ni karon day? So grabe naman ning mga estudyante. Siguro sa sobra kapalangga sa ginikanan na spoiled ang bata. Hindi na gid mapugnan ang batasan. Manukol na ginikanan, tukol na maestra, wala. Grabe si kayo ni mga kwan ba? Ala sige si Nervin, may gabi Nervin. Oh, may gabi tagasa man ni si Nervin.
2: Bora gapon, tong kampo.
0: Aw, ikaw tong winner ganin gapon.
2: Bo, nabahaw na ako kwan, open mo
0: gid. Nabahaw na. Oh, nakaabot ba ka ha?
2: Ha?
0: Nakaabot man ka ha?
2: Wala man.
0: Ha? Ano do? Iano do?
2: Wala.
0: Sige lang ka kuan kay basig ano. Oo. Pero ato lang i-prayo lang nako ang kining laing caller sir ha. Kay siyempre ano naman pod nakadaog na pod ka. Sa naampoy nag-call sa ato lang iprayo ha. Masabtan ra ko ni mo ana. Mamoro pod niya to ang kwansat. Oh. Mani kabos mani kabos. Okay, so unsa man imo shout out na lang imo karon.
2: Motobag ya pong karon, unsa man?
0: Pero nay nag-call lain wala. Wala sige, ikaw na lang tubag. Tanaw na to makatubag ka karon. So, dubli na din mo dayon. Kung makatubag din mo. Sige. Unsa man ang tubag ni Nervin?
2: Kuan magnanong siya ang tubag. Manok.
0: Manok?
2: Oo, manok.
0: Final answer.

0: medyo mura ka. Ang feedback man ay. Kusog imong kwan, imong monitor diha nga naay ano?
1: Banda kay na mo glass door.
0: Surod lang tingog. Oo. Sige. Tanaw na to igi mo. Mura mag na-ilin sa. Bitoy. Sige, imuhang tubag nga manok is...
2: Tag na question.
0: Is... Congratulations! No choice na kay wamay lang yung kwan. Eh. Ikaw, git ka rin na itong mananaog. Congratulations sa ito ang kwan. Winner karong gabi una. The same kwan, Nervin. Pero kini imong number mo makan imong number.
1: Amo na yung magunito.
0: Ah, sige sige, amo lang ning i-check balik eh, para sa mga kwan na to, ha. Okay, sige sige. Shout out ni mo diyan, Nervin. Shout out.
1: Oh, shout out yung kami mga bro di sa Tugun. Si Pagdusap Morang Apon. Bro, may gabi na kayo. Ngayon, shout out yung sa ako mga amigo dito sa Juan Tatang. Tara lang mag-room ito. Salamat.
0: Sige, salamat kayo si Sir Nervin Zapatag. Winner na sub na to karon sa to ang tagna question. Okay, so nga tuwa nga pangutana mga kaigsunan na tubag sa to ang color.
2: Punto na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tagna question.
0: Congratulations kang Nervin nga na sa patag na. Winner gapon siya. Siya kadugayan mahimong mabutang sa championship. Championship tournament. Mabutang siya sa tournament ani ba? Si kinsa pa tong nakadaog ikaduha? Na to'y ikaduha nga nakadaog.
2: Question.
0: Mabutang siya ibangga na ako sila sa quiz bee sunod. Ibangga sa quiz bee.
2: Huna-huna.
0: Para kuan. Talaw na to kinsay makatag na sa ilang pinakadaghag matubag si Aro na. Mga kwa na to, mga mag-room friends nga ako na. Sige! Congratulations sa to ang winner caller karon nga gabi una para sa to ang tag na question. Congratulations sa mga mag-room friends nga nakadaog. O sa tanan diha nga nakamonitor. So, nipa lagi na ko no. Nipa. Sige. Nga to ang panag-uban mga kiksunan para sa tuang tagna question sa tuang pagbalik mga igala. Standby lang dayon sa tuang magnum knowledge is power. Ang atong pag-uban-uban o niya taot-taod. Okay? Para sa tuang magnum hit sikat, tapos sikat na music hit song sa tuang pamplay mga igala karong gabi una. Sa tuang mga magnum friends nga minaw mga igala karong gabi una. Basta kay kalingawan o guban pang mga impormasyon na itong mahibalan. So ito ang pagbalik mga kiksunan niya tataod para sa ito ang magnum knowledge is power. Standby kay atong isgutan ng kinibitaw usa sa mga dagko nga proyekto. Nabati magod nato ni sa zona ni President Ferdinand Marcos Jr. So siyempre ato ni tagaag kabugaton. So ato ning tan-aw na kiksunan kun maka kuan ba maka unsa ba kay pros and cons nini. Same thing gihapon ng atong presentasyon mga gala. Atong tan-awon ang kining kaayuhan. Tan-awon sad nato ang mga kadautan. Sa mga di ka kuan no. Unsa po yung mga effect nini? Sa tuwang kuan mga kiksunan sa tuwang ano response ano. sa tuwang pagbalik may galang at oras sa 7:48 na.
2: More music coming your way. Your news and music station Magnum Radio 99.9. This song is brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness.
3: Gigutom na ba? Gimul

0: ng pamulto sa gutom. Presto busog, sarap na!
1: Kabirnisanto ba kayo sa imong panagway, Mads? Unsa inong dan?
2: Nawad-an kog daw kong akwarta sa akong bank account pads.
1: Ha? Nga naman?
2: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw ko nukuog da kong kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumplitong pangalan, address o bank account number.
1: Hala Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report ni mo para maksyonan o dili sila makapangilad sa lain.
0: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107 o sa 0917-100-4469. NTC hotline numbers 0977-850-0587 o 858-4800 local 107 o sa Magdum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka mainong danong painumdum din nilamang sa balita og serbisyo Magdum Radio. Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.

0: Magnum Radio Time is exactly 8 o'clock. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras, alas 8:01 sa kagabion. May galang balita karong orasa. Nakita ni United Drivers Alliance ko yun na President Jubil Gabatan nga maayo ang pagdumala ni President Ferdinand Marcos Jr. sa nasud. Mato ni Gabatan nga ubos sa pagdumala ni Marcos adunay mga napreso. Napreso nga mga kani og kasamtang opisyal nga lalambigit sa korupsyon samtang naglaom kini sa gipasalig sa gobyerno ilabi na ang ayuda alang sa transport sector.
3: Pag election karon wala gyud ko gibutuhan ang Bongbong Marcos. Pero sa nakita nako, una, siya ray presidente nakapapriso sa mga korupsyon ng DPWA, mga kontraktor, congressman, senador. Una, gina na ako nga panganli ko nung kong presidente nga nakapapapriso na o mga korupsyon. Kaya mo believe ko ninyo kung namo ikatag. Una nga, sa akong tanaw, epektibo siya sa iyong pagka-leader karon.
4: Wow!
3: Ikadawa, siya gisaan ang mga zona. Ang mga privileged transport, yan ang itong giandam. Na fuel subsidy, na haik, na iuban pa nga yung ipangandam. Una nga, kami galaom eh.
2: Ang pamahayag ni UNIDA President Jubil Gabatan samtang gihangyo ni Senator Judge Juan Miguel Subiri nga i-adjust ang pagsugod sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa alas 10:30 sa buntag hangtod alas 3:30 sa hapon gikan sa kasamtang alas 10 sa buntag hangtod alas 3 sa hapon samtang gibutyag ni Senator Judge Ping Lacson nga tukion na ang naisgutang hangyo ilabi na sa ipahigayon nilang caucus.
5: Mr. President, Mr. Presiding Officer, there is just a request from most of our colleagues here that if we can adjust our schedule in the mornings to 10:30 in the morning till 3:30 in the afternoon. Because like the minority leader who comes from Bikutan, inaabutan po siya ng traffic pag maaga. Ganun din ang haba ng biyahe niya. So baka pwede naman ma-adjust natin ng 10:30 ng umaga. And then 3:30 ng hapon tayo matapos at 4 o'clock tayo mag-session. Kasi anyway, ililipat lang naman natin yung mga lamesa. Madali naman yung gawin. You don't need 1 hour to
6: Senator Lapid would like to amend that a bit. If we can start at 10:30 and end at 2:30 so that we can begin our session regularly at 3. Senator Judge
7: Lacson. Senator President, Mr. Presiding Officer, i-cocus na lang po natin yung first manifestation ni Majority Leader.
6: So if you will hold the caucus first, we have to adjourn today at that specific time. So will it be 10 or 10:30?
7: I would prefer 10 o'clock, so I would suggest na i-caucus natin.
6: 10 for this Monday, August 3. Then we adjust after the caucus.
2: Ang pamayag nila Senator Judge Juan Miguel Subiri, Impeachment Court Presiding Judge Ches Escudero o Senator Judge Ping Lacson. O karon sa tong Magnum News Hunter, bao-bao gikawa tag-iya, nagpakitabang. Sa balita og serbisyo niya, si Magnum Hunter 13, Riza Cruz.
1: Magnum News Hunter.
8: Nagpakitabang karon na usa ka tag-iya sa usa ka trika, na bao-bao kinihuman, gikawat kini sa ramayling mga kawatan dito sa may pagahan, itaw, misa-misa, oriental. Ingon ang mao nga trika, bao-bao nga nagdara ng tangan sa plaka. Na K765 DX no ang kining bago pa kayo patay ka pa magmagising nagigawat so ang naisputan nga kining lugar nga tagiya nagahimo sa pagpanawagan nga ang bao-bao bago pa siyang gainutang lugar magdumatsing so ang kining nagahimo sa pagpost nga nangayon itong pakitabang mukhaan maging baspas-pas maging social media magdumatsing. Okay, mag-guilt nga, ipa-blather ang ganyan niyo kung sa mga nawala sa maniiling ang mga trika, mga motor, mga sakinan. So, kung magkisa mga kita sa maong trika, mga kiling ikawat, mag-contact lang sa numero 0909-529-3469. Huwag ka na ang numero sa kining tag-iya. Tama ang tracker kung ikaw at dito sa may pagahan na initaw ni Sami sa Orientala. Kini si Magnum News, Hunter 13, Risa Cruz, sa balita o servisyo, Magnum Radio.
2: Salamat ang Magnum Hunter 13, Ariza Cruz. Maayga na bati ang Magnum News Alert. At ang idugangan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 16, Chingintirina Enriquez. Sa balita o servisyo, Magnum Radio.
4: Sikat ba ang hanap nyo? Magnum, hit, sikat! Magnum, hit, sikat! Hit, sikat!

0: First love. This song is brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness.
1: We'll be back in a moment, right after this station.
2: Bandung Radio 99.9 News and Music. News and Music.
3: Kabir ni Santo ba kayo sa imong panagway, Mads? Unsa inong dan?
4: Nawad-an kog daw kunga kwarta sa akong bank account pads.
3: Ha? Nga naman?
4: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw ko nukuog da kong nga kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumplitong pangalan, address o bank account number.
3: Hala Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report nimo para maksyonan og dili sila makapangilad sa lain.
0: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107. O sa 0917-100-4469. NTC Hotline Numbers 0977-850-0587 o 858-4800 Local 107. O sa Magdum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka mainong danong painumdum din nilamang sa balita o serbisyo Magdum Radio. Iksoon pagpakabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman. Inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dinhi lamang sa balita ug serbisyo Magnum Radio. Sa musika, balita ug serbisyo Magnum Radio. You're listening to Magnum Hit Sikat on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: This song is brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness,
1: Magnum Hit Sika
2: with Magnum Mental.
3: Alright, balik tayo sa itong programa karon mga Magnum Friends. And sa itong panag-uban ng mga takna kay siyempre atong taga-anong pagtagad ang kining mga usasa gipangisgutan sa wana gipangisgutan sa zona ni President Ferdinand Marcos Jr. So atong tan-aon mga kisunan ang nasangpit nga mga gipangisgutan ni President Marcos Jr. mga kisunan. Okay? So para sa ato ang knowledge is power karong gabi una.
0: Magnum, knowledge is power. Ang kahibalo bililhon atong tigumon tungod kini magamit sa tanang panahon. Magnum, knowledge is power.
3: Sa nasangpit nga para kining SONA, State of the Nation Address, usa sa mga atong nadunggan mga kigsunan, mao ang kining daghan ubay-ubay nga mga dagkong mga proyekto programa. Okay? So unsa ni nga mga dagkong proyekto o programa sa atong nabati ni President Marcos Jr. mga kigsunan? Sa tuang nga nasabtan, usa na niini ang kining gikabutyag nga space launching or rocket into space mga kigsunan. Okay? Rocket into space mangigala. So magpalupad ta og rocket. So it is a space project nga pagahimuon nga magpalupad tag rocket sa space. Diining tuig 2027. Aha.
0: Magnum, knowledge is power. Ang kahibalo bililhon atong tigumon tungod kini magamit sa tanang panahon. Magnum, knowledge is power.
3: Ayan, pero bago pa nato hisgutan ang nasangpit nga rocket launching, is ato sa isgutan ang uban pang mga gipangisgutan niyang proyekto. Topic mga kiksunan is mga project. Okay? Maya na nato isgutan ng space project. Yeah. Sana all kayo. Diba? Daghan ang mihanga. So, daghan ang giganahan. Nakapakpak ang tanan sa nasangpit nga maglusad o pagpalupad o rocket ngayon sa space ang Pilipinas. So, kini ang laing level sa Pilipinas sa pagpakita kung unsa ka-develop lugar ang atong nasod. Ang space launching or ang rocket launching into space is another words. It's another level. It's another mission. Mission to be maybe impossible.
0: Magnum, knowledge is power. Ang kahibalo bililhon atong tigumon tungod kini magamit sa tanang panahon. Magnum, knowledge is power.
3: Pero kaya ba gyud kaha sa Pilipinas ang pagbaton sa rocket mga kigsunan? Kaya ba gyud kaha nga mabudgetan sa pundo ang pagmugna o ang paglusad sa pagpalupad o rocket ngadto sa space? So atong sutaon mga kiksunan, kaya o dili? Andam na ba ang atuang nasod sa Pilipinas sa isa ka malawakang project na kini nga project is talagang ano, hindi basta-basta to. Nga naman, it costs billions of project. It's worth sa nasangpit nga proyekto. Okay? Pero kabalo ba mo nga gawas lugar sa space rocket? Napay-gisgutan si President Ferdinand Marcos Jr. ang gitawag usab nga expanded pambansang pabahay para sa mga Pilipino. Ang expanded pambansang pabahay usa sa mga project sab ni BBM nga iyang giskutan. Ang ikabutyag nga balay alang sa mga kabos. Usa ka tsada kayo nga proyekto sad. No. Usa ka tsada nga proyekto alang sa tuang mga Pilipino. Ang paghatag og balay. Kay naa siya ay pamaagi sa gikabutyag nga expanded pambansang pabahay para sa mga Pilipino kon 4PH program ni President Ferdinand Marcos Jr. ngayang gisgutan sa SONA uban sa DHSUD. Sa maong sistema, makabaton og balay ang mga Pinoy. Katong walay balay, sigig renta, sigi og kanang kuan, sigi og kanang abang. So medyo makakuan gyud, makagasto-gasto gyud sila sa abang. But pinaagi ni ini nga programa daw, makabalay gyud daw ang atuang mga Pinoy. Okay? Sa uban sa kining tabang daw ni Secretary Jose Ramon Aliling nga moy usasab sa mga nagaduso sa maong expanded 4PH program alang sa mga Pinoy. But niadtong sugod sa 2022 sa iyang administration, nakadeliver daw og 575,600 kapin housing unit or 51% sa mga na recalibrated nga target sa 1.13 million housing unit muna sa presidente nga term. In total, 81,295 housing unit ang na-deliver. Sa direct housing provision, sa 368,700 kapin kapamilya ang na-assist. So doon na po daw kunoy mga 125,667 housing unit ang na-produce sa ubos sa housing financing program. Ubos sa expanded 4PH program. Okay. So ang tumong ni ini nga makabato nagbalay ang mga Pilipino labi na katong sigig abang, sigig renta. Sige o kanang kuhag balay, boarding house, apartment. So, pinaagi sa expanded 4PH program daw. Mabato, makahulugan o maghuluga ka o kanang amount, something ani. Maghuluga ni mong amount after 3 years o after pila ka years ni mong paghulog sa mong amount, maimo na dayon ang unit. Wow. Galing. So, maulugar ka na mga kaisunan. Okay? So, mga kinsa man ang qualify nga makabaton sa maong housing unit. Siyempre, ubos sa Pag-ibig Fund na 4PH portal. 4PH program portal ni ini alang sa tuwang mga kaisunan nga ma-qualified. Siyempre, Pilipino. So, 18 to 65 years old, pwede ka mo puyo. No prior government housing programs benefit received. Do not own any real property, land or house. Ang income requirement must meet the target na threshold lugar ani ang earnings below 34,600 monthly outside Metro Manila to qualify for low 3% interest rates. Unsaon pag-apply? Paano? Sign up online, visit Pag-ibig Fund 4PH portal, magpalista na din ka. So, mong information na save imong tracking code. So, direct approach, you can also visit sa local ng mga DHSUD regional office. So, accredited ng mga housing developers sa pag-approve sa 4PH project niyo sa atong area. Siyempre, membership day yun, verification. O magdala lang din kag mga imuhang documents. Okay? So unsa ka baba? As low as 4,000, no? Slot 4,000 per month ang imong bayaran. So So mura kag nag housing loan no na nag housing loan. So, usa ka na kamatang sa project may kaigsunan nga ang kanang imuhang unit nga maka-avail ka na as long as na kay 4,000 per 5 o 4,000 per month nga mabayaran mo. Socialized housing program. Ayan, sumulugar ka na mga kaigsunan. So at least maayo. Pero unsa man ang cons niini? Ngani. Ang cons niini mga kaigsunan, ang negative nga effect niini. Magahis adunay affordability issue ngano man. Ang katong mga nag-wage or nag-sweldo lamang og ubos o below 4,000 dili maka-avail. Kasi natay mga earners, natay mga laborer or natay mga workers, ang ilahang salary it is below 4,000. Or gani ang halusa sa itong mga Pilipino walay trabaho. Halusa sa mga Pilipino na amang galing trabaho, ang income dili gid kaabot sa minimum wage. So dili maka-avail ang katong mga poorest of the poor nga mga income workers no. Sa ilahang unstable nga wages dili sila maka-avail. Kini pagyod ang kining kabutyag nga stricto nga eligibility rules, mga qualification requirements, documentation. Katong mga walay dokumento, walay ko ano, wala gid yak di ko kaka-avail sa maong pa proyekto. So is it okay para sa mga kaigsoonan nato ng mga nag-income lamang og tag 300 pesos ang adlaw? No. Katong nag-income lang og 400 pesos, wa gani kaabot sa minimum wage. Okay ra ba? Dili. Kay kanang sweldo ha, igo rin nila pagkaon-kaon, pangbayad pa ng kurinti, pangbayad pag tubig. So medyo murag lisod. Na? Okay unta kayo kana mga kaigsunan kung kita tanan nga mga Pilipino, sakto ang ato ang wage income, salary income. Sakto unta. Ang gibasihan magud ani 34 o 36,000 ang sweldo kada bulan. Ano di usahon man tong mga tag 12,000 lang ang bulan. Di ba? Medyo ano gyud po. Apiki gyapon. Aha. So mo na siya mga kaigsunan. Susunod na itong topic mga kaigsunan, balik ta sa space project. Ito. Ang space project na ito. Ba, talagang ano eh. Pinag-uusapan eh. Sa social media. So, sunod na itong topic mga kaigsunan para sa ito ang Magnum Knowledge is Power at oras alas 8:36.
4: We'll be right back. We'll be right back. Magnum Radio 99.9. Ang shabu o sa laing term nga poor man's cocaine, shabs, ubas, siopaw, ice ug uban pa, usa ka klase nga white crystal powder nga gitawag methamphetamine. Kini ang hinungdan makaangkon kag anxiety, walay controls kaugalingon, mahimong paranoid, makapatun ka og schizophrenia o mental problem. Hangtod sa pagkabuang, lakip niini walay gana sa pagkaon, dili ka makatulog og sakto, adunay depression, hypertension, convulsion, irregular nga pagpitik sa imong kasing-kasing ug cardiac arrest. Mga igsuon na ang paggamit og shabu, makadaot dili lamang sa imong physical ug sa imong hunahuna, kundili lakip sa imong pagkatao ug sa imong pamilya. Kini ang mahinungdanong pahinumdum. Hatod kanato sa Magnum Radio 99.9. Sa balita ug serbisyo, Magnum Radio.
5: Kung adunay bagyo o kusog nga bundak sa ulan, dili malikayan nga adunay pagbaha sa atong palibot. Usa sa mga sakit nga pwede natong makuha kung adunay pagbaha ang leptospirosis. ang leptospirosis. Usa sa sakit nga pwede na tumakuha sa Leptospira bacteria nga gikan sa ihi sa ilaga, uguban pang mga mananap sama sa kabayo, kanding, ero, baboy, uguban pang mga mananap. Kasagarang masagol ang ihi sa mga mananap sa tubig baha o lapok nga pwedeng musulod sa atong mga samad, crack sa atong pamanit, mata, ilong ug baba sa tao kung mulusong sa baha nga walay proteksyon. Unsa may mga sintomas sa leptospirosis? Maghilanat, panakit sa mga kaunuran, magdiarrhea, gapangurog, sakit ang ulo ug adunay nanubo sa pamanit. Kung dili dayon matambalan ang adunay leptospirosis, pwedeng madaot ang iyang atay, maglisod og ginawa ug pwede sab kini ngay kamatay.

0: Magnum Hit Sika
1: with Magnum Mental.
2: Okay, balik tayo sa ito ang programa karon mga kiksunan sa ito ang Magnum Knowledge is Power sa itong pagpadayon mga kiksunan.
0: Magnum Knowledge is Power. Ang kaibalo bililhon atong tigumon tungod kini magamit sa tanang panahon. Magnum Knowledge is Power.
2: So, atong sa taon mga kiksunan na, kini comparison lamang. So kung seryosohon yun na ito o tanaw katong rocket launching ni BBM o President Marcos Jr. Akong ikumpara ang budget sa Apollo nga mission sa kining lain nga nasod. No? So ang Apollo sa United States, ang Apollo mission, muning ilahang rocket launching na ang ilahang mission is to go into the moon, na pupuntang moon, ano. Ang budget nito, $25.8 billion. So, project pa lang yan ng United States of America. 1960 yun. Pero paano na kaya ngayon? Sa karon nga, ano. So, kung tanaw ni mo, kung i-approximate ni mo, makagasto gyud ka og $309 billion. Space mission going to moon. Kay si Project Apollo, na siya ay spacecraft niya ang project development. Sa spacecraft dapat na kay basement na kay daghan kag gamit. $99 billion. Ang vehicles nga gagamiton, $118 billion. Ang operations, development and operation, it cost $32 billion. Direct project, it cost $249 billion. Ground facilities, salaries sa mga trabahante, sa mga employee, it cost $60.5 billion. Total project sa Apollo, it is $309 billion. Kaya-kaya sa Pilipinas nga magkahimo og kanang space launching or space rocket launching into ano? O sa ating ano, sa libot sa ating buong ano, kalawakan. So kaya kahana sa Pilipinas? So kung medyo dili o kapos pa sa ato ang budget, siguro ang atong mapalupad pa na, kuan pa na, quitis pa siguro. But anyway, so gihisgutan man ni President Marcos Jr. So let's see, no? O, tanaw na to unsa ang mangyayari niya ni, kung makaya sa Pilipinas. Kay kung tanimong tanaon tungod sa kakurap sa pipila ka mga official, billion-billion of mga kwarta ang mawala. So unsa ang pag-budget sa atong kining nasangpit nga project kun mismo naatay billion-billion ang mga kawala. Wala mang gani ganahi ang uban sa confidential fund lang daw ni BBM. Nagreklamo naman lang gani ta sa 125 million lang. How much more na kini mag-cost di siya og billion-billion nga salapi. It is not just like murag nagpalupad ka og kanang magpapalupad ka og kanang mga maliit na quitis. No. Di po ka magpalupad og mga fireworks. So kinahanglan gyud na og dugang nga kanang budget. Ang pangutana, ang tanong. Handa na ba ang Pilipinas sa space project na ito? And do you know ito lang ah, gamay nga trivia lang. Kaniadto sa mga 2014 nagpalupad na ang Pilipinas og racket. 2014 and 2019 with the PhilSA nagpalupad na ta og racket. But the racket is dili just na pareha or not the same as imuhang racket makita sa US o sa Russia nga naay mga astronaut papunta sa kwan sa moon. No. It is just like rocket nga sound rocket launching. Ginatest pa lang ang pagpalupad kung paano magano magpa-operate yung pagpasa palipad. Kung paglupad ana walay depekto, kinahanglan o kanang tsada nga operation. Kinakailangan nga gamit sa pagpalupad ana dapat dili ni siya mubalik baka babalik. Likado. So kinahanglan o kanang testing. So meaning the first pagyod ngayon mong himuon para sa pag-launch sa rocket, may testing pa yan. And that testing, it cost billion. It is not million, it's billion. So, kaya bakaha sa Pilipinas? Kaya siguro sa Pilipinas kung walay kurap. No. Kung walay kurap, kaya na sa Pilipinas. Pero hanggang may kurap pa, I don't know. Siguro, this is a dream, no? Dream nato sa mga Pilipino, mga Pinoy nga, wow, tayo mga Pilipino, mga Pinoy, nagkaroon sa space project na to. Dream nato na yun. Diba sa tagal-tagal ng panahon? But sa sitwasyon karon eh mas dako pang corruption eh. Mas dako pang corruption nga itong makakita. Billions of corruption. But this project is also billions of cost. So kaya baka sa Pilipinas di siya. Okay? So wala tigong oras makiksunan para sa tuang programa karon nga gabi yun na. Sa tuang Magnum Knowledge is Power. So sa tanan mga kiksunan na ito nga naminaw na katsunin sa ito nga programa, salamat kayo sa inyo nga pagpaminaw. Sa ito nga FB page Magnum Live, www.magnum999.com, sa ito nga TikTok account sa Men Cubs. Kung sa mga kiksunan sa nato diyan nga naminaw mga igala, salamat kayo kaninyong tanan. Kinilang gihapon ng banggiitan na buhi pa sa panahon ng Homo sapien, Magnum Mencho, kabaktulan, liminho ng Cagayan de Oro. Thank you so much. God bless. Bye-bye.

0: Magnum Radio Time is exactly 9 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras, alas 8:59. Mahigala na ang balita karong orasa. Hugot nga gibarugan ni Cogon Central Market, the Vendors Association Comva President Luis Barsumolo nga dili mahitabo ang ama ng gawas nga istorya nga magpabayad sa sanglangyaw alang sa iyong plano pagpribado sa Cogon Market. Matod ni Barsumolo nga mato sila sa buhatan sa mayor alang sa daugang katingin awan sa mong hisgutanan.
4: Prinsipyo isip presidente, katong inyong una-una nga basin ko no ang presidente mabayra na ng insek kay aron mo muhilo mo mapadayon sila na sa kamay tabo. Pero no lang ang mentor nako, ang tao na magpaposisyon ako diya, usa jud nga tao nga dunay prinsipyo nga supak sa usa pagyatak sa tawhanong katungod. Una nga ako isip presidente, ako sultin niyo karon kung mag-adto man kita sa opisina si Mayor, kaya bulo ko nga, doon ay gaan nga kasing-kasing si Mayor para sa itong nga pobre. May mga ko na ikipahinungo ni Mayor siyang pagkahalagad siyang pagka-Mayor. Nakaila ko ni Mayor siyang pagkatao, siyang pala nakailami. Muna nga, karong Biyernes, hangi ko nila nga, muban ko sila karong Biyernes hapon, mag-tumay sa opisina sa Mayor Magnum Duel. O nga unta, hugupan nila kini, uban sa mga lideres, nga unta, makauban mi karong Biyernes po sa hapon, kay maugin niya akong ulion o tuyo para personal na mahinabay si Mayor, o si Mayor sa mo'y makapahupay sa mong gibati ang kabalat pa karoon panahon.
3: Ang pamahayaga ni Cogon Central Market Vendor Association President Luis Barsumolo. Samtang gipawos na sa pag-review sa Philippine Army ang pahayag ni Senator Ruben Padilla noon sa impeachment, sa napada impeachment trial Vice President Sara Duterte Human Miangkon nga gingong komunista matod pa siya kinibisan pa man sa iyang pagka-Army Reservist. Matter ni Armed Forces of the Philippines kon AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla nga gisuta na sa kasundalahan kung unsang epekto sa pag sa maong pahayag sa senador sa ilang organisasyon.
5: Una po sa lahat, no, mayroon na pong statement ang ating Secretary of National Defense dito, giving us the guidance from the side of the Armed Forces of the Philippines to review this statement nga po. So from the side of the Philippine Army, tinitignan na po ito ng ating reserve units, how this
3: ang pamahayag ni AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla.
5: Ano effect niya nga po for the organization?
3: O karon sa tuang Magnum News Hunter, gibotyag mga single motor na sita sa checkpoint sa istinga bahin din sa syudad. Sa balita og serbisyo, aniya si Magnum Hunter 13, Riza Cruz.
2: Magnum News Hunter.
6: Dilaan sa mga 60 ka mga single motor ang nasita sa checkpoint sa kapulisan sa police station na sa 6 sa puerto sa may istinga bahin magdamaching. Pag-usaga ang kinihalo sa gid mga batanon. Ang natuwalan sila na siya nag-reservation ticket pag nga-chinggawas nga ilang mga violation na pwede na gipin sila pong kanibang pinagin na anak. Nag-ipang isurihan nga mabawal gin ang pagmaniho. Walang pag-drive sa kining motor nga walang helmet. Sa mag-reservation doon, mampuingon din mga nakalapas nga kinibang pag-bitbit sa mga inagiban o baka mga armas. Pinagin na stricto nga gipatuma ng checkpoint. O kabon din ang kon magmamatching nga lugar ka ng ilang mga U-box kung sabi na ikan din sa guluan entrado din sa may Bugot o Puerto mamang ginapod ang utlanan may nang tapang ng siyudad din sa masulod ng mga ikan sa pagkaliini sa mga lugar sa kaniang sanis sa oriental pasunod din sa siyudad sa Cagayan de Oro so kanin siya na checkpoint magmamatching kaniini doon ang mga naghangyo labi na huwag ito kadula o ga helmet usagin sa mga istrikto nga ipatuman labi na sa runners trafico. Pagsuot gyud sa helmet, aliwala pa man nga bisan gatutoy ka ng barangay, gatutoy ka ng highway. Gyud ang pagsuot sa helmet kay mo ginausa sa makahatag og safety sa pagalingon sa panahon galing. Nga dunay kini ako madisgrasya ka. So So, ganit mag naman ching ang mga checkpoint. Nag-start kini sa alas 7 sa gabi. O, nag-antog kini mga panahon na pabilin pagyapon diyan mismo sa may overpass sa puerto. So, bangang mismo sa kapulisan sa police station sa puerto, ipatuman ang good na checkpoint. So, tataon sa taas yun. Kini paglubay sa oras, bigay mag naman ching. Aron na sad, kini ba nga lugar, ma-monitor ang mga pagyan ini ka mga dagong sakinan. Ang kontrabando nga mayingon tayo nga nagahimo pagkaranggal sa mga kinadili usad ng mga smuggled na sigarinyo. So walay pili, mapribado sa rakyan, kaya kung ba mag-imaching mag-sipwend, basta sa kinan nga kanin ang mga private, di kita, yung paunong kurito pa. So nakita po dito sa may police station 6 sa puerto, sa labis ulang EOI, wala ba yun sa may puerto, ito ka ng mga panahon na. Biling gapon nga walay pili, mamotor, masinggol motor, mapribado sa rakyan, mga dagko ng mga sakinan nga dali mga taga. Ang ipang nga kung kita apaingon, musulod at agad rin sa sulod sa kagindi o rin magdumatsing. So, sana sa mga batanon, magigit kalusot kayo, wakay helmet, mo kinuusap ko sa kiniang mga gipatuman, no? Hindi lang kayo na itaagay gawin nyo kay aram ko nasab, marikayan kayo ng disgrasya at nagkataan siya disgrasya to din yung wala yung mga helmet kung ma-disgrasya ng dala, nakasagit kanig yung helmet ang delikado kayo kung sa doon na kumaitabo ang kiniang disgrasya. So, parahin mo naman po na magdumatsing pagamot mo sa may kumpan. Para mapagpagtapos sa ilang checkpoint na hospital sa may Gusa area ang kapulisan sa police station na Triagura may imusab sa pag-checkpoint directly sa ilahang EOR ibot sa ilahang Desagura Market. So makarato ang paborito na binas palibot ang isang bensang ganyuro patuman sa ngot ng mga checkpoint na kadalanan pasunog dili sa sintrong bayan sa siyudad sa Cagayan de Oro. Kino si Magnum News 113 Risa Cruz sa balita,
3: sa Magnum Radio. Salamat Magnum 113 Riza Cruz. Mga higal na bati ang Magnum News Alert at ang induganghan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum 116 Chingintrina Enriquez sa balita og serbisyo Magnum Radio.
7: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9. Your news and music station.

Magnum friends, it's another beautiful Wednesday evening. Welcome sa programang Magnum Songs of the Heart. Kini ang programa nga puno na usab sa mga awit nga makapahiluna sa inyo mga hunahuna ug makapainit sa mga kasing-kasing karon. Kini si Magnum Apple Pie, ang inyong kauban sa gugma ug musika. Kamusta man ang inyong Wednesday evening karon mga Magnum friends? Hinaot nga bisan tunga-tunga na sa semana, naa

dedication sa mga storyang makapahikap sa inyong tagsa-tagsa kakasing-kasing. This is Magnum Radio 99.9, your news and music station in Sirio and Misor. Mga Magnum friends, kung gusto mo magpadala sa inyong song for someone special na kay kanta nga gusto ba nimo i-dedicate sa imong pinalangga, pamilya, barkada, o bisan kang crush nga hangtod karon secret lang gihapon, ipadala na sa atong Magnum Live Facebook page sa my comment section. O gaya usab kalimot sa atong heart tickles, mga pampagilok o good vibes, aron makapahiyom tabisan kadiot no? Human sa kakapoy sa tibuok natong paningkamot karon adlawa. Napo na nga tong words from the heart unya Magnum friends, mga short apan makahuluganon kayo ang mga pulong na mahimong giya, inspirasyon o pahinumdom sa matag adlaw. Nagyapoy rason no nga dunay paglaom ug kita makapadayon. I-message lang na tanan mga Magnum friends sa Magnum Live Facebook once again kay base ng imong mensahe o ang imong gipangayong kanta mao ang makapahiyom ug makapalipay sa usa ka kasing-kasing karong gabi una. Again, kini ang Magnum Songs of the Heart, din ang matag kanta, adunay storya. O gang matag istorya, adunay lugar sa inyong mga kasing-kasing. Sige Magnum friends, as we officially begin our love journey tonight, iplastar lang og tarong ang inyong mga kaugalingon. Unload your stress. Open up your hearts. Release your bitterness. Kaya again, sugda nato kini nga programa nga dili away kun dili gugma. So tell me now, Magnum friends, are your hearts ready? If you're ready, then let's do this. Turn up the volume, keep your hearts in tune, and let's make this evening meaningful, relaxing, and filled with love. Because here on Magnum Songs of the Heart, every song has a story, every dedication carries an emotion, and every heart finds

0: Magnum Radio time is exactly 10 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras, alas 10:02 sa kagabion. May galing balita karong orasa. Hanay na ang kalihukan alang sa Galay Festival 2026 na layo na sa maabot ng kapistahan sa syudad sa patron na Senior San Agustin. Mato ni City Tourism Officer Marky Halapadan, nga doon ay 53 ka mga kalihukan alang sa nasampit nga kasaulugan. Kini naglangkob sa siyam ka core events, 12 ka major events, ingon man 6 sa minor events o 28 parallel events.
4: Kahanay na po na ito mga activities for this year sa Galay Festival. In fact, we have 53 sa mga activities, no? So we have 9 core events, we have 12 major events, we have 6 minor events, and 28 parallel ng mga event. Tanagyod, atong 9 ka mga core events, akong balikon, kanatong piyesa sa kaumahan, Higalay launching, ang atong Higalay Festival half marathon, Mindanao Fashion Summit, yung Cagayan de Oro, ang atong street dancing competition, civic military parade, and marching band competition, religious and fluvial procession, Hala Kumbira 2026, the 30th Kumbira. So,
3: ang pamahayag ni City Tourism Officer Marky Halapadan, samtang gikasubo ni Migrant Worker Secretary Hans Leo Kagdak, ang trahedya alang sa mga seafarer o diin, gibisitahan ni niini ang duha ka pamilya ang Pilipino seafarer nga nakabsan sa kinabuhi ato sa drone attack nga sa ilang gitrabaho ang barko sa Black Sea. Gipasalig sa kalihim ang pinansyal nga tabang ala sa pamilya ug gipasalig nga abagahon ang galastusan alang sa haya ug lubong sa namatay mga tripulante. Subay na sa kamanduan ni President Ferdinand Marcos Jr. nga monitoron ug suportahan ang pamilya sa mga nabiling sa nabiling pamilya sa mga biktima.
5: Unfortunately, tatlo na sa talaan natin na nasawi at patuloy ang pagtulong natin. Ayon sa utos ng Pangulo, monitor ang sitwasyon at puntahan yung mga pamilyang apektado. So ako po, nadalaw ko na po yung mga pamilyang apektado galing po sa Visayas at Luzon at Mindanao. At ngayon po dito, aminin ko po dito sa Kabikulan ay mamaya-maya kakausapin din ko rin po ang isa sa mga pamilyang apektado. So kami po ay nakalaan ng financial assistance sa OWA, kakaukulang tulong as para sa mga nasawi, funeral and burial expense at education ng mga bata kasi yan po dahilan bakit ng ibang bayan ng ating seafarer. Tutulungan po natin ang pamilya lalo na mga batang naiwan ng ating mga mahal na tripulante.
3: Ang pamahayag ni Migrant Worker Secretary Hans Leo Kagdak. O karon sa tuang Magnum News Hunter, monitoring system sa CHUD mas gipalig-on alang sa ilang CITRS. Sa balita og serbisyo niya, si Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
2: Magnum News Hunter.
6: Pagpay kayo nung tuwa ka in service nga pagkining pagpay kayo sa sesyon na ang personalized sa City Housing and Development takon na CHUD, particular sa ilang communication information technology records sa section na aron nga mas mapahingusgan pa nila ang maong monitoring system labi na sa ubay-ubay ka mga relocation sites sa dinhi sa tunga syudad kansal dibuhan ka mga unit dinhi ang ilahang gi-preparar nga maatimanon uga sa nasangpit ng mga residente nga kansang apektado sa tiini sa mga proyekto nga nakigaabang o nakigatimbayayong sa maong botana at sa gipasabot sa Nacho, the Acting Department Manager John Asuncion nga giniantinguha sa ilahang mga kalihukan sa arumang palambo ang ilahang kinatibukan nga operation efficiency na binaroon nga mas mapalambo pa ang komunikasyon o ang paghatag og impormasyon labi na ang paggamit og teknolohiya labi na sa ilahang mga kining CITRS or section nga kining nga part sa maubotan na din aron po nga mahatagan og igong kapasidad o kahibalo ang nasampit ng mga personahe sa mga particular nga monitoring system. Balita gikan sa City Hall kini sa Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan sa balita og serbisyo Magnum Radio.
3: Salamat Magnum Hunter 19, Mencho, Kabaktulan. Mga higalabati ang Magnum News Alert. Ating duganghan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 16, Chikindrina Enriquez. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
7: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9. Your news and music station.

0: exactly 11 o'clock on Magnum Radio. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, alas 11 sa kagabion. May gala ng balita karong orasa. Gibutag ni RTA Head Engineer Nonito Oclaret, ngayon na sila ipahigayon ng meeting ugmang adlawa aron isgutan ang kalabot sa pagpatuman sa ordinansya nga nagdili sa mga dipasaherong sakyanan gikan sa gawas sa Cagayan de Oro pasulod sa sentro sa Dakbayan. Matod ni Oclaret nga tukion nila unsa pa ang angayan nga himuon alang niini.
3: Una siya ang mga implementasyon sa palawod na ay malipay, na ay dili malipay. So, ang pamunuan sa itong panggobyerno, andaman maminaw po unsa man yung mga huna-huna lugar nga maabot. Sa ko nang ibot yung mga itag-dispensa nini, pero pagkaroon, padayon sa mag-implementar nini, gani, ipasabot naman ito sa unahan nga na ay nasukip niya sa ordinansa nga lugar naghatag o yung higayon pa kalahos pa lugar kini nga mga ruta lugar sa lucha syudad, labi na itong maghatod sa mga estudyante, trabahante, pina kung tunay hangyo o request na ini niya aprobahan. Sa karon na mga abot niya mga letter request lugar, mga sulat na hangyo lugar sa itong buhatan, kita gaantag kopya. So, doon naman ni katikuman o mga dawa, amo ning tukion sa mong RTE man kung naroon niya makuha na mo unsay mga maayong nahuna o angay buhaton para ni ini. Kay...
2: Ang pamahayag ni RTA Head Engineer Nonito Oclaret, samtang nga gipamgo sa grupong Every Woman nga kinahalan magpabiling patas ug walay gidapigan ang mga senator judge aron magpabilin ang kredibilidad sa impeachment trial, matud ni Professor Gina Incas Franco, co-convener sa Every Woman nga kinahalan ipakon ang impartial ug objective sa pagpakita sa mga ebidensya kini bisan pa man nga kini political process.
4: Sa tingin namin hindi, no, kasi mahalaga na ang impeachment trial ay ma-perceive ng taong bayan na impartial siya at objective yung tapatan ng mga ebidensya. We know that it's a political process, but ito yung prosesong kailangan natin muna ngayon, lalo na sa mga kaganapan sa Senado the past 2 months, di ba? Kailangan ng Senado ang kredibilidad.
2: Ang pamahayag ni Professor Jean Incasa Franco, co-convener sa Every Woman. O karon sa itong Magnum News Hunter, CHRE program gipalapdan sa CHR Region 10 sa balita ug serbisyo. Ania si Magnum News Hunter 13, Riza Cruz.
1: Magnum News Hunter.
5: Gipalapdan matod pa sa Commission on Human Rights kung CHR Region 10 sa pagpaligo sa ribalo sa katawhan. Kamay sa uhanong katungod pinagi sa ilang Center for Human Rights Education ng CHRE program. Tumong sa mga programa aros pagpalapad sa kaibalo sa mga estudyante, kabatalunan at komunidad, kamay sa importansya sa pagrespeto sa pagpanalipod. Sa uhanong katungod, lakip sa mga kalihukan, nanman sa mga seminar orientasyon o pag-training aron mapalambo ang kaibalo sa responsable nga pag-apil sa mga kalihukan. Sumala sa buhatan ang edukasyon sa uhanong katungod, may usa sa mga epektibo pamaagi mapabilin ang kalinaw ug pag-respeto nato sa isig kaingon ang maong programa kabayan sa parang pagpaningkamot sa ahinsa sa pagpasiugda sa kamahinungdanon sa human rights sa Ryan Gies sa Balita Gikan sa CHR Region 10. Kini si Magnum News 113 Risa Cruz sa Balita ang Servisyo Magnum Radio.
2: Dagang salamat Magnum Hunter 13 na Riza Cruz. Mga igalang nabati ang Magnum News Alert at ang indugang hanay sa balita sa musunod na takna. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
0: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9. Your news and music station.

isa ni sa inyong mga favorite song, no? Nga nadungog karong gabi una. A song for everyone as well, whose heart still holds a special place for someone. Ug mao kato nga awit pod for those who smile sa ilang mga memories. Whisper little prayers for the one they love, diba? Or pwede sad nga kato nga awit, quietly hope that one day, what they dream about will become reality. Mga Magnum friends, have you ever been a moment where your heart keeps dreaming of one person? Reality man na, no? Kanang bisag layo sila, wala mo nagkita, or wala gani sila kahibalo sa imong gibati. Pero sa imong kasing-kasing, sila gihapon ang imong gihandom o gidamgo. Pero mga Magnum friends, ayaw po sige yung damgo, ha? Kay base ng imong crush, nakamata na di ha. Ikaw na pag-ihapon sa imagination stage. Anyway, gikan sa mga handom o mga kilig sa damgo, panahon na nato mga Magnum friends, nga giluko nato ang inyong mga kasing-kasing. Pinaagi sa atong heart tickle. This is Magnum Songs of the Heart on Magnum Radio 99.9. Oras na for heart tickles. Kay dili man permi, seryoso ang gugma. Usahay lang na Magnum friends ha. Kaya ang pinakanindot nga tambal sa kakapoy ug kasakit kay usa ka maayong katawa. Ug diri sa Magnum Songs of the Heart, Magnum friends, dili na tutugutan nga matulog ta no, nga bugat ang gibati. Sige na, let's tickle tickle your hearts and try na to ni Magnum friends. Tickle your heart.

0: is everything.
1: Giti ka ko, heartbeat.
0: Another kilig moment to tickle your heart is this. Sa mga na-ex, inunin mo sila daw, Magna Friends. Dear ex, salamat sa mga memories, pero mas salamat kay wala na ta. Tickle your heart. Napa mga Magna Friends, kung siya permi imong madanggo, basin oras na nga matulog og sayo. Dili magsigig overthink, ha? Remember, sleep is also self-care. Gitika ko, heartbeat. That's it for our heart tickles, mga Magna Friends. They say, love is sweeter with a laughter. Inaot nga bisan sa mubo nato nga pagpagilok, dala lihok-lihok sa inyong mga kasing-kasing, na bawas-bawasan bisan gamay lang ang inyong kakapoy ug nahimong mas gaan ang inyong gibati, mga Magna Friends. Sige, ready now for our quick reminder, words from the heart, especially para sa mga hearts nga nasakitan gyud karong mga panahona. Matud pa, the heart heals when it chooses hope over hurt. Mga Magnum Friends, ang but pasabot, kining ato mga kasing-kasing, magsugod kini og kaayo kung pilio nato ang paglaom kaysa kasakit. So tonight, mga Magnum Friends, ayaw tuguti ngang imong kasakit mao ang magsulat sa sunod nga chapter sa imong kinabuhi. Choose to hope, choose to heal, and believe that better days and the right kind of love will come in God's perfect time. Moving on, my time is up, mga Magnum Friends. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw tonight, sa inyong mga song requests, heartfelt dedications, ug sa pagpaambit sa inyong mga istorya, ug pagbati karong gabi'i. And speaking of a heart that quietly keeps its love, mga Magnum Friends, our next song tells the story of someone nga nagpadayon to treasure deep feelings and hoping, no, that one day, love will find its right place. Anyway, I'm leaving you now with a song, mga Magnum Friends, no, by Whitney Houston, Saving All My Love For You on Magnum Songs of the Heart. Kini si Magnum Apple Pie, inyong kauban sa gugma ug musika, saying, have a good night, Magnum.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio alas sa 11:55 sa kagabion, may gala ng balita karong orasa. Gibot ang United Drivers Alliance kon UNIDA President Joel Gabatan, nagikinahanglan karon sa nasod ang panaghiusa og dili ang mga pagsaway. Matod ni Gabatan nga inay nga muhimo sa pagbatikos, mas maayong iampo og himuon kung unsa ang angayan alang sa kaayuhan sa nasod.
3: Pangandoy gyapon ta kay tong dalatong mga anak pagwala lang ta para sa mga bata og kini may tabo ni pinagi sa kana pagdunag kay isang pagpanag-uban sa panag-usa dili kay bikil lang gamay tuwa tagawtaw na yun ala na dis panaway malang paminawon ta lang ang andagan sa panahon pero mo kritiko gyapon ta kun ni angayan sa wayon.
2: Ang pamahayag ni United Drivers Alliance kon UNIDA President Joel Gabatan samtang gisaway ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang mga negatibo nga pahayag sa Chinese Ambassador kon Chinese Ambassador nga si Jing Quan Bato ka sa Pilipinas kalabot sa pag-angkon ni sa West Philippine Sea. Mato ni Teodoro nga walay katungod ang China nga manghilabot ug magdikta sa unsay himuon sa Pilipinas sulod sa kagulingon nga teritoryo ni ini.
4: Etong statement ni Ambassador na ito ay may halong banta. Hindi lang tayo pinangaralan, galitan pa ng babanta pa. Kaya naalibag pa ng mga Pilipino sa kanya at saka sa urut-turo ng mga mensahe niya. Pangalawa, sino ba nagugulo dito?
2: Ang pamahayag ni Defense Secretary Gilbert Teodoro. O karon sa itong Magnum Night Hunter, PCA o Misamis Oriental, nagkahiusa sa pagpaligo na sa industriya sa lubi, sa balita ug serbisyo. Anya, si Magnum Night Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
1: Magnum Night Hunter.
5: Formal nga gipirmahan ang Memorandum of Agreement kon MOA tali sa Philippine Coconut Authority kon PCA din sa Region 10 ug ang Provincial Government ug Misamis Oriental kansang ni nga adlaw din layon sa pagpatuman sa Coconut Farmers and Industry Development Plan Local Government Unit Partnership for Coconut Seedlings Production na usa ka programa nga nagtinguha kapag paligun sa industriya sa lubi sa lalawigan na pinagi sa mga kasabutan ipatuman sa PCA ang Coconut Hybridization Programa sa Seed Farm Establishment ug OPV Parental Palm maghatag uga di kalidad nga coconut seedlings alang sa pagtanom og bag-o nga sa mga kaimtang nga kahuyan na kabahin sa programa ang pagpalita sa 50,000 kapin ka mga di kalidad nga coconut seedlings daw gikan sa provincial government pinagi sa provincial agriculture office nga dunay kinatibukan nga pundo nga 4.7 million na ipagawas ang pundo sa tulo kahugna daw 50% ang human sa pagpirma sa MOA o pagsubmiti sa kinanglanang o gikinanglanang kung dokumento 40% sa bumanang mapabatunan sa PCA nga nagtanong o ang natanong ang la o ang natanong daw labing minus 50,000 ka seedlings nursery ang mga nahibiling na pulo ka porsyento human sa nakadawata sa mga validation o kompleto nga delivery report sa kansang ang Provincial Agriculture Office mo'y mangulo sa implementasyon sa programa pinagi sa pagdumala sa nursery nga musunod nga good agricultural practices sa no, pag-atiman ng no, pagtanom pagsiguro na di kalidad ng mga seedlings sa ang gipang tanom niini. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial kini si Magnum Hunter 19 medyo kabaktulan sa palitaog serbisyo.
2: Dalang salamat Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan. Mga igalang nabati ang Magnum News Alert at ang induganghan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21, Lani Delgado. Sa balita ug serbisyo, Magnum Radio.
6: Oratio Imperata. Labing gamhanan nga amahan, mapasalamato namong gibayaw nga na kanimo ang among mga kasing-kasing. tungod sa mga kahibulungan sa kamugnaan, diin kami nahimong kabahin. Tungod sa imong balaang kabubuton nga nagaatiman kanamo sa among mga panginahanglan, ug tungod sa imong kaalam nga nagagiya sa destino sa universo. Giila namo ang among kasalanan bato kanimo ug sa tanang kamugnaan. Wala kami magkinabuhi ingon og mga maayong pinialan sa kinaiyahan. Wala namo tumana sa hustong paagi ang imong kasuguan sa pakalibutan. Ang among palibot mauy na angin sa among sayop nga binuhatan. Ug karon kami nagaani sa bunga sa among pagpangabuso ug kawalay pagsapayan. Ang malangkubong pagsaka sa klima amo nang natagamtaman. Misamot ug mikusog ang mga bagyo, baha, tig-init, linog ug uban pang mga katalagman nga among nahiaguman. Nagadangop kami kanimo among mahigugmaong amahan ug nagapangayo kami og pasaylo sa among kasalanan. Itugot nga kami ang among mga mahal sa kinabuhi ug ang gipanag-iyahan nga bunga sa tumang paghago. Imuuntang iiway gikan sa hulga sa mga katalagman nga kinaiyanhan ug tawhanong binuhatan. Luwasa kami gikan sa tanang kakuyaw ug panalipdi kami diya sa imong amahanon nga pag-amuma. Dasiga kami nga mahimong mga matinabangong isigkatao sa mga nanginahanglan. Tudlui kami nga mutubo ingon og mga kasaligang pinialan sa imong mga gasa sa kamugnaan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin kanato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen.
0: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
7: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, alauna sa kadlawon. May gala ng balita karong orasa. Nanginaw si Xavier University College of Law Professor ug former Mayor Attorney Oscar Moreno nga matutukan ni President Ferdinand Marcos Jr. ang matuod nga problema sa Pilipinas sa nahabilin ni ini nga tuiga sa pagpangatundanan. Mahatod ni Moreno nga nagbiyaan na ang Pilipinas sa pag-abot, kuna pag-abot sa paglambo sa ekonomiya sa ubang kanasuran.
3: Quest for reform, no? Iyang tinguha. So, matulid yan ato na. So, bugat kayong problema dyan, yan yung corruption. Long term ang epekto niya na the Philippines has nag-slide na ta. Grabe na kayong slide sa Pilipinas, lupig na ta sa Vietnam, layo na kayong Malaysia, layo na kayong Indonesia. Sa level sa Myanmar, no? Na anukon kayong, we were one of the founding members of ASEAN. Lima na ta dyan.
2: Ang pamahayag ni Xavier University College of Law Professor o kanhi former mayor at kanhi mayor attorney Oscar Moreno. Samtang giklaro ni Senator Ping Lacson nga wala sa balaod ang term nga makaduda sa bank transaction, kini ang pahayag ni Lacson human ang gihisgutan ang gingong unusual bank transaction sa Office of the Vice President nga gisuportaan usab ni Ninita Camposano kanhi manager sa Land Bank Department of Education Branch. Matod ni Lacson nga wala sa balaod ang termino nga doubtful bank transaction kundi suspicious transaction lamang.
4: Maski hindi suspicious, kailangan report kung above the threshold amount, which is 500. Wala po sa batas yung kaduda-duda eh. Either it's suspicious or covered transaction.
5: Ang ano kasi yon sir, pagka ang covered transaction, automatic pong naka-report siya as covered transaction in excess of 500,000. Sa suspicious transaction po, parang nagkaroon po tayo ng doubt, di ba? Then, iniimbestigahan po natin. At yung pong sa investigasyon natin ay hindi siya pumasa. Suspicious pa rin po siya. So, that's when kami magre-report a suspicious transaction.
4: Pero there's no such thing in the law na doubtful or kaduda-duda. It's just covered or suspicious.
5: Suspicious.
2: Ang pamahayaga nila ni Sir Ping Lacson o Ninita Camposano, kani manager sa Land Bank Department of Education Branch. Mga igalang na bati ang Magnum News Alert at ang dugangan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Ate 21 Lani Delgado sa balita og serbisyo Magnum Radio.
0: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Magnum Radio time is exactly 2 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, alas 2:01 sa kadlawon, may gala ng balita karong orasa. Gibutag ni Federation of Free Workers President Attorney Sonny Matola ang hangtod karon wala gihapon na sulbad ang isyu sa trabaho o contractualization, matod ni Matola, nga kinaayan nga hatagan og pagtagad karon sa gobyerno.
4: Siyempre, kaning kasangkutangan ay yung issue sa trabaho o sa contractualization. So, daghan ang mga Pilipino nga may trabaho o kung doon na may trabaho ay contractual ang trabaho na nahimo o kini maski nga ang mga multinational o ang mga dagkong kumpanya, contractual arrangement ang gina-adapt karon, no? Regular ang trabaho nila pero ang ilang status as employee ay contractual. Para bagang the cup of coffee of the employer is contractualization, hindi na cup of coffee sa mga mamumuo. Kaya yun dapat i-address o inspection dapat, inspection sa Department of Labor ang ginahimo diyan.
3: Ang pamahayag ni Federation of Free Workers President Attorney Sonny Matola, samtang gipamugos ni Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro, nga nagpabilin ng suporta ni President Ferdinand Marcos Jr. sa sugyot balaunon nga anti-political dynasty bill, kinibisan pa man nga wala nalakip sa naiskutan sa ikalimang suna ni ini. Mato ni Castro, nga tingwa sa presidente nga mapalabang ang naiskutang sugyot una matapos ang iyang termino.
5: Yan pa rin po ang nais ng Pangulo na maipasa sa panahon niya at sa kanyang administrasyon itong anti-political dynasty bill. So, hinihintay na lang po natin kung paano at hanggang kailan ito magkakaroon ng bicam. Dahil sa ating pagkakaalam ay nasa ang Senado po yata ang kinakailangan pang metapusin patungkol dyan.
3: Ang pamahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro. Mga igalan na bati ang Magnum News Alert at ang induganghan ay sa balita sa musunod gatak na. Kini si Magnum Radio 21 Lani Delgado sa balita og serbisyo Magnum Radio.
6: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Magnum Radio time is exactly 3 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, alas 3:01 sa kadlawon. Mahigala ng balita karong orasa. Giyang na ni RTA Public Information Officer James Arroy Andrade ang mga drivers sa syudad nga sundon ang mga no parking signs sa mga busy nga mga area sa syudad. Gani aron malikayan ang kahuot sa dagan sa trapiko, maton ni Andrade, nga namantayan nila karon nga nagkadaghan ang masinupakon sa blaod sa trapiko.
4: Kaning gitawag na to, the most abuse nga regulation sa traffic, no? Kaning gitawag na to, parking regulation. Okay, mostly, nagi mga traffic signs, labi na sa Cagayan de Oro, no? Nga nasabtan na to. Or kulang na yun ang space na to for designated parking na to. So, for non-drivers, sa mga patakaran, of course, simple lang kayo, no? Gani sa ato ang mga lectures and seminars, kung ma-share na to sa ilaha, simple lang, no, ang balaod sa trapiko kung unsay nakabutang, sunda lang. So sa mga spaces nga designated for parking, of course, kung ikaw usa ka driver holder ka og a license, professional man or non-pro, or gani SP ang uban, student permit, so kung ay nakabutang diha nga or mga traffic signs nga relevant lugar sa park, designated parking, which is blue man na siya, no, kay or green, kay gi-allow siya. So
3: ang pamahayag ni RTA Public Information Officer James Roy Andrade samtang gipasalig ni prosecution panel nga mutuman sila sa desisyon sa Senate Impeachment Court kalabot sa pagpresentar sa mga ebidensya, maton ni prosecution legal spokesperson Attorney Benjamin Tolosa, nga pabor sila sa alternating article by article nga presentasyon sa ebidensya sa impeachment trial batok ang Vice President Sara Duterte.
5: Of evidence came from the prosecution. Also, we just want to clarify this. As stated in one of the interviews given by the Senate President Sherwin Gatchalian, it was made clear that this suggestion was actually first discussed by Senate President Gatchalian and the presiding officer, Chiz Escudero. And then this matter was brought to the parties and asked if we will agree with it. So we were given until Monday to inform the court about our decision on the matter. And we complied with that directive. Last Monday, we said that we're amenable to that suggestion.
3: Ang pamahayag ni prosecution na legal spokesperson Attorney Benjamin Tolosa. Mga ikilang nabati ang Magnum News Alert at ang induganghan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Radio 21, Lani Delgado. Sa balita ug serbisyo, Magnum Radio.
1: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Maimbuntag sa tanan nato mga suki nga tagpiminaw nining maong istasyon. Kini si Father Jude Ribala, usa ka pari sa Society of the Divine Word o SVD, mupaambit nining hamubong pamalandong. Gisama ni Jesus ang gingharian sa Dios sa usa ka pukot nga nakapadakop sa tanang klase sa isda. Sa katapusan, ang maayo gilain gikan sa dili maayo. Kini nagpahinumdum ka nato nga ang Dios mapailubod apan moabot ang adlaw sa paghukom. Busa, diliigo nga naalang kita sulod sa simbahan o tawgod nga Kristiyano. Ang pangutana mao, nagkinabuhi ba kita sumala sa Ebanghelyo? Ang matag adlaw sa kahigayon sa pagpili sa pagkamaayo, pagkamatinud-anon o paghigugma sa Dios o sa isig kaingon. Busa, dili nato hulaton ang katapusan aron mausab. Sugda nato karon ang pagkinabuhi isip o sa kamaayong isda nga angayan sa gingharian sa Dios.
1: A good part of the world today suffers from a shortage of bread, but there is even greater shortage of the spiritual bread. Jesus Christ himself, "I am the bread of life," he declares. Unfortunately, these people do not really understand their hunger. They fill up their spirits with pleasures of the world, material things, and they think of nothing but the present. Will you allow them to starve and die? Is there anyone who will give them this bread? The apostles of the media of social communications live and give Jesus to men and women of every age, the good news of salvation. Come and join the Daughters of St. Paul.
2: For more information, please contact the Vocation Directress, Our Lady of Fatima Chapel, A. Vela Street, Cagayan de Oro City, with contact number 0921-970-1089 or email us at fspcdo@paulines.ph.
3: We are the church and we are young. That's why we're there, we know it can be done.
2: Mga igsoon, hangtod na lang una kita dinhi, mubali kami ugma sa samang takna o sa samang istasyon. Kung nanginahanglan ka mo og panabang sa Dios, o buot ninyo nga iuban namo kamo sa among mga pag-ampo, ayaw kamo pagduha-duha sa pagsulat ni ining address. Bagong Kabuntagon, Daughters of St. Paul, A. Vela Street, Cagayan de Oro City. Special thanks sa tanang Pauline collaborators, cooperators og niining istasyon. Kini si Sister Amelin Paglinawan sa Daughters of St. Paul. Manghinaot kaninyong tanan og usa ka maayong adlaw uban sa panalangin sa Ginoo, ang dalan, ang kamatuuran, ug ang kinabuhi.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
1: Magnum, buntag na Pilipinas! Katawhan, angay kang masayod sa mga pangitabo sa palibot, sa nasud o sa tibuok kalibutan. Magnum, buntag na Pilipinas! Tulumanon, namupukaw kaninyo sa labas ng mga reports, pinaagi sa mga ma-uptick ng Magnum Hunters o Magnum Snipers. Magnum, buntag na Pilipinas! Og karon, ania ang inyong anchorman. Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Higala pa yung adlaw, maayong papanikisikay sa itong mga higala na to. Adlaw karon magigsoon nga Huwebes na nayon. 30 ang pizza og ma 31. Agoy Ginoo, pagkadali ba kayo may gala? Biyernes 31, pizza 1 Sabado, dali a kay saan panahon. Wala sa tanan na ito, magalang agdali. Dagdali, may gala ito, kadali kayong panahon. Maayong adlaw sa atong tanan. Welcome ta, din may gala sa atong programa. Buntag na Pilipinas, sign out. Kita na kamus, maayong panglawas, din yung adlaw. Pizza 30 sa bulan sa Hulyo.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Babay na kita ni may gala dayon, no? Babay na rin tang bulan, may gala sa Hulyo. Babay na dayon. Lantay uno na taugma, pizza uno na renta, may gala sa bulan, mga igsoon sa kinibang Agosto na renta. So, happy pista in advance, Cagayan de Oro City. Nagkadool na gin may gala nga itong kapistahan. Kumusta man? Ha? Nana ba mo'y naandam diha nga, kuan? Nana ba mo'y na una-unaan diha nga ihaon magkakaro may gala nga fiesta? Ang ita tag maihaw sa pista, no? Kay, naghanda ba tagbisita basta pista? Oo, nagantag mo'y siya, bisita, bisita. Oh, mo gina normal gina mga igsoon basta magfiesta gani. Aw na agyo na may galang pakals, di ba? Pakals uban ato mga bisita, mga parente, igagaw. Mo nay kasagaran gyud may gala basta pista. Na agyo na may gala ato mga higala, barkada, mga kaigagawan, di ba? Kaparentihan, na agyo na basta pista. Ana agyo na basta pista may gala. Hala, kumusta mo sa tanan na ito mga ikala, mga sukitira, mga ingatlaw sa tanan? Welcome to din mga ikala sa ito nga programa, Karabutaka, Buntag na Pilipinas, sa Magnum First Seat Blanca, yung kawan. Mga kaura, siya po tayo, wadwad, karo mga ikala, pagkabot kinos labas, yung balitang impormasyon. Din mga ikala sa iyo sa Kabuntagon. Good morning! Good morning! Good morning sa tanan, og maayong papanikisikay, maayong pagkamas. Kamas karon, kamas ugma, kamas yapon, sunod pang mga adlaw, og papila ka mga bulan. Maayong buntag sa ito tanan. Welcome din may gala sa atong programa Buntag na Pilipinas.
1: Magnum, Buntag na Pilipinas.
2: Ito maglangan may gala sa atong paraguban sa itong programa Karabutag ang magtanagong uluan sa mga balita-balitang lokal. Uluan sa balitang lokal, gingon mga sukit, ikunaw, nakahanay may gala nga. Kinibang nakahanay may gala nga mga kaliukan sa itong nagbayan. Donot may gala sa nagkadool sa mga itong kapistahan. Gani mga sukit, ikunaw, opening may gala sunod simana. Opening na sa gitawag na itong magalang Higala Ay Festival.
1: Magnum, Buntag na Pilipinas.
2: Santando ka mga balita, may gala balita-balitang lokal. Pipilagi hapon ka mga sumasakay nga naasa gawas sa itong dakbayan. Pasulod sa itong syudad. Panayon magayon ng reklamo tungod lagi may gala sa gipatuman, may gala sa itong dakbayan karon. Nga di nagin may gala makalaos-laos pag makasayusawi ang mga napamasayruan gikan sa gawas may gala sa dakbayan dili sa sentro syudad.
1: Magnum, Buntag na Pilipinas.
2: Samtang sa duga mga balita ta may gala balita mga igsoong nasyonal. Sa ato mga balitang nasyonal padayon mga igsoon nga gitawag nato nga trial sa vice presidente. Pipilasan may gala ka mga gitawag nato nga kinibang magbabalaod. Reklamo sa duman nagigihangyo sa BP may gala nga ang gasto mga igsoon. Diha na lang i-charge sa ato may gala sa Senado.
1: Magnum, Buntag na Pilipinas.
2: Diha na lang sa i-charge. Matod pangayay kay BP diha. Dili pwede. Di pa sila busugot. Samtang sa ato duga mga balita, may gala balita-balitang nasyonal. Sa ato mga balitang nasyonal, giigusan may gala nga pag-withdraw matod pa sa kwarta. Daghan mga eksyon ang wa magalam ito human mag-ubag-usan may gala ang gitawag lugar na ito nga say-say sa witness.
1: Magnum, buntag na
2: labing milyones na pag-withdraw niya ang gisudlan may gala. Binoon, matingala sila mga suki. Tingko na kay grabe sa mo. Tingko na na yung ragayano-yano, may gala ang kwarta. Now, wata kabalo, may gala. Kaya kung malita, may sudlan. Ila kay bag daw, bag. Samtang sa tumalitang international, dito may gala sa Pakistan, duha ka tao patayo man daruha, may gala sa na-lose control nga bus. Samtang sa tumalitang sports, Kyrie Irving, balik na matod pa may gala sa mayong kondisyon karon ang superstar sa Dallas Mavericks nga si Kiri Bang Kyrie Irving.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Mga doon akong ulohan sa mga balita karamatakan sa naman sa programa ito ng buntag na Pilipinas. Dinis at may gala sa kauman na ito, Magnum Lani Delgado. Sa nago mga balita ngayon at ngayon karon sa mga kauman. Sa balita o servisyo na si Magnum Hunter Lani Delgado.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
3: Yes, so doon pwede na natin mga top stories ng buntag na karoon ng pagkatangan sa itong masuking ting paminaw. Dilita ka na sa itong Magnum National kay Malacanang, gilipinsahan o gipanghimakak ang pagbatikos ni Vice President Sara Duterte sa milabaynsunan ni President Ferdinand Marcos Jr. Kiniwan gibatikos sa Vice Presidente ang mga milabaynsunan ni Marcos, particular na ang 20 pesos nga kilo sa bugas o ingon man ang gipasalig kaniya sa Presidente kong mudaog sa nasangpit nga posisyon. Dilisad ka kay Malacanang usab, gipanghimakak ang kontrasunan ni Sir Alan Petri Cayetano nga political motivation ang pagpasaka o kaso bato kang Senator Jingoy Estrada o Senator Rodante Marcoleta. Dito sa itong Magnum International, kay panagtagbo ni U.S. President Donald Trump, ni Ukrainian President Vladimir Zelensky o Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, nagmabungaho. Reporta kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, nagpasigaan batok sa padayong pagpangatake karon sa Iran dito sa tungang sidlakan. Dito sa itong Magnum Business, kay pagpangita sa alternative and sustainable energy sa gobyerno, suportado sa Philippine Energy Research and Policy Institute. Punta kay Senate President Gatchalian, nanawagan sa gobyerno alang sa temporaryo nga pagsuspenso sa fuel excise tax, ilabi na sa diesel. Dito sa itong Magnum Sports Magnum First Aid, kay SBP may kumpirma nga dili makadula sila Gilas Pilipinas member Dwight Ramos og AGE do sa 20th Asian Games sa Nagoya, Japan. Mana magdumpres na itong mga nagunang balita karon nga ngay pag-aay atangan sa itong asuking tigpaminaw. Gikan sa Magnum News Center para sa buntag na Pilipinas, kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita og servisyo Magnum Radio.
2: Salamat Magnum Lani Delgado. Mag-ubos na tas pag-asa sa... Okay, standby sa itong pag-asa, may gala. Standby sa itong pag-ulagway sa gawas. Garon, kumos na bang gawas, mga sugit yung kabinaw, ha? Pabuta itong mga kauban, may gala. Garon, tatod. Ato pa, love you, karinyo, may gala. Ato nunga na itong informasyon. Alas 4.20! Dini sa itong may gala, ulagway sa panibot sa balita o servisyo na si Magnum Hunter 20, Angie Alzado.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
3: Alang sa itong mga pag-monitor, sitwasyon sa palibot din sa tustakwan sa Kagayan Ray Oro, watay angay kabalaka magdumaparsid, kaya wala may pag-ulan nga itong na-experience o wala po tayo angay kabalaka sa sikitanan po sa itong kadalanan, kaya wala po traffic po dan ini po nga takna. Kaniman, dagi ka man sa El Salvador City, may sami sa Oriental, hawan king kadalanan magdumaparsid, wala po tayo namatikdan po doon nga nag-checkpoint diyan sa may Amoros, o din po sa may Tabukupol, may sami sa Oriental. So, mahinungdan, nga ito po mga kaisunan, gusto po doon mo pa, ingon din sa sentos itong syudad, kaagad. Makalahos ragit po niya, di na po, kinanglan po, mungunong-hunong, kung doon ay checkpoint po no magdumafarsin kay karon medyo nauna siguro po nilang checkpoint, walang po nagsapon magdumafarsin, no, nga muapunin po nga pag-agi, di na po sa may Amoro, so di na po sa may Tabuco po, may sami sa Oriental. Samtang, di na po sa ito, ang sitwasyon po magdumafarsin sa Dakbayan sa Kagindi Oro, so susama, lahos-lahos naman gyapon po, kaya ang mga person na higikan din na sa may Bulwa, police station, sagad sila maghimo, magyapon po doon mga checkpoints, pero wala po kaganya po maglumapas din sa tanga pag-agi. At to lang po din sa tanga pag-agi. Kaya base niya po, right after, maghimo po sila o gilaha po din pong pagpahigayon ni ining checkpoint. Tawag gisitan po sa tuwa pong sitwasyon sa panahon, kagahapon, ado na mga pagpanago, mga ubang bahay, nagkakasinatiw pagtutaliti, pero karon maayo ang to ang tema po magdumafarsin no kay karon na waman kayo po yung mga kakulian o mga angay kabalaka yun po sa itong hisgutan ng sitwasyon sa panahon na medyo bugnaw lang yun. So sa itong makaisunan, doon ay plano ang mubiyahe, ining orasa, jacket yun po ang pangontra magdumafarsin no pang depensa sa itong pong mga tagsa-tagsa kakaugalingon. O sa itong makaisunan karon hinay-hinay lang yapon na sa pagmanayo sa mga sakinan, araw malikayan ang disgrasya no sa mga sagad ba ni Mahitabo panahon sa Kadawan. O sa itong makaisunan po, na doon ay plano ang mubiyahe ay unya no sa adlawan kanang hayag ni gyud magdumafarsin mas mayo nga magsayo-sayo sila gikan pud sila sa may weste ug este nga bahin sa tuwa pud sila lawigan sa mesa sa rental ilawin ang hingpit nga gipatuman dinis sa Dakbayan ang pag-director gyud no sa tuwa pong mga pampublikong transportasyon diha pud sa mga terminal ning atoa pong Dakbayan sa may Bulwa ug Agora aron nga dinha pud sila maglangan sa malangay sa ilaha pong ikalain na pud nga ride sa sakyanang pampubliko paingon po din sa sentro sa tuang syudad. Maka na ito pong monitor, lakas po na hundagan sa trapiko din sa Cagayan de Oro, kinis wag 120. Angie Alzado sa Balita og Serbisyo Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Salamat Magnum Hunter Angie Alzado. Dito ang magalas ng Magnum Weather Alert sa pag-asa.
1: Magnum Weather Alert.
2: Kevin Cadiz, good morning, Kevin Cadiz.
4: May buntag, sir. May buntag sa itong asuking tagpaminaw at ang PM Ganiha. At ang low pressure na ginabantayan na nasa kadagatan sa Nasugbo, Batangas. Samtang dito sa ito, tibok Mindanao, sa natin ito sa panalagsang pagdagong at sa marugong mga kalangitan, doon sa patak-patak kapag ulan, kilat o padrugdog, tungkol namin siya sa localized thunderstorm. Kung natay hinay nga tos kasarangan nga hangin magagikan sa habagat, at sa habagat ang kasarapang direksyon, o ang karigatan hapsay nga tos kasarangan ang pagbalot. Ang temperatura sa Tandakbayan magagikan sa 25 degrees Celsius pagdating sa 32 degrees Celsius. At ang adlaw mo sigla kanyang 5:33 sa buntag. At ang Philippine Standard Time, 4:33 a.m. Ito na ang balita panahon gikan diri sa DST Pagasa. Kini si Kevin Cadiz. Salamat.
2: Salamat Kevin Cadiz, Pag-asa Weather Forecaster.
1: Magnum Weather Alert.
2: Ito ba 'tong magkakalaga to Pag-asa? Pag-asa Weather Forecaster. Alas 4:24. Bulyara sa tas report. Unaw sa nato may gala mga reports mga kauban. Direta may gala ni Magnum Hunter Angie Alzado. Kay maton pa mga igsoon nga na ako noy. Be, anak sa gamay. Saka, para makita na to sa may mga kada. Dito ni Magnum Hunter Angie Alzado. Kay maton pa na ako ni lalaki o babae. Nangasapon ko nga ng ngawat ko sa duwa kadakong tindahan. Star by San Magnum Jean Luna. Kaya na ako rin nagkawatan ko ng motor. Sa'yo pas buntag, nagkawatan ng motor. Nausan na ito ni Report Magnum Hunter 20 at oras alas 4:24. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter 20 Angie Alzado.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
3: Duha kini ka mga individual mag dumapasid ang gireklamo karon sa kapulisan human lagi nga nasapon sa mga CCTV sa duha ka mga establishment po dinhi sa Tasdakwan sa Cagayan de Oro human nga mihimo sila sila pong nga pagkuha lagi mga baligya mag dumapasid kaya wala po bayad-bayad po no kay tinguha po nila nga makasibat right after po sila pong nga mihimo po nga pag
5: paghimo sa pagpanguha o ang mga baligya. Dininduha ka mga dagong tindahan din sa tasdakwan sa Cagayan de Oro. Una, ang usah ka kanipong babae wag na ma-forsid. Nga mogit po yung naaktuhan sa mga person na higihapon po dahil sa kaning tindahan wag na ma-forsid din sa may shopwise, sa may lugit kay area ng atong syudad na nagahimo sa pagkuha sa ilim ng mga kahubog. Subay sa report nga itong nahugtan nga ang nalambigit din ng maong insidente ang na-arresto na si Miss Bethel, 34 anyos nga residente din sa may barangay 27, magnuma first aiding atong syudad, Gibutiago, kanipo sa may barangay 14 ng atong syudad, Gibutiago, nga kanipo nga nahisgutan nga babae magnuma first aid, na sapon gayod sa akto, nga misuway sa pagpalusod sa baligya, nga wala na bayran, diha sa gawas nga bahin sa ilang pong pultahan, so kini siya magnuma first aid, huwag yun hinoon po na siya nakadayon po, o kapag lusot no, pultahan din sa may shopwise, tungod kay ang mga guardia na po magnuma first aid ang mihimo sa pagharam kaniya, kaya maumagoy yung gikuha po nini ang usa ka ilim ng mga kunduha ka butilya sa ilim ng mga kahubog nga kining Jack Daniel's whiskey nga nasa 700 ml uga usa-usab ka eco bag. So kaning eco bag magnuma first aid nga tag 59 pesos mo yung gisudlan ni ining tag almost 1,300 kaya 1,299 man di ay magnuma first aid ang matag butilya. So nasa tag 1,300 ang buok no ni ini pong maong ilim ng makahubog, round off na lang nato. So nasa tag 2,600 magnuma first aid ang kaning duha ka butilya, gisulod din po niya sa eco bag kay lagi buot po niya magnuma first aid no nga iya kaning pagadadon pagawas aduna gyud tibok ang kantidad nga dul ang gyud magnuma first aid no 2,660 ang kaning po iya po mga butang nga gipanguha gikan ini po nga maong tindahan gitaguan din niya sulod sa usa ka eco bag kaning po iya po nga mga ilim ng makahubog nga gipangadala nga diunta niya pagabayaran pero wa ra man magdugay kay nadiskubrihan na yapon po din siya magnuma first aid. So ang cashier gilayon po sa pagbawi din po mga butang nga ihapong ipanguha o gahingpit na nga nakabawi gid po sa ihapong nga posisyon ang kaning ilim ng makahubog o eco bag. Gilayon po siya magnuma first aid nga gitun over din po din sa to sa buwatan sa may police station to Cugon apan tumudog isa ipong pagpanghangyo magnuma first aid nga di na lang siya prisuhon kay mabayad na lang siya po sa mga pong kantidad. So nabahiran man hinon po sa nahisgutan po nga babae ang maupong mga ilim ng makahubog o eco bag. Tungkol kay di mong siya gusto po magnuma first aid nga mabilanggo po tungod lamang po ni ini. So nahuman ra sa usa ka American settlement o malinawon nga kasabutan ang nahitabo nga pagpangawat ni ini po nga maong babae. So sa kasikat nga mall human nga nadakpan ang mong suspitsado nga ni sulay naging pagpagawas o gawa ni bayad sa iyahapong ipanguha ang mga ilim ng mga kahubog o eco bag. Record po ang kasabutan sa police blotter alam sa documentation o basihan po sa pikas-pikas nga bahin po magnuma first aid. Tungod na kay Basinyag, ano na po imposible po magnuma first aid nga pagpasaka kaya normal nga kaso batok sa mga babae if ever po nga doon ay kaning madesisyonan sa kaning management po nga siya pag atubangon yun, papa, atubangon yun po nining nahimo niyang salawad. Samtang, usa-usab ka lalaki ang nasakpan nga nag-shoplifting hapon sa usa ka superstore din sa may barangay Carmen ng atong syudad ang naprisog nagatubang magatubang og kaso. So gingon nating kagul karon sa Seldes Kapulis arang usa ka 54 anyos nga lalaki human kini masakpan sa aksyon nga naghimo gyapon magduma first sa pagkuha og mga butang mga baligya nining usa ka tindahan sa may barangay Carmen ng atong syudad nga dili pud intention magduma first aid nga mahimo sa pagbayad pero sunod nga gidala sa police station na Fort Carmen kaning nga 54 anyos nga lalaki nga si Wingkay nga residente sa barangay 35 ning atong syudad kini man siya magduma first aid abot kun dinhi pud no, sa may barangay Carmen particular na sa may Orama Superstore ug dito mahimo kini magduma first aid sa pagpanguha ni og mga butang nga wala pa intention nga mahimo sa pagbayad sama na lamang ni mga tsokolate kaning tubleron magduma first aid nga anaa sa tag 56 kay gagmay raman pud ni ing panguha so tulo na so almost 170 pesos ang kantidad nagkuha pud din pud ang kaning 54 anyos og duha ka mga effervescent oil kay lagi panghaplas magduma first aid dag ang duha ala sa tag 257 ang kinalibog ang kantidad nagkuha usab kay siya usa ka kaning ining motorcycle shirt nga nagkantidad sa almost 180 pesos o duha ka mga trunk shorts nga nagkantidad sa 160 pesos ang buhok. So, ana sa dulag sa kalibog yun, ang kinatibuk ang kantidad sa mga gipang kuha niini po nga maong lalaki ng mga item gikan niini po nga Ororama. Kaning manwa man siya nagdugay, kinasapun man siya sa akto, kaya ang mga personal po sa bahay kaning sumawin sa bisyamento, nagkimo po sa paningit sa iya, kaya nagtikdan na nga medyo adunay kadudahang lihok ang mga po nga lalaki o gawagin kini siya naka-ipsot, nagilayon po siya nga giharang po sa mga gwardiya. Di ang kini siya mag-dumapar siya gi-arresto. Giyapon po siya posisyon ang nahisigot ang mga butang at ang tubleron ni Fekasent, ang motorcycle shirt o mga shorts. Uga kini giturover nga to po sa nahisigutan nga tindahan. Samtang kanipong lalaki, wa man po din lagi pa sa ilo magdumapar siya, siguro po na wala po siya nakahatap po din po na, sa kantidad ng ipangayo, pero giingon magod nga gusto sa kanipong maong establishmento na pasakan niya po siya kaso po magdumapar siya. Sumahinong lang nga temporal siyang nagtira karoon sa male detention cell din po sa Tasdakwen, samtang giandam lang po mga kasong nga pagpangawat o task magdumapar siya ni pasaka batog kaniya tungod lagi ni iniingiha po nga pagpanguhag mga baligya nga wala po yung planong pagbayad sa tindahan niya yahang gisudlan. Balitang nga hipas gikan sa police station 2 Kubo ng police station 4 Carmen, kini si mag 120. And si Alasado sa balita o serbisyo Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Daga salamat magdumataran si Alasado. Lupad sa tali Magnum 124 Jean Luna. Nangunay kakawatan ng motor. Kinsa man inagkawatan ng motor karon. Sa balita o serbisyo na si Magnum 124. Magnum Hunter. Magnum Hunter Jane Luna.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
5: Daga pa kita ba sa kabulisan ang usaha kalalaki umang kinigigawang tabutor siglo din ha mismo sa may barangay konsumasyon ng ato nga syudad. Ang naiskutan nga biktima na ilan sa pangalan nga si Alex o Gingon na ato na kinisya yagyatuan nga iyang kigala diya sa may barangay konsumasyon Magduba Freeside o gamilungtad kini sa pila ka oras gadangihang pagtambay sa sunod gabahay ni inipong iskutan po nga higala. Kinilukay niya hanga gito awan. Ika po siya magdaba first aid nga ang iyang motorsiklo. Tukos palagi kayo, sundunon man gamay ang kining balay po. Siya nga higala magdaba first aid. Ibili niya, taplin lang yun sa kalsada magdaba first aid. Sayod magintan o nga, ang kining kalsada po din ang sa may konsumasyon. Medyo komportable alam po sa upad. Sa pag sir po sila nga motorsiklo tungod kay dili man permente adunay nagyay gaagi yun nga mga busy bitag yun mga dalan, mga daghan, mga sakyanan nga gaagi magdaba first aid. So, ga komportable lang gid siya nga gibilin pud niya sa gawas pud nga dalan sa kini lugar nga gawas kay bahin magduba freeze do kala mo pud nga dalan medyo hawan pud siya magduba freeze diha lugar nga iha kini nga parkingan pud siya nga motorsiklo ang ihang motor magduba freeze do sa matud pa kay Yamaha Mio gibutang lang niya pud no tap plate bit bit rigid kayo pud magduba freeze do wala siya nagtuo magduba freeze di kinanglan matud pa nga kini ibalin-balin tungod kay makasagabal baka no sa mga gaagi pud gyud pagkasakyanan tungod anak yun sa da print po ang naisugutan po ga motorcycle pero di pa niya pangita ang magduma first aid kaya basing ipang balihin lagi sa pipila ka mga individual kay ay may agi baka ang struck baka magduma first aid pero nga maglisod po ng rason ay kinanglan yun nga ipa bante ang ihapong motorcycle apan sa sige po niya po pangita magduma first aid wamang yung mga kinilugar yung mga signs baka magduma first aid nga tuwa dito sa unahan tuwa baka dito sa layo wagit po noon magduma first aid na o galigihingon pila po mga nagtambay dito nga taot-taot na matod pa nila wala nakita itong Yamaha nga Mio. Dali magduba first aid, ato na matod pa yung sa kalalaki, ang hindi kuha lugar na ito magduba first aid, ginakasuhot na matod pa o ka helmet. Pero wala siya gipaantay magduba first aid, gitulog-tulog rin siya, pagkawas po nila mismo, padulong sa may Marcos Bridge o dali magduba first aid, nabuha po ng lalaki, nakasuhot matod pa o white t-shirt. Ka-short po tayo niya siya o ka-gray, galit, hindi po nila mailan magduba first aid doon, kapag kung nagutag mga tambay din, napasabutan ang mga residente, taon-taon, dagit nga mga nagpuyo, di ang magdaba first aid. So, huwag yung sarik kasayuran. Maun sa identity, niintulong ang iskutan po sa suspechado, nga may kuha po at siya po nga motorcyclo. Kuha nila magdaba first aid, nga dili, taga dito, no, sa may barangay konsolusyon. Himo po sa kapagkawat lugar ni nipong Yamaha Mio po ni nipong biktima nga si Alex. Tugod po lagi, kaya waman nila na ang dagway mismo nini pong naiskutan po nga lalaki. Nanotan niini magduba first aid. Naiskutan po nga insidente na gilip po nasa sa kapulisan para po nga dali po mailhan ang mga po suspechado. Tugod po lagi niini panahuna. Ilin pa nga gawas nun ang naiskutan nga suspect. Para sa buntag ng Pilipinas, kini si Magnum 124, Jean Luna. Subita, obserbusyo, magbradyo.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Salamat Magnum 124, Magnum Hunter Jane Luna, alas 4.35 na. Dito sa Tugan Report sa mga kauban sa gawas. Duha to ta magala si Magnum Hunter. Stay ba ni Magnum Inso kabagtulan? Stay ba sa di Magnum Hunter Riza Cruz? Stand by sa di Magnum Hunter Duga mga report sa mga kauban karong buntaga. Alas 4:35 na. Itong oras, mga nanay, mga tatay, mga lulu, mga lula. Katong wala pa ng bata na ako, bata na mo na, kay buntag na ha. May uban ka ron, dilipag na hagbangon, kay kapoy, laay, paibangon. Klase ba yata ka ron? Webes, klase, ugma, ayay, hapit na, kay Birdies Manog, baso, anak-arang. Magdumarik sa Cruz Attack, kay City Bet, nagpaigayin kong napulo, kadlaw nga training. Biyato sa Dawaton, may galang report. Sa balita og servisyo na si Magnum Hunter, Riza Cruz.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
6: Para yung gipaligon sa City Veterinary Office Cagayan de Oro, ang kampanya Patok sa Rabies pinaagi sa malampusong pagpahigayon sa duha ka adlaw ng Rabies Vaccination Deputization Training alang sa mga representante sa mga kabaranggayan. Gihatagan ang mga representante og dugang kahibalo kahanas sa Rabies Prevention og Vaccination aron mamahimo aktibo kaabag sa pagpatuman sa Rabies Prevention and Control program dini sa syudad. Sunod sa mga pagbansay-bansay, muagi ang mga representante sa napulo kadlaw nga on the job training kun OJT aron mas mapalambo pa ang ilang practical nga kasinatian sa pagpahigayon o pagtiran ining rabies vaccination. Sumala sa City Vet, pinaagi sa paray nga pagbansay-bansay o aktibong partisipasyon sa mga kabaranggayan mapadali ang tumong o makabuot ang usa ka luwas nga rabies free nga syudad. Balita gikan sa City Vet para sa buntag na Pilipinas, kini si Magnum Hunter 13 Riza Cruz sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Daga salamat Magnum Hunter Riza Cruz. Ika sa report ni Magnum Riza Cruz dito tama gara sa report ni Magnum Hunter. Magnum Hunter Magnum Hunter Fit Village Attack ay matod pa na ako ng pisonet ay gikawat ko ng magalang sulod agay ang mga coins. Grabe sa kayo gano. Bilili sa to report Magnum Hunter 22 sa balita og serbisyo. Adya si Magnum Hunter Fit Village.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
7: Midangop sa kapulisan ng usa ka lalaki human matudpa nga gikawat ang iyang piso net coins. Ang biktima na ila sa alias J, 31 anyo, sugresidente sa Puro 4, Barangay Puerto, ning Dakbayan. Ang sospek na ila sa alias Kim na sa saktong edad ug residente usab sa maong lugar. Subay pa sa report, na diskuberihan sa biktima nga nawala ang iyang piso net coins nga nagkantidad ug ibanabana nga 3,000 pesos. Sa dihang review ang CCTV footage sa lugar, nakita ang maong suspect nga misulod ug mikuha sa maong piso net coins. Dugang pa, nasuko ang suspect ug nagbahad kaniya. Hinungdan sa dakong kabalaka sa maong biktima. Sa pagkakaron, kini nga kaso, griper na sa Lupon sa Barangay Puerto para sa tukmang disposisyon. Balita gikan sa Police Station 6 Puerto para sa buntag na Pilipinas, kini si Magnum Hunter 22 Faith Biles sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Daga salamat sa mga report pinagin ni Magnum Hunter Faith Biles. Alas 4:39 na. At ang oras mga maninay, mga suki. Halaga wala pa na mata na, mata na muna kay buntag na ha. Grabe ito mga listeners, so, tagsayo kayo, lami kayo ni mumatag buntag sayo. Ha, buntag sayo, gidmang mata para magkapalikasika yun. Ha, sige, sa mga nangaligo na karon, lami iligo karon ang suba. So, di na ito kalimtan kaniyan to, suba kita maligo basta buntag sayo. No, suba gid mo langoy ba, pagkalami alagi kayo eh. Nalibuntag sayo, suba yun, ah, gabi ka bugnaw. Mabugnawan gini mong utok, labi ka itong utok ni mo nga medyo sakan dugo pirmi, okay, pagkapatsada. Oo, lami kayo ito ba? Lindot kayo. Oo, lindot kayo dito maglangoy-langoy. Astilan may itaw. Ah, sige, sa tanan magrana ni Kasikay Karol, alam, ayong buntag sa tanan. Kumbate lang kita, oh, sa'yo kayo buntag, nang mata na sila. Sige, kalma lang mo niya, mata dala kalma, matur pang Junjun nga, Amiro nga, medyo dagob-dagob na balibot karon. Ah, sige, Jun, bira Jun. Kumbate ka, John. Wad-wad permiti, John. labi na matagalog niya, wad ba kita permanente ani. Dito sa tang Maykala sa Dukang Report, balikan sa natos Magnum Hunter Angie Alzado. Kay matod pa Maykala sa kinibang iyang kinibang report na ako ni lalaki nakikswap ko na siya ang duha ka motorsiklo bukti sa usa ka babao na ila daw. Ah, grabe sa din nga swap o, duha kontra usa. O, kulpa ni Maykala nga swapping. Ah, kulpa ni nga swapping kay bao-bao kontra Maykala, kuan. Bao-bao kontra duha ka motor, may muntang ni in a Nana Lodge, may muntang niya, Ronald Dayundon, may muntang. Og ni Juraline Gallardo, happy pista na kung kagayan di oro. Na sige, salamat kaya, madam. Bahay pa ni kay Sikay niya, og si Roldan Manatad, namina ko na sa Pasay ka nun. Na sige. Lupad sa tabay, nawato sa natong report. Magnum Hunter 20 kay nakikswap. Usa ka bao-bao kontra duha ka motor, swapping. Nailad man sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Angel Saro.
8: Magnum, buntag na Pilipinas.
5: Kaya labang karon sa pagmahayang usa ka lalaki magdumafas si dumalagi kini siya na biktima sa pagpangilad sa nahitabo nga pag-swap nila og mga unit dinhi sa Tuzla Falls Cagayan de Oro. Giingon nga minangap din sa Bird Station 6 Puerto ang biktima nga si Mr. Lord tungod lagi kang iyahang motorsiklo magdumafas si Dura Kabuk pagyut po matutangin gibailo po magdumafas si nga niini pong usa ka tricycle nga plano po niyang gamitin na binasa ila po nga po nabuhihan nagpampasayuruan mga po kaha tungod lagi kay buti na po magdawa po si Edna. Di na po yung kakita. Ah, napanagi. Kakurang sa lamang nining nga si Mr. Lon. Tungod lagi kaya niya hanga doha ka mga motorsiklo. Kaya kung giswa pa nining nga usa ka lalaki, nayara po na ila online. Kaya usa man di ay ka kung magdawa po si Pacquiao di ay nga kasabutan ang naitabo para po doon sa ilahang una nga nahisgutan. Tungod kaya kining nga suspesado, kini yung reklamo nga residente sa kaniga provinsya sa Bukidon nga si kaniya si Mr. Mostik o kaniya Richie nga nagpuyo magdumapas din sa may dangkaga na bukid noon at ang baray din sa bandol sa sustakot sa yung oro nagahiwala nga sa pagpasanin nga yung kaniya bao-bao nga kolosin okay ang kondisyon okay na nito yung magdumapas din nila po nga pagagamitan apon mo na lang po yung nakuratan mo dyan ini po nga biktima nga nga din po nga kaniya pakigsap nila magdumapas din ini day maayo tungod kay ang yahang nga nakuha nga bao-bao sa kaloon kung mandi ay unya karon wala niya bayari ang obligasyon ini po nga si Mr. Richie. So ang may tabo magdumaproceed siya magdumaproceed nung nga nagbahawid ini po nga nakisita nga bao-bao hindi po makaya siguro magdumaproceed nung magdugay ng bao-bao siya kabasin kini pag-aon o ang pag-abawin kung sa kumpanya nangyari bang motorsiklo na yung giswap kay yung leader ng Carbog, SRM na FI, na cash yun daw ko na lang yung magdumapasin yung ipalit. Nga, mali, hindi naman gamitin, kay, hindi naman panginang lang yun. Kaya yung mga pan-transportasyon na gito pa magdumapasin niya, hindi naging nasa makasakay, tumahinong ba niya, naging bailo lagi siya, nihini pong, kaning, tricab, mga kolego, nihini pong si Mr. Richie, nga taga-dangkagan, bukinan, gani, yun pa po nihini, nahis kita niya, bigima, na, para na,

0: ni mag-dumabor siya, diagi po nga gilplamo nagsapa o nga, o man pang pwede mo basaka matagpani ini po nga nahisin ang lalaki. Kaya ingin siya, bisan na kurong pubre siya, dapat mo dumabor siya, if ever nga digi niya magsettle lang, nahisin ang po nga, kaling nga pagpangilat, yun ay tabo nga to sa iya ha, parang kamot sila mag-dumabor siya nga mabasaka o kaso, nini po nahisin ang lalaki nga si Mr. Richie. Nga di kaya, nang nahisin ang nga pag binayuan nilang mga sakinan, nagresulta man sa pagkalakansi po sa iyahang bahay ni Mr. Glenn, uman niya iyahang doon ka motorsiklo, ang di lang ipod niya po mag-dumapersin ng mga bahay, ang ito sa mga lalaki, kundi man po makontak, ay gitaw na nila mag-dumapersin kini si Mr. Richie, na istoryaho, niluli nila na magbalik na siya, swap na po mag-dumapersin, niluli niya iyahang po nga unit, na iyahang giswap, like kami niya, iyahang tricap na color green, ibalik niya ka Mr. Richie, then itawalik lang po niya iyahang doon ka motorsiklo katawang Raider Cub o SRM na FY para di na po din po na muna ko pang istorya pero di naman makontak po ng mga lalaki mga mapersin mo yung dad na igon lang punitan po siya sa paglaki mo na sa pagpukita pa ang garis kapulisan aron niya matabangan siya sa pagsulta ni itong lamaong na insidente. Balita na ibang si Kandidas ng PlayStation 6 for Arto Chris Maluman si TNT Radio Lasan at balita ang Sir Bisho Magdum Radio.
1: Salamat mga kabantan, Angie Alzado, na maugin na maitabo mga kaigsoon. Parehas na gabo na sa magbaligya og motor ba? Oo, so basta gani na magbaligya og motor. Siguro doon yun din yung ang RCR kompleto. Diba? Kaya kung dili pa na, wala pa na nabayari sa kumpanya, Xerox na yun nang ihatag sa imo mga igala. Makaingon, maginanin nga, marad nawala na ba original ani? Kanang nawala magod, so Xerox ray nabilin. Sara na na mga igalay istoryahon. Kana lagbit may gala basta siro sa gani ang kuan wala pa na naimpa sa kumpanya giutangan.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Oh, pero kompleto na gani ORCR gani kompleto na gani original. Aga na iya nagyud na dili na gyud na siya kay dili man ihatag may gala sa kanang utanganan og motor, di man ihatag ang original og ORCR na yung duha na duplicate na ng duha kayabi. Basta makaimpas na. O ana man na may tabo. So, pagtanaw ni mo nga, matay, no? Baligya motor niya, sirok sa papel. Nawala lang, wala sir, nawala. Nasunog. Naanod sa baha. So, panadiha nga mga rason. Ay, sara na, istorya ha, may gala. Basta sirok sa pagani, wala pag ina naimpas. Ha? Iwa pa na naimpas, kaya di ba na ihatag sa kumpanya yung mga utangan ng motor ang original nga warog CR. Di pa na ihatag. Basta wa pa maimpas pero pa maimpas na gay na di na Xerox ang ihatag sa imo original na gyud. Original na gyud nga ORCR may galang ihatag sa imo. So mao na inyong panalipdan ninyo labi na may gala kung magbaligya magpalit mog motor na mahal ra ba? Inyong pangandoy nga motor nga EDB, ano nga EDB nga motor, pila man EDB na motor? Kana 120k ra na boss. Mahal gud ang EDB di eh. Si kanan man na. Ah, pwede ra na 80k boss kay si kanan man. Ah, 80k. Pagtanaw sa kinibang restro, uy, Xerox naman lagi ni boss. Wala laging papila na boss, na misplay sa kong asawa boss.
2: Magnum, buntag na Pilipinas!
1: Ay na good lang, abil ninyo may galakan ng mga rason nga nawala ang papel, mga inana, questionable, good na. Diba, questionable na, kay asa mo sa nimo, lison po mga igala ang motorsiklo. O ang iya mismong papel, gisiparit nimo, gibulag. Ang motor nagdagan sa dalan anyet ang iya mismong ORCR tuas balay. So lisod kay may gala. Dapat nga pagdagan sa motor na ginas U-box ang iya mismong ORCR. Para pag naay mga checkpoint sama karong kadlawon nga daghang ka checkpoint imong magian o pag abre sa U-box automatic na dayon. Na dali na imong ORCR. Lahi pol kay may ngon nga bilin nagibalay sir bay. Sir na kuan siya, nawala mga uwara ni sir. Baan yung mga rason mga igala na sa mga kuan? Rason mga igsoon nila, di ba? So, ayaw yun magpalit. Basta, pag-ingon gyan ninyo nga way papel, asa man nimo na ipadagan imong motor ng way papel? Ah, dito sa bukid. Dito rin na siya doon sa bukid, mga igala, magtuyok. Kaya din yung syudad, maglisod ka, kaya dahang ka checkpoint. Kada halos, kada kanto, checkpoint. Masag Domingo, dahang nga pang checkpoint. Matimingan ka nga walay papel na ma-impound yung adritso. Diba? Impound adritso. Labi nag-RTA gapon makadakop din mo. Ah, impound adritso eh. Wala na yung hangyo. Magin sir, wala na. Wala na yung hangyo. Adritso na. Labi nag-LTO. Ah, wala na adritso. Sold adritso.

0: Pagdai mong motor.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Iti o kapay mo nga pagdanaw gani nga way papel, away lisensya, sold diretso. Oo, so sold. Ay sold boss. Impound diretso, karga diretso sa ilang pickup. Wa gita basta ina na gani nga mga violation. Way papel ang motor, matik na gina siya, impound gina siya. No, impound gina ang motor nimo basta pagdanaw gani nga walay dokumento. Impound nga diretso. Wala gani hangyo-angyo. O lahi na ba't ng Pinoy kay pag masakpan nga nita sa tuminuhatan nga di maayo like ining inani maingon nita ginagdaog ang pobre diba? O gano'n na bantok kay pobre ta dagdaogon ta amot nga nung mindset sa atong Pilipino no? Pag magpatuman tas balaod pag ipatuman na to magigsoon ang balaod pag kita magigsoon matungnan maingon nita way kaluoy sa mga pobre bantok kay pobre dagdaogon ta. Diba? Ba't mga mindset ginas Pilipino, mabantayan ko yun na permanente mga higala. Pag kita gani maigo gani sa gipatuman nga balaod, magreklamo rin tas gobyerno, pandaog-daog. Nang inabuhi nga patas, gidaog-daog, bantog kay pobre, yanu-yanuhon. Mahong gina mindset na to. Diba? Pag maigo ta mga higala sa ipatuman nga balaod, mindset din na to na mga higala, gidaog-daog ta kay pobre.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Ay, ako pandamay. Dini sa tang magalas doga mga report ni Magnum Hunter Jane Luna. Kay matod pa mga igsoon niya na ko yung technician, gireklamo human, giingong, gipangahuyan gro ang mga gadget. Ano, naanasam ni. Magpaayo ka, o niya sige lang ingon nga bayad, palitag pisa. Pero pagka, kuha na, pagka kinibang hibalin ni mo, ang pisa, wala nito gipalit, girepair na yung pisa. Pandamay sam ni.
1: Magnum, buntag na
0: makarelate sa tani o. Makarelate sa taning pambutangan ng mag-thermal paste di ay ang kuan, ang pisa. O niya resulta, ipapalit ang mga igalas pisa. O niya resulta, ibutangan ng mag-thermal paste, iripiro naman ay. Pandamay. Niya ang detalye sa balita o sa advision na si Magnum 1234 Jane Luna.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Reklamo karoon ang usap na teknisyan, humuha na sa ira ng iyang punggugaw ang ginahimo magdugaw first aid susama sa pagpangahoy sa mga pipilapod kapesa no sa cellphone nga iyang gina-repair. Siya ka magdugaw first aid, niskutan nga teknisyan, usama to't ba ka teknisyan din sa Kugan Public Market o gagingon at doon naging kini siya install magdugaw first aid no gagini. Kung aliasan sa pangalan nga si Jobert o gagingon, nga doon naman to't ba yami dangat po no sa mga pulisa tungkol po lagi ni ini nga gihimo po niya. Gipangahuyan matod pa ang yahapong nga cellphone gingon gipa-repair ni ini pong nga biktima ang yahapong nga iPhone magdaba first aid tungod kay sige siya nagkalobat kibali nag sa yung battery life gid magdaba first aid derason nga dito siya technician giingnan siya nga ilisan matod pa mismo po nga battery ni ini apan sa pila kaadlaw niyang gamit magdaba first aid matandog lang niya gamay ang mahupod niya cellphone kay kalit lang mapalong. Hindi ay kikuha rito magduba first aid. Ganap ito ang paghuman sa pagtaon din po sa battery. Naapag yung simurag lock-lock bitaw niya magduba first aid pag sa iPhone. Magduba first aid. Dasaira niya nga nawala na ang maupod nga lock. Rason nga magsige siya siga palong na lang magduba first aid. Nagiha po nga cellphone. Pero kana magduba first aid na observeran matod pa niya. Pila ka oras gikan siyang pagkuha sa maupod lugar nga cellphone. Kaya dili matutpaga, inato ang ihapong cellphone kani adto. So diyang wala pa kininiya gidala sa mga technician nga si Jobert. Na mismo sa liskutan nga merkado. Kaling magduba first aid, mihimo kini siya sa pagduho sa like technician. Di na mismo gihapon sa liskutan ng merkado. O giignan siya magduba first aid. Nga ato na matutpaya, nagkadaiyang reklamo na giyon. Nga gimulupo daw sa pila ka mga kliyente ni Ana. Ni adto magduba first aid nga kapangahuyan gid matud pa niya ang yahapon lugar nga gina-repair mismo pud nga mga gadget at tugot pud diin magduba first aid gito gipaabrihan sa mga biktima yahapon lugar nga cellphone og gito na siren nga adto na matud pa nga wala pud nga mga piyesa ni ini tugot pud sa mga pud insidente magduba first aid iyaw tang gisulayan pud sa pagkumpronta iskutan pud nga technician apan gilimod ni ini nga adto na matud pa siya mga gipangkuha palagi ana bitaw chismis magduba first aid giba kay ni adto naman to nga biktima sa laing technician nga kauban gihapon ni rito pud sa iskutan pud nga merkado tabi-tabi magduba first aid ni abot gyud pud sa mga technician pud nga si Jobert apan lugar nga insidente nga kini siya nangilad matud pa no og nanguha grabe pila ka piyesa no sa iskutan pud lugar niya nga kliyente. Daan na ba siya na ilang sa mga lugar ni ini po nga modus magduba first aid. Nasagutan pa yun nga ni abot siya. Nasagutan po nga istorya. O dito magduba first aid. Nasuko ang itawan po no. Tungtad po siya technician, kaya wala matod pa siya gyagi ko, ano, kaya lagi. Pa niya nga wala na matod sa ilak yung daan ang naisgutan po lugar nga butanganan po siya po nga battery pero giklaro po sa mong technician nga imposible matod ba nga mag-de-first nga wala kinilak tungkol kita na matod pa sa cell phone hindi po lugar ang iPhone doon na gini siya ilak mag-de-first aid so kuhay po doon sa lugar nga Android doon na gilak po ang iyang battery nga pero tigitang sukuha po din po nga biktima tungkol po lagi kay gilimod pa ang iya po maghihimo po nga pagpangilad kay mabaligya ang mga gihapon niya magdumafrisi dahil iskutan po lugar nga lock ni ini o po bigya po ninyo magamit po sa lain pa nga mga cellphone posible baka ano nga doon ay problema sama sa pagsigapalong lugar nila po mga cellphone tungkol kaya niluag na wala po lugar nga battery kay wala po isakto po nga lock magdumafrisi. So, ang kinipong isutan nga biktima, niingon din siya siya hapong post, mag-diba first aid nga, never again. So, po lagi, kaya nalugdang na siya no, sa nahihimutabo po kaniya, kinig, ipangahuyan ang hapong cellphone, ang hapong nga, agad pag ilong katawahan, mag-diba first aid, nga kung magpaayo po ng cellphone, dili na lang yun, no, pabiyakan po, ganto po sa naisutan po nga mga UI, di masingon nga wag isalig, kay dili po taran mag-diba first aid, ato na may kapasidad nga mangilad po silang isig katawan. Kinanglan matod pa nga kung mahimo mo din first aid kung di kita kay ila sa kini lugar nga tuha lugar nga ma-meet lugar nga technician mahimo na lang nga hula ang tungod yun kini ayuhon ilabi na ako dali na po ayuhon mag-diba first aid iskutan po lugar nga gadget galing po diba first aid o katumanggod ibilin yun niya no nga tubo technician galing nagsalig siya o na doon po siya lakaw mag-diba first aid sama sa pagtrabaho niya halang mag-ibalikan po ang maupod nga cellphone nga ihap ko nga ipaayo apan wag niya damha mag-diba first aid. Akin ni Diay, kay mga biktima gino sa mga kapangahoy, daan na magiging nga mga report mag-diba first aid, no? Nga doon ay mga sama lugar ng inipon ng mga technician, nga kapangahoy po, no? Sa ila po mga cellphone sila mga kliyente. O karon, subli na po, no? Nga may balik na po na naiskutan po lugar ng mga reklamo. Lagi, kaya doon ay gihapon mga diligid, kakahunong po sila ang ginabuhat mag-diba first aid. Pag-apangahoy po, no? Sa takini, kapang-repair po ng cellphone sa lahing mga individual. Sa Pilipinas, kini si Magnum 524, jingdo na sa Vidaog, Serbusyo, Magdubradyo.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Salamat Magnum 24! Mga kabatang Jane Luna, alas 4.56 na ang oras. Alas tanan ko na nag-nasaret karon na minaw ko na sa atong programa, may buntag diha. Sa tanan ko na maglang nag-monitor karon. Ala, sige, kumbate, sumakanansan, matol pa rin June Cubs. June Cubs, baby! Birada na June Cubs, baby! Mayong buntag sa tanan niya, watching from California, USA. Alam, mayong buntag niya sa tanan, taga-California. California, mayong buntag sa iyong tanan niya. Kulba sa maning ubanay, sayo kayo sa buntag, kapi-kapi, mura sa gyapon sila o pensyonado. Yahi din kinabuhi sa ako, no? Yahi din kinabuhi na ito sa itong pipila na ito kamang kaigsunan, kasi sayo kayo sa buntag, kapi-kapi na. Pagkadabis-dabis, magigayin ninyong mga ipangbuhat, kiraan, oy. Higop kape, higop kape, higop kape. Hala sige ha, higop kape, higop kape, higop kape. Kape na, kape na, kape na, kay buntan na kaman sa buntan na niya, kay buntan na warba na mo, kay buntan na warba na mo, kay buntan na. Ato mga estudyante na ito, alas 4.57 na mga estudyante. Ang mga assignment na ito, nabuhat na ba ito mga assignment? Dagan pa wala nabuhat na assignment ito, dagan pa assignment ito, pa nabuhat? Ala, hibuan na ito assignment niya. Tara na ito mga assignment, guban pa niya, ala, himuan na. Kay basin og kini ba pagkabot sa eskwelahan. Di na nato mahimo atong assignment kay busy na sabta sa atong mismong mga dagang ipabuhat ni teacher. Sige ha, itong mga estudyante, bantayan nato mga ginikanan, tanaw nato itong mga estudyante, unsan nilang ipangbuhat sa eskwelahan. Basin nagbinuguya na. Diba? So tanaw po nato atong monitoron niya sa social media, kay basin unsan nilang ipangbuhat sa mga GC nila dyan sa social media. Bantayan nato permanente atong mga anak para nga masin o unsa na nagipang buhat diha. Kaya na iuban ka nun, di na ito mamonitor ito mga anak kung sige pang buhat. At unsa na mag-asila sa social media. Kaya social media ka nun, grabe na mag-iug kayo. Diba? Misa kung unsa na ipang buhat ito na social media, misa unsa na ipost, busa, batay ito mga ginikanan na, batay ito mga anak. Aron nga, dilita magbasol pagkapos sa kaulaihan. Sa tanan, naminaw ka nun, may buntag. Sa mambuaya, magnumibbe. Kusok ko nun kayong buntag na Pilipinas, matumang Edgardo Paran. Oy, taga Mambuaya! Kamusta man ang Mambuaya? Okay na? Bugnaw, Yapon? Slamik ka din pampuyan ni mga lugar ba? Mambuaya, Bayanga, Lumbia, sus, pangarindot kayo nga mga lugar, mga igsoon. Di ba? Pagalungan, San Simon, sus, pangarindot kayo. Di ba? Nindot kayo nga lugar, Pigsagan, Tignapuluan, Dansulihon, tuburan sus pagka nindot mga lugar po yan may galabog na ugayo di na kinangalan pa maging suon og electric pan. Ha? Di na kinangalan electric pan matulog, di na kinangalan electric pan kay bugnaw na kayo sus bukot paghabol mga higala kay sus grabe katugnaw. Sige may buntang nyo tanan dia ha? Bayong pagbukot-bukot sa mga habol karon dia sa ato mga higala na sa hinterland barangay sa Dagbayan sa Gandiorog Bisabis Oriental. Mayong ginawa nila karon. Sige, may buntag ka sa tanan na to, mga naas, mga bukid karon, mga bugnaw nga lugar. Mayong buntag sa inyong tanan. Nindot kayo karon magatubang din sa hinaling bitaw, kaning binaga nga gakalayog yon. Ah, pagkanindot kayo magatubang-atubang ni magkapi-kapi, ah. Pagkanindot kayo. No, kinabuis bukid, way sama. Oo, way sama ang kinabuis bukid, pero lisod masan mo balik tag bukid, mga igsoon ini. Diba? Kanang tanan nga to mga ipanghimo, lumalabay ragid ang tanan. Lisod po bumalik tagbukid dito ta magpuyo. Saon na lang. Diba? Lisod po mga higala. But sige lang. Ana magin ang kinabuhi mga maninay. Juanito Cobillan niya. Itong migoy na to. Juanito Cobillan. May buntag niya. Maayo ang pagpanikay-sikay. Matot pa ito nininga. Kumpiyansa na kayo mo diha. Magpaayo og sipi. Rana sila ga-picture. Agay. Ana din na Noel, matod pa Noel de Leon, nga di ko na magkumpiyansa magpayog silpon kay na. Likado. So, ay kumpiyansa yun. Kana inyong mga silpon, pag na mo ipaayo, ikuha din yung mga i-delete ang inyong mga pictures. O labi na mga video. Ah, i-delete kay sus. Tingalaw niya tamay galag noon sa may nag-viral naman yung video.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Mas layo kayo nga wagay mga video nga ipangtago sa inyong cellphone kay in kaso mahulog inyong cellphone, simbako. Ah, sus na, delikado mahulog. Makita ang mga sekreto. Ay, yung video-video. Ay, la, video-video. Palungag yung suga.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Stand by, magbalik. Tanong ka mga balik tayo. Stand by, Magnum Hunter Faith Velas. Ang mga lugar at mga kauban. Pambatid niyo mga lugar, mga report. Oras, daray, tatay, lululula. Matis na may labi bilang kabuluan. Ang panunong oras, alas 5:01 sa buntag.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Oras, hatod ka na to sa Jugs Commercial.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: I'm Rachel Garzola Bersenas and I have anxiety disorder. After 2 months of anxiety, pagising ko na iyak ako. I'm grateful for Life Extension Vitamin D3.
3: Life Extension Vitamin D3.
5: Ang Life Extension Vitamin D3 na rekomendado ng mga medical doctors. Advanced formulated, ginawa based on true science. Sigurado epektibo. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
6: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, si ultra kaso, TB, pneumonia, o kapan pang makabalatian. Inom na og Mighty C.
7: DGX 500, ang tuba kontra sa sakit nga diabetes. DGX 500, epektibo sa pagpabubo sa blood sugar levels. DGX 500, imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Gikan sa palaya. DGX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto.
8: Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
9: DGX Coffee Mix.
10: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa DGX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akon panulog.
9: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka sa mga butika.
0: Loya na ba si Manoy? Guwanay ka na? Masig ba diabetes ka na? Pag DTX pabanded na, DTX pabanded doon na ka ni powerful extract na phytochemicals ug antioxidant gikan sa disugar sugar cane mga organic compound ebiktibo batok sa diabetes mupaubo sa ibong sugar o musanta sa diabetes. Ibalik ang gamas ko o gana sa kama ibong 6th life panggaa. Sa DTX pabanded ibong sugar maubos na ibong performance pang sugar honey pa. Ang DTX pabanded mapalit sa mga butika sa Gagindoro ug Bisamis Oriental labi na sa By Nature Wellness Center your best partner in health. Nemo tasa door number 10 BMG Building President Kirino Conde de Capes Street, Kaganero City. Please tawag lamang sa cellphone number 0975-8424-832 or pwede sa sub 0903-457-996 or bisita sa ilang FB page Clinica de Alternativo CDO.
11: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
12: Nag-antos ka ba sa hinay nga internet? Ug sa lousy nga serbisyo? Sulbad na imong problema. Kay niya na sa atong dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber, ati manun ka diretso, paspas pa ang serbisyo. Ani anang tipik sa mga lugar nga available ng linya sa Converge Fiber Internet? Sa East CDO or District 2, nakini sa mga barangay Konsolasyon, Puntod, Makabalan, Nazareth, Makasandig, Indahag, Kamamanan, Lapasan, Gusa, Kugman, Apilang Alwana, FS Katanico, Tablon, Agusan, Puerto ug Bugo. Tipik lamang kini sa dagganang mga lugar nga available na ang Converge Fiber Internet. Busa, tanawa na ang inyong kontrata sa internet. Kung expired na, pag-converge na. Kung wala pa kay Fiber Internet, pakunek na sa Converge Fiber. Ang ilang buwatan na imutang sa ground floor, CTC Building, Captain Vicente Roa Corner, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge mo dawat karon og mga aplikante, isip salaried field agents og mga installers nga kabalong mo drive og may professional driver's license. Binta kung eksperyensyado, isubmit lamang ang application og resume sa Converge Fiber HR Department. Second floor, Captain Vicente Roa, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro.
0: Oras alas 5:05.
12: Time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500.
1: Nagpaminaw kamo sa Magnum, Buntag na Pilipinas.
0: Balik, tamay ka lang sa nagumaan sa itong programa, karong buntag, ha?
1: Magnum, Buntag na Pilipinas.
0: Duga mga balita sa taas ng mga kauban, duga mga report sa taas, standby lamos mga greetings, bisahin niyo karong tataon. Nag-aanta na magalag kinimang pagtagad. Anduga may gala mga reports mga kauban, standby lang. Or mata na mo niya kay buntag na dito sa tani Magnum Hunter. Faith Billis ata. Kay matod pa ni Magnum Hunter, Faith Billis. Digitalization na training base sa garbage collection ipaigayin ko na sa barangay Tablon. Sa balita og serbisyo na si Magnum 122 Faith Villas.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
13: Malampusong napahigayon ang digitalization training on waste garbage collection uban sa mga kaabag sa mga organisasyon aron mapalig-on ang paggamit sa digital nga sistema sa datos sa solid waste management sa Barangay Tablon. Misalmot sa maong kalihukan ang mga bisita o partners organisasyon gikan sa FINLA, Eco Waste Coalitions, World Visions, German Corporations o kauban sa mga MRF personnel nga nagpaambit sa ilang kahibalo o suporta sa maong programa. Matod ni Kapitan Romeo R. Bacaro sa Barangay Tablon nga siya nagpadayon sa pagsuporta sa mga programa kung hisgutan ang basura sa maong barangay. Balita nahipos gikan sa Barangay Tablon Council para sa Buntag na Pilipinas kini si Magnum Hunter 22 Faith Billis sa balita og serbisyo Magnum Radio.
0: Salamat Magnum Hunter Faith Billis. Diri ta may gala sa report sa tong sniper. Nako na yung cellphone! Gikawat ang cellphone! Kinsa ba'y nagkawat sa cellphone niya ang detalye? Sa balita og serbisyo na si Magnum Sniper Randy Kumba!
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
14: Sa mga balita Magnum Sniper, katulad na kotlo, dinikaroon sa akong area of responsibility sa Dakbayan sa El Salvador, cellphone gikawat o nawala ba, nahulo sa salakyan. Ang tagiyain ni Magnum President si Vivian Derecho, taga El Salvador City. Gisaysay na sangpit sa tagiya, nga gikan siya sa Dakbayan, Cagayan de Oro, sakay siya og bulwa liner. Padulong usab sa westbound terminal, Magnum President. Hasol na kay karong panahuna, Magnum President.
0: Hasol.
14: O triple ride ba? So, bisan ako, Magnum President, biktima na ko karoon sa hasol o kapurisyo sa lasang pit-usab nga panakayan karong panahona. Daan naman kong terminal diya Magnum President sa Dunsal.
0: Oh.
14: So, sakay na siya.
0: Nga nung mga biktima man kay Sniper Kumbang, naman kay duha ka motor niya, naman kay Four Wheels, nga nung mga biktima man ka?
14: O kwintahon ako Magnum President, ang tubel karon sa gasolina, 86 pistos na gikan sa akong barangay sa Mulugan, padulong sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Kung nakurang usam mo ato, Magnum President, alkansi kay ko, Magnum President.
0: Ka?
14: Pero kung musakay ang akong kadaghanan magumpisi.
0: Banubana tanan sila para dili kalkansi.
14: Magsakay gid ko motor, magsakay gid ko auto magumpisi, pero kung nakurang usa, musakay gid ko either initaw, hitagong liner or dunsal.
0: Okay.
14: Kaya kurang man usa magumpisi. So sa una nga panahon magumpisi ang dunsal, pramulugan, diretso kay sa normal. Pero karon magumpisi lahi na, double ride ako magumpisi.
0: Okay.
14: Muagi na ko din sa westbound terminal. So ang natabuan niya magumpisi, kini siyang biktima. So gikan na po siya sa westbound terminal, sakay na po siya og dunsal padulong papaulis si Salvador. Wala niya may bawa ay magumpisi kung asa na wala, gikuot ba sa iyang bag o binabiaan ba niya o gikawat ba. So pagkuot niya sa iyang bag magumpisi, kaya mupliti na siya sa rasang pitusab kasalakyan, wala na diya ang iyang cellphone nga brand na Bibo magumpisi. So palurong ko sumil pesos. So muni-muni magumpisi ang resulta karong panahon na din ikaroon sa Wisting Apain sa Misamis Oriental. Nakapiresyo. So gikan ko din sa amo magumpisi, muhuno unta ko o gaisano bulwa.
0: Oh.
14: Pero dili naman makaagi ang sakyan magumpisi sa barangay Igpit nga diha ang dalan padulong sa gaisano bulwa. Kung dili, muli ko ka naman din sa Diversion Road padulong sa Westbound Terminal. Muna karon magumpisi ang nakahasol sa mga estudyante.
0: Dini man sila muli ko sa bulwa sa terminal sa kuan traffic light sa bulwa. Gikan ka diha sa upol, naa diha sila muli ko sa traffic light sa bulwa. Di na sila musulo diha sa kauswagan. Sniper kumbag, gikan diha sa inyo. Di na sila dito sa Diversion Road. Pwede rin sila muagi dini sa bulwa. Pero muli ko lang sila dito sa traffic light. Muli ko sila dito sa terminal sa bulwa. Sniper kumbag.
14: So ang uban nga masalakyan magumpisi, dili naman magumpisi, kaya naam malagi RTA magumpisi, mahinungdan nga ang mga publiko nga sumasakay, gikan sa Wisting Abayin sa Misamis Oriental, nagreklamo na nini magumpisi. Kalabot nini ang kahasol o kapurisyo karon sa panakayan karon nini sa Wisting Abayin sa Misamis Oriental.
0: Sige, may nalipod.
14: Moro na itong balita magumpisi, kaya nakutlo nga cellphone gikawat para sa buntag na Pilipinas. Kini si Magnum Sniper Randy Kumba sa Balita o Serbisyo, Magnum Radio.
15: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Alas 5.11, magalang atong oras. Pero na nato, may galang, agatong mga gikan di abismo sa Wisti, agikan di abismo sa El Salvador, Lagindingan, uban pang mga sakyanan. Pwede na sila muna muagi di sa Bulwa, may pero pagkabot diya sa terminal, adi sa may traffic light sa Bulwa, diya sila muli ko, padulong dito sa Bulwa terminal. Tanan magala mong agi na RTA magigsoon nga gahulat diha subot sabton di na sila kasulot diha magigsa sa inong in-hotel diha mismo sa kinibang highway kauswagan di na sila kasulod. So paliko sila na traffic light des bulwa diha sila magala diha dapit sa kwan ba karabito ang paborito kay ninyo nga pasalubong diha dapit sumuliko na sila padulong na dito sa bulwa. Oo, so ina na ilang ruta magala di sila kasulod di na sa sentro tungod kayan mo na magigala ang ilang gabayan nga bago karon bisdugay naman ang balaod pero karon lang ipatuman magigsoon. So kato mga gika di asawa kinibang Opol, Alobihid, uban pa di abismo sa Misamis Oriental. So di makasulod may gala sa sentro. Di ara sila taman di abismo traffic light di sa bulwa. Kanang pasulod kami ito sa westbound terminal. So di sila musulod mga igsoon ha. Muna lang dagan mga igala. Alas 5.12 na nga itong oras din may galang sa iyo sa kabutakon. Hala kita wala pa ng mata na mata na mo niya kay butang na kamas na butang na niya kay butang na mga maninay. Hala, alas 5.12 naman niya yun. Agoy, ginoko itong oras. Alas 5.12 naman niya, alas 5.13 naman niya. Sa tanan na ito mga nanikisikay nga wala pa may galang ng mata karon. Mata. Naminaw ko, naglungag na ko. Da, lagi. Sa kay sudanon karon, lami sudanon karon ba? Lami sudan karon galunggong. Pinirito, sus kalami, pinirito tamban, sus kalami. Naren sili og toyo, ah! Kalami ba kayo eh?
15: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: No, sumunang lami kayo kung naakay kanibang sinugba karon ba? Pinirito magang tamban, ah, pagkalami. Nini sa ito magala sa report, dugas mga kauban sa gawas. Balikas na ito magala si Magnum Hunter Angie Alzado siyang report. Kaya na ako na may galay kinibang duha ka motor gipangkawat kuno sa wamay lang mga suspek. Na motor gid may gala karon halinon kay motor karon no. Agin mo kumpiyansa sa inyong mga motor. Okay, kusog kay kawat sa motor karon. May buntag na tong higala di Arik Doms ya, Arik Doms. Birada da Arik Doms kay buntag na Arik Doms. May buntag sab ni kinibang atong higala di Askarmin nagmonitor garon. Sayo pas buntag, namahog nagbaboy, kay mo eskwila, kana may patsada. Bahog gidaan sa baboy, ayaw mo lakaw. Dili sa tani Magda Mantaranci, kay duha ka mga motor, duha ka motor, gipangkawat, may gala, so may lang suspect. Be, check na report. Magnum 120. Alas 5.14 na, may galang atong oras, din may galang sayo sa kabuntagon. Katuwa pa ng mata, alam, mata na muli, kay buntag ng mga maninay, mga suki. Dili sa itong magalas ang report, kay matupad, duha ka motor, gipangkawat. Sa balita og servisyo na si Magnum 120, Angie Alzado.
15: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Ka mga motorsiklo pero ang gipangita sa mga hingtungdan magdamapansi duman nagigini sila gipang kuha sa wala pod mailhan pang mga suspitsado una nga nagpatala sa mga kapulisan ni sa police station for Carmen ang usa ka lalaki nga si Mr. Noknok tungod lagi kani ang motorsiklo magdamapansi nga usa ka kaning Honda nga Wave ang nagikuha sa wa pag hapon mailhan sa suspitsado samtang kini nakaparada lamang dinha sa Maya Zayas barangay Carmen ni atong syudad. Gihimon nga gingon magdamapansin nga din harangis po gihapon ni sila pong apirianan po no ang mga pong motorosiklo gi-plaster o gamon lang po ilahang namataan sa pag ilahang pong gikan silang pagpangatulog nga ilahang motorosiklo nga mga po gamit sa ilahang pong mga transportasyon na gabi na po mong paingon sa dismerkado ay dun ay mga personal nga mga lakaw na wala na gani wala po yung mga naka-identify wala po yung mga nakakita magdamapansin kung kinsa po ang nilabot din po ng iskitan nga unit nga doon ay color combination nga black o ga white gani tungod nini na pakita po na karon ang nahiskitan po nga biktima aron nga matumbok kung kinsa po ang susisado pinaagi sa pakiga tinabangay po ato ang mga kapulisan din sa police station for Carmen na aron po nga mabawi dahil po nila po magmamapansin ang nahisigitan nga motorosiklo samtang din po sa may kaning kung po nila po magmamapansin na sa Sabra City misame sa Oriental usap po di hapon sa kaning biktima ang minangob sa tubong mga otoridad tungkol kay hapon nga motorosiklo magmamapansin na kaning usap ka Honda Click ang nagkaawas sa kagabihon giingon nga doon siya color combination nga kaning gray o black na doon ay plate number nga K519GX ang gikuha o gaganig i-busyag sa nahisitan nga tag-iya po din ito magdumapersin nga 8 months pa lamang alaas lang posisyon ang nahisitan motorosiklo nga gipariyahan ni Mr. Animus Aileen giingon nga ang kawatan magdumapersin nakahimugid po doon sa pagpadaga nino po nga mga motorsiklo taliwala po man niya nakalakin eh. Di na po sila mga itinuyana sa mga population areas ng Sabri City Misamis Oriental apat tungod lagi kay kinipon magdumapersin ng kawatan nakahimugid po sa pagpadaga so agad po nakamatikod na yung magdumapersin ng kinili ay nga mga motorsiklo nakasibat na silang pinuyanan kaya sa hilong po magdumapersin na dalamagid po sa mga pong suspensado na dagdan kini palayog gikan sa kanina nahisgitan po nga panimalay sa hintungan. Ang maong nga big si mga Swiss Island, nagbagot na si Good. Karoon nang dumapansin ka lagi, 8 months no, sa ihapang kamot, ang nahisgitan nga Honda Click na motorsiklo. O apag ito kayo, daghang nga tatsyan ni mga dumapansin ka. Bago po man makonsidera ang maong unit, sa ihapon din po nga pagpanag-iya po ni ini. Ang mga insidente na lang para mahinol po sa itong kapulisan, alang sa dugang disposisyon, o dugang nga mga lakang po ilanghimo mga dumapansin, arong gid nga madakwan, kung kinsa suspitado o gawawi ang mga unit hindi pa nag-iahanin ni pong mga biktima. Baka na ito mga hipos kami itagi ka rin sa police station for Carmen o gilis mga sa police city misami sa orientaw gilis mga 120 ang yung sado sa balita o servisyo Magnum Radio.
15: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Salamat! Magnum Hunter! Salamat Magnum Hunter! And G. Alzado! Kikan may kalasi ang report. Karong buntaga. Alas 5.18 na. Ang atong oras may kala karong buntaga din sa ato paraguman. Dito sa tani Magnum Hunter Mincho. Kay matur pa pag patuman sa seguridad atol sa Galay Festival Biling gina hugtan karong panahuna. Check the report, Magnum Hunter 19. Sa balita, observation na si Magnum Hunter. Magnum Hunter, Mincho, Kabaktulan.
15: Magnum, buntag na Pilipinas.
16: pagpatuma na sa seguridad sa lokal na kagamhanan sa tong syudad ubana sa Cagayan de Oro City Police Office kun Kokpo ug Task Force Oro Force Multipliers CDRRMD ug uban pang mga government agencies aron sa pagpatuma sa mas hapsay daw malinaon ug dili makakos ug kagubot sa kapistahan sa syudad atol sa Higalay Festival niining tuiga.
17: Yes, atong security team sa apil na ginaman Cagayan de Oro City Police Office ang atong 4th ID Task Force Oro ang ato ang Coast Guard ang ato mga force multipliers nato ng mga volunteers in place na siya and then maghimo na sa request nato ang atong Cagayan de Oro City Police Office for an augmentation coming from the regional office. We can put sa mga munisipyo at mga other provinces na ma-augment for the Higalaay Festival nato ng mga kapulisan.
16: Ang pamahayag ni Marky Halapadan, manager sa City Tourism Office sa City Hall. Kini si Magnum Hunter 19, medyo kabaktulan sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
15: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Salamat Magnum Hunter, medyo kabaktulan, gikan magala sa lokasyon, karo buntag ha. Basa tas mga minsay sa magadyot magigsoon be kay atong oras medyo gadakilid rabasam. Magbasa sa tas mga minsay labi na sa mga nanikaysi kay karon. May buntag Erlindo Bagay na minaw ko na Santana Taguluan na minaw garon. Matot pang Wilfredo nga good morning. Kamas tani kay lisod ang panahon. Kundi tamo kamas. Nakamas na Wilfredo. Mitch Porke. Shout out per medyo ko na minaw. Danny Manila from online. Shout out tagagusan ako niya pamilyan. Galula pamili. Mabutang sa di Manjoy. Ma'am Joy garon. Maayong pagaminaw di Ma'am Joy. Gikan sa USA. Unahan sa Agura. Monitor garon. Sige, may buntag niya sa tanan mga taga-Agura. Mayung buntag niya sa tanan Agura, ha? Kung mo anak ka sa Agura, naglinya niya mga mamalitay, mga igsoon o mga scrap. Tanan paliton, 24/7. Grabe ni mamalitay mga scrap, oy. Ha? Kani mga mamalitay o scrap. 24/7. Ala, malata, mabutilya, maunsa man, maplastik. Ala, sige. Kana lang inyong ibaligya sa bang inyo, yun, ha? Ayaw mo na inyo ibaligya ang dili inyo. Okay, naunsa man ning uban, no? Ibaligya man dili ilaha, ayaw. Kay dili na mao, basta dili ato, ayaw na ibaligya. Di ba? Abuntag ni Pretty Boy. Kapigatas, tirada ka ron si Pretty Boy, oh. Bini Asinas, may buntag niya. Good morning, sayo, Japon, nagmata diris gusa, motor parts. Sige, taga gusa. May buntag sa barangay gusa. Indo trabaho nung gusa karon kay mag 1-on-1 ay duwa gabok nga magpapili pagkakapitan 1-on-1. Base gunog kaning duha nga mag 1-on-1. Base may galaw og kwan man ni babaeg lalaki. Sige lang. Hulatan ta nagud ugma ko mag file na gyud kay moingon ta karon nga posible base di ta sure. Og ba na mag file na gyud para sigurado. Wala koy tulog mag birthday sabak kay ako silingan nag video kay kay birthday na. O ni problema karon basta mag-birthday atong silingan mag-video kay magbuntaga. Apil na nasab ka dito. Tamud-mud ka bang sapa mangay mo unsa man mo? Kabalo mo nga mga silingan nagatulog, gajuting pagkabuntag, grabe sabaw bagay ninyo. Aw brad, silingan, pagkaunsa ninyo? Oh, naramon di ini. Shut sa gamay. Ah, di na ayaw na pagdaga istorya. Pagkalami ba kay sa inyo mismo gimo inyong litson silingan? Pagkalami ba kay ani? O, napa-espagete silingan. Uy, salamat kay silingan, ha? O, shot sa gamay. O, di. Human, imong problema mo. Uy, nabilar siguro ka.
15: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Ma, base siguro nabilar kay imbis gantuan yung silingan kay Saba kay mamadlog siya mga Saba. Ay, ipa-inkod sila bisa. Ay, pagsagasa. O, no, pag-shot. Naka-iglitson. Ah, di. Nakakao, nakalitson, nakashot pa, di. O, itong nabilar. Mandamay. Nabilar, oy. Ang pagtuog, maundang ang kambidjoke o ang inom o ang kaon. Hindi ay kay ni Apil, laday o ingkod sa lamisa. Huwag ka na, may patsada. Di ba, ka mo mga silingan, pag mag-birthday po mo, pangimitar po mo sa inyong silingan. Ayaw mo po magsulo-sulo, manang kapait ninyo kay na silingan ninyo mag-birthday. Dili man yung imbitaron. Nanawa di, mag-post sa Facebook na gabi mo ng silingan ako, alingugnog kayo. Madamay. Labay minsan pa din may buntag magnabibbe. Mag-eskwela na akong anak karon sayo. Oh, sige, sayo sad bumataria. Nagkape na ko magnabibbe may buntag sa tanan taga barangay Mambuaya. Oy, Mambuaya may buntag ninyo. Naminaw mi diri magnabibbe sa imo. Buntag na Pilipinas sayo kayo kay napatay dagan obligasyon. Mao gyud para saan tayo lumalaban gyud aning istayla ni? Lumalaban para sa utang, pandamay. Matod pa din ni good morning Magnum IB from Balingasag. Matod pa ni Aba Dagok Adahar Gablines. Uy. May buntag sa to mga kinibang kababayan diya. May buntag ninyo. Mayong pagbani kay Sikay. Matod pa din ni Magnum IB idol kay nako imong kauban. Uy, sa man ni kauban ka ni. Matod pang Jeffrey good morning Magnum IB og sa akong lude nako. Sige. Grabe siya oh. Magpapresent shout out ko ni Gio nga nagmata kay nagluto. Okay, kini sige. Good morning Magpapresent, watching from Siargao. Ay taga Siargao, may buntag yung tanang taga Siargao ha. Naminaw ko sila karon taga Siargao. Mayong pagpaminaw ninyong tanan diha. Sa tanan taga Siargao nagmonitor daw karon. Sige. Morning Magnum IB, may buntag ni Police Captain Lino Luxin, ni Air Captain Rodrigo Suizo, Admi Sergeant Roger Azaron from Marine Sergeant Ronilo Quilaton, 42nd Marine Battalion. Sige, may pagkaminaw niyo tanan diha. Magnum IB, mayong buntag. Naapa sa ako ang National ID. Sige, may buntag. Sa iyon tanan. Mag-adobo ta karon Magnum IB. Kay lami kayo, ikaw nung adobo. Grabe sa sayo, asa sa adobo eh. Good morning, matod pang Tata Ayupa Sof. May pagkaminaw ni Buda, Tata Ayupa Sof. Good morning, Magda Perseid. Sa shout out ko, mga gwapo nga security guard sa CDO. UB Quiti, Labina, kay Nanyes og Bautista. Sige. May pagkaminaw sa Ubiquiti. May pagkaminaw ninyo. Magnum Pearl, shout out ko sa akong mama Nida sa Villanueva o Papa Juni. Sige. May buntag. Okay. What's in from Manila po? Sige, salamat kayo sa Manila. Taga Osminya, dapa ko. May Osminya, dapa ko. Rigdom siya, kanangapin na si Rigdom. Sige, may buntag na ninyo. Good morning, first. Shout out ko sa akong Mama Nilda Villanueva o Papa Juni. Salamat kayo sa tanan, ha? Wala tayo kong oras, mga ikala sa ato pa nagkuman. Nubra tas oras, mga sukit ni Kabinaw. Salamat kayo, ha? Sa tanan nagamonitor sa atong programa. Salamat kayo. Salamat sa inyong tanan. Sa tanan, may galanan ni kay Sikay karon. Alas, sige, salamat kayo sa tanan. Amping mo tanan di, ha? Amping yung tanan permanente. Adlaw may gala nga Huwebes! Hala, ugma, 31. Kay 30 man ta karon, 31. Pagka Sabado, Agosto na dahin ta. Hala, sige. Diha na dahin magsulod ang pista sa San Roque. Okay. Then naman San Roque, pista dahin ta may gala sa lupa dahin ta magigsoon siya. Kinibang Senior San Agustin. Okay, grabe ni kay pista ni Skagayan de Oro. Ugaya ni nga mga kalihukan may gala, no? Kay City of Golden Friendship. So, bawa na ni atong pista na rin ang Agosto. Sige, Elmer Vertudaso, good morning. Shout out diha. May buntag Elmer Vertudaso. Og ni Remax Abreu. May buntag diha Remax. Yes, Uptown SM daw. Naminaw sa kuno si Remax karon. Remax on the mix. Baby! Nabisad ba? Apekatas oras mga saragupan sa programa Tagalang Buntag na BB. Salamat sa tanan. Ato mga higalag mga suki, salamat sa inyong kanunay nga pagmonitor. Pagkaminaw ning ato programang Buntag na Pilipinas. Magpapresent lang kanyang kaban sa gawas ng katiringman, katawan labing gamahanan. Managlayan man ang barugan loko sa katawan ng matuman din lamang sa balita o serbisyo. Magnum Radio.
18: Magnum Buntag na Pilipinas. Inyong nabati ang Magnum Buntag na Pilipinas. Ang durugma dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
0: Alas 5:27.
19: Oras hatod kanato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
20: Mighty C, napamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies, pinaagi sa pagpamubuksan level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C.
21: Nagapalandurong pala ang imo panulukan.
22: Magalingin pala ang imo nga ulo.
21: Masami nagkapangihi.
22: Masami ginauha.
21: Si may diabetes ka na.
22: Mag-DTX 500 na.
21: Ang DTX 500.
22: Ang may powerful compound.
21: Nga nagapanubo.
22: Sang imo blood sugar.
21: DTX 500.
22: Garantisado.
21: DTX 500.
3: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
0: DTX 500 mo itubag sa diabetes, kundiin kini, makapaubo sa blood sugar, mulimpyo sa dugo, o mapalikon sa mga ugat sa lawas. Sa DTX 500, kaligayaan ang pagkahanap sa pananaw, pagkaputol sa imong til, paggagawa sa imong mga kidneys o paghuwag sa imong atay. Kaysa DTX 500, sigurado na kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag-DTX 500 na kamo. Ayaw na pagdugay pa, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Paimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market Sari Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
23: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
24: Besh, nabi ako'y nakasex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
25: Same ba yata, Besh? Nabala kapod ko. Insa ka ako magpa-HIV testing ta?
26: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988. O bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe gikan sa Alagad, Mindanao, KBP ug niining estasyon.
27: Life Extension Vitamin D3.
28: Ako po si Antonio Barba. Taas pala yung blood pressure, blood sugar, naabot na ng 350. Pag-take ko na po Life Extension Vitamin D3, bumaba na talaga yung sugar ko. Hanggang ngayon, normal nga normal na.
27: Life Extension Vitamin D3.
29: Ang Life Extension Vitamin D3, de kalidad, potent, safe at siguradong epektibo. Aprobado ng FDA na may approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
27: Mabibili sa mga butika.
30: Nangita

0: Plus, Uno Plus. De kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
2: Magnum Morning News. Nagpagang mga balita, lokal, national, international, sports ug uban pa. Magnum Morning News. Og karon, aniya ang inyong Magnum Newscasters.
3: Nangaluan sa mga balita sa atong Magnum Morning News, sa mga balita ta sa atong Magnum Lokal. 253 ka mga pulis sa tibuok rehiyon ang na-promote sa trabaho atol sa simultaneous outthinking, donning and pinning of ranks sa newly promoted second level uniform personnel. Magnum National, Malacanang, ginipinsahan ang o gipanghimakag ang pagbatikos DBP Sara Duterte sa malabayang suna ni President Ferdinand Marcos Jr. Magnum National, panagtagbo ni US President Trump. Uban, si Ukraine President Volodymyr Zelensky o Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu nagmabungahon. Magnum Business, pagpangita sa alternative and sustainable energy sa gobyerno suportado sa Philippine Energy Research and Policy Institute. Magnum Chairman Luis Manzano, gipaambit ang hinungdan sa iyang pagpaubo sa timbang. Magnum Sports SBP, may kumpirmar nga dili makadula si Lagilas Pilipinas member Dwight Ramos o AJ Edu sa 2018 Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
2: Magnum Morning News.
3: May sige boss tamay buntag karong adlaw at daw karong Huwebes page sa 30 bulan sa Hulyo 2026. Gini pagatig balita, Magnum First Seed Blanca.
4: O Magnum Jane Luna.
3: O karon sa to Magnum Radio History Today.
2: Magnum Radio
4: History Today.
3: Sa ato Magnum Radio History Today, Hulyo 30,953 ding adlawag, i-anunso ni Joseph Kelly, ang Public Relations Officer sa Johns Hopkins Hospital, nga maayo na ang panglawas ni President Quirino. Kirihuman usap sa nanggawas nga hungihong sa kabatayon sa presidente samtang nahibalik na sa kauluhan si Vice President Fernando Lopez gikan sa Camarines. Kinsa usab bisalhot sa Democratic Party nga gipanguluan ni kanhi Ambassador Carlos Romulo di nahimong komplikado ang politikal nga kahimtang sa muuyon usab kini kun nga muuyon usab kini sa pagkapresidente. Doon din namatay ang presidente tungkol sa heart attack sa Pebrero 29, 1953.
2: Magnum Radio
4: History Today.
3: O karon sa mga balita sa Magnum Lokal. 253 ka mga pulis sa tibuok rehiyon ang na-promote sa trabaho atol sa simultaneous outthinking, donning and pinning of ranks of newly promoted second level uniform personnel. Mato ni PRO Terry spokesperson Police Major Joe Anabaro, gikan sa ranggo nga Police Lieutenant hangtod Police Major para sa Police Commissioned og Non-Commissioned Officer og uban pa.
5: Ato ang gipahigayon ang simultaneous nga oath-taking, donning and pinning of ranks sa ato ang mga personnel nga na-promote sa Tibuok Police Regional Office then diin 253 kani kabuok ka mga PNP personnel nga gilangkuban sa 78 ka mga police commissioned officers o 175 ka police non-commissioned officers. Gikan kini sa ranggo nga police corporal to police major. This is part of our first cycle for calendar year 2026, second level uniform personnel regular promotion. And sa maong of taking, donning and pinning of ranks, doon na kita'y 59 kabuok ka mga police majors nga na-promote. Tulo kabuok ang police captain. 16 kabuok ang police lieutenant. Usa ka police executive master sergeant. 27 kabuok ka police chief master sergeant. Ka police senior master sergeant. 18 ka master sergeant. 42 ka police staff sergeant. O 85 kabuok ka mga police corporal.
3: Samtang napahimang nausap si Navarro sa mga pulis nga kung musakang ranggo, mas mutas usap ang responsibilidad o accountability.
5: Kung mayroon kitang pagsaka sa ranggo, dili lamang mga benepisyo, ang pagsaka sa sweldo, ang ato ang pag-ehisikuta ni Ana, but much more on greater responsibility. Yes, kung asa sila tawagon sa serbisyo, as long as the order is legal, then we are bound not to follow legal orders kung unsa pod ang gikinahanglan sa publiko in the interest of service ato agitinangdaon. That is part of our responsibility. Ilabi na kung magasaka ang ato ang ranggo, mas dako gid na nga responsibilidad and accountability.
3: Pamahayag gadto ni Police Major Joan Navarro, tigbamaba sa PNP Region 10.
6: Buksan na sa maabot Agosto 6 ng tuiga ang mga kalihukan para sa Higalaay Festival 2026 sa Rio de Oro Boulevard. Giingon nga dinha sa may barangay Konsolasyon nagpatag ning syudad. Mato ni Tourism Officer Marky Halapadan nga nagpadayon ang ilang koordinasyon sa mga naglangkob security group sa Higalaay Festival. Gidugang pa ni Halapadan nga dunay kabaguhan sa venue sa launching aron magamit sa ubang aktibidad ang Montalban hangtod sa Marcos Bridge sa Maong Boulevard.
7: Atong Higalaay Festival na launch na to August 6 na Webes po next
8: Webes.
7: So, naanap yung mga coordination meetings and in fact, nakakal para sa ato ang August 6 na launching and of course, ang pag-activate po rin niya sa itong incident management team. Make sure nga smooth and of course, safety of secured ang ato ang, o peaceful ang atong pagpahigayon sa launching. So, we will start with the Holy Mass mo alas 4 sa hapon diya sa Maria sa Rio de Oro Boulevard. Pero sa karon dito ta ang venue na to karon between Consolacion and Barangay Puntod. Dili sa Dear Boracan kasi ang atoang Montalban. Ang Montalban padulong sa Marcos Bridge is ang atoang Higalaay Festival Market. Muna nga atoang launching karon dito sa atoang Consolacion to Puntod na area sa atoang Rio de Oro. So para ma-accommodate po na itong uban na itong mga katawahan dito ng mga areas. And mo po na ang girecommenda po sa atoang mga kauban, no, ng mga members sa atoang security group sa Higalaay Festival.
6: Ang pabayag ni City Tourism Officer Marky Halapadan.
3: Alas 5:39 ang atong oras sa 760 ka senior citizen gitagdang mudawat sa expanded centenarian cash gift sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Angie Alzado.
9: At ano ba pa sino ubay-ubay kung mga kaisunan na ito din sinag man sa Pagin de Oro ang mga kapahimulo sa puhon sa ayudang madawatan po na nila pinaagi sa programa sa tupunay po mga gobyerno hihingi nga ito ang mga sektor nga naanap po sa taas nga pangidaron gibutiyag nga ubos sa expanded centenarian cash gift ang nasa 760 ka mga senior citizens sa Pagin de Oro ang makadawat o financial nga ayuda gikan sa nasudnong kagabhanan nunod sa Republic Act 11982 expanded centenarian act karong si Manaha. Diin ang mga senior citizen na itong magdumaprocess na doon ay kagani pong edad na mag-iwa po sa pag-claim mismo sa ilang pwede po mga taga-disimpasos nila pong asistan. Pwede nilang dalikitan yun po ang payout nini na ipahigayon sa Office for Senior Citizens Affairs o OSCA o sa National Commission on Senior Citizens kung NTSC o sa SM Downtown na Premier karong Hulyo 30 ng tuig 2025 o Ugmang Adlawa. Magsugid din eh, ala una sa hapon, hangtod sa alas 3 sa hapon sa mga beneficiaryo na residente sa District 1, samtang Hulyo 31, alas 10 sa buntag, hangtod sa alas 2 sa hapon, ang pagpahigay na sa dini magdumang proceed sa payout sa Ugmang Adlawa ni sa District 2. So, karon o ugma magdumang proceed, adunay payout na ipahigayon. O sigun sa expanded centenarian act, makadawat ni sila og tag 10,000 pesos ang matag senior citizen na nakatungtong no sa edad nga na lugar sa 80, 85, 20 o 95. Kanang untok yun magdumang proceed nung katara po sa kaniligining expanded nga ilaha po din pong beneficiary ang magdumang proceed yung itanir sa gobyerno kaysa una taga kumagot rin mga sa 100 mo ang pangidaron na kayo mo madawat nga kaninya sa lapi. Pero gi-recognize sa mga kultura mong dumapresid sa ato po rin pong gobyerno nga sa ato ang kasamtangan nga lifestyle, sa kasamtangan nga sitwasyon ko ron, sa ato po rin pong mga katawahan, muraga na anagin po yung paglisod mong dumapresid nga makakabot ang edad nga 80 kaysa agad naman po sa ato mong dumapresid ng mga 40 na na yung mga ipang bulo, 30 pa lang gani, nagbati na mong dumapresid sa ilang pong mga lawas. pag-abot sa 40, doon ay uban yung taliwa na sa inana pang pangidaron. So ang uban, galisod na po pag-abot sa kaning 40-50, o gamara, gift na po na nila silang kaugalingan magdumang person. Swerte lang yun po na usahay, ka na makaabot lugar, o sa 60-70 ang pangidaron. So ang katong mga nag-edad, o 80, nag-i-consider, giila sa ato pong gobyerno, nga milestone age na nila. So hinungdan nga mga nag-edad sa 80, niya nakalapas pag yung magdumang person, o katong maabot na po na 85, ka na mga untop lugar. Sila makadawat ang tag-i sa peso. So kung karon nag-edad ka sa 80, 85, 90, 95, nagyapon po po yung madawatan ng tag-i sa pesos. Ang katulin pong nasa 100 magdumang percent, ito ang magdawat po ng 100,000 na pesos. Kung sila po hindi mapanahon na nakatungtong na po dyan sa nahisgitan ng pangidaron, nga required yapon po sa balaod. So man ang karon magdumang percent, duha kabahin, District 1 o District 2, o gumaa sa District 2, karon ang sa District 1, o gamoto ang mga venue, SM Downtown Premier, OSCA, o dili po sa NCSC Region 10, alam po sa payout, dili pong nahisgitan nga cash assistance. Balita na hipos, gigan siya yung NCSC, kinis mo 120. And si Alasado, sa balita og serbisyo, Magdum Radio.
3: Alas sa 5.43, si Pidita, nagpahigayon ng Community Immersion sa Barangay Carmen Regional. Sa balita og serbisyo na si Magdum Hunter, Risa Cruz.
8: Malampusong napahigayon ang community immersion sa Barangay Carmen ni atong siyudad isip kabahin sa PAFDIV lead course sa gipanguluhan sa Commission on Population and Development kung CPD Region 10 ang mga kalihukan nagtumong sa paghatag mas laom ng pagsabot sa mga representante sa tinuod nga kahimtang sa komunidad pinaagi sa direktang pakiguban sa mga residente o pagtanaw sa ilang panginahanglan o mga hagit nagiatubang sa adlaw-adlaw, sumala sa CPD-10 ang community immersion usa ka importante nga bahin sa kurso aron ang mga representante makahimo sa pag-aplikar sa mga natun-an ngadto sa aktwal na kahimtang sa komunidad ug makapaligon sa ilang kahibalo ug mga programa sa populasyon ug kalambuan ang mga kalihukan kabahin usab selebrasyon sa World Population Day 2026 ubos sa tema Tawang Puso ng Pag-unlad ug suporta sa Project 25 at 28 nga nag-awhag responsableng pagplano sa pamilya ug mas malungtarong kalambuan sa katili.

0: Nagaton sa ilang fiesta. Nakabaluman ta kung fiesta sa Cagayan de Oro, daghan kayo mga dayan-dayan o daghan kay aktibidades. Now, of course, kamupod, kabalo ko nga malipayon mo ni anak. Unsay mga activities nga ihatag sa siyudad sa Cagayan de Oro. Sabi mga butanga, mga padangaton nga mga activities, dapat kita preparado. Preparado kita sa dili lang sa atong matag opisina, kundi preparado kita sa whatever activities, even sa Cagayan de Oro City. Kaya nasayod kita nga ang Cagayan de Oro City mao ang sentro sa Misamis Oriental. Whatever activities sa Cagayan de Oro, kita adunay kalambigitan. Kaya adunay may kalambigitan, kung mabisi ang Cagayan de Oro, I'm sure mabisi po ang provincial government. Busa, kanunay, giauhag nako nga kita isip mamumuo sa probinsya sa Misamis Oriental. Kanunay na itong isilsil sa atong huna-huna o kasing-kasing. Ngaunta kita kanunay madasigon. Dili lang madasigon tungod sa atong personal nga interes, kundili madasigon kita o kanunay ihatag nato ang kinahanglan nga serbisyo nga para sa atong katawhan.
1: Ang pamahayag ni Misamis Oriental Provincial Administrator Ruel Gayoso.
2: Dragon Boat Competition kansilado isip usa sa major event sa kapistahan sa Sunan. Sa balita og serbisyo na si Magdom 119, Mincho Kabaktulan.
3: Gikamutyag gawalay ipahigayon nga Dragon Boat Competition o nga fireworks display nga contest ang atong lokal na kagamhanan sa atong syudad atol sa Higalaay Festival ni ining tuiga. Matod ni City Tourism Officer Marky Halapadan na kinigumikan sa pagkaapekto sa pagtaas sa gasolina karon nga mga panahon nga nakakos o pagkaapekto sa mga travel cost o pundo alang sa atong mga international participant sa maukalihukan. Rason nga wala na hinayon ang maong competition.
4: One more thing for this year, we don't have the Dragon Boat Competition. So wala tayo Dragon Boat Competition this year o ang motocross may nawala karon o ang pyro musical fireworks competition. But the rest of our core events na aking hapon na pabilin.
5: Ano nawala ba siya tungkol sa cross-cutting na to?
4: Ang Dragon Boat Competition because when the organizing committee decided of all the activities for this year's Higalaay Festival, since ang Dragon Boat Invitational siya, so napatay mga international ng mga delegates and they're supposed to be, but because of fuel increase, so dahil mamagod makaapekto po na siya sa logistical na requirements o ba na itong mga contingent, so munang na-upgrade siya sa na-crosscut na itong activity for this year's Higalaay Festival. So with the Pyro Musical Fireworks Competition, kay most of entries ang nagikan outside sa Cagayan de Oro. So, mao ang concern sa ato ang mga entries ang pagtaas sa gas o ang ilahada yung logistical na expenses that might na magasto nila for the event. Yes, gikan si mismo sa ilaha, mas maglisod sila. So, amo na lang sa di-cancel ko para dilipod ka maka-hassle sa ato ang mga entries. Then, lisod ka ayaw nga, ipugusgod na ito. Unya, sila mismo nagkalisod po.
3: Ang pamahayag ni Marky Halapadan, manager sa City Tourism Office sa City Hall. Kini si Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan, sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
1: Nanawagan ang Commission on Population and Development kon CPD Region 10 sa mga kabatan-unan. Gahatagan o bili ang ilang kaugmaon, matod ni CPD Region 10 ni Director Neil Aldrin Omega, nga kinanglan gatapuson ang pag-eskwala, proteksyonan ang kaugalingon o dili manuko sa pagpangayo og tabang sa mga kasaliyang tawo kung nagkinanglan og tabang.
6: Now, sa mga kabatan-unan nga naminaw karon, dapat inyong hinumduman nga ang inyong kaugmaon is valuable. So, kinahanglan i-protect ninyo ang inyong health, pursue inyong education and aspirations, and seek accurate information, ug ayaw yun ug ka kinibang kanang pagpanuko, no, pag-hesitate to approach a trusted adult and qualified nga service provider kung nagkinahanglan ka o guidance or tabang. No, do not just seek ang mga information diha sa internet, no, as a social media, because many of these things are dili sakto nga information, no. Dapat inyong mahinumduman, no, nga wala gyud dapat bata or adolescent nga i-force, i-abuse, i-exploit o pasagdan na lamang without support, no.
1: Ang pamahayag ni Commission on Population Development CPD Region 10 Director Neil Aldrin Omega.

0: 974 ka ko nakadawat sa yuda pinagi sa walang gutom program sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Angie Alzado.
1: Pagkabos sa ginatibukan ng 974 ka mga pamilya din sa Rakman sa Kagandioro ang nakapahibulos sa walang butong program ng ilusog sa itong gobyerno. Di na kinimagdumang personogiya, lakbitan po ni Presidente Bongbong Marcos Jr. sa nilabay niyang sona, nga sa mga programa, daghan na puno ang mga kaisunan na ito nga naglaliso nilang kahimtang ang nasuportahan, pinaagi ni ini po nga paghatag nila o bugas, paghatag o mga basic ang commodities po magdumang personogiya. Gibutyag, nga kininahisgitan niya pagpahigayon sa 974 nga payout magduma first aid nga sa mga kaykayanon nga pamilya. Ipanguluhan po ni sa 2% po mga pasinagikan sa DSWD region that magyabagan po sa CSWD. So kanina hisgutan mga beneficiaryo na kadawat sila magduma first aid sa bagong lang alokasyon, monthly allocation nila sa bugas humay, mga fresh produce o karne. Lakip na niini pong itlog sa trade food magduma first aid. Nga puno din po no ang tanan po na aning butanganan. So gibutyag karoon ni DSWD kung kanagkuhang gikan sa DSWD nga ang tulog katuig nga initiative nagtinguha sa pag kundi papasa no sa involuntary nga kagutom samtang nagahatan niya kundusag kini o dugang kanipong tabang at sa mga low income households nga doon na po ay taas ng panahon na healthy living skills pinaagi sa mandatory nutritional training. So kini magdumang presyo nagtinguha ano nga ito pwede po mga kaisunan di nagit po din tayo magbutuman kinaman ang gobyerno nagpaluyo kanila just in case magdumang presyo nga doon na po ipanginahanglan sa lugar lang konsumo pero kini siya magdumang presyo no kung unsay nadawatan sa usa maragya po po yung nadawatan sa tanan walay pagpili walay pagpigpig kung kinsa man magdumang presyo no unsa man ang estado ni maski nabuhi labi na nato po nga nasa middle class nasa mga low income nga kaning earners na itong household o magkawagit po yung trabaho kaya pare sa magiging pagdumang presyo no sa kasakong bugas dahil yung kaning mga fresh produce o kaning karne o kaning din pong log ang gito yung nagto sa to ang mga beneficiaryo. Balita gikan si Ayog Diaz sa Bundi Kinis Magdum 120 Angel Sado sa Balita o Servisyo Magdum Radio.
2: O karoon sa itong Barangay News Update. Balik pa yung gibisita ni Attorney Regine Rodriguez sa mga residente sa Bulansuri Kamamanan aron personal nga ma-turn over ang bagong renovated Shalom Baptist Church. Kini nga proyekto naghatag og mas ligon og luwas nga religious space para sa mga residente sa komunidad. Nahitabo kini pinaagi sa personal nga pondo ni Congressman Rufus Rodriguez, inubunan ni Sihal John Rodriguez. Mapasalamaton si Attorney Regine sa kusog og suporta sa mga kamanons. Gipadayag usab nila nga walay undang nga pagsuporta silang barangay aron mas mapalambo pa kini.
0: Oras alas 5:53.
3: Oras hatod kanato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
0: Gapanakit ba ang joint sa imo mga tudlo nang hubag og nagbukol ba kini? Basig may gout kana. Ang pagtaas sa uric acid sa imong dugo mao hinungdan sa gout attack. Busa pag Mighty C kana. Kini usa ka Alkaline Vitamin C mo paubos sa uric acid sa imong dugo og manalipod kanimo batok sa gout attack. Ang matag-adlaw nga pag-inom sa Mighty C buwagtang sa pagpanakit sa imong tudlo o mapalikon sa imong immune system. Kini mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX CoffeeMX o D3 Bio. Alas 13 konsulta o senior citizen discount. Duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Domingo hangtod Biyernes, nemutang sa Market 3. Agora lapasan kagay Dioro. Text lang 0985-0132, 198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika de Alternativo CDO.
3: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.

0: po mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: Pre, na ako'y project run. Nagkinhanla kong pison, backhoe, bulldozer, og mini dam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
3: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
2: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mang itagtarong nga operator. Kun madaot, maglapad gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo, walay labad sa ulo.
3: Wise jud ka, Mari.
2: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent, pre?
3: Sa Sigar de Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new ug ang renta barato.
4: Sigar de Oro Corp. National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada braso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete Creeping Lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Defensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
2: EQ Diapers. From day to toddler, i-continue mo.
3: Gusto ba ninyo og hashtag HopeCore? If yes, tanawa online ang hashtag Easy Maging Best Me Stories sa mga ex-McDo crew members. Maka-inspire jud. Nisugod ni sila sa McDo as crew members. Unya, karon naabot na nila ang ilahang mga dream jobs. Naay mga nurse, teacher, journalist o pro volleyball player pa. Daghan pud sa ilaha nag-start as McDo crew unya nahimong McDo manager na karon na naay mga sariling team. Kinsa man dili ma-proud sa ilaha, kaingon gid sila na easy maging best me jud sa McDo. Angay kaayo ang setup nila para sa mga working students kay flexible ang sked. So sila ang mopili sa oras, depende sa kinahanglan sa school. Masaligan nimo perminte ang imo mga crew members kay grabe daw ang teamwork didto. And naay world-class training para sa imong growth. Easy maging best me jud dinhi sa McDo. Kung nag-iisip pa mo nga mag-apply, pag-apply na dayon. Visit McDo PH Careers Facebook page or visit the nearest McDo store near you to apply.
4: Happy!
5: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Magnum Morning News.
8: Parain tamay gala din itagaroon sa ato Magno Weather Alert sa pag-asa.
7: Magnum Weather Alert.
8: Kevin Cadiz, may buntag niya. Kevin Cadiz.
9: May buntag sa ito mga suking tagpaminaw at 3 a.m. ganiya itong low pressure area ang kinamonitor na sa kalagatan sa Nasugbu, Batangas. Samtang dili sa tos, tibok Mindanao, mga tanati lang sa panalagsang pagdagom at sa managom na kalangitan, ito pa na sa patak-patakapagulan, kilat o pagdarugdog, tungod lang sa localized thunderstorm. Kung natahinay nga ito sa kasarangan nga hangin magagikan sa abagat, ito sa abagat ang kasagpang direksyon, ugang karigatan hapsay nga ito sa kasarangan ang pagbalit. Ang temperature sa pandakbayan magagikan sa 25 degrees Celsius, pagkano sa 32 degrees Celsius. Atong adlaw ni Sidlak na nihang 5.33 sa buntag o basalo po niya 6.03 sa hapon. At ang Philippine Standard Time, 5.59 a.m. Mga kalalang mong balik ang panahon, gikan diri sa US sa Pag-asa. Kini si Kevin Cadiz. Salamat.
8: Salamat, Kevin Cadiz, Pag-asa Weather Forecaster.
7: Magnum Weather Alert!
8: Alas 6.00 na itong oras, dinis sa tamay gala sa atong market news. Magnum Hunter 20 sa tali, liyon sa nato mga rakam. Basta sa nato mga dagkong mga presyohan ay diakaroon. Di man dagko, mga barato naman daw, matod pa. Ba't niya, may gala ang detalye, maminaw ta, kumusta ba ang atong merkado? Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter 20, Angie Alzaro.
10: Yes, mga nabapansin na wala kayo dinagkong kausaba sa mga presyo pa ng palalito sa may kugun na public market. Kaya ito mga imported nga commercial rice ay nasa taga 50-52 peso sa matag kilo ni mga panahon. Nasa amtang kumintang mga premium ay nasa taga 50 nga 12-52 sud magdumapa si dahil 2 pesos lang po niya increase. Pero kani siya magdumapa so, na matigdan man po din nato sa niagi pong mga adlaw. Dahil yun, ang mga special rice ay nagyan po sa taga 50 peso sa ang matag kilo. Ang kini mga premium o Google Mail nasa taga 52-54 peso sa ang matag kilo. Kani po suru yun yun mo magdumapersi no magipod na ito mamatigdan labi na mo tanaw ta sa kaning mga cards po magdumapersi no ila pong nga na yung price tag din sa mga bugas nga nakadisplay din sa merkado sa kugo ni ato nga dakwean sama sa Yang Chow kaning Mr. Chef na po din po dahil din taga 50 pesos matag kilo sa Alas Jasmine samtang mga lokal mga bugas medyo manwahal kaya po magdumapersi ang bigante na sa 50-59 pesos matag kilo ang kotobat rice na sa 52-53 pesos ang matag kilo ang head tenor na sa 55 pesos ang matag kilo ang headdress na sa kanina tag 54-55 pesos ang matag kilo ang golden manok na 56-57 pesos ang matag kilo ang mga parang alam po din po magdumapersi dinita sa kaninga karne sa baboy na karon sa 320 to 350 pesos ang matag kilo ang kaning aka ana sa tag 445 gyapon ang kaning lean meat samtang 345 gyapon ang brisket itong naiwa bukog magduma per seed ang isda ana sa tag 210 pesos ang matag kilo sa alumahan ang dunggong ana sa tag 300 pesos ang matag kilo ang tamba na sa tag 100 pesos ang matag kilo ang nukos ana sa tag 130 ang matag kilo ang bangos na sa 200 pesos sa matag kilo ang tilapia na sa 140 pesos sa ang matag kilo samtang kung diliputa sa manok ana sa tag 190 ang 190 to 195 pesos ang matag kilo sa whole chicken o ang itlog ana karon sa tag 7 ngadto sa tag 8 pesos sa matag buhok dinhi sa merkado sa Kugol samtang sa tuwa pulintang mga kaning utanon na ang mga utanon karon magduma for seed sa manalamang nining okra aduna po pag decrease sa presyo gikan sa 80 ni ubos kini nga sa 70 pesos ang matag kilo ang kalbasa nagpabiling gyapon nito 40 pesos ang matag kilo ang talong 50 pesos gyapon pod ang matag asay sinta ang matag kilo ang palaya nasa 70 pesos ang matag kilo ang batong 50 pesos gyapon ang matag kilo ang pechay 80 pesos ang matag kilo ang mas ubos o gasing ko kung itandi sa miagi pong mga adlaw dayon ang baligya po da karon nga pipino ana sa tag 50 pesos ang matag kilo ang atsal ana sa tag 130 pesos ang matag kilo ang sayote tag 20 pesos ang matag kilo ang broccoli 180 pesos ang matag kilo ang carrots 67 pesos ang matag kilo ang kaning cabbage 60 pesos ang matag kilo ang patatas ana sa tag 120 pesos ang matag kilo ang bag beans 60 pesos ang matag kilo ang pula nga sibuya 110 pesos ang matag kilo ang puti nasa 120 pesos ang matag kilo ang ahos naa sa tag 130 ngadto 140 pesos ang matag kilo mas malmal kini magduma percent kung itandi pud sa niagi nga nasa tag 120 pesos lamang ang matag kilo ang luya naa sa 110 pesos ang matag kilo ang sili naa sa tag 250 pesos ang matag kilo ang ni po nga display po daw karon nga mga saging nasa tag 50 pesos ang matag kilo ang saba ang lakata nasa tag 40 pesos ang matag kilo ang tundan ala sa tag 20 pesos ang matag kilo sa tupudin po makaisulan po na mamalit karon po og kaning tika naa karon sa tag 100 pesos ang usa ka litro or per botilya po magduma per seed ang minola dayon po karon nasa 180 nga mas mahal kung itandi sa palm oil nga tag 100 pesos lamang ang matag kilo. Dini sa ato akong pagmonitor sa ato nga kadalanan magduma for seed, medyo busy gyapon ang sumay usman niya o dini pa din po sa may Captain Vicente Rojas treating atong syudad. Samtang dini po da karon sa may Jaya Burha na matakaroon dini, kamulo po sa paghapot ang atong mga personal gikan na sa standard system. Kamulo na sila sa pagpala. Kailangan gito dini tungod po magduma for seed sa may ICLM nga kaninga tindahan nakatapon og puno ang mga basura nga gipang silhig na puno gipang tapok po sa tuwa pa siya gikan si PSD so dini magduma pa siya gi tapok po ang mga nagkalain-lain man eh makita na to ano man nagi segregate magduma pa siya na yung mga cellophane ano na mga plastic or mineral bottle na yung mga prutas na yung mga kaning utanon na yung nagkadaiyang nga mga sudlanan po magduma pa siya o bayanan ni ini pong mga street foods po nga gipang labay rin po nis kalanan din mga gikan po sa mga baligya po mga dumaparsin ng mga kaning damage na lugar ng mga kaning kaning temper grass so naadinig ya po makita na to so mo ni karoon yung pangpala kamulo din sa may dalang J. Arbor kanya na po dito po sa may Australia magduma first aid nga na po yung kamulo po sa pagpanghakot ya po ng mga personal gika standard system kapila mong kundi kayo nes ang kapanguha ka ba kolekta din yung mga kaning track po nila sa standard system nga apil na po lang mga personahe ang ila pong nga ibang deploy din eh ubay-ubay gihapon aron nga ma-maintainan ang pagkolekta sa mga basura sulod sa gawas din sa Kugon na public market makalitong pagmonitor sitwasyon din sa may Kugon public market sa iskitalan sa presyos palaliter sitwasyon na sa iskadalanan o sa kahindig po din eh sa mga pong merkado para sa itong mga market news kinis mga 290 and G. Alfaro sa malitawag sa Rubisho Magdum Radio.
8: Salamat magdaman tanan G. Alessandro oras alas 6:05 sa buntag.
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
11: Ako si Rosario Ariza, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa Jetitox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumar. Ningubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
4: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
12: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule usa ka natural detoxifier tigwagtang sa mga toxin sa lawas, usa ka natural remedy tigwagtang sa mga balatian ug puno sa nutrients nga mobalig-on sa mga vital organs, aprobado sa FDA registration number FR-80715. Wag tanga mga toxin sa imong lawas nga mao hinungdan sa imong balatian. Liguna ang imong mga vital organs aron maangkon ang maayong panglawas. Inom matag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
13: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnaiz Eatery sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
4: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
14: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
16: Gigutom na ba?

0: Ayaw nagpamulto sa gutom. Presto busog, sarap na!
1: Let's go!
2: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad, arun likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
1: go with the flow.
2: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
1: Charmy
3: breathable panty liner for every wear confidence.
4: Magnum Morning News.
5: Para yung tala 6:08, dinita karon sa atong Magnum National. Gidipinsahan karon ogi pangimakaka ni Palas Press Officer Attorney Claire Castro ang pabahayag ni Vice President Sara Duterte sa balabaing State of Nation Address konsona ni President Ferdinand Marcos Jr. Kini humahan gibatiko sa Vice Presidente ang mga balabaing suna ni Marcos patikula ng 20 pesos ka kilo sa bugas. Iwingon man ang ipasalig kaniya sa Presidente kung mudaog sa nasangpit nga posisyon. Matri Castro ang kasamtangan na pahimudsan sa dagang Pilipino ang programang 20 pesos nga kilo sa bugas.
6: Parang ito po yung waste of time sagutin dahil sa walang basihan at walang kakwenta-kwentang mensahe. Alam po natin na lahat ng ito ay kasinungalingan. Nandiyan ang 20 pesos kada kilo na bigas na marami na pong nakaka-avail. Marami na pong nabibinipisyuhan sa mga kadiwa centers natin. At yung patungkol sa kanyang hiling, kayo na po. Kung ito ay napatupad, kung magkano magiging gastos ng gobyerno, kung ito mang kanyang hiling ay ipinatupad ng Pangulo.
5: Ang pabahayag ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na dinhi pamugos ni Duterte nga dili kinahanglan nga mutuo sa pasalig sa presidente kung kini wala matuman.
7: Ang dami, balik na lang tayo sa 20 pesos ang bigas.
8: Yes.
7: Diba? O dinhi, balik tayo sa akin. Sa akin na lang. Dalawa lang ang humingi ko eh. Nung pumayag ako na tumakbo, katandem niya bilang kanyang vice president. Yung isa doon, buwan pa lang hindi na niya sumunod. Wala pang one year. Isa lang yon. Related lang yon sa pakiusap ko sa kanya sa kailangan kong gawin gabi-gabi para sa aking mga anak. Kasi bata tayong mga anak ko. Wala siyang, hindi na tinupan. Sige. Sabihin na natin, no, personal yan eh. Pwede naman hindi to pa rin yan, eh. Okay, fine. Doon tayo sa 20 ang bigas. Tinupad ba hindi?
9: Okay.
7: May makukulong before Christmas. Tinupad ba hindi?
8: Wala.
7: So bakit pa kayo naniniwala?
8: Boto.
7: Correct.
5: Pamahayag ka to ni Vice President Sara Duterte.
3: Nagtuo sa every woman representative Juana Cameron nga kinanglan nga pahamtangan sa silot si Senator Judge Pia Cayetano tungod sa pag-repost para sa video sa iyahang Facebook page. Kiniya human giingong adunay kalapasan sa iyahang katungdanan isip Senator Judge sa nagparang trial ni Vice President Sara Duterte. Mato de Cameron na gilauman nga magpakita sila o neutrality o impartiality samtang nga nag-aginod ang impeachment process.
10: As a senator judge, dapat ay impartial sila. Dapat ay pinapakita nila ang kanilang neutrality. Wala silang pinapanigan. Yun ang kanilang sinumpaan bilang mga senator judge. Mm-hmm. Dahil sa ginawa ni Senator Pia na pag-post ng ganitong video, ay parang meron siyang kinikilig. Hindi ito nabanggit sa amin, no? Pero kung ano yung nararapat na parusa kay Senator Pia sa committee, ay dapat patawan siya, no? Pagkatapos maimbestigahan itong kanyang ginawang pag-post. Si Senator Pia, no, dahil yung katungkulan niya bilang senator judge, ay meron siyang mahalagang posisyon sa impeachment trial process. Palagay namin ay may nilabag siya sa kanyang tungkulin dito sa buong proseso. Sa huli naming check, no, bago kami na nag-file kanina, ay nakapost pa rin itong video na to. Na alam ko, nung una pa lang niya pinost, ay marami na talagang batikos na nakita sa social media, pero at I think nagkaroon na rin siya ng reaction, pero hindi pa rin niya tinatanggal. So ang dating sa amin ay pinaninindigan niya ang pag-post na ito sa kanyang official Facebook page.
3: Ang pabayag ni Every Woman Representative Juana Cameron.
5: Alas 6:12 na ang oras, gibutyag ni Article 1 Lead Prosecutor Representative Joel Chowa nga gilugwayan sa testigo gikan kung gihulagway sa testigo gikan sa Land Bank isip unusual ang usa kay gayon sa pag-withdraw sa 37.5 million pesos sa DepEd Confidential Fund. Matod ni Chowa nga kini ang unang higayon nga nagkasinati ang bangko sa bangkadako sa one-time cash withdrawal.
8: Kaya po sinasabi nilang unusual kasi, for example, sa DepEd, sa party po ng DepEd, first time nila na naka-experience na 37.5 million cash one-time withdrawal nangyari. No, during the ward department manager na pinresenta natin kanina, si Ma'am Campuzano. Doon naman sa OVP, one time 125 million. I mean, four times 'yan nangyari, pero ibig sabihin ito yung isahang withdrawal agad na 125 million. The whole amount was withdrawn or was encashed by the OVP. So medyo unusual kasi first time nilang nakita ng ganung kalaki.
5: Pamahayag gato ni Article 1 Lead Prosecutor Representative Joel Choa.
3: Gitawag ni Defense Spokesperson Attorney Michael Poa ang gapeti o dili importante ang unusual nga pahayag sa testigong si Kanhi Land Bank Branch Manager Violeta Constantino sa 125 milyon pesos nga encashment sa Office of the Vice President kung OVP ni atong 2023. Mato ni Poa nga opinion lang sa testigo ang pahayag unusual o dili makaapekto sa proseso sa kaso.
9: Well, kasi yung unusual para sa akin, that's the opinion ng bank manager. I don't see how it will affect the case. Hindi naman siya matter at issue dito. Hindi naman kinagwestiyon yung validity ng engagement, diba? So, I thought it was petty, no? For us to even dwell on that. The only questions I raised was, I just wanted to clarify kung bakit nga nag-exit yung sa labas. But again, I cannot really dwell on the...
3: Ang pamahayag ni Defense Spokesperson Attorney Michael Poa.
5: Alas 6:15 na 11:10 ang grado nga gihatag ni House Lead Prosecutor Jervil Luestro ngadto kang Representative Joel Choa nga nangulo sa direct examination sa duha ka kani land bank managers nga sila Violeta Constantino og Nineta Campuzano. Giday ko sa Abdi Luestro si Choa sa gipakitang karasig sa pagtuman sa iyang katungdanan. Isip magbabalaod, particular na sa cross-examination sa duha ka testigo sa Article 1 sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
11: 11:10. I wish to commend Congressman Joel Choa for having successfully concluded his direct examination. Both witnesses, no? Ms. Violeta Constantino of Landbank Shaw Boulevard Branch and Nenita Campuzano of DepEd Branch, no? You have to understand that we are lawmakers. We are members of the House and it's been quite a while na wala kami sa litigation. And yet, these members of the House are showing their courage to once again engage examination of witnesses, and this is only for one thing, dahil sa pagmamahal sa bayan. Congratulations to Congressman Joel Choa.
5: Pamahayag gato ni House Prosecutor Jervil Luestro.
3: Gipamugos ni Senate President Sherwin Gatchalian nga wala pa'y nadawat ga pormal nga hangyo ang Senado kalabot sa posibleng partisipasyon ni Senador Rodante Marcoleta sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Mato ni Gatchalian nga bisan man nga adunay gipadala nga sulat si Marcoleta, nakatutok lang kini sa iyang opinyon kalabot sa gahom sa presiding officer o sa issue sa gikinanglan nga 16 nga boto para sa hukom sa mga senator judge sa impeachment.
12: Letter siya address sa akin, wala naman explicit doon na nakasulat na may request for formal request kung paano siya magpa-participate. Wala naman ganun. Ang kanyang letter is about his opinion on the presiding officer as well as yung opinion niya doon sa 16 votes. So if you look at the rules during the era of impeachment, there was a proposal pa rin siya na very strong. So, at least sa akin, walang formal request. So naririnig ko lang, no, sa mga conversations nito at wala pa naman formal request. Wala kaming action or at least walang formal request. Suspended ka, hindi ka makakaparticipate at suspended ka. No, at kaakibat ng suspension mo yung senator, yung mga ibang trabaho mo, katulad pagiging senator judge. So magkadugtong kasi ang senator judge at magiging senator.
3: Ang pabahayag ni Senate President Sherwin Gatchalian o karon sa itong Magnum Health Alert. Nagpahimang na ang Department of Health kung DOH na sudong tulo kasimpleng mamaagi aron maproteksyonan ang kaugalingon sa og pamilya batok sa hepatitis. Ang hepatitis pwede nga malikayan o makontrol sundon ang tulo kasimpleng pamaagi aron maprotektahan ang imong kaugalingon o pamilya. Magpabakuna batok hepatitis B. Magpakonsulta para sa hepatitis B. Ilabi na sa mga mabdos isip kabayan sa tanantala check-up. Regular ga pagpa-check-up o kung ikaw adunay chronic hepatitis B, dugtong niini mo bisita sa pinakadoong health center para sa pagsusi, pagbakuna o ginsaktong pagpanambal.
5: Alas 6:19 karon sa Tumagdo Medyo National sa Estados Unidos, gikonsidera karon sa White House nga mabungahon ang managlahing panagtagbo ni US President Donald Trump uban usab si Ukrainian President Volodymyr Zelensky o Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Kasamtang anaa sa Washington sila Zelensky ug Netanyahu para mutambong kini sa lubong ni Senator Lindsey Z. Graham nga ligong suporter usab sa Israel ug advocate sa Estados Unidos sa pagtapos sa Ukraine. Samtang gitoki sa panagtagbo ang pagpalig-on sa pagdepensa batok nila sa Russia. Dugto nini nag-inistoryahan ay silang Netanyahu sa kampanya nini batok sa nasod sa Iran.
3: Sa Iran, gilusad sa Islamic Revolutionary Guard Corps ang ballistic missile gikan sa Iran isip sa presang pag-atake sa mga puerto sa Amerika o tungatungong sidlakan na intercept si US forces o nagpabili ng taas ng alerto alang sa pagpangandam. Taliwala pa man sa nag-intercept ang mga missile sa pabilin ang kabalaka sa mga mograbi pa ang sitwasyon o magresulta sa tensyon sa rehiyon.
5: O karon sa atong Magnum Business, giklaro sa Philippine Energy Research and Policy Institute kon PERPE Executive Board Member Attorney G. Layog na sobra nga nakadepende sa Pilipinas sa imported fuel nga maoy hinungdan karon kung ano daling mapiktuan ang pagtaas sa presyo o kakulangan sa supply sa kuryente. Naghatag usab og suporta si Attorney Layog sa pamahayag ni President Ferdinand Marcos Jr. sa iyang State of Nation Address Consuna kalabot sa pagpangita sa alternative and sustainable energy sama sa hydrogen o nuclear power production.
13: Napuna po namin ay ang focus po ng Pangulo ay maghanap na alternative sources of energy. No? Yung kanyang paghahanap ay importante dahil alam naman po natin tayo nag-aangkat ng coal at natural gas ngayon. No? So maganda ko, although yung kanyang pagpupush for nuclear and hydrogen medyo matagal-tagal pa ho yan. No? But for the last 4 years, ang kanyang sinulong naman ay yung paggamit ng mas madaming renewable energy resources. So in-expect ko namin yan, no, na patuloy ho ang ating pamahalaan na maghanap ho, no, at gamitin natin yung sariling atin, no, lalo na ho itong ating mga renewable energy.
5: Pamahayag gadto ni Philippine Energy Research and Policy Institute kon PERPE Executive Board Member Attorney J. Layog. Samtang sa itong forex rate, ang usag kasdala nagbalog karon sa 61 pesos, 67 centavos. Ang Canadian dollar, 43 pesos, 33 centavos. Hong Kong dollar, 7 pesos, 36 centavos. Australian dollar, 43 pesos, og 6 centavos. Taiwan dollar, 1 peso, og 90 centavos. Korean won, 4 centavos. Euro, 70 pesos, og 62 centavos. Samtang sa tuatungang sidlakan, ang kasamtangang presyo karon sa Dubai crude oil na sa 76.91 US dollar per barrel. Kini miubo sa 2.52%. Kuitan di kini sa daan ang presyo nga naa sa 78.93 US dollar per barrel.
3: O karon sa itong Magnum Entertainment. Gipaambit ni Luis Manzano na iyang pamilya ang hinungdan sa pagpaubos sa timbang. Matod ni Luis nga gihatagan ni inyong prioridad ang panglawas tungod kaya doon ay panahon nga hanguson. Ilabi na akong musaka sa hagdanan. Gidugang pa ni Luis, nagpokus siya sa himsog nga panglawas.
14: family. Si Peanut, si Hau Hau. Ako naman, I've always been a health buff. Nakikita naman dati nag-workout ako. Pero sabi ko, may time kasi, lalong-lalo na nung kampanyahan, na pag umakit ako ng stage, syempre hindi ko lang pinapahalata, pero may konting hingal ako. Pag tinatawag ka, syempre, aakit ka, or hindi kaya, diba, may konting saya. Or, you know, by the time you simply walk fast, pagdating doon, yung may, sabi ko, hindi ako ganito ah.
15: Mm-mm-mm.
14: And syempre, kasama dyan yung stress eating, diba, after a long day, yes. Tayo. So, that's why if you follow me sa, ano, tuloy-tuloy yung workout ko. Para sa akin, it's not simply about being thin. Ako, I wanna be strong. And para sa akin, the best metric pagdating sa fitness is, swerte ka kung may abs ka, swerte ka if, diba, maganda ka. Pero ang palagi kong iniisip is, if something...
3: Ang pabahayag ni Luis Manzano.
5: O, karon sa itong Magno Sports, gikumpirma sa mga basketball ng Pilipinas kung SBP nga dili makadula sila Gilas Pilipinas member Dwight Ramos o AG Edo sa wabot 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Gidipinsahan kung dipinsahan sa Pilipinas ang titulo sa nasangpit nga quadrennial event. Human, giparot ang Jordan sa gold medal round sa score 70-60. Sa Hangzhou, China, ngatong 2023 edition, matod ni SBP Executive Director Erika D. nga musamot sila Ramos o Edo sa B-League Manila game sa September 9 o 10. Modula si Ramos sa Livanga, Hodaiko. Samtang dalon usab ni Edo ang kampanya sa Goma Grind Tunners. Itakda usab ang Asian sa men's basketball tournament sa September 10 hangtod 20 sa Nagoya. Nagduso na usab ang SBP sa usa ka shortlist sa mga player nga maoy kuwaan sa Final 12 para sa Aichi, Nagoya Asian. Dugtong nini ang nasampit nga Gilas roster subay sa 30 men long list nga giduso usab sa SBP sa Asian Organizing Committee. Inyo na bali, nabati atong Magnum Morning News. Ugalaw sa itong headline review. Sa itong Magnum Lokal, 253 ka mga puri sa tibuok rayon ang na-promote sa trabaho atol sa simultaneous oath-taking, donning, and pinning of ranks sa newly promoted second level uniform personnel. Magnum National Malacanang gidipinsan o gipanghimakak ang pagbatikos ni VP Sara sa bilabayng suna ni President Marcos. Magnum International panagtagbo ni US President Trump o Ukraine President Volodymyr Zelensky uban si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu nagmabungahon. Magnum Business papangita sa alternative and sustainable energy sa gobyerno suportado sa Philippine Energy Research and Policy Institute. Magnum Chairman Luis Manzano gipambit ang hinungdan sa pagpaubos sa timbang. Magnum Sports SBP mikumpirma nga di makadula sa Gilas Pilipinas silang Dwight Ramos o AG Edo. Hantrog ma alas sa itong Magnum Morning News kini si Magnum First Seed Blanca
3: o Magnum Jane Luna.
5: Sa usa ka basto nga tiribang katawa lang gabahanan maglaban marugan ko sa katawa naman tuman sa balita o serbisyo Magnum Radio.
16: Inyong nabati ang Magnum Morning News. Ang durugma dinhi lamang sa balita o serbisyo Magnum Radio.
5: Alas 6:27.
17: Oras hatod kaninyo sa DTX 500.
18: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o DTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga uga. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pag-inom DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mabalit sa mga butika.
19: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pariyos ang amarkuso. Chia seeds. The sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
20: DTX Coffee Mix.
21: Mabahal sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at to lamang sa bugna ug hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, ug uban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hassle, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Ako si Junipin ninyo, 44. Kuan, nalipong, bakang vertigo. Muto na kadungog mong ko. Nahi ka ng Life Extension D3. Isitahan na yung kuganeng kuan. Life Extension Vitamins D3. Antod karoon ako, balik sa akong kuan sakit ba? Diriradyo ko na ayo. Maka-aritin mo sa Life Extension D3.
2: The doctor's recommended brand nga na itatak LE. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
4: Mga higala, kini ang Life Extension Clinic o Life Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines.
5: Mayong adlaw mga suki, kini ang programa nga gida sa inyo sa Life Extension Medical Clinic o Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines.
4: Life Extension Vitamin D3.
6: Ating pakinggan si Dr. Bernie Ong.
7: Magandang araw po. Ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming vitamin D3. Pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in Florida. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve. Para po sa inyong proteksyon, siguraduhin niyo lang po na tunay at genuine na Life Extension products ang inyong bibili.
4: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Sa karon, dagan giapon ang mga gakatakdan aning coronavirus o kung COVID-19. Labi na jud sa mga tiguang o kaning mga tao nga naa na dagay gipaminaw sa lawas o kung comorbidities. Ang usa sa dahilan aning nga comorbidity mauning diabetes. Ang mga tao nga naay diabetes, sila ang dali makapaminaw og seryosong komplikasyon sa COVID-19 tungod nga pareha sa ubang viral infections ang sobra sa usa ka kondisyon nga palisod sa lawas nga masukol sa mga sakit. Base sa usa ka pagtuon nga matanaw sa Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism atong March 20, 2021, ang mga pasyente nga makadawat og vitamin D supplement wala na ka-experience og severe COVID-19. Kasagaran sa ilaha, wa mabutangan og mechanical ventilator og wa na ngamatay kung i-compare sa mga nakatake og vitamin D supplements nga nangamatay or na mechanically ventilated. Daghan sa ato ang dili makaangkon sa insakto nga vitamin D gikan sa sunshine ug diet. Magtubar mo aning Life Extension Vitamin D3 supplement. Supports your heart, brain, and more. Ayaw sa nagkalimot mukhaon og healthy food, mag-exercise regularly, ug i-monitor ang imong blood sugar.
4: Life Extension Vitamin D3.
8: Ko si Liling Sarbida. Ang akong edad 51. Taga Cebu City. Ang akong sakit, diabetic ug high blood. Akong mata dili kay ko kakita. Blurred akong pananaw. Nag-inom ko og Life Extension Vitamin D3. Wala namang kuroy nag-maintain sa akong diabetic. Wala na, niubos na nga akong sugar. Purabuyag, baskog na ako lawas. Giauhag ko kamo sa paggamit aning Life Extension Vitamins D3. Kay lami kay atong pamati sa atong lawas kung mutik taan eh.
4: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Og mga higala, when it comes to vitamin D3, mas labaw nga epektibo ang stand-alone nga vitamin D3 tungod sa vitamin hormone, mas dali ang iyang attachment sa vitamin D receptors nga present sa atong mga cells. Pag inom nato ani, automatically tan-aw dayon nato ang concentration niya sa atong dugo. Nga active na ni siya dayon nga form of vitamin D o ga communicate ni siya sa atong mga cells through its VDR or vitamin D receptors. Kung sagla nato ni og uban nga ingredients, maguba ni iyang chemical composition or mausab ang iyang mode of communication sa atong mga cells o dili siya kayo epektibo. That's why it's better to take a standalone nga vitamin D3. Kini na pamatud-an na sa mga medical studies, vitamin D3 against cancer, cardiovascular disease, diabetes, even aning COVID-19 ang gigamit nila standalone vitamin D3. Pareha aning atong gikumpanya og 100% nga masaligan jud ni siya ang Life Extension Vitamin D3.
2: Mga higala, ang Life Extension Vitamin D3 gama sa Estados Unidos, scientifically advanced formulated nga nailinibo nga mga medical studies. Rekomendado sa mga medical doctors, ang imong health sigurado. Life Extension Vitamin D3. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, o sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
9: Pre, na ako'y project run. Nagkinhanla kong pison, backhoe, bulldozer, og mini dam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
10: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
9: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mangitagtarong nga operator. Kung madaot, maglapad gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo. Walay labad sa ulo.
10: Wise jud ka, Mari.
9: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent, pre?
10: Sa Sigar de Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new ug ang renta barato.
11: Sigar de Oro Corporation, National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.
12: Mensahe alang sa maayong panglawas.
13: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
12: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
14: Mga eksyon, dahil ang gantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, gubad pang balatian tungod sa toxins. Ang toxin, usa ka poisonous substance, gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics, gubad pang chemicals. Huwag tanga ang toxin sa mong lawas nga mao hinungdan sa imong balatian. Arumaangko na mayong palawas, inumatag adlaw o Genotox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
12: Mensahe alang sa maayong panglawas.
15: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the third day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
12: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
16: Let's go! With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy Pad, aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
17: go with the flow.
16: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
17: Charmy
18: breathable panty liner for every wear confidence.
19: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
20: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulayan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
21: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo.
22: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Nangita

0: Plus, Uno Plus. Di kalidad nga feeds. Kauban sa kita. Bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
2: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
1: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pangcore.ph.
4: Mahig ko bala ang imo dugo?
5: DTX 500!
4: Masamit ka bala ang gina-allergy?
5: DTX 500!
4: Ang DTX 500!
5: Ang nagatimlo sa imo mahig ko nga dugo.
4: Nga sa masami,
5: amo naman ang ginahalina sa mga nagkalain-lain nga allergy.
4: DTX 500!
5: Masalrikan! DTX 500!
4: DTX Coffee Mix!
6: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agod yung magpapiling nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix! Nga pinata.
4: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka-baka butika.
8: DTX 500 mo itubag sa diabetes. Kundiin, kini makapaubos sa blood sugar, mulimpyo sa dugo o mapaligon sa mga ugat sa lawas. Ang DTX 500, kalikayan ang pagkahanap sa pananaw, pagkaputol sa imong tiil, pagkaguba sa imong mga kidneys o paghubag sa imong atay. Kaysa DTX 500, sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag-DTX 500 na kamo. Ayaw na pagdugay pa, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500, mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimod sa usab ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Sa 0985-0132-198 o sa 0991-4504-163.
9: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
10: Nanginahanglan ka ba og materials para sa imong balay, opisina, tungaan, o bisan unsang construction materials? Bisita sa Oro King MSEM Trading Incorporated. Sila kompleto sa construction hardware, electrical, coco lumber, sand and gravel, painting materials, ug daghan pang uban. Naimutang sila sa 1222nd Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Ug aduna pud sila ay Brian sa Carmen, ang Oro Real Marketing. Tawag sa 857-1385. Oro King MSEM Trading Incorporated. Ang tubag sa imong construction needs.
11: Delivery! Maria Jose!
12: Is that box really mine?
11: Surprise!
12: Why are you inside the box?
11: There's nothing I won't do for you.
13: Just like Pag-ibig Fund Multipurpose Loan.
11: The loan for your business, tuition, personal needs, and more.
14: Borrow up to 90% of your savings.
11: No processing fee and get fast approval.
13: So you should
12: apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
15: Pag-ibig Fund Solid Kaban.
16: Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
17: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
18: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
19: Happy! Everybody is happy!
20: Playtime Entertainment. Born for happiness.
21: Playtime Entertainment. Born for happiness.
22: Mga higala, bukas na ang Merry Rose Carnival sa Lipkat High Center. Ang inyong yulat ng mga thrilling ride, Hurricane Coaster, Top Spin, Drop Tower, Wall of Death, and more. Data ang tibuok pamilya, barkada, uguyan nimo. Open daily, 5 p.m. to 1 a.m. Kita kits!
23: Oras, alas 6:40.
21: Time check is brought to you by McDonald's.
24: Magnum 45. Hanay sa labas ug dagkong mga balita, paghinabi sa tinubdan ug mga hingtungdan, pagpabati sa mga nagkadaiyang baruganan, pagbatbat nga way gipihig ug way gidapigan, aron mopatig babaw ang kamatuoran ug kaangayan. Magnum 45.
23: Tanang uluhan sa atong Magnum 45, tinubdan sa tinuod nga balita, batok sa fake news. Sa Magnum Local Sibda Overseer Major de Florida sa Consul Edgar Cabanlas, miklarong kung magpabiling maayo ang dagan sa Kogon Market, di ba tamong himuon kining privado na maoy gikabalakan sa mga vendors sa nasgutang merkado. pagpatuman sa kontrobersyal nga ordinansa nga nagdili sa mga pasahirong sakyanan gikan sa gawas sa Gaynero nga makasulod sa sentro sa Dakbayan gingong dry run pa lamang o ginimulungtad lamang sa usa ka bulan. Kampanya sa provincial o city veterinary offices batok sa Ribes mas gipalapdan paning panahuna. Sa Tumagdum National, Malacanang miklarong dili political motivation ang pagpasaka o kaso batok ang Senator Jingo Estrada o Senator Rodanti Marcolita. Sa Tumagdum International, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu may pasidaan sa Iran. Sa Magdum Business, Senior President Gatchalian narawagan sa gobyerno alang sa temporaryong pagsuspenso sa fuel excise tax ilabi na sa DSL. Sa Magnum Sports, SBP, kumpiyansa nga makuha sa saktong oras ang naturalization ni Benny Boatwright alang sa 2026 Asian Games.
24: Magnum 45.
23: Sa atong Magnum Opinion uban sa Balita Opinion, sa Senado, ang impeachment court seryoso kayo. May giskutan ang Article 1 nga nagdambigit sa pagwalda sa buhi sa katawhan diin si VP Sara Duterte maugiakusahan. Aniya si Senator Judge Francis Pangilinan ug ang testigo sa prosecution nga si Kami Land Bank Deep Ed Branch Manager Nineta Camposano. Kalabot sa questionabling pag-withdraw sa Deep Ed kaniadto ubos kang VP Sara ug 37 million pesos sa land bank nga matod pa unusual nga biduhatan sa gobyernong buhatan.
0: Normal ba yung pag-withdraw ng 37 million cash sa inyong branch?
1: With land bank DepEd po, for government agencies, ano siya? Unusual po ang amount ng pag-withdraw.
0: So unusual.
1: Yes,
0: at
1: sir.
0: Unusual dahil ano ang usual na masasabing transaksyon for government agencies?
1: For debt

0: asawa.
1: Okay. Yung 37 million, ilang years ka na sa...
0: 34 years.
1: So in your 34 years, was this the first time you had to deal with 37 million cash three times in a period of three quarters?
0: With other government agencies?
1: No, with the DepEd.
0: With the DepEd, no sir. Para ngayon lang po yung ano time na may encashment na ganun kalaki.
1: So this is the first time for you to experience that kind of cash yes. transaction?
0: Yes, Your Honor.
1: Okay.
2: Si Senator Judge Robin Padilla identified kang BP Sara bilang po sa pagpalayag nga kung unusual man ang pag-withdraw sa DepEd sa mga kantidad kinidili illegal.
3: Sinabi pong unusual, hindi pangkaraniwan. Hindi po ba?
0: Yes.
3: Kapag sinabing suspicious, ibig sabihin kahinahinala.
0: Apa, sir.
3: Wala po kayong nakitang kahinahinala, hindi po ba?
0: Wala naman po.
3: Opo, ibig sabihin hindi po illegal.
0: Wala naman. Ang ano lang po kasi namin is yun sa check and cash.
3: Opo, so, ibig sabihin wala pong illegal wala po. Kaya nakita ako.
2: Sa Malacanang, murag may gisakdapan og aswang nga taas og suwang. Si Ate Clara, murag perting sukua. Kay piling niyang gitawag siyang impakta sa gingong vlog sa senadora. Nga alang kaniya, may tinuod og pinaka-impakta. Si Palace Press Officer, Attorney Claire Castro, ngayon sa nagpangusmo.
4: Ako sanay sa mga ganong salita. Hindi ako normal na nagsasalita ng ad hominem sa kapwa ko. So, kung sila ang nakapag-describe ng ganong salita, alam nila kung ano ang ibig sabihin nito. Alam nila ang description ng salitang impacta. It takes one to know one. Kaya kung sila ay affected sa aking mga nababanggit dahil tayo kumakalaban sa fake news. At iyan ang kanilang pananaw, isang impakta ang kumalaban sa fake news. Sino ngayon ang naglalarawan ng totoong impakta? Yung gumawa ng video, yung kasama sa video, yung nag-direct ng video. Yun ang masasabi nating totoong naglalarawan ng salitang yan. At huwag sila mag-alala, ang corona ay nasa kanila, na kay Senator Aimee at sa mga grupo nila. At hindi natin kayang agawin ito mula sa kanila. Wala ako sa kalingkingan ni Senator Aimee para sa ganyang klaseng description. Sila ay nasa maximum level.
2: Ang gitumbok ni Castro, mao ang vlog ko no sa senadora, nga kung paminawon, murag nagdaag komedya, murasag may sagol nga kantalita sa paggamit sa pulong impakta.
5: Alam niyo ba, yung ICC, nasa ICU na.
6: Intensive care unit?
5: Oo, naghihingalo. Kaya CPR na.
6: Bakit CPR?
5: Dalawa. Court potentially restricted, can't prosecute Rodrigo.
6: Ay, nawisi mo dun, Sen, ha?
5: Pero seriously, ICC is in serious trouble. Pinapalusaw na sila ng USA. Buti nga, ICU lang, hindi DOA.
6: Dead on arrival?
5: Anong dead on arrival? Denial of authority.
6: Pero Sen, huwag tayong magpakampante.
5: At bakit?
6: Kasi kahit mawala ang ICC, meron pa rin IPC.
5: IPC? Ano yun?
6: International Pink Coalition.
5: May ganun ba?
6: Opo. Tapos meron pang ICC sa Malacanang.
5: Anong ICC sa Malacanang?
6: ICC Impact Factor.
5: Uy!
2: Ikso unting ang pagpagkabana, i-comment o i-message sa mga opinion. Uban ang pag-like, pag-follow, pag-share sa among FB page Magnum Live. Oras, alas 6:47. Mga eksyon, kumusta may buntag? Kini si Magnum, June Albino.
7: O Magnum, Aileen, ako rin.
2: Karong adlawa, adlong Huwebes, Hulyo 30. Karong sa detalye na sa ating mga balita. Detalye sa ating mga isgutaran, pero sa DIPA, maminaw sa ating perundum, standby sa mong pagbalik. Kaya kiniunahan ang mga eksyon na may kalabigitan sa... Medyo nakapaukay, pero medyo nahupay raman sa Magnum Aileen, di ba? Kay... Actually, kanang Kuan Manggod, kanang Kogun Market, kaniadto, briefly, gidala sa pribado nga kamot.
7: Uh-oh.
2: Unya dayon, kamurang kwa mana, build, operate, transfer.
7: Mm-mm.
2: Unya dayon, gibay back sa syudad. Mauna ngang syudad na ang nagpadagan karong panahon na. Ginugong kasam ko no, nga lagi i-privatize. Pero medyo nahupay naman to kay matod pa sa ating mga basa to mayor nga wala man sa...
7: Wala pa. May iyang-iyang magdun dyan. Wala pa.
2: Sa word nga pa.
7: Oh, dito marag na ka. Oh. Wala pa.
2: Oh, sa word pa. Dito. Buta nga pa magiging pahaman. Oh. Magkapabitin ba?
7: Yes,
2: oh.

0: kapamitin. Pandamay sab ni si Mr. John Actob dro. Ang ginabi no?
1: Oo, magnum.
0: Gibutan nga pa magino pa Mr. Actob. Di nakapabitin na nung karon kung samot. Anyway, maklaro ni karon mga igsuon pag mahinabi na nato si Konsal Edgar Cabandlas ang overseer sa SEBDA. Sa mo pagbalik, human sa panundong oras, alas 6:49.
2: Oras, hatud ka nato ni Kagawad Alan Magsayo sa Barangay Tablon, Cagayan de Oro.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
3: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
0: Ang toxins mo down sa function sa blood cells gamay itigatod sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa mga cells sa lawas sa tao. Ang pagka-down sa function sa blood cells tungod sa toxins gamay hinungdan sa daghang balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease ug uban pa. Huwag tanga ang toxins sa mga lawas gamay hinungdan sa mga balatian. Aron maangkon mo may palawas, inom at tag-adlaw og Genetox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay nako gaagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan akong balatian. Sure gyud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
6: Gigutom na ba?
7: Dimo!

0: Ayaw nagpamulto sa gutom. Presto busog, sarap na!
1: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauba na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
2: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
3: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
2: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo. Karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
4: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Happy Fiesta City! Gikan sa management and staff sa Penrol Gasoline Station. We celebrate friendship and unity. Fuel up at Penrol Gasoline Station. Happy Higalay Festival!
7: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan. Sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at tulamang sa bugna o hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro, bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
8: Oras, alas 6:53.
0: Time checks brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Magnum 45.
8: Kung saan ginasabta ni mo, Magnum Aileen, sa wala pa sa pamayag ni Mr. Actom?
10: Kagahapon.
8: Murag na ay naghupo-hupo na nga naghulat nga kining mag-decide ang syudad nga i-privatize ang nasgutan nga merkado, Magnum Aileen?
10: Sa kagahapon, Magnum, dyan sa interview, na paminaw na itong ayo kay nakabot mag-iita o clips at niya sa balitang Magnum. Gibalik-balik yun ako, nakamention yun siya, wala pa, kaya pangutanin ni Magnum Joel, kung doon na bagyoy, kanang langyaw ba to Magnum Jun, nga para mahimong private ng merkado guys sa Kugon mag-ito o Carmen. Tapos yun siya, wala na kabalakan ang mga vendor de sa Kugon, kay wala pa wala pa daw na mahisgoti Magnum John.
8: Kanang wala pa, marag, o sure, imo nang paluapan o hapit na.
10: Maong yun, Magnum John. Mutay nakakuha sa akong, wala pa. So, na ay, posibleng na, kay wala pa man.
8: May musab nga, wala pa, pero,
10: consider
8: ako. Mabutra.
10: O, di ba ka, nasayop na siguro si
8: sa paggamit sa
10: Magnum. Nayo pa sa iyang istorya. Basin, wala on to pero nabutangan niya pa.
8: Nabutang pa.
10: Oh, okay, yun man siya, chismisra daw.
8: Okay.
10: Ang istorya.
8: Sa word nga chismisra, o niya dahil wala pa, medyo dili mag-jive, no?
10: Oo.
8: Kaya kanang wala pa, murag naipuruhan.
10: Oo, naipuruhan.
8: Oo, pero yun niya, chismis lang daw.
10: Oo.
8: Marites, whatever. Murag kanyang tangawag yun.
10: Oo.
8: Pero kung nato siyang ibalikan ang headline nato Magnum Aileen, SIBDA Overseer Majority Floor Leader Edgar Cabanlas may klarong magpabiling maayo ang dagan sa nga kung ugali, may klarong kung magpabiling maayo ang dagan sa Kugon Market, dili may tabo ngay moon kining pribado nga magikabalakan sa mga vendor sa maong merkado. Conditional.
10: Yes, Magnum John. Kay ingon man siya, Magnum John, kanunay daw nga option.
8: Okay. Oo. Nagpabilin nga option na.
10: Oo.
8: Nga kung galing, kaniya ito marag galakbit, kalibito patumpulo ng worst market.
10: O market, sa kalibutan.
8: Sa kalibutan. May gani, kano ito na medyo nakurik na. Ang worst kaniya ito marag na arang-arang na.
10: Oo.
8: Na-improve na. Murag di na worst nga pulong ang angay gamiton sa nasgutan ng merkado. Anyway, mga eksumen abita, si Consul Edgar Cabanlas, kinsa may overseer sa SIBDA, may kalabigitan na rin para maklaro yun, Magnum Aileen. Kaya na, arabay pulong lagi nga, wala pa.
10: Oo.
8: Oo, nga murag bitin kami naon, nga murag but pasabot, nga masig naagyoy plano. Pero wala pa karon panahon na. Kanang word mangyod pa, wala pa, murag wala pa lugar karon. Pero what about ugma? Sunod semana, sunod bulan, sunod tuig. Amanay din na ito matubag po nga pangutana. Basi matubag na karon. Naspikas din niya karon si Consul Edgar Cabanas, ang majority leader sa konseho, nga kumagisgon ganita magdumailin o mga plano sa syudad, muagisam na siya kay majority leader gan. Dabi na kinanglan o blazing sa city council. Muagigin na dito sa iya po. Isip majority leader sa konseho. O niya mausap siya sa baoy chairman sa Committee on Laws and Rules man siguro. Laws and Rules, di ba? Kunjal, sir, may buntag. Under kas magdumanyo.
11: May buntag, magdumanyon.
8: May buntag, sir.
11: May buntag sa magdumailin. Sa mga kauban niya, katawan sa kagayan yuro.
8: May buntag, sir. Sir, tama ba ko, ikaw giapon ang chairman sa Committee on Laws and Rules sa konseho kay Angayan, sab, kay siya may pinaka...
10: Siya raman po'y abogado magdumanyon.
8: Siya rasab, o... Pinaka-kuan yun. Pinaka-experensyado yun.
10: Veterano.
8: Veterano, oo. Kunsel, sir, pakitain natin ako kuno palihog. Naamagay plano ang syudad nga ihatag sa pribadong pagdumala. Di man ganit siguro nga iprabatayos kamurang ibaligya. Kundi ihatag sa pribadong pagdumala ang merkado sa Kugon o nga duna na'y naghupo-hupo kay tamoko niya diretso ang pagdumala niya na kung galing mahina yun. Kunsyal, sir?
11: Magnum yun, karong panahon na wala pag yun.
8: Wala pag yun.
11: Kana nga aksyon o proseso nga gihimo sa atong syudad nga tugda na ang pag transfer sa operation sa Kugon sa pribadong tao or entity ba. Apan na kanang atong merkado sa Kugon, daghan magulgo kay ibo gana, daghan interesado nga modala. Pero dili kana mao dili lang kay kana mao ang atong tuyo diha sa Kugon. Ang atong mang tuyo gud ang primary nga purpose sa pagbutang sa Kugon mao man nga kita ang magdala, ang syudad ang magdala, public market. Para sana sa mga yanong lungsuranon nga kauban na to diya ang pagdumala sama sa mga yanong lusuranon ng mga vendors. Kaya ang atong cater diya ng merkado, kaya na kining gitawag na to economic enterprise sa itong dakbayan, ang mga kabus man po, mga yanong lusuranon sa dakbayan po. Na nakita nila nga kung ato sila sa mga dagkong amor, mas mahal man dito. So nagkutang kita sa mga alternatibo nga mga kamerkaduhan sama sa Kugon Market, sa tunguban pang ng merkado sa Lakbayan sa Genduro, Westbound Terminal, Carmen Market, para nga doon ay option ang atong mga kabos ng mga kagsunan diin dito sila mudagan kung doon na sila ipalalito.
8: Kaya lang...
11: Bahit sa
8: yes, sir.
11: Kining i-privatize pa na ito ang merkado, dugay naman na kayong kining humihong. Pero usa ka na sa ito mga opsyon na magnumdyon. Ang ato lang gabatian niya, nagampo kita nga magpadayo nunta ang kalimpyo sa itong merkado, magpadayo nunta nga mayo ang operasyon sa merkado, nga dili kaya kita maalkansi, nga dili mahimo kining white elephant, nga imbis mo income, ang nasubsidize na hinoon sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Ang income nino sa uban income nino sa Dakbayan mo na ato nagamit para pagmintinar ni ini. Sumuna atong gabantayan nga dili kana mahitabo. Kay kung mahimo kana sitwasyon nga magsalig ang atong merkaduhan sa income sa uban atong mga income sa syudad, dili nila kaya pagsuporta sa ilang kagalingon. Then ang mahitabo niya na basin maseryos na nato ang hatag nini nga to sa pribado nga mga negosyante.
8: Oo. Kadyot lang nga Kunsyal, do na live breaking news gipa verify na panamo karon dermatod pa 1070 sunog no magdumailin.
10: For alarm
8: sa fire alarm ginero sab sa duol sa atong dakbayan specifically kining sa Julio Pacana.
10: Oo.
8: Street na, no?
10: Yes,
8: ang dool mismo sa likuan.
10: Oo.
8: Na daw diya, naman yung tungaan. Tapad daw sa usa ka tungaan
10: diya. Barangay 23, masuruan na diya.
8: Barangay 23, yes. Uh-oh. Ang Picas, murag...
10: 25.
8: Di kayo ko sigurado, no? But anyway, kining na daw sa barangay, barangay 23, tapad daw sa SPC ng eskulahan, doon ay 1070 fire alarm, gina-verify pa siya karon. Anyway, ito nang mahibuan karon kayo, ito na proceeding natin mga kauban para sa nasigutan ng kabutyang sunog. Sir, dere sa atas sa kinibang daghan nga gakaibog. No, by the way, gamay lang nga background toon. Di ba kanang Mercados Cogon, kaniantos karaan pa nag-iayo o naging pinagi sa BOT, Bill and Operate and Transfer? And then, that was the time of Mayor Imano. And then, sa panong pagigapo ni Mayor Imano, nga gipadagan man ni Bepris sa usang kapribadong kamot, unya marag during the time of Imano na sa gigihapon nga marag i-buyback siya kining kining konsyal para nga ang syudad na may magdumala. Tama ba ko sa kong recall?
11: Yes, tinood ko na. Exacto ka na imo kay konsyal naman ko niya ng panahon na. Ato ka ng BOT, dako ka itong, ang dako kayo ka na, makapin siya bilyon pesos ka ng tulo ka merkado, Carmen, Wishbox Terminal o kanang Cogon Market. Kunya, pag sa pribado na ang nag-operate niya na, pribado ng negosyante, nag-operate niya na, nakita niyang medyo alkansi siya. Kaya lagi, di naman siya maka-increase sa mga rentals kung wala'y pananghit sa City Council. Mawag itong iyang gibaligya-balik sa syudad. Gibaligya-balik sa syudad. Gani, usa ako sa niopos niya ito sa konseho.
8: Mm-hmm.
11: Kaya lagi, sa pagpalit ni balik, taas kayo gani kayo ang presyo.
8: Uh-huh.
11: Taas kayo ang presyo o dili ma-justify. But then, simpre kay naaman kita sa opposition gani ito, nagpadayon ito nga negosasyon o na palit-balik sa syudad.
8: Uh-huh.
11: Ang toon nga, na ato na siyang gipapritihan. Ipapitihan na siya na ito.
8: Uh-huh.
11: Ang sa mga kanang 858 karoon niya, ang naas nagtas-taas.
8: Second floor.
11: Second floor.
8: Okay.
11: O, kunya atong gireduce ang rental. Gireduce na ito ang rental niya na.
8: Gireduce ang rental, ang spaces, appeal na ang amount?
11: Yes, ang rental sa kada... atom na ang rented niya base man sa per square meter.
8: Okay.
11: Just to accommodate the one renting sa taas.
8: Uh-huh.
11: Kasi na bakante ba ito? Eh wala may gusto nga vendor nga musaka sa taas.
8: Oo.
11: Uh-huh. Now, so kana ang sitwasyon nagpadayon hangtod karon na magnum June. Mo kana karon ang presente o current nga current nga state of affairs sa atong Cogon Market.
8: Mm.
11: Sa Carmen Market.
8: Okay.
11: So, now, kana nga sitwasyon, mulagi, despite to God nga ito ng Gridius, nagpadayon gihapon ang subsidy. Nagpadayon gihapon ang wala ang magkatagdo ang income o ang expenses sa atong mga kamerkaduhan.
8: Okay.
11: Pero kung kanang gihinasin mo kitang mga lakang, nga mo saka ang ating income niya sa merkado, o kaloy sa Diyos ka ron, pidyong nakasaka na kita. Nakasaka, kamay na lang, kay po lang. Para kaya nga dili na mag-subsidize ang atong dakbayan sa gastos niya sa food market.
8: So doon ay duha ka klase sa information Magnum Eileen, no? One is that ang fake news nga side, fake news, kay ang impression mo, ganun nga, ikuha na, kanabang ihatag na sa pribadong paglumala.
10: Oh,
8: papawaon ang mga vendor. Mao na fake news nga sa'yo. Kay pagmintag, ipapahawa na, kay ihatag na sa pribadong paglumala, murag na, kuha na, kanabang confirm na nga lugar na ay lakang sa syudad nga, o nakahukom na ang syudad nga lugar i- pada pa ihatag sa pribadong pagdumala. ang dili fake news mao nga dunay option nga hangtod karon naa pa nagpabilin nga option nga kuno galing man pangit ang dagan sa nasgutan nga merkado nga kini posibleng ihatag gato sa pribado nga pagdumala para nga kay bikil man sab nga ang gobyerno mismo nang negosyo. Di man gani magpaginan siya, pero at least unta, dili po,
10: di malugi gayo.
8: Di malugi. di ba konsyal, pag negosyo sa gobyerno, di magpaginan siya, yes. Pero di po mahimong malugi. O may mo break even siguro.
11: Malugi, kay may mo man na siyang white elephant o kining, dako kayo ang distrusyon niya na sa na to, mga programa sa gobyerno kung nag-focus niya ang uban na itong income diya sa pag-subsidize sa itong kamerkaduhan. Hindi naman pwede na. Na kita, loga, nadungog naman na. Nga, nadungog naman yun nga. Basta gini ang gobyerno mo yung modelas sa negosyo, munang gitawag ginansi.
8: Mura sa COWD ba? COWD, gunas negosyo man na, no? Pero di lagi magpaginansya. Pero muna, medyo alkansi. Ang panalapi karon panahon na so at kaniadto gakadunggan ko na gyud nga issue nga morgina ang merkados ko gun alkansi kay mauni nga mga rason gyud na pero tanto-tanto nag-improve ra
11: kalo sa Dios nag-improve na kita diha tungod kana sa tungod tingali kay kini ato mga vendors pod nakita na pod tingali nila nga kinahanglan na gyud nga mo kooperar sila na mukha na nga ni-improve ang atong kamerkaduhan karon labi na diya sa issue sa income. Mukha na yung Magnum John. Pero mulagi na, taliwala nga naa ka na, naagay po nga ng option. Naagay po nga ng option nga basin na lugar kining decision, this will be discussed, there will be public discussion na ang decision niya na sa itong mayor. Dipindi ka po nga na sa itong mayor. O magdepende usab kana sa lugar sa sentimiento sa katawhan kay dili mo pud nato mahimong baliwala nato unsa ang reaction sa katawhan ni ana.
8: Okay, kadyot lang ang info nga dunay fire alarm sa Barangay 23 tapad daw sa SPC nga eskulahan negative daw. Negative. Tuwa na to reporter dito. Tana to reporter dito. Pwedeng makuan? Pwedeng mapangutana kung unsay pasabot sa negative in English eh. Magdumailin. Briefly, Magnum Person, negative ang nasgutan nga report. Kanyot lang kung siya, negative, okay, Magnum, sige, Magnum Person. Negative, Magnum Person, negative. Magnum Person. Negative ba ang, i-confirm ko lang, negative ang sunog. Magnum Person?
12: Sa Magnum John, no? Atog yung gilibot Magnum John ang kinibang area karon sa Corrales, area po Magnum John sa SPC. Wala yung alarmas kalayo, Magnum John. Itagsa-tagsa na po ni mga tindahan, nagpangutan na din eh.
8: Uh-huh.
12: So nga ba yung alarmas kalayo, wala man sa dunya ang mga tao, normal na maglihok na rin.
8: Wala ba yung nagpatimaw diha nga fire truck?
12: Wala sa yung fire truck, Magnum John. Maupo niya itong gibaras-barasan din eh.
8: Basig nagkauna ng fire truck, kanya pag-abot mo, negative, nakita negative sa fire truck, sumaw ng BR sub.
12: Posible po, Magnum John. Pero atong gihingan magod nga sa kinibang SPC, gilaras na ito ang area SPC, wala Magnum John. So nanasa info nga naapod din daw sa areas Corrales, sa likod lugar. Wala man po, Magnum John. Gikan din sa Gaisano karon, atong gipangutana, laos pa din mismo sa kinibang Corrales Extension, wala man yun Magnum John, no? Ang kinibang gingon lagi nga kinibang alarma sa kalayo karong mga panahon na Magnum John. But ato palang gilibot-libot karon, normal man ang palibot, wala may alarma, wala man say nakita
8: lang. Pakicheck lang ba yung Magnum Person, although ka nang solo makita man ito, nagdoon ay dila, pero palitan na karabang napalong na or wala man na yung sunog. Kaya napunggan na mag-lain.
10: Oo, kanang gamay lang ha. Pag sila siguro din na tabang ra, diretso.
8: Pakiveripay lang mamayo kay ang Bureau of Fire Protection naghimog yun verification job sa area. Kung doon na mag-isunog. Pakisunta lang ba yung Magnum Person? Salamat kayo.
12: Oo, Magnum John. Ito lang tituyo ka, no? Katituyo ka na dinikaroon sa area.
8: Okay.
12: Bani Magnum John.
8: Okay. Now, kung saan balik ta? Salamat lang nga walay kuan ha, walay showroom nakita sa nasgotan nga area. Although gi-verify sab kan kanawat og info ang oh nakadawat og murag report ang Bureau of Fire Protection nga gi-verify sab nila. Now, so kanang option sir ba sa mga latest ninyo mga pagtagbo-tagbo, nasgotan na lakbitan ba nato? O kay basig mao diha nagsumikad ang fake news o dili sa fake news? Doon ka nagway, ha? May fake news, naasay dili fake news. Nahisgut-hisgutan ba ninyo lately sa inyong mga pagtagbo-tagbo, Konjal? Basig diha nagsumikad ang istorya?
11: Yes, nahisgutan ka na. Okay. Nahisgutan ka na. Siyempre, kaya kung nakita yung mga meeting, naamang kita nakita yung mga kining reviews sa mga records o sa performance sa atong kumerkaduhan, mo patimaw magigana dayon ng istorya nga unsa kay maayo nga ato kining i-privatize. O well, sa gingon ko na, permi ka na magkasigutan kay nasa yung mga Chinese national, labi na ka nang nag-operate karon di sa Pugon Market, kanang 858. Interesado po ka na sila. Kanang nasa kining Carmen Market, interesado po na sila. Napoy uban nga, gusto nga. Dugay na sila kay interesado, pero atola ka nang gapugnan kay lagi. Kapaningkamot kintaon ang atong mayor, kapaningkamot ang atong dakbayan.
8: Sir, kisa naglakbit? Kisa naglakbit? O ganong nakalakbit? Nga unsa kag ato ning i-privatize? Naabay mga negative nga bahin sa operation sa Mercados Cogon nga mao'y nakapaaghat. Sa taong nag-ingon nga unsa kagato ng privatize, nabay medyo negatibo nga bahin sa operasyon sa nasgutan ng merkado?
11: Niatong panahon nga hugaw ang merkado, ato na magkahisgutan, bisag ani ako magkahisgutan ta mga sa atong mga interview kina kanimo diha nga atong kulang sa disiplina ang paglimpyo sa atong kamerkaduhan na himo ng isyu sa social media. Mukatong ako ka nang magkaistorya o kay lagi nabay uban sab nga miyembro sa konseho nga lagi nakahunhun apod nga lagi saka ba kay this issue nga privatization has been na musulod mo gawas kanunay diha bisan sa kaniadto pa ining panahon pa sa previous ng mga administrasyon.
8: So subton sir
11: but then,
8: nga
11: yes, wala yung mga serious nga consideration ni ana kay lagi sa kanunay atok man naging gitabangon gid ang atong kamerkaduhan nga dili gid unta mahimo nga privatize kay ang atong giproteksyonan ni ana kana man lagi ang namaligya diha sa sulod. Nga dili na sila og ato siyang gitan-aw nga basin kung ato siyang i-privatize na magnumjon. Basin mo mahal na mga baligya diha sa sulod sa merkaduhan. So but then bisag ani ako man ang nakisgutan ko man sa mga previous nga mga meeting na to. Bisag ani sa mga interview sa karadyohan kaniadto.
8: Okay. But ang nakapaghat sa tuaw nga unsa ka ato ning i-privatize, dili ang lugar panalapi sa nasgotang merkado kundi ang ang maintenance sa kahapsay sulod sa merkado, ang kalimpyo sulod sa merkado o guban pa dili ang panalapi kining ko
11: dala na ni ana dala na tanan ang overall performance not only sa cleanliness, sanitation kundi hasta ang fiscal performance sa atong kamerkaduhan gi kanaw na usab nato kana usa sa mga konsiderasyon nganong natukod kana ang una nga kining i-privatize ang atong kamerkaduhan. Kay balo man gani niya na ang atong mga igsuon diha sa sulod sa kamerkaduhan kay lagi ang atong gisulting oy kanato magmeeting kita nakita yung mga open discussion with the vendors diha sa sulod sa kamerkaduhan ingom din kita nga tarong ka mo din eh. Kaya kung di ka mo magtarong, basi ni privatize kini. So inana mo ka ng istorya.
8: Okay. So, sir,
11: Dala na lugar.
8: Dalang bluff. Dalang bahan ba? Pasidaan. Anyway, kung nag-improve ang performance sa merkado sa Cogon, kung isgota na to ang panalapi niya, di pa makapalipay yun, Konsyal. Medyo nag-improve, pero di pa makapalipay sa atong syudad, ang performance sa merkado sa Cogon, labi na kunisgutan nato ang panalapi, di pa magkapalipay?
11: Not fully, nga total kakalipay, kaya na po man ligyod ang, ako lain man ako nga, isip chairman sa CED, dili ko gusto ko ng mga hokus-pokus nga report. Gusto ko kunag yung genuine nga mga kining dili pamulitika nga mga report. Talo-talo. So mo ka na nga nakita ko nga karon based sa ato mga gimong mga changes unsaon pag-report sa mga specialist sa reporting, ni saka gid pag-ayo ang atong income ang kita karon sa atong kamerkaduhan, pero wala pa gid fully nga suporte nga set supporting ang atong kamerkaduhan. Naa pa gihapon na gamay na lang kining nabili na lang nga kining subsidy or kining gastos nga gikan sa lain nga sources nga itapak diha sa gastos na to diha sa kamerkaduhan.
8: Sir,
11: munang lisod kay itong kamerkaduhan, Magnum June, and this is na dili lang tingali sa ato dakbayan, kundi di bisan sa uban nga mga dapit sa Pilipinas. Nagi ka na nga problema. Nagi ka na nga problema.
8: Di pagid magkaduhan ito nga totally magkapalipay ang performance sa Mercado Skogon. Kung isigutan na ba sa tanang panalapi, Magnum Island, sa akong pagsabot, Doon na ba'y tanyag sa pribadong gusto magdumala niya na nga medyo matintalon? O makapatintal? Meaning, kung inganarang kita sa merkado, pero kung pribado na magdumala, o ang tanyag niya panalitan, nga murag magrinta bakaana, madubli ang kinataan sa atong syudad, kisa may di malipay na magdumala niya, no? Ngayon, na dakong katakos ang syudad sa pagpatubag mga proyekto. Guman, pagka na may dakong offer sa usag kapribanong gusto magdumala, nga maoy maging tinubdan sa punya sa panalpi sa ato nagbayan. Doon na ba kung siya?
11: Yes, usag ka na sa, kung ato gunang i-privatize, di immediate effect would be, mawad na nakita sa responsibilidad sa pagpadagan sa merkado. Ikaduha, fixed lang atong income.
8: Fixed na atong income.
11: So wala ingong gili ang atong income magdepende sa pila income sa sulod sa merkado, kundi fixed na atong income kay mo makanang ibayan matag bulan o matag tuig. So nagpiliti ni ngadto sa syudad. So mo kana kining muwadan kita sa kasul. Muwadan kita sa kasul o mawala ka nato ang kadlok nga makansi. Kay lagi naan naman ang atong income gi naama sa kontrata sa lease contract nga mo nang dawatonon sa atong dagbayan. So ang ato lang ditingali niya na is monitoring nga ang tanan uban nga mga aspeto sa lease contract gisubay ba sa kining lease o kanang nagpliti. So minus na kayo ang partisipasyon. Ang role sa atong syudad, kung ato na kanang i-privatize, mawadaan kita og tunok, mawadaan kita og kasol sa pagpadagan niya ng mga kamerkaduhan nato.
8: So nagpasabot konsyal nga ang nasgutan nga option nga ihatag sa pribadong pagdumala ang merkado sa Kugon, Magnum Island, di lang gani matawag bluff, kundi naa og tinuod gyud nga naa na nga option. As to the question whether giplano na sa syudad nga ihatag gyud sa pribado nga pagdumala, wala pa na. Naa lang na nga option.
11: Ang usa sa mga gitan-aw ko nga option, dili lang limitado sa usa or duha ka kining mga negosyante nga gusto musulod. Ang akong gitan-aw diha nga unsa ang mga conditions nga ilang ihatag kung sila na ang modala. Unsa yung mahitabo? Importante diya, unsa yung mahitabo sa mga vendors diya? Ila bang ipabilin kay kung ilang pangawuton na medyo dili kita, kung kita niya na, masuko kita niya na, dili kita masugot niya na. So, dipindi kini karon sa, dili lang sa pliti, matagbulan o matagtuig, kung dili, unsa ang ilang gusto buhaton sulod sa merkado. Usa ka na sa mga importante nga mga conditions nga atong gatan-aon before kita mo desisyon nga ihatag ka na sa pribado.
8: Okay, katapos na lang kunsyal. May connection ba ni nga lugar sitwasyon sa merkado sa Kugon ang di pagid makapalipay nga performance kung isutan atong panalapi ang naapagining problema ang magkakamatikdan nga di kayo hapsay ang operation, labi na kung dili sa bukooperar ang mga vendor, ang matungod sa kalimpyo, guban pa, ng mga lugar, ng mga panginahanglan, ng mga ang ipatuman niya sa sulod sa merkado. May connection ba niya sa pagpuwas sa SIBDA manager? Nasabtan ko nga marag sugod ka ng adlaw, lahi ng muling ko, SIBDA manager. Kinig ko siya?
11: Yeah. Si Mayor, kining si Mayor, iya man kanang decision as the chief executive. Ako mismo ako kay balo kung unsa ba ang iyang rason niya na tingali efficiencies in performance o kining sa attitude tingali kana sa mga kanang gipamulihan dia o kanang gipuli. So, depende kini sa pagtimbang-timbang sa atong mayor. Ang akong tanaw, ang gibutang nga ng bago karon nga SIBDA manager para tingali nga madugangan pa gyud ang pag-ayo, ang pag-atiman sa atong kamerkaduhan. Para musaka dini ang iyang fiscal ining output, ang income musaka o mas malimpyo pa kini. Para nga kanang hunahuna o plano sa pag-privatize ni ning atong kamerkaduhan, dili na takana mo padayon. So tanahon kini, but if kanang gipuli dili lang gyapon maka-perform og mahimo nga wa nagkita mahimo nga mura og useless na, hopeless na yun. Then basin og atong yung taganog seryoso nga consideration kanang pagpa-privatize atong kamerkaduhan
8: So ang posibleng impression kung siya nga puwason ang kasamtangan nga manager sa SIBDA, ipuli ang lain para nga mataga ang katumanan ang planong i-privatize ang nasgutan nga merkado. Posibleng impression ha? Dili na may tabo o wa na may tabo nga sitwasyon. Kung siya.
11: Para ka na ako sa kong tanaw mo, dili ka na ang tuyo.
8: Okay.
11: Ang tuyo niya na is, I think, is just to improve more ang performance sa itong kamerkaduhan.
8: Okay, so Consyal, sir, salamat kayo. Gawas ko doon na pa kayo gustong tinawon sa Tomatig Paminaw. Ang tataw lang yun, magdumay din, mao nga na option. Pero as to di plano, wala pa na. Wala pa. So tama nito ang ni Mr. Actom, wala pa magdumay din. Pero naana nga option. Base sa pamayag, sabi ni Consyal, Edgar Cabanlas. So, og siya mismo, makaingon ko nga mas authoritative, mas credible kaysa mismo ang SIBDA overseer. Nga naa nga option pero wa pa na sa plano sa syudad. May tabo lang na kung panalitan, wala nagay makita nga improvement. Di lang siya panalapi, kaya di man paginansya ang negosyo sa gobyerno, but kunisgutan na to ang kahapsay o ang disiplina, apil na siguro kanang pagbayad sa tukmang panahon sa bayaran na diya mismo sa mga store sa merkado sa Kugon. Gawas ko doon na pa kay gustong klarohon kung siya.
11: Nasulti ko naman tingali tanan, Magnum John.
8: Murag.
11: Salamat kayo sa imang gatang panahon. Magnum Aileen, may buntag, balikon ko kaninyong tanan diha. May buntag mga eksyon sa Dakwais, again, Dioro.
8: May buntag, sir. Inyo nabati mga eksyon si Consyal Edgar Cabanlas, ang majority pro leader sa Konseho, chairman sa Committee on Rules and Committee on Laws and Rules. Og SIBDA overseer. Sa atong pagbalik, duga mga eskutanan. Oras, alas 7:24.
13: Time check was brought to you by City of Idol Hot Dog.
14: May panalo na with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus previous formulation.
8: Kung magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan o imong ipatamper, ayaw ipamanumano, gamitig pison og bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa krudo o kang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho. Mas dako kapag gasto. Magsakit ang imong ulo sa badlungon nimong mga tao. Sigar de Oro, sa National Highway, Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaligan ninyo sa ekipo.
15: Mataas pa lang ang imo blood sugar.
16: DTX 500.
15: Ikaw ba lang
16: ang may diabetes?
15: DTX 500.
16: Ang DTX 500
15: ang may powerful compounds.
16: Yan ang gapanupo
15: kag kontrolar
16: sa imo blood sugar.
15: DTX 500.
16: Sa liga
15: epektibo.
16: DTX 500.
15: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gid-uyon magpangapi apang naganyat ako sa akon utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
15: DTX Coffee Mix.
18: Mabaka sa mga butika.

0: Sa panahon nga gamayra ang supply sa kuryente ug mahalang pagpalit niini, magkahiusa. Dagino ta. Try consipago.com for more. Ahinumdum kanimo. Ikan sa Sipalco.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: Inuria Torres, 45 years old. Nag-start ako ng Life Extension D3 2020 na diagnose ako as ovarian and endometrial cancer. Thanks God, ilang years na, tumor marker ko normal na gid.
1: Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3.
3: Potent, safe at siguradong epektibo. Aprobado ng FDA na may approved therapeutic effect.
1: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Mabibili sa mga butika.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada braso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete Tripling Lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Defensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Happy Fiesta City! Gikan sa management and staff sa Penrol Gasoline Station. We celebrate friendship and unity. Fuel up at Penrol Gasoline Station. Happy Higalay Festival!
2: Dugay ka na bagdag anto sa imo mga katul-katul sa panit. Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C.

0: Magnum 45.
1: Mga igsoon, gikabotyag ginatabang ra, may ang sunog di dili sa barangay 23, kundili sa barangay 3 daw. Pero natabang rasab daw ang nasgutan nga sunog. Pagwingin tag natabang, naagay sunog. Pero wag yun muda ko. Kaya natabang raman. Kay nagiging kabot sab siguro ang tagtungod nga mapalurang kalayo. Briefly sa mag-proceed, palihog.
2: Pagdaw mga John Line to dinis sa Kribang Chickbone, magdunjon, no? Kani siya mga baligyan ni mga fried chicken, mga pagkaon, magdunjon.
1: Asa ba ng Chickbone?
2: Magdunjon?
1: Asa ng Chickbone?
2: Dinis sa Barangay 3, magdunjon. Kana bitaw ang gikan bitaw ka magdunjon sa Kribang Xavier bitaw.
1: Okay. Ang
2: gikan ka Xavier University, Wall Street ka magdunjon mo. Ani ka bitaw dinis sa dalan, kining Barangay 40 bitaw magdunjon, palikos, mentiri yung daan. Na dinis kanto magdunjon. Naani sa nahimutan kaning di yung fico gyud magdunjon kaning fico bitaw naman diri sa kanto at mangana na diri kaning chickbone mga baligyan ni mga fried chicken mga pagkaon magdunjon nga kuan gyapon pang pinubre ba pero ang naitabo di ay murag overheat ang ila mismong kinibang iluto bitaw dira sa mga chicken kay electric man ni magdunjon kaning usay bitaw kaning may namay ang mga lutuaran mo karon mo tingog kung luto na bitaw lahi mang lutuaran karon kay ato kanito ba napanaw na ba nato nga be pag-ukay na to, oy, okay na ako, ilaw-ilaw pa man, balik na to. Karoon na dun nana siya timer.
1: Nana. So,
2: pag-lunod ni mo, ana, pag-tiyog na, tit-tit, kana, luto na. O, nana, ang mga timailan karoon.
1: Nagamit ka lang kag kanang, sana, anang...
2: Oo, mag-dun so, nana niya ang ipilaro sa chickpon.
3: Oven, mag-dun dyan.
2: Oo, mag-dun dyan. Oo, mag-dun dyan. Oo, mag-dun dyan. Oo, mag-dun dyan. Oo, mag-dun dyan.
4: Yeah, pag naraman ko dahil sa cashier, dapat siro, tapos paglingin ako sa kitchen, nag-aso na ang tulot. Ang prior dito, nag-aso na siya.
2: Luto, ang gamitin yun yung pagluto?
4: Oo. Isa naman ko ang nagtuwa, nagtukod niya, nagtunog, nadamay dito ang isa. Upat man na sila ng linya, pero nakuha man sa kong kauban ang duha. So, duha ang nadamit nga prior.
2: So, kasi tawagan ang machine. Machine, kasi tawagan na ninyo?
4: Prior, ma'am.
2: Prior lang.
4: Prior nga, electric.
1: Prior. Kaya na mag-try.
3: Ah,
2: malutuan ng chicken.
4: Mga fry.
2: Chicken.
1: Fry.
2: Okay.
3: Prito.
4: Siguro ka, sir, overload.
2: Overload?
4: Ang kamong kanang quarantine mo ba kayo? Sa'yo ka pa-opera mong sinasya diha.
1: Prito.
2: Ito, ito po, sipin mo, dali?
4: Oo. Bago pa nag-target, ang 26. Bago kami nag 24 hours.
2: Ah, okay. So, siguro, kapag pag-start din yung 24 hours, medyo na ayas siya siguro na overheat.
4: Pero pag wala pa may ato nga nag 24 hours, sige naman nagka-overload. Gakao, gamura din ginaon dira sa kuan.
2: So, may tibaylan nga ma-overload siya?
4: Kaya gakao pang mga suga.
2: Ah, sa kurinti siguro?
4: Kurinting. Ang bot
2: lang. Itungan din yun ang upat dahil kamasin.
1: Okay.
4: Ang giyon naman daw sa akong kauban, isa raman daw ang nakasaksak.
2: So at least ganina, wala may dako di pagayong kalayo?
4: Wala, kay nabantayan man na yun. Dahil na mga nanawag upuan, bumbero.
2: So wala na nakasirit ang bumbero pagkabot din, wala pa nila magkapasirit ang tubig?
4: Nakapasirit sila kay ni, dito sa fryer, nagkalayo pa man.
2: Kalayo pa.
1: So daghay na pagod, mag-proceed, gikan sa fry, naging pagod na noon.
4: Wala pa man ni nakaluto.
1: Awa pa.
4: Kuan na siya, mga gamit ra. Katurang prior.
2: Ano? Ano ni ma'am?
4: Jela.
2: Si ma'am Jela. So, wala pa rin kaluto mo doon?
1: Wala pa, at least.
2: Oo, at least yung pagkaluto. So, tama to.
1: Huwag naman karoon ba siguan na nung iluto?
2: Oo, prior nila daw mag doon. Ito yung lang, pag magluto na sila, dito yung humul to mag doon itong mga chicken. No, pag kay, kung ano siya, timer, namay timer man siya.
1: Aha.
2: So, inana lugar mag doon. So, at least nga, walay angay kabalakan. Dahil okay. Napalong naman magunjun. Okay. So, naritayin dahil din nga medyo mukipat-kipat ang kurente. Tapos siguro sa tama to nga pagpansak na to, base no gamay lang ang ato mismong outlet. No? Kung diyan na to'y pansak ang mga king appliances, basi dako po din siya magunjun ng bultahe.
1: Dapat, basi dapat siya mag-three-phase niya. Mag-proceed?
2: Depende sa ilang magunjun. Upat mo na yung ka-prior ang ilan din eh. Upat okay. Kalutuanan ba? Kaya sa'yo kung naidagan mga customer, kaya siyang titiling savior, mga awan magiging din sila din eh. So,
1: okay.
2: Pag naidagan is mga customer, dagan order, so luto, paspas, so niya, lahi naman karong magunjun, kaya ang mga tindahan na sama niini, dili kay magbaligya lang kadinilang sa area. Naay mga order outside magunjun.
1: Okay.
2: For example, order, ikaw dahil magdum, order kag chicken. So, tawag lang kag mga panda magunjun, upan
1: okay.
2: Pa. So, deliver mo na nga, ang ila mismong kwan din ni karon sa mga tato sa Cagayan,
1: okay.
2: Dili kay na maligya lang kadiha-diha, ragit ka, what the customer mo abot. Okay. Daghan na kay pamagi nga magbaligya ka outside, pinagi sa dahil sa mga deliveries magdun.
1: Okay.
2: So, gika dire sa atong location, Barangay 3, Sabanatos, Magdum Anji, Alasado, Magdum First and Blanca, sa Manita o Servisyo, Magdum Radio.
1: Salamat, Magdum First and Blanca. Nalaspikas linya si Engineer Franklin Dagota, ang kani kumba ba to? Kumba? Kumba...
3: Pero karon manager. Kusimba na ang tawag
1: kusimba
3: niya.
1: Kusimba na karon, oh. No? Nanay na lang simba. Ato may nabi, Rice Retailer Manisya. Engineer Kuya Dagota, may buntag.
5: Kuya, may buntag.
1: May buntag.
5: Pasensya. Pasensya sa akong tingog.
1: Pagkaon na sa...
5: Igo sa dilimayos pa lang.
1: Sige, masiguro kang singalong. Anyway, Kuya, kining... para ni mo, is it rice and corn retailer diya mismo sa merkado sa Kugo? No? In fact, marang ikaw pagigya presidente sa rice and corn retailers, di ba advantage para sa inyo ang plano nga ihatag sa pribadong pagdumala? Ang merkado sa Kugon, kabasi magkano na ka nga ikaw na hinoy mo renta, may privado magdumala sa merkado, kaya naman ni mo, Kuya?
5: Ah, Kuya, no, sa tinod, no, mga isa kong katawaran sa ating paminaw nga may buntag sa talag. Ining, tili ka na siya matawag ka advantage.
1: Disadvantage
5: ka na namang talag. Yes, disadvantage ka na namang talag dili sa kapagkatuan. Kaya nga, no, nakita na ninyo ang sample sa Agora. Diba? Ang Agora, sa una na maligyan niya sa Agora, disin niya po nang gibuhat, gibiyote, dayon gipasa sa kwan kanang Aurorama. Untay na, unsay ni tabo kanamo diya nga mga karaan nga na maligyan sa merkado. Nangawala kami halos sa lantumigan kay every 6 months, every kada tuig, Gasaka ang rental, o matgamay kaya ang halin.
1: Uh-huh.
5: Kay, ingko, ang naitabon niya ito, gituyo ito, ito nila nga, sige, pasaka nga, hindi man na mo makaya, kaya nga mayroon maging halin na mo sa merkado. So, ang naitabon niya ito, nga wala mi sa kuwan, Agora. Ubay-ubay ang nakawala sa Agora.
1: Pero, kasi gano'n, nabaya po yung nagpabilin gapon. But, pasabot mo rin mapuhok ang Agora Market? Kuya?
5: Ay, yes, tinood na ay nagpabilin, pero dili na lang mga karaan.
1: Uh-huh.
5: Mga bago na ganang sila nga kamayrasan in town. Matot ba? Isugal na lang. Kaya kung basihan mo ang mga karaan diya sa Agura, nangawala yun sa puo. Tumigil kay dili na makaya. Tanawa pa kayo ang Agura. Dili na gin siya matawag ni mo nga. Kailang itawag ang purely public market. Kaya taga na kayo nagsira. Dagasat kayo mga private na diyan nga dili na siya matawag nga mga vendors.
1: Nakalakbit to si Consul Cabanlas nga murag di lang kay murag usab to ang sa mga hindi man nga plano pero na ako nun ang option nga ihatag sa pribadong pagdumala. Na kung ikaso kinanglanong yun nga ihatag sa pribadong pagdumala di lang kay usalang ka pribadong tagdumala ang murag tugtan lugar sa pagdumala. Mahimong, ang akong ginaan mo nga, basing i-bisection. Example, rice and corn section, vegetable section, fish section, dry goods section. Ginaan na ba, no? Nga, kining sa rice and corn section. Ihatag tanin ni Engineer Dagota. Okay, kaya na niya na eh. Oo, kining sa fish section. Ihatag tanin sa, makinig mo ka na, no? Basing ginaan na ba, no? What if ginaan na ang lugar nga option ang mananaan sa syudad, Kuya, di pagkaya gapon ninyo mga rice retailers diha ang pag-angkon sa pagdumala sa mga section para nga makapa-improve baka sa performance sa nasgutang merkado, Kuya?
5: Ang ako lang ibawan, huwag panalitan na ma-proceed na, pasudlan na nila ang mga Jellybee, McDo, dili sa sunod ng merkado. Sa ako lang na ibawa na, nadungdungo ko lang. So, ang mitamo niya na, magkaanam kagamay ang mga vendors na tinood dili sa merkado kay mukhaon man na dakog area nga kailangan mga establishment.
1: Mm-hmm.
5: Ikalua, Kuya, unsa kay ikasulti sa mga chabis nga pamilya nga klaro makaayo nga gihatag nila ang yuta gidunay sa siyudad for the purpose nga mahimo ang public market. Ngano mangayod nga ila magayod ka lang hilabtan nga sa akong tanaw wala may problema ang merkado. Ang problema sa merkado ang management raman dili man tingali kami nga mga builders kay kami nga mga builders gabayan ra ni.
1: Kanang matungod sa public market murag debatable magduwail no kay naamay nga public market but operated by private businessman. Ano ba no? Pribado na nga o lugar pribado nga pagdumala pero gitanyag o para lugar sa publiko. Ano ba no? May mong lugar na may mong debatable siya ba no? O, lugar ka na nga istorya. Although sa impression magpapintag public market gani iya mismo sa iya mismo sa gobyerno. Gobyerno nga pagdumala. Pero sa ko no, pag may ginitag public, may difference sa paghugulugan sa government o gobyerno. Pag public, ang katawhan mismo. Ang kanabag ang katawhan. Pag may government, ang gobyerno, nga, ang mga tao, or ang institution nga nagdumala, sa nasgutan nga patigayon sa malugar so sa kamerkado. Anyway, so, para ninyo, midyigyod o di kamo di kami jo di mo uyon nga yatag sa pribado pagdumala kuya tungod kay makapiktar sa inyo mismo nga palugar negosyo.
5: Yes, tinood ka na mapiktuhan kami niya na kay kung ipakupta na nito sa private ang hitabo nini magsige na sila pataka o pasaka sa rental hantod na lahing taon nga mga vendors dili na makaya

0: market na apil pagbang mga merkado, Carmen o katong sa dito sa westbound, mao nga gibalidya og balik ngadto sa syudad. O gibuy back sa syudad kay wa may choice ang syudad. Otherwise, wa mawad ang merkado ang kaginoro. So gibuy back pud sa syudad. Mahal-mahal na ba kuno sa pagbuy back kay rason sab na may rason sab na nga nung mahal-mahal. Gwapo na yun ang merkado anong panahon na. So, presyon sa nagbayo sa na, lugar pribadong nag-operate nga itong panahon na. Sayang pagbaligya nga itong balik sa syudad. Anyway, so kini matupan ni Consul Cabanlas, Kuya, wala pa man kuno na sa plano sa syudad. Pero usa na sa mga opsyon. Nga kuno galing padayon nga di maayo ang dagan sa merkado sa kuno basotanan, posibleng mapaingon nga ito sa paghatag din nga ito sa pribadong tagdumala sa nasgutan ng merkado. Kuya, salamat kayo sa mong panahon. Thank you, Kuya.
1: Salamat. Milton, huwag kang salamat sa tikaminaw sa magmulit.
0: Engineer Bate, mga aksyon, si Engineer Franklin Dagkota, kanhi presidente sa Kumba. Huwag naman itong Kumba, nahimamang kusimba na karong panahon na. Ba't siya nagpabiling presidente sa Rice and Corn Retailers Association sulod sa merkado sa Kugon. Sa atong pagparayon kay Murtaga, pagpatuman sa kontrobersyal ng ordinansa nga nagdili sa mga pasayrong sa kinan gikan sa gawas sa Kidoro nga makasulod sa sentro sa Dakbayan giyong dry run pa lamang o kini mulong tadlamang sa so kabulan. Para sa mga nabisgo kanong sa kabulan, dugay na kayo na. Bagot-bot karon karong buntag lang na ay layo noon ang iyong concern. Ang tawag siya o sa ka-taxi driver, matod pa niyang driver and operator, no? Naanamang gawin ko nun diha mga nawag ang mga pasayro sa westbound terminal, mayintang ko nung isprihan ko nun ng diha mismo sa peace landing area, baho ko nung kayo. Iko na, panagya po nang baho. Magdumailit. Anyway, na speakers linya si Consul Eric Salcido, kinsa may chairman, overseer, no? Overseer sa RTA o chairman sa Committee on Public Utilities sa Consejo. Consul, may buntag, sir.
2: May buntag, magmungyun, magmumaydin, o may buntag po sa katawag pagbayan sa pagyunduro.
0: Sir, pagmungyun taog dry run pa lamang o niya mulungtad o sa kabulan, may connection ba nito sa inyong pagtuon karon para amidahan ang 18 katuig ng ordinansa? Kunsya?
2: Tinod na magmungyun.
0: Okay.
2: Tamulo man tayo. Repass or review karon sa traffic code. Kay kita na to na 19 na katuhig.
0: 19 na gani?
2: Niya kaniadto manggod sa kaniadto gimugna na ang ordinansa kana 16120 nga minus pa ang sakyanan.
0: 2007 di ba? 2007. Okay.
2: Minus pa ang sakyanan.
0: Minus pa.
2: Karon pa ka na grabe na kayo ang sakyanan magbundon. Mo na nga ining tanan lugar pagi tigapon sa pagtukon kung una angay ba amindahan ang 16120 kung angay pa ipabilin ang 16120 niya labi na nga naay na provision dia nga pwede makasulod ang atong mga west and westbound nga mga PD or mga public utility vehicle kung pananglitan maghangyo sila sa atong mayor nga pwede sila makas kaniadto manggod kang mayor umano kaniadto gitugutan na tungod kay namay sa namay provision dito nga pwede makasulod ba sa isuan sa executive order ng mayor asa sila dapat mo drop asa sila mo agi magnumjun nga kenen lang i-recommend sa RTA kay ang RTA may nasayod jud magnumjun kung angay pa ba na ipabilin or angay ba usbon or nabay mga plano nga kung makasulod sila pwede ba dito paagi na to sa Diversion Road niya diri sa Wispe lugar o diri po sa Isting Abahin musulod sila sa Gusa agi sila sa Coastal sulod din sila sa Agora ang importante nga ma decongest na to ang PM Recto Magnum June muna lang yun anong tanaw na to Magnum June. Kusa sila angay mahadlo o mabalaka kay kamulo man pagtuon ang atong RTA kay kanilagi ubon ako pag ingon Magnum June mura lagi nagbibingka init sa taas init sa ubos. Kay kung di sa nato

0: implementar kina naman na nga balaod init po ang nasa ubos kilabi na kini mga local transport nato niya kung implement sa nato na init po lugat ang na ibabaw na kaning na sa outside sa Cagayan de Oro niya si mayor nagtugon naman daan si mayor nga kinanlan nga win-win solusyon kung sa una
1: pasulbat
0: na problema.
1: Mm-hmm.
0: Mo naman ang tugon ni Mayor Magnum Jun sa inautunta nga masabot po sa katawan, labi na sa katawas probinsya, na ilapuntan aon po ang kahimtang po sa Cagayan de Oro. Pero di sila ang ay mapalaka. Kaya pagitaan, hindi pa maagi Magnum Jun. Na win-win solusyon. Pero di na madali kay ang atong pag-implement magod at dupang Martis.
1: Oo.
0: Niya, on sa pagkaroon ni Wibis, ang atong RTA, kamurong ka-observar sa unsay mga problema. Gani, adto dito sa kanang isano, dito sa observa nila kung sa epekto nga wala nagisulod, lugar, magnungyon, sala manggiapon ni sa mga transport group nga outside magnungyon, kay kung imuntanawan manggod, diya na sila mag-ali, makakreate o traffic diya sa Nasareno, niya gani, tanawa gani ninyo magnungyon, kanang Caltex diya, kanang adto, gimo ng terminal na sab.
1: O kanang sa Corrales Recto.
0: Corrales Recto. Naka-create na po o ganing traffic kay mo drop sila pa sa aero diyan. Na sila tungas dalan, na sila stuan niya. Magamay na nagsamot ang na sila first lane mo drop sa aero. Magnunjun nga, in-out nga, ilagi masabot ang magnunjun.
1: Sir, ang usa ka bulan ninyo, bastante na sa inyong pagtuon. Pero para sa mga pasahirong na bisgo, sa maong nga kabaguhan, kining taas na kayo ang usa ka bulan. Nga matuod ka nalang naging gumabot ang usa ka bulan?
0: I-maximize na ito na Magnum June, pero kung tanaw lugar nga maubos-ubos sa usa ka bulan,
1: okay.
0: Dili na ingon nga dito kita sa isa ka bulan. Palagi maximize na nato lugar ang pag-estimate lugar. Kay para gid nga matanggi na ito, masarap yung lugar na ito ang problema.
1: Oo. Pagbabot sa busa kabulan, magdumailin, masuta sa mga medyo man o milurang ang bashes, mga bashes sa mga ano, milurang. So medyo naka-adapt na siguro ang mga pasahero. So dakong tabang po na mao nga ginugayon. Kaysa mubuan lang nimo, nga di na ito mapil ganoon sa gay tinuray nga vibration sa kinabagaan. Kaya kung magpadayon, example, mabot usa kabulan, maugid gapon ang vibration sa katawhan, nag-usap nagtabang sa imong komite ba kunsyal sa nga maghatag giya nga mao ni ang pagabuhaton.
0: Oo.
1: Sakto
0: ka magnunjun. Niya, ulatan sa nanto kay na may request po sa kining sa mga for example, andunsal nag-request ng mayor na patoy kabista sa to na cooperative nag-request po kang mayor na pwede ba sila daw nga i-drop lang nila ilang pasayro. Na antud mo balik din sila sa terminal.
1: Uh-huh.
0: So, kung wala ta na to na magbindog kung say decision ni mayor kay isa ra may mayor sa Cagayan de Oro na siyempre main mabilis mayor nga sa inyo recommendation sa RTA.
1: Uh-huh.
0: Muna akong ginan gani ang RTA na paghimo na mo plan B or recommendation ka mayor kung ikaso i-grant ni mayor musugot si mayor na musulod dito sa igul nila i-drop. Ang pasayro kung asa dapit na ito ipadrap. Dili po pwede nga sila po ang magbuot. Kaya karoon magnumyon, sila na may gabuot.
1: Uh-huh. Kaya naman sa ordinansa sa pontuod, Magnum Island nga nagingan dito nga kung doon ay panugot, mahatihatag ang mayor, mag-issue naman sa executive order, nga mudrap dito, pwede.
0: Pwede.
1: Meaning, wag din nga total yun, nga di sila pwede makasulod. Labi na kung isigutan na ito ang mga tungaan, mga estudyante nga mo ito sa mga tungaan.
0: Ulat na lang sana ito ang mayor kaya nagang trabaho itong mayor magnunjun. Muna, pag ulatan sa nato konsepto recommendation sa RTA.
1: Okay, so Kunsyal, salamat kayo o ginapunta sa masunod ng mga panahon. Di lang kay bibingka sa marumog bibingka. Init sa ibabaw, init sa ubos. Basin siya ba kung mahimo ng bisag-asa, atubangan, likod, kilid wala, kilid to. Init lang yun gapon. Tungod din ba ang sitwasyon na. But sa'yo, sabi ko nga nagdali mo, nga mapadali ninyo ang pag-aminda sa nasigutan nga ordinansa. Kaya marag naapoy dapat amindahan kayang ang eastbound gusa pa man gid gyapon, but in actuality sa pagpatuma ng pagsugod dinasgutan ng ordinansa sa agura man ang eastbound karon konsel di ba?
0: No, tinod na.
1: Pero sa mana, yes sir, sige sir.
0: Lang ang Section 120 ang atong amindahan, appeal na. Kani, dagang magod problema god sa ato sa traffic magdumdum. Kay kining mga kolorum, ang kolorum dili basta basta ang atong ano magbreak balik gyapon ang kolorum tungod kay gamay kayo ang penalty niya dili maka-impound ang atong RTA karon. Iamindan na to nga maka-impound na gid ang RTA. Para malugdag ini sila magdumdum.
1: Okay, wa pagid gapon ang possible option nga kining mga bao-bao. Kining tugdana nga mga magkapamasada kay hangtod karon. Illegal pa pagid gapon nila mga operation. Mio nahilom-hilom to katong sa dyang mga kuan gyud murag no na gipang impound ba. But may balik naman sab karon kining konjan.
0: Ang problema lagi magdumdum kay minus kay ngipon ang atong ordinansa. Eh bumalik magid sila. Unang-una, gamay kayo penalty. Magtago-tago ang penalty, magdumdum. Pwede rin nila nga mabawi rin nila sa isa ka semana. Bumalik magid sila. Kadawa, gatanaw ang bayandan sa bugo. Isadyuan ang bugo kung saon na nga dili makabiolate po sa national law kanang memorandum sa DILG nga gusto sila mga nga mamasayro bugo padulong sa puerto na moagi man sila sa highway nga dili naman na jurisdiction sa siyudad. Kay highway naman sila moagi mo man ang problema magud man dinjo mo na nakabikil ba. Na kanan lang ta og mga kining opinion sa mga legalidad na magdunjun kung say angay pagabuaton ana nga kay ko ako lugar pagbuton okay ko anang bugo to puerto lang para lang nga makuha ng ilang mga pasayro dia. Pero dagan man good ng mga butang nga angay na to nga di ko da mga sayop magdumdum.
1: Okay. Gonzalo sir, salamat sir sa mong panahon.
0: Salamat kay magdumdum o sa Magnum Radio. Ngayong bundaga na itong
1: tatay. Inyong nabati mga ang chairman sa Committee on Public Utilities sa Konseho o Overseer sa RTA, Gonzalo Eric Salcido. Yan sa speakers linya, si Kuya John Tupag, kinsa convener, lead convener sa Road Safety Advocate. Kuya, may buntag, ganda ka sa Magnum Radio.
2: May buntag, Kuya Magnum Jun, o inuman sa itong mga binating tigbaminaw, o kang Kuya Eric Salcido, may buntag, Kuya.
1: Kuya, sa mong lanto ba, dakog tabang sa pagsulbad sa problema sa tropiko sa ato nagbayan? Ninigipatuman karon nga Section 120 sa traffic code sa atong sa Cagayan de Oro nga nagdili na sa mga eastbound o westbound nga mga sakyanan nga makasulod sa kinapusuran sa atong nakbayan dito na sa Nakutob sa westbound terminal in the case of the westbound nga mga sakyanan o sa Agura para sa mga eastbound nga mga sakyanan. Kuya?
2: Yes, Kuya. On my part, no, dako og kay na siyang advantage, no, or solution sa traffic congestion in Cagayan de Oro. If I remember way back, gikuan ka na siyang balaod, no, local ordinance. Ay ako ang focal person sa LTO sa TMAB pa sa una. Apil ko ana sa discussion, no. So, ang purpose ana lagi nga para dili mag congest ang traffic sa within the downtown of Cagayan de Oro. Muna nga ang westbound is westbound dito sa westbound terminal. Ang public utility vehicles nga dito po bound flying along the eastbound, so dito po sa eastbound, dito po sa Agora. That's the one muna ang nahitabo sa una. Kuya,
1: so appeal so, ka sa nagplano? Appeal ka sa nagplano?
2: Appeal ko lang sa mga kwan ito. Kaya ako may focal person sa TNBB at LTO sa una.
1: Tipik sa inyong plano, Kuya, nga ipatuman ang nasgutan nga section sa mga traffic code. Ipatuman 19 years after, Kuya?
2: Wala man lugar nga na time frame.
1: So, may tato, Kuya, ba na-implement bitaw immediately mabagwalin? Nahim mo ng implementable and isgot ang ordinansa, ipatuman na ito diretso, para di mahinayak ni imagine 19 years after hapa na patuman. Pero di na mo tipik sa paano nga 19 years after hapa ipatuman, Kuya?
2: Dila na ako ma-recall na kung unsa, na ba effective, ang ako magsabot ana kung